0: Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
1: DTX 500, di na problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extra, ngabugana sa charantee na magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dalmi kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
1: Ako,
14: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
1: ikapsula mo.
14: Extend.
1: Extend. Superman for men.
14: Gawa sa maca.
1: Isang herb
14: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
14: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga
3: superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold, kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso!
18: Puro de los Pueblos.
19: Bolzon, Besana, Villarreal.
18: Para sa Puro de los Pueblos.
19: Puro de los Pueblos.
20: 6 minutos sa nagaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay, kamo'y padalay na rin sa ito na official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga messages, mga ka-K5. So, kagabi, no, or kapon sang hapon, nadiskubrihan ining isa ka-PDL, person deprived of liberty, or preso, sa lokal nga pulong mga ka-K5. Nga mayara iya sang shabu nga dala sa sulod mismo sang Capiz Rehabilitation Center o kon CRC. Lasingko y media sang hapon didiskubrihan pero tido mga pasado na alas 7 nakakadto ang aton nga mga katapos ang Rusty PNP para magkandak sang inventaryo mga ka-K5. Sa sining ginaligar droga nga na-recover sa kay Alidar de la Peña. Alidar de la Peña, 19 anyos, taga Banuas ang Pilar. Si De La Peña, sudo kay Provincial Jail Warden Arjona Incong, na detain dira sa Capiz Rehabilitation Center. Bangod man sa kaso, may kang tanan sa illegal kag makalalit ga droga.
18: No?
20: Angot gyapon sa drogang yan sininga kaso. Kag ini karon preso dira sa CRC mga ka-K5. Purong makatilingalahan nga aapisar ara sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center maka-access gyapon sang droga ang mga inmates dira. In fact, hindi ini first time nga natabo nga may nadakpan nga nagasuyop, nagagamit or may possession sang droga mga ka-K5. Kapila na ni natabo da. No? Pero kung mag-uplan galugad, huwag ka da sa makuha. Kay sunoga ni kay Warden Incong, ang ginalantaw nila, posible, ginahaboy. Which is, manubo ginmanabi ang pader mga ka-K5 sang Capiz Rehabilitation Center. Nubo ginmanada. Hindi ko mo nga manubo ko ha, kundi manubo ginmanang pader da. No, magkanto ka da. Kaysa unang CRC, ginabalik-balik tala na da mga ka-K5. Sang hindi pa mainit ang dugo sa aton sa mga taga-CRC. No? Nakakaupod pa kita sa una sa uplan galugad. Manubo na dang pader. Kag ang problema pagid mga ka-K5. Overcrowded na yung jail facility na da. Ang numero sa mga PDLs tuman kadako, ginatos-gatos mga ka-K5. I believe sobra na 200, ay doon ako napamangkot na ni K5 darin ang latest population. Pero sobra ni 200, galapit ganiguro 300 ng PDL desbong. And mostly, sa mga PDL dira, may kaso, may kang tanan sa illegal kag makalalit ga droga. And I don't know kung na aware sining mga tagpalamatita, don't you know, ngati, may mga series before nga ang mga nagakadakpan mga ka-K5. Nagakuan ginaya, nagaayo sa korte nga kuntani, dira lang sila i-prisuhon sa CRC. hindi lang dito sa may BGMP, no? Gayo ginaya. May motion gina sila iya. Nga dira lang sila sa CRC i-commit, i-remit. Hindi lang sa BGMP, mga ka-K5. Bisan korte ganiga, tingala mo. Gatingala nga, tingin mga pusher ning gagakadakpan, kag mga adik gagakadakpan. Naman, dira nila gusto mapriso sa CRC. Oh. Nga hindi sila to sa BGMP, tinakita karon sang courts ang do trend. Nga do gusto ginila sa CRC. Ano may ara sa CRC nga nadlokan nila sa BGMP? Inigali, bangod kunara ka sa Capiz Rehabilitation Center, pwede kaya gyapon kagamit sang illegal nga droga. In fact, dugay tanani ginahala. Dugay tanani ginakalampag ang tagdumalaan sang Capiz Rehabilitation Center. Ang provincial government, way pa ni may nadadakpan da nga nagasuyop kag nagadala sabo, ginakalampag tanani mga ka-K5. No? Kay kadamo kita sa mga informations ginabaton, nagwa sulod ang droga sa BGMP or I mean sa CRC. May mga oplan galugad, gani nga nakikibot ka. In fact, there was a time nga nakaupod kita, makibot ka, may listahan. May nagapaamot baboy sa sulod sang CRC. Galiya, hindi iya baboy. Listahan sang utang sa droga, mga ka-K5. Kay may nagakatabo pagid. Nga diragong pisang transaksyon. Diragong pisang transaksyon atong supply sa guwa. Kung sino to mga buyer, mga ka-K5, may mapatigayon lang. Kay even cellphone, makagamit sila da. Pero magalugad, wala lang sa may nakukuha. Dugay na naton ginahala sa kahanginan. Dugay ta naman naging palabot, kaging ko lang atensyon sa mga natungdan. Nagsala bala kita? Di wala. Uy, kita magsala nga may nagagwa sulod gasyabo sa Capiz Rehabilitation Center o concierge. Now, ang problema, damo-damo priso. Kulang ang numero sa mga jail guards. Mga gwardya kulang. Gani, kunhong doon lang sa mga PDLs na magtingob pwersa sila kag malagyo sila tanan pwedigid. Ma-overpower nila, ma-overrun nila ang pasilidad. Abi, may isa lang da ka grupo sa mga PDLs nga hugpong. May maginamo lang apiyak ng grupo, dason, may iba niya nga magapuga mga ka-K5, pwedigid. Kay kulang ang numero sang jail guards da sa CRC. Dugay na ni actually ginaburuka man ni Warden Ingkong mga ka-K5. Ang pamangkot, kung kulang nga ay hindi madugangan. Kung kulang nga hindi madugangan. Kung overcrowded na nga hindi mabuhinan. Kaya ang ibanda, dapat iilig na nagani sa National Penitentiary. And in fact, dugay na kuntani, gin-give up sang provincial government ang pag-uyat sang provincial jail mga ka-K5 because we already have Bureau of Jail Management and Penology. BJMP nga may mandato sa pag-maintain sa mga jail facilities, pagbantay sa mga PDLs. Hindi lang kumo nga ang issue diri droga mga ka-K5. Droga nga gwa sulod sa CRC, transaksyon sa droga nga padayon sa Gyapon. And from the name itself nga Capiz Rehabilitation Center, we are expecting nga while pending ang trial, wala pa masilutan or wala pa madismiss ang kaso, ma-rehabilitate sila da. Kiting ka pangalan niya, Capiz Rehabilitation Center, ma-rehabilitate sila. Although tila iniyang rehab facility sa mga may mga biktima sang substance abuse mga ka-K5, may ara gini sang pasilidad para dira. Pretty sa ngalan pa lang, oh. Capiz Rehabilitation Center. Dugagwa iya nga kung gusto mo kumadakpan kas droga kag kung gusto mo padayon imo bisyo, dira ka pa preso kay sigurado gid. Hindi lang issues droga da ang nakit-anta. Hindi lang kulang sa number of jail guards. hindi lang Kumu manubo ang pader. Hindi lang Kumu overpopulated. Hindi taman malipod mga ka-K5 ang isyo sa seguridad. Kag sa ikaayong lawas, welfare, makatawo nga pagtratar sa mga PDL. In fact, inisila iya, may mga kinamatarong mani. Wait, labot sa mga ro-ro da. Although ti mga ro-ro da, may disay man nga kinamatarong sa ordinaryo ng mga PDL. Kay inisila, way pa na masilutan. Nagapabilin pa na nga mga preso, nga mga inosente. Unless proven otherwise. Inosente pa na sila sa kaso nga ginatubang nila. Way pa sila masilutan sang korte, pero nag-suffer na sila mga ka-K5. Gasuffer sila sa mag-inot, mabaho, gutok, kag hindi healthy nga environment sa sulod sang jail facility. Ti may mga TV da, di nyo ginabutang gali, aral na sa may chapel. Kaysa no, sa may chapel da, kag sa may payag-payag, ang ara da, yung mga big time nga may mga kulukwarta nga makabayad-bayad. No, may isagi na sila da, sa una nga paborito nga napreso mga ka-K5, nga sang damo pa kwarta, ti VIP gid. I believe na ilig na ni Smunti. No, droga man tong kaso niya. Burti kon lang taon mo. Hindi lang ni issue sa droga, hindi lang ini-issue sa seguridad, kundi mga ka-K5 pati man sa kabuhi. Welfare. Mga ka-K5, kabuhi kag welfare sa mga PDL dira. Nga inosente pa. Inosente pa ni sila. Way pa ni sila masilutan, okay lang kung masilutan sila. Although nga tibisan masilutan sila, may araman sila gapon sang tawhanon nga kinamatarong. Timakon mo, gasuffer sila dasang kagutok, kabaho, kahigko, kagrisgo sa ilay kayang lawas. Nga wala pa sila masilutan kag mapamatbatan sila kaso nga ginatubang. May aras ang pasilidad sa Dumalago, I believe yan isang BGMP, tinga man dita pa na magamit-gamit. Nga hindi ta ni totally ma-decongest ang Capiz Rehabilitation Center. Or kung kulang pasilidad ta kinamo gid kriminal, makapatindog kita sang duga nga pasilidad. Kay ni sila way pamasilutan. Way pa sila mapamatbatan sa kaso nga gila ginatubang. Ang ibang dagani, mga ka-K5, lapaw na sila sa tinuig. Sang sa silot sa kaso nga mayara sila. Ang ibanda, nagbuno na sang dinikada sa prisuan, uli na lang mapamatbatan ng inosente gali. Pero just imagine, ang ginantos mo, inosente ka malang gali. Sa hindi makatawo na pasilidad. Di ka ba ipaksunan ni anong pulos ni isang provincial consultant da? Na ti mayad lang magala nga damo kuno protektor sa droga, mangkuton mo kung sino ang mga protektor kuno mga ginikanan kag pamilya. Pero iwala ka isog maghala nga ti sa gobyerno kag sa uniformado nga hanay may mga protektor man amo pagidgani mga bunggaitan kay man mga kilkil. No? Ti kay kumo ikaw da consultant, why not buligan mo hotek si Provincial Jail Warden Arjona Ingkong nga payo-ayohon taman pasilidad ta sa Capiz Rehabilitation Center. Kitika ko na, hindi na makatawa ang sitwasyon sa prisuhan. Kundi kay bata-bata da sa mga jail guard da. Kundi kada bata-bata sa mga may ikasarang mga PDLs, kaluluoy ka lang da. No? Mag-antos ka lang mga ka-K5 sa prisuhan nga na. Although, ati given nga mag-antos ka ginman, pero hindi iya nga maglabot sa punto nga daw iya na isang sapat ang sitwasyon sang kulong sang prisuhan. Dapat aksyonan na ni. Gabakal ganita sang tagpila ka milyon nga bilis ang dutang, hindi pa kinanglanon. Inangati tawo dang ara dao. Mga inosente pa na nga mga taong ara da. Wala pa mapamatbatan sang korte nga guilty. Ang ibanda inosente, nagbuno sa malawig at tinoy, pero inosente malang sa krimen nga ginatubang, pero ang iyang pag-suffer nga nagyan, di magkiliam mo. Di kung hindi nyo na totally, nga ma-turn over na sa Bureau of Jail Management and Penology, di mo na lang kamo pasilidad nga mag-ayo-ayo na dahi. Nga nagagarinutok na ganyan. Gutok-gutok na, kalaway na, kahigko, kabaho, gatulo pa kung mag-ulan, gagirinutok. Ambal ko gani, may isa lang da ka grupo sa mga PDL nga mag-alsa. Makapalagyo, ginis lang datanan. Kiti kulang man ang manpower. Kadamo sa mga kaswal, kontraktual, kag-sul-sultan sa Kapitolyo, nga tiga binaton malang sang sweldo, wala man nag-obra. Ati dapat nag-hire na lang tayo sa may mga kapasidad na magbantay da sa jail facility ta kaysa sa mga sol-soltan kating obra malang mag-sol-sol. Wala man sang maayo nga ginahatag ng ideya mga ka-K5. No? Kaginang nag-abiri naton lang sang sweldo ng hindi mo man makitaan kundi ini sila naga, kung nag-exist wala ini sila o kung wala. No? Pero ang problema sa droga balikanta, dugay na ni, mailang subong kami na dadakpan na. Gapakita lang na kung ano kapigaw ang seguridad sa CRC. Kung ano ka pigado ang seguridad, kung ano kapigado ang pasilidad. Kag makahuluya ini mga ka-K5 nga sa CRC, hilway ka nga makasuyop sang droga. No? Sa bagay, may mga PDL gani, mga ka-K5 nga padayon sa Gyapon nga nagagamit droga. May mga jail guards man before nga positibo sa drug test. O, bisan gali bantay gasuyop man. Ang laing pa kung opdanay pa sila sang ginabantayan niya. Kuluya. Kuluya katama. Tika ba'y matutukan ini isa ni sa mga bagay nga dapat amo maning ginahutek sang isa sa mga sol-sultan sang Kapitolyo nga dapat aksyonan. Kiti dugay na ni ginaburukan ni Warden Ingkong eh. In fairness kay Warden Ingkong. Dugay na ni niya ginaburukan, dugay na ni niya ginahala. Pero sa subong, duway man sang aksyon. Di kung di ta masarangan, kung kinanglan gid sang dakong apon, duway nati turn over tani sa BJMP. Kag mabuligay ang provincial government, kag BJMP, sa pag-maintain sang jail facility. Kay, in fact, ginadiscourage ang LGU, ginadiscourage na subong ang LGU na mag-maintain sang jail facility. Because ang BJMP, well-trained ya, well-equipped, kag may pondo sa pag-dumala sang jail mga ka-K5. Gintukod ni sila from sa ngalan itself nga Bureau of Jail Management and Penology. Ngalan pa lang niya nag-suggest na nga ini amuning ahensya sa gobyerno, amuning bureau nga nagahandol sa mga jail. May training ni sila, dako ni sweldo sa mga jail guards. Hindi ni madali-dali tintar mga ka-K5. Unlike iya nga tikon provincial guard ka malang or casual ka malang nga gwardya, tisulan ka to sang durugista nga PDL, dasig kagid mahilo. Kabay pamaksyonan. No? Kabay pamaksyonan mga ka-K5. Kay kadugay na nigin na buruka ni Warden Ingkong. Hasta subong way Gyapon masolusyonan. Resulta ti may nadadakpan sa Gyapon nga druga sa sulod sang jail. Ini mga ka-K5 kung lang taon tayo ni mga nagkakaladakpan ni, sinsilyo pa lang ni sang sa aktual nga nagagamit, nagabaligya sang droga sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. 23 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Dapat ugalion tagid nga ginatagan ta prioridad ang aton sinikeng lawas. Kaya man subong, delikado magastos pa magmasakit. Kisa ganido, masarangan mo pa maganto sa masakit, pero ang gastos nga ma-incur mo kung magbalatian ka, mugi hindi mo masarangan. Mangayo ka man financial assistance gobyerno, tumbuyon ka pa sa nagatag, bulig sa imo, kay pamatsaga nila do, halin sa ila bulsa, pero halin man na sa kabansang banwa, taxpayers money man na. Kisa masakpan mo, pangayuan mo bulig, mga ka-K5 matapobre, do pamatsaga mo, do tagapagmana sang kabansang banwa. No? Gani sa tonsini nga mga ka-K5 halungan tagid lawas, tahalungan tagid dato ni Keng Lawas, hindi tagid pagpabayaan nga magmasakit kita. Magbalatian kita, malupig kita sa mga balatian bangod lang sa pagpabaya ta sa aton ikaayong lawas. Dapat ugalion tagid ang pag-ehersisyo perme, pagkaon sa sustansya nga pagkaon utan kag prutas, mga ka-K5, mag-ehersisyo tulog sang timprano paway sa insakto. Kay tikon kaysa, bisan ano mo kabakas, madisgrasya, kadadasig ka malang islan si mo employer, mo, amo na ikaw pos, kung hindi niya subong usong pahiro-hiro, kundi in ka man nga trabaho, amligan mo gid ang imo sininga kayong lawas, kay ikaw yung empleyado, pwede ka gidya islan anytime sa imo sining employer. Hatagigid sang kabilingdan, hatagigid sa importansya ang imo sini ikayong lawas. Kung nagabakas ka para sa imo pamilya, unahagid ang pag-amlig sa imo sini nga ikaayong lawas, mga ka-K5. Katuwang naton dira, hindi lamang sa pag-ehersisyo, pagkaon sa masustansya nga pagkaon, pagkatulog sang insakto, pag-inom sa madamo nga tubig, mga ka-K5. Kaupod man naton dira, of course, no, ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Mga dugay na nga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nagabulig sa aton sa pag-amlig sa aton ikaayong lawas. Ang DTX 500, the superior antioxidant, mga ka-K5. Ang DTX 500 nagabulig ini panubo sa aton blood pressure kag blood sugar levels. DTX 500 nagabulig man ini likaw sa pagpalanghubag-hubag sa aton kalawasan o kon inflammation. DTX 500, mga ka-K5. Kag para naman sa aton sininga mga kauturan ng mga tagpalamati, mapapag-on ang aton immune system. Kaupod nato ng Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, the immunity booster, pampapag-on sang immune system subo nga panahon. Nga kadamo na ya sa mga masakit nga hindi ta mabalaan, gatuhaw na lang kaud kung kaisa naga-infect sa aton. Pero kung may body armor ka, may body protection ka, through your strong immune system, hindi ka madali-dali malupig sa mga masakit ang yabi. Dira kag sekreto, tumara adlaw-adlaw sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Kag siyempre yara man mga ka-K5 ang Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat kag ibang pamalikawan. Kung nagka-Klinika D3 Bio adlaw-adlaw mga ka-K5. Tandaan na DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, power trio nga suplemento ang epektibo sa pagtap na sa naglain-lain ng mga balatian. So buong panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio available ini sa mga butika malapit dere sa inyo sining lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man sa sentro sa balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Libre man na dang konsultasyon Domingo, tubtob Biyernes nga adlaw ara da sa Klinika de Alternativo si Doc Meldy Cadena mga ka-K5. Oy may aga nagamonitor na si Ma'am Gianna Vel Siloso, nagatutok na dere sa iya shop sa may barangay Luktugan. Ang shop ni Ma'am Gianna dar lang stubang sang Luktugan Public Plaza, no, nagakapi-kapi na sa DTX Coffee Mix. May aga Ma'am Gianna Vel Siloso sa may barangay Luktugan. Ma'am Vienna Villaruel, good morning sa may barangay Libas. Bernadette Omitin Calzado, Reynanti Cam sa Family Cam sa may barangay Dayaw, kay Ma'am Helen, kay B-Boy, kag kay Ma'am Bebe Cam sa may barangay Dayaw, nagapamati. Rose Barde, good morning. Victor Bostilio Hulasca, nagatutok na sa may Almalbes Village sa may barangay Kulasi. Ma'am Regina Parel, kay Ma'am Lisa Barrientos, naga-monitor naman. May hapon man, or may aga man kuno siya gumangko, no? Si Arlene Albaladejo. Arlene Albaladejo sa barangay Tisa. Happy, happy birthday! Arlene Albaladejo sa barangay Tisa. Happy, happy birthday! Halin kay Ma'am Lisa Barrientos. Good morning man kay Ma'am Arlene Onyada Basa, nagatutok na kagitatamyaw niya mga kasimaryo niya to sa barangay Maluklok Norte sa Banwa sang Ivisan. Ma'am Lizelle Andrada, good morning. Thank you gid sa pag-monitor, Ma'am Lizelle Andrada. Ma'am Roda Donato Amago, ginatamyaw niya migaw si Ma'am Melanie Agihap. Ma'am Melanie Agihap, good morning. Alin kay Ma'am Roda Donato Amago. Emily Gardosi Armada, ginatamyaw niya si Mercedita Vigo, Rose Bello, and Arman Armada naga-monitor. Ma'am Liwayway Bartiso, good morning. Salamat gid sa pagtutok. Leia Baez, maing aga, salamat gid sa pag-monitor. Diri sa K5 News FM. Pagbalik ta istoryanta niyo, isa ka ginapatian buaya na si Platan mga ka-K5 sa sapa sa may barangay Mianay sa Banwasang Sigma. Paano nakaabot ang buaya dito sa bukid sa Sapa? Buaya, gidban balay ni o kung ba si halo lang to nga nag-uklo-uklo ang ulo. Balikan ta na, diri sa ton siniga pagpangalagad mga ka-K5. Ina, kagiban pa nga mga balita pagkatapos sa mga pahanumdok.
2: Puro de los Pueblos, K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Mabuti ka. Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya.
24: Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
25: DTX 500.
26: Nagkataan mo na ba ang kulubot sa iyong itsura?
25: Mag DTX 500 na.
26: Masamihin ka palatian?
25: I-DTX 500 mo na.
26: Kung kulang ka sa antioxidant,
25: nagating kulang ka.
26: Mag DTX 500.
25: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
26: DTX 500.
25: DTX 500.
27: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
28: Imong blood sugar test.
27: Ilatong
28: score ganit?
27: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
28: Ilan na lang imong blood sugar?
27: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
25: DTX 500!
29: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
25: Ach!
29: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
31: Pamakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
32: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
33: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
34: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
29: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
34: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
35: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
31: Mabakal sa mga butika.
36: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Foro de los Pueblos.
7: Don Besana Villarreal.
6: Para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Sa Gapon, Gapon sa iyo ka K5 Roldan Besana Villarreal.
7: Foro de los Pueblos.
8: Kung may mga minsay kamo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo yung siring mga mensahe, mga ka-K5. Mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kag sa mga ka-K5 daton, ibalik ang balanse sa good bacteria sa aton sinigalawas, hindi pagpabaying at permikalong constipated, ginadayariya ka, no, dapat i-cleanse mo yung colon, malikawan ng toxin accumulation, malikawan ng pagbutod-butod sa aton sinigatsan. Ibalik ang balanse sa good bacteria sa imong sinigalawas. Clinica Complete Spore Biotics ang sabat dira mga ka-K5. The only spore-based probiotics may riyara sang 80 billion colony-forming units ng good bacteria. May ginabakal ka muna ngayon ng sa plastic bottle nga gamay yung tagpila na subong tag na pulo o 20. Tanawa nyo bala kung pila lang ka-billion ang good bacteria? 2 billion? Dasun mahal-mahal pa? Dasun grabe pang added sugar mga ka-K5? Perde ka muna. Diri ka mo, kapsula siya, mga ka-K5. Pero ang sulod niya, 80 billion. 80 billiones nga colony-forming units ang good bacteria. Barato na, mas epektibo pa sa pagbalik sang balanse sang good bacteria sa imo sinigalawas nga kinanglan mo sa pag-cleanse mo colon, paglikaw sa toxin accumulation, paglikaw sa constipation, diarrhea, kagiban pa. Clinica Spore Biotics ang sabat, mga ka-K5. Kapos ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh Kag, Extend Food Supplement for Men. Ang Clinica Spore Biotics available mani sa mga butika, malapit dira sa inyong sinigalugar mga ka-K5. Available mani online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal mani mga ka-K5 sa sentro sang balaligyaan mismo, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5, mabakal nyo nga produkto. Kagkahapon, nagbukas partnero ang klinika ni Kuya. Ang klinika ni Kuya, dira inanhamtang, o herbal store ini, nagbukas ini kahapon, July 8, sa may Banwa sang Panitan. Mga ka-K5, nagbukas kahapon ang klinika ni Kuya, isa herbal store, mabakal dira sang mas barato ang mga produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Banwa sang Panitan. No, ara da mabakal ang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men kag iban pa nga mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga ka-K5. Nagbukas sina dira kapon sa may Banwa sang Panitan, mga ka-K5. May dako-dako na sang signage. Asa luyo lang sang kwan, sang 7-Eleven. Dira sa may Banwa sang Panitan, mga ka-K5. Kung madulog ka sa tulay, lapaw ka sa merkado, 7-Eleven na sa unhanda. Sa luyo, sa tupad sang 7-Eleven, Kaman magpa Northern Iloilo, tagapit gita da sa may 7-Eleven sa Panitan. O, luyo lang gali niyo, klinika ni Kuya, mga ka-K5. Sa may Banwa sa Panitan, kompleto dira ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Dual Center ni Dr. Ramil Uy. No, pwede ka muna kabakal sa mga taga-Banwa sa Panitan, mga neighboring municipalities, sa mga kabarangayan. Dira ka mo bakala sa mas barato nga mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Dual Center. Dira sa Klinika ni Kuya sa Banwa sa Panitan. Sa unhan lang sa Panitan Public Market. Kag siyempre sa mga ka-K5 naton, pwede man ka mo di kabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa mga taga-Banwa naman sang Pilar, pwede man ka mo da kabakal sa mga presidente sang PWD sa inyo sining mga kabarangayan dira sa Pilar. Kuan man na additional nga livelihood man sa mga ka-K5 naton nga mga PWD dira sa Pilar, bulig yun na lang sa ila, dira ka mo bakal no sa mga presidente sang PWD sa kabarangayan sa Pilar, mga ka-K5. 20 minutos sa rebelyon ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Nabulabog ang mga taga Barangay Mianay sa Banwa sang Sigma kay bangod sa gidapayag karon. Buaya nga nasiplatan dira sa mga residente sa ila siniga barangay. Nasiplatan pero ti way man sa may nakitaan or na dakpan. Pero subong ginadumilian anay ang pagtubog sa sapa dira sa ila sininga lugar. Samtang wala pa maklear kung bala buaya gid man ining nakitaan o kung hindi. May detalye sa balita si K5 Darren Salameo Henson.
9: K5 News FM Live Report.
10: Yes, ka-K5 Roldan, nabulabog ganino ang mga pumuluyo dira sa may barangay Mianay sa may Banwasang Sigma. No, matapos sining report, no, ginaligar may nasiklatan na buaya sa isa kasapa sa nasambit nga barangay. Kag matapos nga gin-report ini sang yes, kay Kaya Bulan.
8: Proceed kay Feb Darren.
10: Ah, okay, sige. Matapos nga ma-report ini ni Elisa Wari Diestro, amunisyano ang nagatiner ni sila malapit lang gid sa sapa sa ubos ng sang ila sini nga balay mga 300 metros ang kalayoon kay Kaya Bulan. Ginsay saya ning natabo sang Domingo sang udto, no, sang Domingo sang udto, duha sa iya sini nga mga pakaisa ang sa mga tion nagapanguryente ni sila sa sapa kati Pibuldan nga para kun tani no makadakop man bala sang isda gamit ining battery nga natawag nila gapanguryente kati Pibuldan kag sa mga tion kapisar nga udto. Nakita nila ini no ang ginaligar buaya sa nasambit nga sapa kay sa mga tion nakapunong ining sapa subot silingon madalom ka kay Pibroldan kay nang sapa nga na ko kaysa ginapunungan ni nila kag kaysa ginapahubsan man nila sang tubig suno sa ina nga matapos nga nakita ni nila kon during gid nagapangrinte sila na ano gani ang ila sini kuryente naglupok nga suno man sa panaysayon ni Elisa Wari Diestro apang sila man sini nga kahadlok wala na ni nila ma picturean kay wala man sila sang cellphone kag gilayon ini sila nga nag report man o kon nagpahibalo sa ila man sini nga mga himata dira man sa nasambit nga lugar kay lapitay malang sila dira kapika kay Fibuldan. Apang naton sini nga interview si Elisa Wari Diestro sa mga tion why ni sila dira no why nagkadto sila sa bye-bye kay baluan lamang niya sang nagpuli na sila kay nagpanugid no ang ining asawa man sang iya kini nga mga pakaisa rason kakita Ibuldan nga bangod man sila mo nga kahadlok no basi posible matuod man ini kay based man sa panisayon sining duha buaya gid kuno kay Ibuldan gid pa kamaayo sini nga i-report sa ila sini nga punong barangay ang ining hitabo kay galit kay Ibuldan sa mga nagliligad may mga huring-huring na no nga may nakitaan man dira na buaya sa nasambit nga sapa rason gid pa kamaayo sini nga para mapandaman man ang publiko no kag labi na mga nagalabay dira nga hindi anay no magpaligo kay ko naton diri basihan sa nakabutang subong warning signage sa so, konkaratula kati Pibroldan ang nakasulat diri ari no pangitaon naton ang ining nakasulat diri sa warning signage is pahibalo, bawal magpaligo diri sa sapa kay may nakita nga buwaya no, may ara ining warning sign nga kag may litrato sang buwaya kakipay Bruldan. Pero managani sa aton sinigipa man ko sa exclusive interview naton kay Lisa Waridiestro, waay man sang video abi no kag sugid lang gid no sang sininga duha ka pakaisa ang ila na basihan way sa way na picturean o kun wala man sang nadakop abi no nga buwaya kakipay Bruldan. Pagkatapos sinireport sa barangay kahapon na may nagpadulong kuno nga mga opisyal sa munisipyo, particular ang Municipal Environment and Natural Resources Office o konmendro sa lugar, agud magpatigan ng sang investigasyon kag ma-verify kung ano ini kamatuod kakipay ba Roldan. Ari pamatian nato nang aton sining interview kay Elisa Waridiestro sang barangay ni Anay sa Banwasong Sigma kakipay Roldan.
11: Bali ini sir sang Domingo abe kay di nagpa ano kami nagpa bye-bye. Domingo kuno sang udto daw na may nagpangurente. Mm-hmm. Tapos pagpangurente nila nang nakita ko nila daw wala na sarangan naglupo ko nila kurente. Ay sa gabi, isang gabi na ko sir kabalo kay may nagchat sa akong bala. Nga bali pa ka isa ko man. Bali okay. Doon ako nun sila ang nagpangurente.
12: Ang but siling ang panguriente sang isda sa sapa ma'am, inang ginagamit nila nga maka...
11: Sa isda sa sapa sir, ng batire bala, batire.
12: Okay. Paano gid? Ano nakitaan gid nila o kung na may mga pamatuod na binga buwaya giman to na picturean o kung na videohan ma'am?
11: Abaliway sila sang wala sila picture sir kay siguro wala man sila dala nga cellphone. Basta mo na lang ilagin so nga may nakita ko no sila dala sa amon ubos nga buaya kag daw naglumpat kuno sa tubig tapos ay sila man ya nagpauli mandason dog bayaan ang mananda ba ay may nagsugit sa akon nga muna ay hindi man ko mapahamta nga hindi ko pag-i-report sa kapitan kay siyempre buaya lon. Kaya mo ito nga dugin isip-isip ko pa mga duha pa kagabi nga isip-isip ko kung ano akong mayay nga himuon. Amo ito nga ginchat ko dahil ramon kang kapitan nga inang may nakita sila nga buaya sa ubos namon. Ay kay hambal ko delikado tanay. Amo nabi yapad gid sir ang natama sa iya nga ginplastaran kung matuod gid man.
12: Oo. Ining mga ining mga tao ning pangurinte na tagadira man sa inyo ma'am?
11: Tagadiriman. Tagadiriman?
12: Pila sila kabilog, ma'am, ang nakakita?
11: Bali, duha sila nakakita. Ganyan sila ni Kapitan, kagin interview.
12: Mga pila nila pang idaron, ma'am, hindi man sila be hubog or ano be, nga basi na mata-mata lang?
11: Hindi na sila hubog. Kaya ay, daw mga pila idaron sila man. Mga 30 taon, guro, sir.
12: Okay. So, ano ni sa kalapad ang sapa?
11: Mga duha ka dupa, sir.
12: Malaba man ni siya, ma'am. Malinabi sa inyo, uyapad. Nag-connect pa ni sa iban ng mga uyapad, man?
11: Oo, ga-connect ni Halin. Diri sa nasiplatan. Abot nito sa may tulay, sir. Sa tulay sa ubos, may tulay na ito, abi.
12: Okay. Ang inyo sininga area, ano, sulod-lo ni siya o kung lapit dira sa may highway man sa may Mianay?
11: Dere bali sa unha, sa sulod doon kami sir, sa nang bala mo ning pakadto sa Iranian, Kapis Paradise bala sir.
12: Okay oh, dumi ano na da, karsada pa sulod.
11: Oo, may tulay ho oh.
12: Oo.
11: Highway na, tapos mapa.
12: Okay, so...
11: Lapit lang gid kami, dere lang gid may tulay sir.
12: So sang ila nakita, ti ano ang ila, sininga reaksyon na dali-dali man sila... pabalo sa inyo? Ano?
11: Sa udto siguro, kay ga palangaw ko no, sir, report nagsugid kita na sa akon, ang bali ang akon nung nga pakaisa nga babae, siya ang nagsugid sa akon sa, nga may muna, nga may nagmuri ko no, diri sa amo nakakita. Siya mang gina nagsugid, dugay na gani ko no Manila, nakita, o galing wae lang sang may nagsugid sa akon ba? Daw, mga taslan ko no.
12: Okay, so pagkita nila na kulbaan gid sila sa ila sini nakita, no, kay sino manabi maguna una, ano, may mga ano nagiman abi nga mga nagliligad nga mga hitabo nga nakakita dira sang buaya o kun subong lang gid na, ma'am.
11: Bati-bati ko ang sang una, kung ano may ara, mangga dito sa may tulay. Bati ko malang, eh, nabasa ko sa mga comment, bala sir, ho, sila man ako na makakita, ang may ara, kung ano sila nakita, to sa ubos.
12: Okay.
11: Galing daw, wala lang bala sang may nagkuhangin nga i-report na yon. Ay, mo ko ako, kay ginakulbaan ko, kay simpre, yapad namon, hindi kami ka-ubra, wala gani kami ka-arado, sir.
12: Oo. So may na ano na ni ma'am, luwas sa barangay official, ano may mga nag-check yara dira alin bisa munisipyo, iban nga mga authorities nga ti maka ano man no maka-check sa sinang sapa dira sa inyo, angot sa sining
11: may nakadto di gina.
12: Ah, okay, may nakakadto na.
11: May nakadto na.
12: Oo, nga halin sa munisipyo.
11: Taga Mindoro.
12: Ah, okay, taga Mindoro.
11: Oh, taga DNR sir. Ilang ano.
12: So sa subong ma'am, kay nakita na to.
10: Yes, no, Kakipay Roldan, amo to ang pahayag ni Elisa Wari Diestro, nga kung sa dino napit lang.

0: Yes, insakto ka. Kaki-five doll. Dan kay ina nga huring-huring, Christmas ini Charles Aton na to niya baton, sang time ko no, sang Baguio, Yolanda, may isa nila ka inland resort, no, na may ginahuptan na buaya, nga pinag-awas ko no, kaki-five doll dan. Pero, tabis man niya, sa inisa na itong information, nga na, na-recover naman to tanan. So, sa Japan pa lamang ko tanon, ini kay wala balas ang proof, being a picture or video, no, kag amo pa nang i-verify man aton ay follow up sa aton sini nga mga awtoridad dira sa may Menro kay Tribal Dan kung sila man nagpadulong sini.
1: Okay, sige.
0: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CDM Unity Booster. Ini si Kakifay Darren Salomeo Henson na para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Madamong salamat, K5 Darren. Dugay na nang oring-oring da sa Sigma sa Mianay nga kuno may nakabuhi nga buaya kag kun ano pa, no, mga ka-K5. Basta subong, huring-huring sa Gyapon. O galing may mga pumuli na ga-insist nga na siplata nila. Ang Mayo da, wala man sa madula eh. Wala man sa may madula sa ila kung nagahalong sila. Kay ti, kung magkumplaser ka, kag kung may ara, gamang galing, kundi disgrasya ka da. Pero Mayo to, kaya nag-aksyon naman ang Menro, i-check nila. Kung bala may lugar gid man nga pwede mabuhi, istaran dira ang buaya sa sinang sapa. Hindi man na pwede nga magtinir yang ang buaya sa bukid, mga ka-K5, kaya dapat katinir gini siya sa may tubig or sa mabasa ng area, no, mga ka-K5. Bahilig sang buaya, basa mo. So, kumbala, sa ina ng area may makaon siya. Kikuhay sa makaon, mangita gini sa sang lugar na may makaon sa mga ka-K5. So, hopefully, ma-check in isang DNR sang Menro, mausisa, mayad, kagula sa may madula. No, mayo man gini mo sang pumuluyo. Kuhay man sa madula sa ila, actually, kung nagahalong sila subong mga ka-K5. Pero kita kolabos kita sang tiyempo diri sa aton siniga pagpangalaga, dugang ang mga balita, mga issues kag impormasyon nga wala tamatagan ligwa diri sa aton siniga pag pangalagad, mga ka-K5. Tutukan nyo sa iba naton nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM Roha. Sambal ni Vicente Oreta, tanigin picturan sa nakakita para mapamatudan gid kung may buaya gid man. Kay Bernadette Omitin Calzado, salamat sa pag-monitor. Kay Toto Michael Torrentia Banco, ang in love ka si Toto Michael, maing aga. Maylin Alcaldea sa Alcaldea Family sa Insulooban, Gapamati, madamo gid salamat. Princess Sales, naga-monitor, thank you gid. Sa mga taga-RV Mini Mart sa TTC, naga-monitor, thank you gid, mga ka-K5. Standby na kamo, masunod na mga impormasyon sa ikang lawas program diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton sining Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, mga ka-K5, sa aton sining Station Manager ka-K5 Emmy Orleans sa Berondo, mga ka-K5. Dari naglamang kuto bang aton siniga pagpangalagad?

0: Ini naman si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko, bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditribayo, yung may BCO, ang BCO,

0: E3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: madagdas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina, kano? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduana lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
3: DGX 500.
18: O, si Katrin nagsapian ka. Kapis. Sang una dako ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne, gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Inom sang Eye Care Gold, kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
17: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
5: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
17: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
20: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gid carrots.
23: Oh, hindi lang carrots mga kontura.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon kumalot, kadingin tayon ang apon nulo.
20: Dala ang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
20: Kasi hindi ko na mabala ating mga flowers na damong probiotic.
24: Basta mas hapon.
3: Maedukar ka pa.
20: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamog ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
25: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
21: Gusto.
25: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Kaya siyempre bugat-bugat, oh, katama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang katiin kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP sa ang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. Mm. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, sigurado.
21: Uy, isang tika, no? Sakit-sakit eh.
25: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
21: May edad-edad na.
25: Hindi, mga mekaniko.
21: Ah, oo, siyempre.
25: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
21: Hosto. Mm. May mga...
25: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga madamage ni kaanga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imong mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joints.
1: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapadubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkagubas sang kidneys, kag paghubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
21: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humok ka portion sang ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amuni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amuni siyang inambali, Dok, na masakit ang imbunga tuhod.
25: Mm. Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira nagasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
21: Mm-hmm.
25: Now, sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasupreher sang sakit sa tuhod. Ti DTX 500, uh-huh. Mighty C, or Pure C lang, Sir GP, ang pangbato dria. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasing suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
21: Mm-hmm.
25: Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
21: Nga, Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod, how?
25: Kay wala kag-inom DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit nga mga joints mo.
21: Mm. Ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa. Ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
25: So, ang oxidative stress, Sir GP, o mataas nga level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints.
21: Mm.
25: Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis.
21: Mm-hmm.
25: Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
21: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod, ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka-recover.
1: Information sa ikayong lawas.
21: Istoryanta ang iban pang mga benefits sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kung diabetic ka naging man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom. DTX Beverage kag Mighty C.
25: Ang masubo nga kabaturan, Sir GP, ang mga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, maabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pankreas. Na bankrupt na. Di, mahulat ka pa nga mabankrupt na imong pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man ba lang escape ka sa isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting. No? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise. Iskan lakat-lakat lang. Amula na. Tapos don't forget. Inom gid DTX 500. Kag may TC or Pure C.
2: DTX 500. DTX 500. Makabulig sa pag-inlos ang imuatay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginagkaon kag kinainom kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayaan, amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imuatay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500.
25: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
4: Ang problema, Sir GP, sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nga nagaburon na blood sugar so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang no, gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag Mighty C kakada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
7: Kung wala kag DTX 500 kag Mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
8: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer no? Tungod sa diabetes nga kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why, kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na gulatabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why, iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C every day.
25: Kadamo, gid, sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500, kag Mighty C. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Gahubin lang imong selula. Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
21: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero wai po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
25: Klinika Diopress.
2: Papas informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
24: Bumaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
25: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya pang habon.
21: Why to sa salig sa mga habon to yan? Sa karabon, no? Why mo kung naghabon ng karabon?
25: Uy, easy. Kasi bumbahan tanin.
21: Nami ko, ya, arabuhok.
25: Arabuhok.
21: Arabuhok.
10: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee, may ergo tayo nin, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan, nga ada sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
25: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
4: Puro natural.
25: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
4: Correct.
10: Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress, tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, DTX Premium Coffee kamo, pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailangan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na niga patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami pa ni sang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
25: Si Ginrabaw, panag- nago lang na siya.
4: Ang sekreto niya.
21: Milig siya taguay.
25: Once ka pa nago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
21: DC, ako no, DC. 19, nag, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. Wala, 19 na.
25: Kampiyon ni Magpitch. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, gamay ni mga makugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakantogin na di ka ng Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
21: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-a-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
10: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
21: Basic.
10: Oh, maligo, basic. Ginaya.
25: Ang paligo is not enough.
10: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang gagapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE gagapaputi man si imo panit, hindi pa kung tinto si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
21: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
11: Talk ni Doc.
10: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? Oh, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod nang niya obra, Doc Sam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille.
25: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung bakal lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. dapat D3 bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, sir boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
21: Sa alingagag pala.
25: Alingagag pala na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo ba-ba, malayo nga magka-totdeke ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
11: D3 Bio!
12: Ako si Jomer. Katumagit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Pamakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: O si Karen, nadamo isang akon hair fall ang indik man namin. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buho kag nag-inis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Pamakal sa mga butika.
11: D3 Bio with VCO.
15: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figostilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
4: So ang D3 Bio importante ni Sir Boy, especially kung ginakagata bala magtumarta sini, ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria, Sir Boy. Nga mo na kabagdanan sa pagkadunot sa aton yang nga unto, no? Balo pag produce niya sa acid para madunot ang aton yang nga unto. Ti ang D3 Bio miara sa ginatawag lauric acid. Amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang tiyan. Basta lang hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga tiyan. Kaya hindi lang yung nasurvey ko. May harap kagalas ang ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlong ta na o kung usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, sir boy.
7: Gabi and D3 Bio, how does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acids. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginaubra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Pero balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglycerides sa makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kaya D3 Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imo chan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
25: So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo na ang iba niya, hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
7: May mudo.
25: Tungod kay nga man, nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa, dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
7: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso, ubosip on kagilanat, ikaw, ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga chan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
0: Informasyon sa ikaayong gawas.
21: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abin nyo, hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Ramil?
25: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut.
21: Ti
25: siyempre masiling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Isli na ang imo nga plain nga D3. Mag D3 Bio na.
13: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
16: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatya. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Physio. Nagadulaan na ang ginabatsag sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
18: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian sa radio ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
4: Vitamin E sir, ba importante man siya sa aton nga lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton nga lawas kag ang vitamin E, no? Makabulig para magnami ang aton nga mata sir boy. Kag hindi lang ina anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar naton, why natong ginaopdan sa ginatawag D3 Bio? Hindi Japon mapuslan. So, dapat vitamin E opdan mo gid sa pagtumar sa nga D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar sir boy.
21: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi mo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige magkaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos nami imo nga mudo. Ano pa inulat nyo? Mag-D3 Bio na. Agod ma-absorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
7: But there's more pagid no Japan. Ang D3 Bio ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pagkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyo hindi na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
5: D3 Bio.
18: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabot ka. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
24: What?
22: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto! Rombuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center,

0: implemento ko.
1: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
2: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Pwerte pang iya mga damgo.
9: Ay, pwerte gid eh. Kay man, sa totoo ni kinabuhi, kawatan na nga daan, pati sa damguya, kawatan pagid saya. Ang lain ng da, pati sa damguya, kawatan matato.
8: Ati, hindi kina imposible eh. Kaya balyagan ni sakon, pati sa damguya, ara matato kunumong, upod manta sa kinawatay.
9: Ati, amo ginaguro eh. Sandiin tayo dalon, mga alalay, gitaya sang kawatan.
8: Ay, kalain!
9: Ay, sadya-sadya, no? Wow!

0: May nga gabus, Rocket.
1: Maayo ka pa sa agaboy, Ramon.
0: Boss?
1: Ote, ano naman ang dala mo nga mainit-init nga balita, Subong?
0: Boss,
1: ah.
0: Daw kada adlaw bala, boss, politika ginambalan sa mga tao.
1: Daw wala na sila gana mag-istorya sa ila pang abuhehe.
0: Wala na, boss. Kay bisan sa tambayan, kagapian, politika ang ila tupiko.
1: Oh.
0: Kag-abi mo ba, boss?
1: Mm-hmm.
0: Ang kalain lang, kay may duha ka mag-abyan, naglainay buot, tungod lang sa politika.
1: Ati, basing mag-abyan ang mga sutab, guru eh.
0: Boss,
1: ah.
0: Ang iban, do eksperto na gidgani sa politika eh.
1: Hinga aman, Boy Ramon.
0: Amo ni Buso,
1: mm.
0: Kay pagkatapos lang magbasa sang isa ka po sa social media, analyst na dayon, kisa gani abogado pa eh.
1: Ote, kung pangayuan mo sila bisang source, hindi ka ni ebidensya.
0: Ah, masabat lang sila, boss, nga. Nakita ko lang sa internet.
1: Ramon!
0: Boss!
1: Tabalo ka kung anong pinakabudlay.
0: Ha? Anong pinakabudlay, boss?
1: Ang pinakabudlay ang magdiskusyon sa politika nga wala nagalainay buot. Ha?
0: Nga man, boss.
1: Kay kalabanan nga gabay isa sa politika, gasungguranay gina iya.
0: Sakto gina, boss.
1: O, iban gani, ha?
0: O.
1: Madugay na nga tinuig nga mag-abyanay. Pero tungod lang sa away sa politika, nagguba ang ila pag-abyanay.
0: Ahay. Grabe, gilingalit siyang politika, boss, no?
1: Iban gani, mag-uyabay na.
0: Mm.
1: Ang iban, asawahay na.
0: Mm.
1: Pero nagbulagay lang, tungod lang na sa hindi paghangpanay sa opinyon sa politika.
0: Halit ganyang politika, boss, no?
1: Ah, kung kisa halit man, kung kisa may kayuhan ka man, ah.
0: Kayuhan kung lapit ka sa luwag, eh.
1: Ah, bisan sa kutsara ka lang, basta importante, lapit ka.
0: Ay,
1: importante, makambit.
0: Ay, sadyahin, no?

Hay, salamat. Kay daw naglinong na ang palibot. Daw nagwa na to si Brug ate. Makahilay-hilay na kundi kag makapatuyo ah. Ari ay, kag agod ga dasig ako tuyon, himas-himasun kong akon ah. Akon ulo sa ibabaw. Kanami nga daan to sa akon damguya eh. Ako yung pinakabaskog na tao sa bilog na Pilipinas. Amugani nga dapat makabalik na kuliwat sa pagtulog ah. Kay masib na pagbalik ko sa akon nga damgo, si Inday Saray ng presidente, kag hindi na bala ako haw. ay, untayon kong akon nga mga tiil ah. Kag magpasabor sa pagtulog, kalimtan ko anay ang mga kinawatay sa barangay ah. Pasulabihon kung akon kinawatay sa palasyo, bisan sa damgo ko lang. Karon ko lang na paminsaron ang iban nga kalawaton sa barangay ah. Kung magbugtaw naman ko ah. Unahon ko ni anay ang kwarta kay ti minalita niya. Ari na, natuyo na ko ah. Amatamaton ko na piyong akon mga mata samtang makanta ako sa Twinkle, Twinkle, Little Star. Sada-sada ino.

0: Bugo. Nakita mo si Noli sa boy.
1: Oy, ambot ano naman tong iya ginahimo?
0: Daw may kina-istorya matong siya sa igad sang boy. Obi ko gani kung may upod siya.
1: Uti, sino galing?
0: Pagpalapit ko, may mga kasagkag pakinason galing. Oo, wala din siya guro salig sa tao mag-istorya mong.
1: Ti, amo man ang ginambal niya?
0: Ang ambal niya, mga kasag, din ka mo makadto. Basi pwede man ko kaupod sa inyo.
1: Uti, nagsabat man ang mga kasag?
0: O wala, nagdinalagan lang pakilid, bye.
1: Aya! Gano lang ang ambal ni Noli.
0: Ang ambal ni Noli, yog, suplado, manggali ka mo nga mga kasag.
1: Aya! Buisit!
0: Kagdasan may pagginason, pagin siya nga ka-istorya, ginkamusta man niya.
1: Ti, ano yung sabat sang mga pagginason?
0: Siyempre, wala.
1: Aya!
0: Pero mali pa yun, si Noli, tuya nga nagasiling nga, ano? Salamat sa inyo, mga suporta, mga pagginason.
1: Aya! Dalong naging siya ba?
0: Sang uli, nakita ko siya nagbabay sa dagat.
1: Ha? Sinong ginbabayan niya?
0: Ambalya, bay mga abyan ko. Bos na maliwat, machikachikat.
1: Aya! Doon may sariling mundo siya sa baybay ba?
0: Oo, man gani. Pero kabalo-kabalo tabugok.
1: Ang ano budan?
0: Basi, abilidad ginaya ni Noli nga makaistorya sa mga tinuga sa baybay.
1: Aya! Hindi na yung abilidad. Kundi binuang na ginayang iyayang.
0: Sadya-sadya.

0: DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DDX Beauty Soap na mga besh.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, love.
5: Extend Supplement for Men.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso!

0: Daddy, may pamangkot ko.
1: Ano naman, ina, my son, Jupiter?
0: Kung magagawad, higit man sa barangay, ano pag idang imuimuon, dad?
1: Simple lang. Mabutang ko sang libre nga bangko sa plaza.
0: Ah, para sa mga senior citizen, dad?
1: Ah, hindi ah. Para sa mga marites, agad may permanente na sila nga tinipunan.
0: Daddy, basi magkinagamuna na sila dito.
1: Ah, butangan ko sang timer ah. Kung sobra na isa ka oras ang chismis, may ma-alarm.
0: Pwerte na. Ano pag idan?
1: Mabutang ko sang bago nga balaod nga no video okay zone. Halin alas 12 sang gabi hasta mag-aga.
0: Nami na dad. Kay ang iban daw ga-concert kada gabi mo.
1: Kaga makalapas kabuloka kung anong penalidad.
0: Anong penalty dad?
1: Siya mismo ang pakantahon ko sang 30 kakanta pero wala music.
0: Pirti ka, daddy? Siya na sadya ba, no?

0: to nakumot kon?
1: Ano man na, Eljan, laba-laba. May istorya ka naman nga pa yung disindisay.
0: Kung mayara ka, mayara man ko eh.
1: Wala gid ni Perdis at ang permiya. Permi lang ta, winne! Kaya nga, ang isa kagisa sa aton, hindi man magpapirdi mo. Ano? Ano pa? Daog lang gitaya?
0: Yan ang dong istorya mo? Ito na!
1: Pwede man gani, parte sa damgo eh.
0: Anong damgo mo hao?
1: Nagdamgo ko nga naligo ko kuno sa bulan.
0: Ano?
1: Naligo ko sa bulan.
0: Te, kumusta ang imo pagbaligo?
1: Wala ko kadayon nga ato man to gali ang prime water kag pati

0: Arin naman ako diri sa palasyo ko. Kung sa diin, napuno sa mga malita nga pinalapawan. Uy, arin na ho. Gapadulong na si Magdalena ho. Ay, Yusuf Castri.
1: Ari ka nagali, Mr. President?
0: Oo, ari lang ko diya. Wala man ko galing di.
1: Ay, oo, gali. Ako gali ang bag-ulang abot. Sorry. Nalipat ko, Mr. President.
0: Okay lang. Ang sikreto agod nga hindi ka malipat, kag akibog yapon ang imo paminsaron, dapat magamit ka sangkok. Kukwa.
1: Next time, Mr. President, ah.
0: Ano ang pinakanaming balita munga dala?
1: Many maleta are coming, Mr. President.
0: Inaya. Kada balita, bilang unod.
1: Wala pa unod, Mr. President. Sulodlan pa lang ang inugpalapaw ta.
0: Ati yes, Japon ah. Kampiyon, Japon ah. Agudamo aton sulodlan nga kwarta.
1: Sadya-sadya, Inol.

0: Alberto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Paspanami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects,

Melvin Flores Plutenya. Malipay yung ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon.

Sabalita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Kwasang Balay may nakabutang nga ice for sale.
1: Mabagal!
2: Ano baklon?
1: May dulce ka mo?
2: Wala.
1: May soft drink?
2: Wala.
1: May tinapay?
2: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo oh! Ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
1: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano baklon ko!
3: Hey, I'm Galing Nyawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag magkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: DTX 500.
10: Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho.
11: Kag stress adlaw-adlaw,
10: ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan.
11: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500.
11: Ang stress malikawan,
10: pagkamurigon malimtan.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500 Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
14: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
10: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
17: So na,
16: problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
21: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500!
11: Mabakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
11: D3 Bio!

0: Tay?
1: Ano to, anak?
0: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo kung anong ubrahon ko.
1: Ay, abaw nga bata, di. Amo di ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
0: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
1: Okay na?
0: Oo, Tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
2: Yeah! Hey, Tay! Galing niya, Wanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumsa!
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Makagabot siya. Makatul na ta sa aton mga paborito nga checklist. Why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3.
9: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya. Ang D3 Bio namin ni siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Ito siyempre ang D3 Bio, may kuna siya, Sir Boy. Mm-hmm. May extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Taas ang MCT nga gina-convert sa imo liver pakanto sa ketones. Mm-hmm. Maagi ni siya sa imong blood-brain barrier. Mm-hmm. Ti ga-energize imong brain. Mm-hmm. So, kung gusto ka nami imong brain health, mm-hmm, kag mag-support sa imong glymphatic system, mm-hmm, nami gid ang D3 Bio. So, lymphatic kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mm-hmm, mas nami gid ang D3 Bio.
8: D3 Bio ka na try lang. Try mo na lang.
9: And then, ari pagid, dugang. Ang D3 Bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang D3 Bio. While ang D3, wala na extra virgin coconut oil.
8: Wala.
9: Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Gadamo ang
8: probiotics.
9: Probiotics. Then this probiotics, amuning mahimos ang imong ano, serotonin.
8: Serotonin.
9: So, malikawan ang mga anxiety, mm-hmm, depression, mm-hmm, kung gagamit ka D3 Bio.
8: Wow, no?
9: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo daw, masulubon, ga-problema, mm-hmm, paimna na D3 Bio.
8: Pero may lang nga sa sulok sang balay, mm-hmm, kuya't cellphone, paimna D3 Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sang brain, no?
10: Nami yes ang D3 Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang, mm-hmm, hindi amo nakadamo.

0: Pero kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapag painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginakonstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it.
1: D3 Bio.
0: Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswa'y bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampiyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
3: Ang paborito ko kanyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw, isa lang.
4: Dasig ka masurvive.
3: Dasig ka makasurvive. Cause, ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any kind, any ordinary vitamin D3 supplement.
4: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami gidang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
3: Correct.
4: So ang D3 Bio may extra virgin coconut oil, layo ka sa mga problema sa ano sa imo kaugatan. Kung naka D3 Bio ka.
3: Naka D3 Bio ka.
4: So try nyo. Aside sina nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
3: Correct.
4: May reform ka
5: sa mga katol-katol.
4: May katol-katol ka, may punggod ka. Pwede gid ya, Sir Boy. So don't forget upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, health news, D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet, dakong ginanibulig sa D3 Bio, tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio, with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500, aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500, DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka.
5: Kinabutihan. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako inaubo. Kagsip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, kagsip on.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX
13: Beauty Soap. Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
14: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mamasaka butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mamaka sa mga butika.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Missy ang masusunod
20: sa gabi.
21: Ako ang bossing
20: dahil kasangga ko
21: ang Extend
20: Supplement for Men.
21: Lourdes,
20: tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to Mama.
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
14: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
14: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
14: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advance Syrup.
14: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
24: Bumakan sa mga butika.
26: I Care Gold.
27: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Radio Campione Radio
1: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 9 or alas 11:09 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

aga banwa, mayong aga siyudad sa Roas, mayong aga probinsya sa Capiz. Welcome na sa aton sining pagpangalagad.

Karon nga adlaw sang Huwebes, pitsa 9 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kamusta ang bugos nga probinsya sang Capiz? Western Visayas, bugos nga pungsod Pilipinas. Mayungod to sa inyo tanan. Welcome na, welcome, welcome, welcome. 11 Mbps program na, mga balita at public service. Mabatian kita sa liliswan sa inyo sininga mga radyo, sa inyo sininga transistor radio, 100.9. Kag makita live, pinagi sa aton sininga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa gusto da magpa-shout out, gusto da magpatamyaw, sige na mga ka K5, like and share sa ato sa nga program. Madamo kita sang mga talulupang don nga mga balita, topiko, kag public service diri sa ato sa nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Ano ang mga talulupang doon nga mga balita kag topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad? Mga balita lokal, national, kag suman reports ang aton sini nga mga K5 reporter. Ang inyo gid lamang mabatian diri sa kampyon nga waragwagan. Ang K5 News FM Rojas. Ining mga balita, builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape na ang tanan. Karami sang tiyempo, malamig-lamig. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, makakape ka na, ma-detox ka pa. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga kauturan, indi gid pagkalipati mag-inom sang kape nga DTX Coffee Mix. May ampalaya extract. Nakonsa din na mga ka-K5 makabulig proteksyon sa lawas ang tawo. Makainom ka sila sa DTX Coffee Mix. Abi mo naga mag-anang pamatsyag mo, mag-anchan mo. Amo nga ma-detoxify ka ang imo sini nga lawas mga ka-K5. Makabulig gini ang DTX Coffee Mix sa aton nga mga kauturan. So hindi pagkalipati ha, mga ka-K5 mga kauturan naton na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Karamit sang sabor. Ma-detox ka pa. Kagkaroon sa mga headlines. Mga balita lokal, person deprived of liberty or PDL sa Capiz Rehabilitation Center na dakpan matapos nakuhaan sang ginapatihan nga druga o konsyabu. Nari naman ta. Why nagid pili yang baliganay sang druga? Why nagid ginapili maskin ara ka na sa sulod sang prisuhan, ara na sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center? Sige, gyapon gamitay sang druga. Why tani gina-generalize? O kon gina ahambal nga amo manin nagakinabo sa iban nga mga prisuhan. Pero ang aton sinipunto mga ka-K5, prisuhan na gid, nalutsan pa sang shabu. Hindi bala? May gwardya man. Hibalaon ta karon ang identity sining suspect nga nakuhaan sang droga dira mismo. Ining priso nga nakuhaan sang droga dira mismo sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center.
may interview sa kay jail warden Arjuna Ingkong. So no, sa kay jail warden Ingkong, nga pasakaan nila kuno liwat sang kaso ining nanabitan nga suspitsado. Dapat lang kay man ining nadakpan sang droga ang iya sining pending case, illegal drugs man. Challenge sa pamunuan ni Governor Ferdinand Fred Castro. Gov, nanon kanya nabo sa CRC man. Ganyan-ganyan lang. Prisuhan na gid. Ati wala lang. May mga advisor da si Gov Castro nga mayad-mayad. Nga nagapamayad-mayad. Gapamayad-mayad kon pinuli sa istoryahan. Kabalo kamo mga ka-K5 ang Capiz Rehabilitation Center under ini sa pamunuan sa aton nga Capiz Provincial Government. Lately, may napang-appoint gani dira nga mga jail warden or mga jail guard rather. Bago lang gid, no? Sa nagligad lang gid nga mga binulan. But silingon, hindi hugot ang bantayanay da. Jail Warden Arjuna Ingkong. Go! Buto nga danes ang baston mo si Arjuna Ingkong. Nadabalik-balik na lang ni Ngakwanaw. Nadabalik-balik na lang ni Isyo da. Dugang ang mga balita, mga headlines. Sa barangay Mianay Sigma, ginasuspitsahan nga may buaya. Pagpaligo sa nasambit nga sapa, ginadumilian. May mga post diri sa social media. Mga ka-K5 nga ginbutangan gito tarpulin ining isa ka sapa dira sa may hindi magani sapa to do kanal lang ganito. May tarpulin siya nga binutang ang mga barangay official o kun ini mismo ang nagpost sa social media nga nagapaandam sa mga tawo nga hindi danay magpaligo dira sa nanabitan nga sapa bangod kay may nasiplatan nga buaya. Pero sa na-interview kahapon ini nagpost sa social media to prove kung may buaya gid man kaysa nagligad kuno nga mga inadlaw sa nagpangurinte sila. But sa nagpangurinte sila isda da mo ang makurinte nilang isda ginakuha na nila. So daw may nakita sila kuno nga may lumagapok nga tudo-tudo na kurinte. Ting komentar sa iban base kon kuan lang to base mga halob lang dagko. Base mga halo lang to nga dagko kag nasalaan nga buaya. Kaman ang pagkomentar sa iban niya mga ka-K5. Nga ginapahalong ang mga kautora naton dira. So hindi man ni ma-proof gid nga buaya kay manti reportedly ging kadtuan na ina kahapon dira sa Municipal Environment and Natural Resources Office o Conmenro Sigma. Kamusta ang inyo sining imbestigasyon? Mayo man ituod no nga nagapanginlaman ang aton nga mga kauturan. Huwag manimalain ah, kung nagapanginlaman lang ta. Pero ako naman yung chindis, ano yung mga buaya niya rin sa brackish water mo? Ng mga kanipaan? Ito ini daw sa pa, ini siya nga daw sa bukid.
o kung may nanaog lang buaya halin sa ibang nga lugar. Buaya sa munisipyo. Nakilala gi Kuya Buaya sa munisipyo. Ang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Balita National. Tension sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte nagtaas matapos ang mainit nga pagbanggianay sang prosecution kag depensa. Ay subong gali no, do ka third day kahapon sa nga impeachment trial. Sadya gid ang impeachment, rada katutok gid ang bilog nga mga Pinoy. Ano ay han ang komento sang aton nga mga kauturan dugang? Ang first 3 days ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nangin mainit mga ka-K5. Damo to sang highlight mga talulupang don bala. Pareho sining mga photocopy or screenshot na makonsider ng original copy representar sa korte. But so far mga ka-K5 ko nato lang tawon, doga pa init-init pa lang ah. Matapos nga gin examine na ang witness nga gin presentar sa prosecution. Matapos ang direct examination sang prosecution kag ang cross examination sang depensa sa witness mga ka-K5. Kag ginapahayag nga daw subong dula danay sang schedule for impeachment trial kay may ginapatawag pagid nga iban nga mga witness para sa sining impeachment trial mga ka-K5. Lain gidman kung may nahibaluan, no? Kay may mga senator judge kita nga ginabulubantay-bantayan. Sabi ko na naman ang ila sining mga clarificatory question, mga pamangkot nila abi sa nainabitan nga trial. But ilisipon gid lang sa atudlo sang tawo ang daw medyo may nakaintindi nga mga senator judge. Ang iban nga mga senator judge daw lang gid magpulupungko ah.

0: Diba, say, ginabinag-binag pa nila ang presentation sang, or mga statements ng witness. May mga senator judge man niya nga nag-observe pa lang. Kaya ang prosecution kag ang depensa nagapakitang gilas na. Kimati mga abogado niya. Damo nagapinamangkot, bala mo sila niya ka K5 Alan, nasta san o na ang kwan man, nasta san o ng impeachment trial. Kaya mo na nang hindi ko gid masabat kay may duration, bala na mo. 400 ang ginakusar sa kay BP Sara Duterte. 4 mga reklamo. Di pa matud-an pa na sang prosecution. Dipinsahan ina sang defense panel. Kaya according sa layi mga ka-K5, the burden of proof is on the prosecution. Bugado man ta. Wow! Bugado man ta sini ba? But silingon mga ka-K5, ara sa prosecution nga i-prove nila nga may sala gid man si Vice President Sara Duterte. Amo na siling nila nga do kadamo sang nag-object, object. Normal na sa court hearing. Trabaho niya sang mga abogado. Di kung hindi kada karon mag-object para ano pang agin bayaran kada. Para ano nga nagpungko kada abogado. Eh, sagad, manta sinugta sila.
1: Wow!
0: Pero kabalo ka mo mga ka-K5 kung pilang ginagastos ang pungsod Pilipinas? Pilang ginagastos ang Senado sa impeachment trial lang? Namiyan, sino yung mga senador ya? Kulukadlaw na lang sino yung mga senador. Alright, iban pagid ng mga balita, diri sa aton, sino yung pagpangalagad? Update, sino yung sunog? Masobra 100,000 ginbilin nga halit sang sunog nga balay, dira sa may barangay, Milibili, Roa City. Dugang mga police report diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mangunguma nga most wanted sa kaso nga rape nagsungka sa kapulisan. Ini kag iban pa nga mga balita, mga reports ang aton sini mga K5 reporter aton panumbalikan. Diri sa aton sini nga pagpangalagad pagkaligad sang importante nga mga commercial. Can you stand by?
2: News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, mga butika. D3Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3. Yung may Visio. Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Ang DTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
23: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
23: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
7: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
26: Hi, Dennis Juanes.
12: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
17: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
12: Para sa inyo.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila to gali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

Pabalik rin sa ato sa inyong pagpangalagad sa 11 Mbps. Dari na kita karon sa paghatag kabuhi sa ato sa inyong mga ginpang headline. Nga mga balita, mga topiko. Sa ato sa inyong pagpangalagad karon nga adlaw dari sa 11 Mbps program sa K5 News FM Rojas. Ini nga balita builog nga gradulong sa inyo sang Mighty C. The immunity booster. Masami bala kamo ginalagnat, nagasakit ang ulo, dosip unon, permila nagapangatsi. Mga K5, medyo nagnubo na ang inyo sa ini nga immune system. Maluyang lawas. Magamit na sang Mighty C mga ka-K5. Sa aton sinima kulturan, pero ba tiyagan nyo daw lang daw maang-ang kamo, daw medyo lagnaton kamo. Hindi nyo na paghulatang maglala pa ang inyo sining masakit sa inyo sining lawas. Gamitin na mag-inom, magtumar sang Mighty C. Ang alkaline base ng Mighty C mga ka-K5, nagapataas, nagabulig, nga magtaas ang inyo sining immune system. Kag kung gusto nyo pagid protektado ang inyo sining lawas, likawan ta ang komplikasyon mga ka-K5 ha. Isa, lipat kita magpa-check sang aton sining blood pressure. Kung isa nagatinaas na da ang blood sugar level sang aton sining lawas. So, mangina komplikado na ang komplikasyon nga ginatawag mabudlay gid. Pinpong kisa na talagsam lang ta nagpa-check sa blood pressure ta. Sige, tagid ka unsang kontra sa nga pagpataas ang blood sugar ta. Maggamit, mag-inom mga ka-K5 sang DTX 500. Ang DTX 500 superior antioxidant. Amuni siya ang mas superior nga antioxidant o kon mas powerful ang antioxidant sini mga ka-K5. Ang DTX 500 makabulig gid hatag protection sa lawas ang aton sini nga mga ka-K5 sa mga tawo. Kapin pa ko nagataas da ang blood sugar level sa ato sini nga lawas. So magamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500. Ang suplemento nga superior or the superior antioxidant. Kung gusto nyo, tatlo ha, para mas protektado pagid ang ato sining lawas mga ka-K5. Makuha ang proteksyon o kung makahatag proteksyon sa lawas ang tawo. Magamit, mag-inom sang Detex o kon D3 Bio. Ang klinika D3 Bio mga ka-K5, ining anti-viral specialist nga makakuha sa kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo. Ang may component niya sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Ang virgin coconut oil napamatudaan na ning bulong ini sa COVID. Sang una sang tiyempo sang COVID-19 kadahog sini mo. Damo nagapinangita sini. Bangod sini nga komplikasyon nga nagalaton o konyara sa lawas ang tawo. Kung isa hindi tagid malikawan, kulang kita magkaon sang prutas, gulay o kon magkaon man sang utanon. Kulang tayo, hindi tayo masyado mag-inom tubig. So yung kagaw nga nagalaton o konyara sa lawas ang tawo, mabuligan gid ini, mapaganhagan gid ini sang Klinika D3 Bio mga ka-K5.
soft gel hapos lang gid katama sa sang imnon mo. So why gid ya kontra chimpo maka K5? Gani sa aton nga mga kauturan, sa aton sini maka K5, kung gusto niyo protektado kamo, maggamit sang the Power Trio nga supplement. Mighty C, the immunity booster. DTX 500, superior antioxidant. Kagang Klinika, D3 Bio, the antiviral specialist. Initanan ang sarang ninyo mabakal makita sa mga butika malapit sa inyo sini nga lugar, mga ka-K5. Kag available gid ini sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri lang sa McKinley Street, Rojas City. At ubang lang no sa PLDT. Diri na kita karon sa paghatag kabuhi sa aton sini mga ginpang headline kaginang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Tawagon ko danay ang igtalupangod sang management sang Capiz Rehabilitation Center mga ka-K5. Matapos kagabi nga mayara sa nga nadakpan nga isa ka preso dira sa Capiz Rehabilitation Center o kon ining PDL, Person Deprived with Liberty. Nga muna ni tawag subong sa mga preso mo. Ha? Dira sa Capiz Rehabilitation Center. Madapos nga nadakpan isa ka PDL, nakuhaan ini siya sang girapatihan nga illegal nga droga. Ang nagdakop sa iya mismo man ang jail guard ra sa may CRC or Capiz Rehabilitation Center. Mga 5:30 ang takna sa hapon mga ka-K5 nga daw hindi insakto ang panghulagon sining na inambitan nga suspitsado. Tikaron ining suspect mga ka K5 bata pa ganin ni no again kilala sa kay kag may kaso no ay kaso na ni siya nga pending case illegal drugs man 19 years old residente sang Pilar nga may kaso may kantana sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon ining comprehensive dangerous act na mga ka K5. Tigurigin sulod na sa CRC. Ara na siya da, gimpriso na siya. So kagapon, nga daw, hindi insakto ang iya sininga panghulagon. Inisuno sa interview sa jail warden nga si Arjuna Ingkong. Suno sa report, nga nagpadulong kuno sa comfort room ang nasambit nga PDL, pila siya ka oras nga ara lang sa sulod sang comfort room o kon sa sulod sang CR. Apang namutikan mga ka K5 na talupangdan nga daw lain ang iyang ginahulag, the unusual no. So ginabantayan man da sa mga gwardiya kon ang iya sini inyo panghulagon dira nga daw may daw questionable bala. So, namutikan ini sang isa ka jail guard. Kag rason, nga gilayon ini siya gin-report sa jail guard pagid nga upod nila. So, matapos ini, gin-rikisa. Kag na-recover sa iya posisyon, ang tatlo tanan kasasay sang ginapatihan nga illegal drugs. Mga ka-K5, magamit gid sa droga eh, sa sulod sang CRC. Kag nakuha man dito ang mga gamit nga supposedly gamitan niya o kon
pagahigo pa niya sang droga, mga ka-K5. Susuno sa kay jail warden Ingkong, ining mga na-recover, kuno nga mga ebidensya, kay man kagapon na-interview si Arjuna, si Arjuna Ingkong, na-interview sa aton sini nga K5 News Team, nga ipadala ko niya sa crime laboratory sa Iloilo, agod mapasiguro kung illegal nga droga gimana to o kung hindi. So, ang background sa ninyo nabitan nga suspect amo ni. Kunin may kaso na sa illegal drugs, ginhambal pa din ni jail warden Ingkong nga nag-apply na kuno ini sang plea bargaining agreement ang nasambit nga PDL sa iya nga una nga kaso nga ginapangatubang. Apang bangod sa bag-ong insidente, posibleti mapiktuhan naman yung aplikasyon sa plea bargaining agreement niya eh. So, sa subong, mga ka-K5, padayon ang investigasyon sa pamunuan sang Capiz Rehabilitation Center kung paano nakasulod ining droga dira sa CRC. O kon ining provincial jail nga ginatawag naton. While, on the other hand, mga ka-K5, ang aton sining Roa City PNP, masulod ini sa eksena on the inventory sa sining nainabitan ni nga droga. Kaya guess, ang PNP naton, ang Roa City PNP, magakandak man sang separate investigation angot sini nga kaso. Now, diri kita kay gusto ta i-call ang atensyon. Una, sa pamunuan sang Capiz Rehabilitation Center, sa kay jail warden Arjuna Ingkong, sir, kilalahay man ta. Ang pamangkot ko mo ni, paano nakasulod ang siyabuda? Kay suno sa imo, sa gin-interview ka, do ikapila na, tatlo ka beses na nina kinabo dira sa may Capiz Rehabilitation Center. Ha? Pero ti, hindi na niya pwede nga mula na permi pabalik-balik nga kaso. Ginatawag gani na da nga prisuhan, nga dira gani ginabutang ang makautura naton nga naka-bayular sa layi. Dira gina-detain sa provincial jail. Tapos karon pabalik-balik malangyang isyo nga pila na kabeses nga may mga person deprived liberty o kon PDL nga nakuha andra sang droga sa provincial jail. Di anong klase sang management ang ginexpektar naton? Ano nga klase sang pamunuan ang gusto naton ipaabot sa pumuloyo sang probinsya sang Capiz, sir? Sir Arjuna, ano nga klase sang pamunuan ang gusto nyo ipakita sa mga pumuluyo? Nga mismo sa inyo ugsaran, mismo dira sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center, nag-circulate ang droga. Ano nga klase sang pamunuan ha? Kay kinsuling mo, tatlo na kabeses nga balik-balik amo managyapon, ha? Kadamo magyapon sa nakuhaan dira sang droga sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. Di mo manibay ka hugot ang inyo nga pagwardya dira, pagbantay. But silingon kun hugot, hugot gyud lang alaman hugot nga may haluga, di bala? Kung hugot, hugot. Kung haluga, haluga eh. Tindi na iya hugot kung haluga. Di ba? Para sa tawag, hello? Haluga? Magtawag si gaga mo. Hello? Haluga? Di ba? Haluga, gidyang inyo sininga pagbantay dira eh. Hindi iya sang hugot. Ikadua, paano na da nga nalutsan ka mo kay kabalo man ko

0: Ginatawag. Di ni nag-agi, di ni nagtinir. Mga gwardya na lutsan. Hindi niya excuse mga ka-K5 nga masiling na naton nga ti pasakaan naton kaso okay normal na kay trabaho ina kay nakabayular sa sanglayi. Pero ang punto naton mga ka-K5 amuni. Tani kun dira pa lang sa sulo, sa gwardya na apprehend na naton, ha? Muna masiling pa naton madayaw pataguro sa seguridad nga hugot. Dira pa lang pagsulod pa lang sang mga nagabisita da sa Capiz Rehabilitation Center magsiling tahugot ang pagbantay. Apprehend tanay. Kita tanay kung anong nagasinulod da. Kutsilyo, armas, druga, ha? Pagkaon, biste, bulong, kagkon ano pa. Pero ti why gidya eh? Law-law gidyang pagbantay da maton. Ha? Lawsi gidyang pagbantay da sa Capiz Rehabilitation Center. Once is enough. Two is too much. Ha? Three is more. Tatlo na kamo ka beses. Nakakuha dira sang droga sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. Ano pang panawag nyo sina? Gina-challenge ta ang aton nga sanggunian panlalawigan. Aton provincial board. Diri sa provincial government. Kag ang pamunuan ni Governor Fred Castro. Gob. Gob. Tatayo to. Gob. Ano nga kinabo sa aton nga Capiz Rehabilitation Center? Gob. Ha? Ano nga natabo nga sulod sang prisuhan may droga? Manami ayhan pamatian na. So kabay, nga tamdon inis ang aton nga provincial government mga ka-K5. Ang aton nga provincial board, di ba lang aton nga Capiz sa provincial board, may committee on peace and order ina. Oh, sinong chairman da? Board members, bugtaw! Ha? Balikan ko ni mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dugangan ko ni kag iban pagid nga mga reports ang aton sini nga mga K5 reporter diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kang di standby. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160. Na best get ang TTX 500 para sa
1: TTX 500.
4: Istoryahan ta subong paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause sang kagaw. Diri na ni nagabulig sa aton ang DTX 500.
5: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
4: Husto.
5: Kaon man sila bla. Di ba na discuss nato nang ligad nga mas paborito sa imong immune system mas unahon niya kaon kung may tamis nga giun una mo kaon.
4: Husto.
5: So once nga tamis ang una kaonon, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kay ma-oxidize na to mo. Imo lang lawas ga oxidize. So ilaman nga mga ano, cellula ma

0: Tunsilyula.
1: Tunsilyula, galuya man. Di kung amo na ang musli nga ginapasulod mo, ti sigurado gidyay.
2: Husto.
1: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resorts. Hindi magsigi countam is, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
3: Juice 7 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
3: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
5: DTX 500.
2: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
1: Correct.
2: Which is gaga...
1: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
1: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
2: So, ang advice ganin nila, Doc, confirme ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
6: Correct.
2: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
1: Dapat amon natani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
7: Oh. Ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX. Inang pulo kabilog, isa ka stab. Dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning. Dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. Subong gimintinans ko, nagit sir ka nami-nami, nagit sa akong nga mata.
5: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
5: On MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
5: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
10: At sa ulo naman nagbabagang balita, probinsya na Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Na-i-record na kaso ng ASF sa Western Visayas contained na ayon sa DA6. Department of Agriculture magbibigay naman ng 500 liters ng disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Samantala, Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di umano ng bomb threat. Senior citizen na pasahero patay matapos ma-aksidente ang sinasakyang kotse sa Aklan. Resort kung saan nakuryente ang anti-Kenyo vlogger na si Estonga i-issue ng closure order. Bilang ng OSEC sa Northern Mindanao na nanatiling mataas. PDL na hulihan ng droga sa loob ng Capiza Rehabilitation Center. At top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City.
5: YTC Network News.
9: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni ka K5, Dan Chavez.
11: Mahigpit nang ipinatutupad ang liquor ban sa buong lalawigan ng Isabela bilang paghahanda sa banta ng bagyong Inday. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa ordinansa bilang 2020-13-1 ng sangguniang panlalawigan ng Isabela upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga mamamayan sa gitna ng paparating na kalamidad. Dahil dito, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-inom at pagbebenta ng anumang uri ng nakalalasing na inumin sa buong probinsya. Babala ng mga awtoridad may kaukulang parusa ang sinuwang mahuhuling lasing habang umiiral ang van kung saan papatawan ng multang 2,000 na aakyat sa 3,000 piso kapag hindi nabayaran sa loob ng 7 araw ang sinumang lalabag. Bukod sa mas mataas na multa, maaari ring maharap ang individual sa 3 buwang pagkakakulong o pareho, depende sa magiging pasya ng korte. Hindi rin makakaligtas ang mga establishmento o individual na mapatutunayang nag-aalok, nagbebenta o nagpapahintulot ng pag-inom ng alak sa panahong ito. Sila ay pagmumultahin ng 4,000 at kung mabibigong magbayad sa loob ng 7 araw, ay tataas ito ng 5,000 piso. Bukod dito, maaari silang makulong ng hanggang 6 buwan at bawiin o kanselahin ang kanilang business permit. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng pamahalaang panlalawigan ang lahat na ipagpaliban muna ang planong inuman at unahin ang paghahanda para sa bagyo. Umaasa naman ang PNP at ang lokal na pamahalaan sa buong kooperasyon ng publiko upang maiwasan ang anumang aksidente o kaguluhan habang hinaharap ng lalawigan ang hagupit ng nasabing sama ng panahon.
0: Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
12: Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
10: Samantala, na-record na kaso ng ASF sa Western Visayas sa contained na ayon sa DA6. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
13: Itinuturing na contained na ang mga na-record na kaso ng African Swine Fever o ASF sa isang barangay sa Capiz at Iloilo. Ayon sa Department of Agriculture o DA Region 6, agad silang nagsagawa ng mga measures dahilan na hindi na kumalat o nadagdagan pa ang kaso ng ASF. Tinitignan na posibleng may lapses sa biosecurity measures sa mga apektadong backyard farms dahilan na na-infect ng ASF ang kanilang mga inaalaga ang mga baboy. Kabilang sa mga ito ang paglabas-masok ng mga nag-aalaga ng mga baboy sa farm na pumupunta pa sa ibang lugar, pagbili ng karne sa ibang area, at hindi istrikto sa mga outsider at traders na nanggaling pa sa mga malalayong lugar. Sa ngayon, meron ng mga border controls ang ilang mga local government units o LGUs sa Western Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Gayun din, DA magbibigay ng 500 liters na disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ka K5, Shara Humilio.
14: Magbibigay ang Department of Agriculture Compatco sa Negros Oriental ng 500 liter ng disinfectant sa pamahalaang panlalawigan ngayong Linggo upang makatulong sa pagpigil sa African Swine Fever. Ang mga supply na ito na binubuo ng 100 lagyan na may tig 5 letro ay ipamahagi ng Provincial Task Force on ASF kapag nabigay na ng go signal si Gobernador Manuel Sagarbaria. Ayon pa kay Bernard Limbaga, pinuno ng DA PATCO, ang dami ng disinfectant na ito ay sapat upang makagawa ng solusyon para sa 6,000 knapsack sprayer na magbibigay daan sa mas malawak na operasyon ng disinfection. Bukod sa mga lugar na kumpirmadong positibo sa ASF, magsisilbing buffer stock ang disinfectant para sa iba pang mga lokasyon na kasalukuyang inimbestigahan dahil sa mga naiulat na pagkamatay ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: At Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ka K5, Sunshine Lacson.
15: La Diyos ko, gadahunog maayo. Alakusuga, oy.
16: Matapos ang ilang buwan, muling nasaksihan ng mga residente sa Negros Occidental ang malakas na pagsabog sa Bulkan Canlaon. Naitala ang nasabing aktibidad alas 7:33 ng umaga ngayong Huwebes, Hulyo 9. Maliban sa malakas na pagsabog, naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang 19 na mga pagyanig sa Bulkan Canlaon sa nakaraang 24 oras. Kasabay ng pagsabog ng bulkan, nararanasan din ang mga malalakas na pagbubog pagbuhos ng ulan at pagkulog sa ilang lugar sa Southern Negros Occidental dahil naman sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Ngayong araw, alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa Lahar Flow na posibleng maganap kasunod ng pagsabog ng bulkan na sinabayan ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya dahil sa bagyo. Matatagpuan ang bulkan Canlaon sa pagitan ng La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental dito sa Visayas. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
12: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di ano ng bomb threat. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
17: Nagdulot ng pangambang isang bomb threat na natanggap ng Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City kahapon ng hapon na nagresulta sa agarang paglikas ng mga estudyante at guro mula sa loob ng campus. Natanggap ng paaralan ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanilang official Facebook page na agad namang nabasa at naiulat ng kanilang punong guro sa mga otoridad. Bilang bahagi ng safety protocol, rumisponde ang mga tauhan ng Tacloban City Police Station 3, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit. Matapos ang higit isang oras na masusing paghahalugog sa buong paligid ng paaralan, idiniklara ng mga otoridad na negatibo ang lugar at walang anumang nakitang bomba. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na ang Tacloban City Police Office sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 upang matukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng dummy account na nagpadala ng banta. Naglabas naman ang paalala ang kapulisan sa mga magulang, estudyante at kawani ng paaralan na manatiling kalmado ngunit manatiling mapagmatsyag sa anumang kahinahinalang aktibidad. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang ginagawang pagsusurin mga cybercrime expert upang mapanagot ang nasa likod ng naturang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
12: YTC Network News.
9: YTC Network News.
10: Guys, senior citizen na pasahero pataya matapos ma-aksidente ang sinasakyang kotse sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
18: Patay ang isang 70 anyos na babae habang sugatan naman ang 52 anyos na lalaking driver ng isang sasakyan matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng barangay Lala, Bataclan. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay mula sa Buhang Haro, Iloilo. Ayon sa MDRRMO, nagtamo ng malaking sugat sa ulo, pagkabali ng kanang braso at magkabilang binti ang babaeng biktima habang gasgas sa kanang kamay at pamamaga ng kanyang bewang naman ang tinamo ng lalaking driver. Matapos na makuha sa loob ng sasakyan ang dalawang biktima ay agad itong isinugod sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklarang dead on arrival ang babaeng pasahero. Ayon sa mga saksi, posibleng hindi na kontrol ng driver ang takbo ng sasakyan dahil sa pakurbadang daan kaya ito bumangga sa gilid ng kalsada. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Batan PNP hinggil sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
10: At resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Estong i-issuehan ng closure order. Balitang hatid sa atin. Teka K5 Aileen, magbanwa.
19: Magpapalabas ng closure order ang local government unit ng Kulasi sa resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Simon Kalimpit Jr. o mas kilala bilang Estong. Ayon kay Police Major Paul Kenneth Magan, ang Chief of Police ng Kulasi MPS, nakausap na niya ang alkalde ng bayan na si Mayor Joel Lumugdang at napagkasundo ang maglalabas ng closure order. Matandaang noong Hulyo 6 nang makuryente si Estong habang nagvi-videoke sa resort at binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital noong Hulyo 7. Base sa investigasyon, may mga nauna nang nagreklamo na may deferensya at grounded ang mikropono ng videoke, ngunit hindi ito pinalitan ng management kung saan itinuturing na may kapabayaan sa kanilang panig. Last stress naman kahapon Hulyo 8 nang dumating dumating ang bangkay ng vlogger sa kanilang bahay at sinalubong ito ng kanyang mga taga-suporta, kaibigan at pamilya. At para sa Mighty C Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
12: ITC Network News. ITC Network News.
10: Samantala, bilang ng OSAIC sa Northern Mindanao na nananatiling mataas. Tabo ang detalye ng balitang yan. Hatidi kay K-Farm, K. Buscaino.
20: Nananatiling mataas ang bilang ng mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC sa Northern Mindanao. Batay sa talaan ng DSWD Region 10 mula taong 2024 hanggang unang semestre ngayong taon ay may naitalang 232 victim survivors. Ayon kay Mark Anthony Viernes, Social Welfare Officer 4 ng Rehabilitation Sheltered Workshop, 73% sa kabuuang bilang ay OSAIC cases, 10% ay illegal recruitment at 4% ay prostitution. Ipinapakita nito na mas aktibo na ang monitoring laban sa trafficking sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gayunman, nananatiling hamon ang lawak ng problema dahil marami pa rin nasasangkot sa human trafficking. Paalala ng DSWD, agad na dumulog sa mga otoridad ang lahat ng biktima ng trafficking upang mabigyan ng tamang tulong at proteksyon.
19: Ako si K5K Buscaino, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
12: ITC Network News. ITC Network News.
10: Samantala, PDL nahulihan ang droga sa loob ng Capiz Rehabilitation Center. Balitang hatid sa atin, Dega K5 Rolda Villarreal.
21: Isang 19-anyos na person deprived of liberty o PDL ang nahulihan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng Capiz Rehabilitation Center o CRC, Hulyo 8 ng hapon. Ayon kay CRC Warden Arjona Ingkong, nakatanggap ng report ang mga naka-duty na gwardiya ng pasilidad hinggil sa kahinahinalang kilos ng PDL na si Alidar de la Peña nang kinapkapan ito ng mga gwardiya. Nakuha sa posisyon ito ang 3 sachets ng pinaniniwalang droga at isa pang sachet na may residue. Sa ngayon, pinoproseso na ang pagsampa ng reklamo laban kay de la Peña na may nauna ng kaparehong kaso sa droga. Nagsasagawa rin ang hiwalayan investigasyon ng CRC ayon kay Ingkong upang matukoy kung paano nakalusot ang ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Napag-alaman na makailang beses na may nahuli sa loob ng CRC na gumagamit o may dalang droga. May mga jail guards na rin ang nagpositibo sa mga isinagawang surprise drug test.
11: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: ITC Network News. ITC Network News.
10: Kind in top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City, arestado. Detalye ng balita, hatid ka K5 Grace Belostrino.
22: Arestado ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa antas ng lungsod sa isinagawang operasyon bandang alas 11:50 ng umaga kahapon, July 8, sa Barangay Tinigiman, Puerto Princesa City. Kinilala ang naaresto na isang 22-anyos na lalaki, binata, isang barbero at residente ng Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong June 25, 2026 ni Panfilo Intud Sala Jr. kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Inirekomenda ng korte ang piyansang nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Matapos arestuhin, ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatan. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Police Station 1 ng Puerto Princesa habang hinihintay ang pag-aharap sa korte na nagpalabas ng warrant. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya upang madakip ang mga wanted persons at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino, para sa kampiyon balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: Mighty C Network News.
10: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, idineglara ni U.S. President Donald Trump na kanyang tinapos na ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang panibagong palitan ng mga pag-atake sa nakalipas na magdamag. Sa kanyang pagdalaw sa NATO Summit nitong Miyerkules, sinabi ni Trump na naglunsal ang U.S. ng matitinding pag-atake laban sa Iran at nagbabala na posible pa itong maulit. Inakusahan din niya ang pamahalaan ng Iran na sinungaling at scam kung saan nilabag umano nito ang kanilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ang dalawang bansa June 17 taong kasalukuyan. Samantala, muling ibinalik naman ng Estados Unidos ang sanksyon sa Iran matapos bawiin ang pansamantalang suspensyon kasunod ng ceasefire deal.
3: YTC Network News. YTC Network News.
10: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagpabalik na ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almuda at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

Pabalik din sa aton sa inyong pagpangalagad sa 11 Mbps. 17 minutos sa kaligad sa takna ng alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Sa gyapon nagapamati kamo diri sa kampiyon nga stasyon. Shout out da na ita sa aton sining mga ka K5. From Jana Anvil Soloso, hello ka K5 Alan. Listening loud and clear sa shop diri sa Loktogan. Okay, thank you so much. From Lisa Barrientos, mayong Sir Alan, gapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi. From Bernadette Umitin Calzado, mayong udto ka K5 Sir Alan, naga-monitor gid permi sa programa o naga-permi kag nagapamati. From Louis J. Dimo, okay, mayong udto, mayong pagpamati.

0: from John Lantino Cabales, mayong udto shout out man kay Ramon Alihaga nga gwapo. From Elsie Acuña, Ma'am Elsie, thank you so much watching from Kapagaw, Panit and Capiz. Thank you and God bless. Thank you, Ma'am Elsie. From Vienna Villaruel, mayong udto Sir Alan. From Dolores Abilarde, good afternoon Sir Alan. Gapamati na kami diri sa kilometer 2, Lawaan. From Nika Christine Diseo, good noon Sir Alan. Watching from Tuburan, maayon Kapis, kamusta mga taga Tuburanda? Taga-Tuburan, maayon. Si MSK Chanson Catalan is watching. Thank you so much. Victor Bustillo Hulasca, mayong udto Sir Alan. Mayong udto Manong Bik. Kamusta ka muda? Kaga mayong paglantaw sa kay Nanay Norma kag Tatay Idi Alier. Mga ka-K5, diri na kita sa paghatag kabuhi sa aton sinimagin pang headline nga mga balita kag sumuman mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Diri kita sa pila karon ka mga police report nga hatagan aton pagtamod sa aton sining programa mga ka-K5 matapos kagina nga maghatag kita sa pila ka mga update, no? Sa mga police report, ang parte ni sa sunog nga nagluntad sa barangay Milibili. Nga kung sa din ginapahayag nga ang tag-iya sinigli, retirado pang pulis nga daw ginahaya pa, no? Blo pasensya gid, no? Kag nasunog kahapon ang ila sininga panimalay. Check ta kung pila ang ginbilin nga kahalitan sining nanabitan nga sunog mga ka-K5. Kag ining report nga nabato naton ining most wanted sa kasong rape nga mangunguma nga nagsungka sa aton sining nga mga sa aton kapulisan. Yara na si K5 Myla partner. Okay, ara na siya, no? Tagaan ta ini sang dugang update diri mga K5. Kag karon na standby kamo sa aton sining mga K5. Kay gusto ko ni kwaon kung ano ang pinaka-latest investigation sang Capiz Rehabilitation Center angot ini sa person deprived with liberty o kung ining suspitsado sa sulod sang CRC nga nakuhaan sang droga. Kung bala ginpatawag na sang pamunuan sang gobernador ang jail warden sang CRC o kon wala. Amo ina karon mga ka-K5 ang aton sini nga tagaan sang development. Nagsubmit na bala sang iya sini nga report si jail warden Arjuna Ingkong sa talatapan ni Governor Fred Castro. Kag ano ang iya sini concrete report nga ginpadala sa Office of the Governor mga ka-K5. Well, let's find out karon diri sa aton sini nga pagpangalagad kung may aragin man, no? But this time, kwaon tada na yung report sa aton sini nga alang-alang pa antes na balikan o kung kwaon na report sa aton sini nga K5 reporter, ibo-bo tada na ang pila na aton kanabilin nga commercial sa aton sini nga pagpangalagad. Magabalik kita pagkaligad sa importante nga mga commercial. Can you stand by?
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics,
4: ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics,
4: gina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics,
4: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanamit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidangapon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Extra food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidan
1: DTX
14: 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Balik tri sa aton sa inyong pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga ka-K5, diri na kita sa detalya sa mga ginapang-headline aton nga mga report, mga police report nga magagikan sa aton sining nga mga K5 reporter. Kuha mo ni sining ko gagina, balikan ko ni kay gusto tagid i-reach out liwat ang jail warden sang Capiz Rehabilitation Center. Kay dapat hindi giniya pagpabayaan sang aton sining nga Capiz Provincial Government. Ha? Kay hindi lang niya pansit, hindi lang nga siupaw ang nakuha dira kundi druga. Ha? Hindi niya tiliawan nga kung sa diin madamo ang mga kultura naton nga wala gid hindi mahimos kag gusto man nila nga hindi magduda nga sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center mismo nag-circulate ang droga mga ka-K5. Tatlo na kabeses nga natabo ina dira kag tatlo na kabeses nga dinakpanay sang mga PDL naton nga ara sa sulod sang provincial jail are naman oh nasulit naman balikan tala na karon no diri sa ato sini nga pagpangalay standby yari kwa untang dugang nga mga report mga police report sa aton sini nga K5 reporter ara na si ka-K5 Myla partner. Okay, naka-standby na si K5 Myla Vasquez Fuentes sa sining nga mga tinion. Standby.
5: K5 News FM Live Report.
4: Ka-K5 Myla with your report. Please come in.
6: Naglabot ka K5 Alan sa 117,000 pesos ang ginbilin nga halit sang among sunog o kung sa nagluntad nga sunog sa kahapon nga adlaw pasado alauna sa sitio Pamumbungan, Barangay Milibili, Rojas City. Kung matandaan, ginkilala diri ang tagiya sang balay kay Crispin Azarcon. Crispin Azarcon, 67 anyos, isa ka senior citizen, kag-retired nga pulis. Sa ito diri nga pagpakigangot kay Senior Fire Officer 1, John Mark Galve, ang tagpamaba sa Bureau of Fire Protection, Rojas. Yan ni ginpayag nga mga alauna 5 kahapon nakabaton sila sang tawag nga mayara sang isa kapuloyan nga nasunog. Sa ila sini nga pag-abot sa lugar 80% na nga sunog ang among puloyan kag medyo mabudlay ang pagpasulod sa area kay bangod mag-aagi pa ni K5 Alan sa Uyapad. Kag naibaluan nga hindi man to magnubo sa 5 ka mga fire truck ang nagresponde sa lugar. Apang antes pa man niya nag-abot ining mga katapo sang bombero, gintinguhaan man sa mga pumuluyo sa lugar nga palungon kuntani ang kalayo apang bangod nga madasig. Ginlamon sang kalayo ang kagamitan sulod sang balay, wala ni nila na sarangan. Kag base sa ilaging patigayon nga investigasyon, partially burn ang among puluyan kay human ini sa concrete material ang among balay kay K5 Alan. Naibaluan man nga sang natabo to ang insidente, wala sang tawo ang lugar or ang among balay bangod masako ni ang mga kabataan sang biktima sa pag-asikaso sa mga papeles kag dokumento subong man sa haya no sang ni Crispin Azarcon matapos gani nga sa tung Lunes gimbawian ini siya sang kabuhi. Sa karon padayon pa ni ang investigasyon sang BFP Rojas kung ano gid ang ginhalinan sang amung sunog kagang nasambit man nga halit ka kay Five Alan, posible pa niya nga madugangan antes gid ni matigayon nga matapos ang ilang sining investigasyon.
4: Pero ka kay Five May antes niya nasunog ang iya nga balay na ano siya nahaya na siya nga daan.
6: Yes, kay Kipay Balan, kay Monday na ginbawian ni siya sa kabuhi. So, wala dira iya sa tao ang ilang balay. Okay. Kay nakahaya niya sa isa ka punerarya diri sa siyudad sang Rojas ang iya sininga bangkay. Kag dito nagatililipon ang iya sininga mga kabataan kag iya man siniyang himata. Nakahibalo lang ni sila yang nagakasunog ng ilang puluyan matapos nga nagtawag ang malapit, no? Sa ilang balay nga muna na ang sitwasyon sang ilang puluyan rason nga sa ila sini nga pag-abot ya nakita na ni nila nga dakmol na ang aso kag madamo na ya sang ano halina sa ibabaw second floor pakadto na sa first floor nagakasunog na ang ila sini nga balay kay Five Alan. Yari ang aton kabayan sa interview kay Senior Fire Officer 1 John Mar Galvez.
7: Sa aton nga investigator no kahapon kay nilimutan kita ma fire incident no dira sa may sitio ng paumbungan barangay Milibili no Roa City around 109 may nawag sa amon sa station nga nagalumpad dira nga sunog no sa malapit dira sa Padoy store na no, plasticware no sa sitio paumbungan barangay Milibili. Upon confirming no, sa aton mga pressure standar, amon ni siya ang aton na lawaan for substitution, no? Ay malapit na sila. So, ang aton nga mga bumbiro, so 80% na yan. Nung nagluntad na sunog. So, may lang kay... ang material is made of concrete, no, concrete na material. So hindi lang kita dito ang nag-responde. May mga ano man kita, may mga kopod man kita dito ang atong fire volunteers, no, atong kakag electricity. No, pag iba man to ang tumuluyo ano na nagbundig dito sa pagpalong sa sunog. So aton dire assessment no under investigation pa na siya kaya as of now no ginaimbestigaran pa sang aton mga fire investigators kung ano gibala no ang ginaminan sang sunog.
8: May initial na kamo sir kung pila ang ano to mga halitan.
7: Oo, so based aton nga operational manual no naglabot siya sa 117,000 more or less pa na siya because wala pa na-include nung mga kagamitan sa ating fire victim. So, possible magkasaka pa na siya. So, kung we are lang kita estimated damage, around 117,000.
8: Sa initial man ninyo, sir, kapag investiga sa area, mga ano oras ko nakita nila nga nagkakasunog ang balay, sir?
7: Actually, sa muntong report, mga around 105, may ara dito mga taga DP, no, nga nag-obra dito. Amog ito yung una nga naka-discover sa sunog. So, kaupod niya dito, maupod man niya. Actually, try din nila nga mapalong ang palayo man dito galing kay because sa natawag natin 80% bala ang ilamon sang palayo. So hindi na to nila nakayanan. So that's why nanawag sila no sa aton sa station kagamoto no, na respondila ng aton nga katapos ang Bureau of Protection
8: Scene. Initial information sir kung sa dihin ginagikan una ang palayo sir.
7: Oo, so upon pag-abot sa aton dito or pagkakita sa mga kumuloy dito, dito nag-umpisa sa mismo sa second floor ya. No, second floor ng panimalay. So pag dito no binlamos ang kalayo para panaog no sa first floor. So as of now, no, hindi pa natin na matunog kung ano gimbala ang ginaginan dito sa palayo.
8: Mm. Ang panugyan siguro, sir, sa Bureau for Protection, agad nga malikawan ang pasubong sining mga insidente, labi na nga may mga presa sa insidente, sir, wala isang tao ang mga balay, sir.
7: Yes, madamang salamat, ma'am, no, kay because ina nga mga pandindom na ako sa mga tumuluyo na kung may mga laktan kita, no, sa itong mga especially kung maglakad kita sa panimalay, make sure na ito, no, atong mga panimalay dila, siguraduho na ito, no, ipang-sikyaron bala natin ang mga makakosang sunog. Anong mga makakosang sunog? Example, no? I-check nyo dira kung mayara ka mo mga appliances, no, kung gagamit ka mo sa kuryente, mas maayo na lang i-unplug ang main switch dito mismo sa aton panimalay, no, aga make sure mo natin ang aton ginaluto, no, aton mga gatong dira, ng LPG, kung anong ginaluto, ginagamit natin sa pagluto, mga kahoy, make sure natin nga i-check natin ina bago kita maglakad, no, kung make sure natin nga wala na, wala asang tao dira, no, siguraduhon man natin nga muna nga parsake ang aton panimalay. So in caso magkaroon sang sunog, no, mas maayo gid may ara kita contact number sa Bureau for Protection, no, sa pinakamalapit na stasyon, especially diri sa Roa City. Tawagin ka mo sa amon nga hotline number ang 0950-6085228 sa liwat 0950-6085228.
6: Nabatian ka K5 Alan si Senior Fire Officer 1 Junmar Galve ang tagpamaba sa Bureau for Protection Rojas. May kang tanan sa pinakaulihi sininila nga investigasyon sa nagluntad man nga sunog hapon sa sitio Pamumbungan, Barangay Bilibili, Rojas City. Sa piyak sininga bahin ka K5 Alan, voluntaryo nga nag-surrender sa kapulisan ang isa ka mangunguma nga mayara sang kasong rape matapos ini siya nga ginserbihan sa warrant of arrest subong gid lamang adlaw Hulyo 9 sa poblasyon na Panwasang Hamindang. Ginkilala diri ang akusado kay alias Renato, 49 anyos kag residente ni sang nasambit nga lugar. Ang warrant of arrest ang ginisyo nga gimpapanaog sang 6th Judicial Region Branch 20 Mambusaw Capiz kag napetsahan Hulyo 7 subong tuig. Ginrekomendar diri sang korte ang 60,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan kag sa karon na kahunong na ini sa karsel sang Hamindan Municipal Police Station para mas nagakaigo nga disposisyon. Sa piyak pang bahin nag-angkon diri sang pilas sa lawas ang isa ka tricycle driver o kon na motorista matapos ginapayag nga aksidente ini siya nga bumunggo sa ginasundan siniya nga salakyan kahapon ni Hulyo o kon sang Hulyo 8 sa Barangay Sibagwan, Rojas City. Ginkilala diri ang driver sang motorsiklo kay alias Dan 22 anyos residente ni siya sang Barangay Baliwagan sining siyudad, samtang ang driver sang salakyan din kilala diri kay alias Glay 43 anyos residente ni siya sang Halbuena Subdivision Haro Iloilo, samtang temporaryo ini orkon apang temporaryo ini nga nagapuyo diri sa siyudad sang Rojas. Sa initial investigasyon sa Rojas City PNP, nagikan ining salakyan sa Rojas City proper kag padulong ni kunta ni Palikpo pawala na padulong na ni pasulod sa subdivision sa aksidente niya nga bumunggo sa likod ang driver sa motorsiklo kabangdanan nga natumba ini kag nagangkon sa pilas sa nanarisari nga parte sa Yasining Alawas nga madasigman ginrespondihan sa Rojas City Emergency Response Team antes gindala sa pinakamalapit nga ospital. Sa karon, padayon ni ginaimbestigahan sa Rojas City PNP ang among insidente. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
4: Madamo nga salamat ka K5 Myla Fuentes sa imo sining mga police report. Diri sa to sining pagpangalagad mga ka K5. Sa mo tong update no sa sunog nga nagluntad kahapon sa sitio Pamumbungan Barangay Milibili, Roha City, kay pinapagid ka mga report mga ka-K5. Now, ang isa pag sa mga interesting karon nga mga topiko nga aton tagaan sang pagtamod mga ka-K5, ining nasiplatan nga buaya dra sa may Mianay Sigma. Kahapon na interview mismo sang aton sining K5 News team ang nagpost sa social media nga kun sa rin ginabawal ginbutangan gito tarpulin ang isa ka sapa nga ginadumilian ang pagpaligo sa mga kabataan, mga tawo sa sining nainabitan nga lugar. Gusto ko to tani pa qualify o kon ipa-explicar gid sa aton sing interviewee kay man kun lantawon naton ang lugar mga ka K5 marao lantawon tang lugar daw sa pa siya o kon daw kanal kag ari sa bukid no ari siya sa bukid nga porsyon kay mating atong paintindi o ara ginapahibalo bawal magpaligo dere no ara siya ang sapa posible man nga pwede man siya maagyan sang buaya. Pero tingnan ako ang pinsindi sa buaya, daw makasurvive o kung makatiner siya sa mga brackish water, may mga kanipaan, no? Pwede hindi taman ma-discount ang posibilidad mga ka-K5. Nga, posible man nga tiniran ina sang sapat o kung buaya. Ginatiniran gani ang munsipyo, di ba? Ginatiniran gani ang mga government office ina pang sapa na kay suno sa iya nga pagpangurinte nila kuno pagpangurinte sa iya mga kaupod may gulpi lang lumagasak nga dako nga sapat kag nasipyatan nila nga daw buaya. It might be buaya, it might be nga halo, no? Kay man itsura sang halo, kung kisado buaya man eh. Kung kisado do halo man, no? Nagabaylo-baylo ang itsura sang halo. Although nga may similarity, may dagko man nga bayawak o kun halo mo, nga daw buaya man ang yes ining itsura. Pero makadetermine sini, kay wala man sang insaktogid nga nakuha nga picture ang mga residente. Kaya daw bakas lang mo. Buot silingon daw inagyan lang bala. Daw inagyan lang sang sapat. Nako nga sapat. Wala man sang pamatuod nga indeed, ina, nag-agi ginman. Buaya ginman ang nag-agi dira. Kaya daw bukid. May tubig. Pero lain ginman ang nagapanigurado mga ka-K5. Lain ginman na yan nga sigurado kita. Nga hindi lang danay pagpaliguan. Hindi lang danay pag agyan dira sa mga kabataan, kay basi tuod buaya, no? Basi tuod man nga, halo. But only ang magka-determine sini mga ka-K5, ang mga natungdan nga ahensya sang gobyerno, kapariho abi sang Menro. Menro Sigma. Kung gingkadtuan giman nila ang lugar, sila lang ang makadeterminar kag kun ano ina nga lugar, may mga wildlife ina dira, anong history sinadra nga lugar. Although nga may mga hinuring-huring man, kag may mga balita nga sang una pa na da nga gin-report nga may buaya, pero until now, hindi gapon mapamatud-an. Hasta subong hindi gapon mapamatud-an, kay man tiwai sang may nakita mo. Unlike sa iban nga lugar mga ka-K5, atong mga sa Palawan, sa Mindanao, nga makita mo gidyan nga may nagalutaw-lutaw nga buaya. Ha? May ara gidyan sa nagalangoy-langoy nga buaya sa idalom, sa ila, sini nga balay, nga tubig. Pero initi, base bala mamislead naton ang mga pumuluyo. Pero sa ginsiling ko na gani, lain niya ang nagapanigurado. Ha? Base buaya giman totood. Pero para sigurado, para sure na lang, pinalang kamuda sagad pinaligo. Nila lang kita dasagan magkinutaw-kutaw sa tubig da sining may tarpulin nga ginabawal ang pag-agi dira o kon pagtampisaw dira sa sina nga lugar. Mga ka-K5, tagaanta lang ni isang update kag development. Why ta man niya ginapahadlokan ang aton nga mga kauturan proti laing gidyang may panigurado kita mo. Why ta man niya ginapahog diri pinagisan ang pagposting sang iya nga tarpulin, ang pagbawal nga pag-agi sa sina nga lugar o kon pagpaligo sina nga lugar. But for the meantime, may ara kita sang paghimuon nga kun mahimo na malang maglikaw lang da danay nga lugar. Ambot may ano gining ari ni nga lugar nga dugay na da ginasuspitsahan nga may buaya. Ano inadra nakabuhi na da ang buaya sang una o kon may ginbuy ana da nga buaya. Amo pa nang aton nga tokibon mga ka K5. Diri sa aton sini nga pagpangalagad.

0: Dola nga lang nagid aton nga oras 3 sa aton sini nga programa. Tabos gid permi ang oras ta. Shout out na lang kay Victor Bustillo Holasca. Mayong udto Sir Alan. Thank you so much. From Toto Charlie Villaruel, good noon ka K5. From Roda Donato Amago, mayong udto Sir Alan, mayong udto man. Rina Leo Hayan Ruhuhan. Shout out lang. From Jerson Lariza, mayong hapon sir, watching from MRWD. Ay, mayong pagpamati lang da sa mga taga MRWD. Metro Rojas Water District. Sa ton nga mga kilala dira. Ari na tadi sa K5 ba? Diri na kita sa kampyon nga stasyon. Damo tada kilala sa MRWD. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-tune in kag paglantaw diri sa 11 Mbps diri sa kampyon nga Waragwagan, ang K5 News FM Rojas. Pwede rin nyo lang mabatian ang mga kampyon nga mga balita, kampyon nga mga topiko, mga kampyon nga mga live report, kag kampyon nga mga public service. Wenta oras, wenta tiyempo sa aton sining pagpangalagad. Nagabilin gi kita sa isa ka mahidaiton nga hapon sa aton sining mga ka K5 sa bilog nga syudad sa ruwas kag probinsya sa Cap. Kita na naman kita buwas. Sa gihapon ini ang inyo alagad ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Para sa kampyon sa balita, kampyon

0: On Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News.
2: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga butika.
5: Kis A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na kay damo oxidative stress, most likely ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, pwede ang imo metabolism.
6: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung
5: gusulinador, sang
6: salakyan. Ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or amula na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
5: Hindi na lang mag-ubra.
6: Ako magsunog.
5: Hindi siya magsunog.
6: Mm.
5: So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabaluga ka, on ka mandamo, gatambok ka lampot, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sang hormones because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
6: amo na bantayan la sir boy. Jutay la kaon, gatambok sila, gapanugnawan sila.
5: Correct. Gambay gaji tama ko dok.
6: Tapos constipated sila.
5: Constipated na nga ko kaniwang man.
6: Oo.
5: Nga ko kaniwang tambok man ko.
6: Hinay gali ay lang metabolism.
5: Hinay ang metabolism. Ang
6: pinipahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
5: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot.
6: Pwede masulod na lang sa saubin?
7: Initon.
6: Tintribayo lang ang katapat sinaya. Di siyempre, kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
5: Increase pag itang core temperature, no?
6: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3 Bio, sir.
5: D3 Bio, good.
3: D3 Bio.
8: O, si Karen, damo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3.
6: Taniginhin mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no nga, pindoton la, sir boy.
5: May mga switches, no?
6: Switches, no? Subong kay damo ko kaon. Hi, ni mo. Balbal ang kuan.
5: Balbal metabolism.
6: Thyroid hormones balbal. Para dasig matuna, para hindi ka bala magtambok. Ti pag siling siya nga, ti subong daw.
5: Bigado.
6: Bigado, subong jo, tayo lang ka.
5: Eco mode.
6: Daw para sa salakyan, la.
7: Oh, may switch.
6: Pero delikado, ha? Mag-hyper ang imo thyroid. Kasi nga maniwang ka, kagang imo mata daw.
5: Magugtong.
6: Gabugtong ang mata, no? Oo, munang matabo.
5: So ano git bala nga tabo sa ano
6: hypo low energy ka sir boy tungod kay siyempre hindi magamit.
5: Hindi magamit. Lutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
6: Yes, sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3 Bio, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
5: Pretty, no?
6: Duha pa lang namang yung bala na.
5: Da mo makita ang epekto sang gatawag nga D3 Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
6: Aside nga ga-inom ka D3 Bio, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
5: Correct.
6: Paano?
5: ang ahos ko, so basically
6: sa una silin ngilulay butang ko na sa imo buli.
4: Mm-hmm. Oh, para mag-init.
5: Mag-init.

0: init, no? Kamod lagi na lang, sir boy, kung may problema ka sa kan mo, hypothyroidism. Tingala ka, gusto kaya nga mag-ano, magniwang. Di kaya magniwang niya. Amo na yung problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese ng tao.
1: Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 bio. So mag D3 bio na, no? Kung ini yung mga simptomas, ara na, ang D3 bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 bio over hypothyroidism.
2: D3 bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 bio. Health. News, D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Gumay Visio. Ang Visio. Gumay D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Ito masyon sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
7: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
8: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
2: DGX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
19: Shhh!
14: Relax gan.
19: Kinhimo ko man ang tanan.
14: Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga-Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
22: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
24: I Care Gold.
25: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Sa naginom ka DTX 500. Dira na lang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: gitu. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
12: ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men.
13: Gawa sa maca.
12: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
13: Like flavawaska.
12: Epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
12: and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio.
9: mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3
13: yung may Vizio,
3: ang Vizio
13: yung may D3.
3: D3 Bio,
13: D3 Bio.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
3: yung may Vizio,
13: ang Vizio
3: yung may D3.
13: Malakas, mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX500!
13: Masamig ka bala ang gina-allergy?
3: DTX500!
13: Ang DTX500
3: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
3: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX500!
13: Masalika! DTX500!
3: DTX500!
17: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
17: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Inom ka mo sang DTX500. Tested and proven. The best get ang DTX500.
13: DTX500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
13: Pamakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
21: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, musta po lang agabi pre?
22: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Digasin.
3: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
13: Ang D3.
3: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
3: Yung may D3.
13: D3 Bio.
25: Ako si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kayo sa nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio.
13: Ang D3.
3: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
3: Yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: nanugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag-rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag-rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Gina Canon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
10: Sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
11: O galing siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend food superman for men. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
7: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ka, ipautuwas lang ka.
8: Happy Thursday ka K5. Kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon nga istasyon sa probinsya sang Capiz. K5 and News FM. Sa Roja City, 100.9. And dira sa Pilar, no, nakatuto ka mo sa 89.7, Radyo Tagbuanay. Okay nga po sa aton sila nga mga palangga, mga suki namon nga tagpalamati. Diri sa kampiyon nga estasyon. Kaupo na naman ninyo ang inyo sila nga kampiyon nga abyan. My name is Miss A, ka K5, Amy Orleans Berondo. Ang taga-kamusta sang ano gani ninyo? Taga-kamusta sang lagay ninyo kada hapon? Lagay sang inyo health. Lagay sang inyo sining panimalay. Inyo trabaho, negosyo, lagay sang inyo relasyon. Pwede nyo gid i-chika-chika sa aton mga ka K5. Ang programa nga ini, no? Room 1009, ang inyo sininga hulot pala utuwasan, ginadulong sa aton. Sang kaaluan, sang Klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, mga ka K5, dari sa Roja City na hamtang sa Bakili Street, natabok lamang sa PLDT building, no? Nagataniyag sang libre nga konsulta. Ukon, check up. Ara dirang aton siring nga guwapa kag mabuot nga health consultant Doc Meldy Cadena. Magandang hapon sa aton mga abyan nga naga tika-tika diri sa aton siring nga live. Kung gusto nyo man ha maglantaw sa aton siring nga live video, like and follow lamang sa aton siring nga page K5 News FM Rojas. Again, K5 News FM Rojas. Paki-like, paki-follow, mga darling. Maraming salamat. Hello kay Ma'am Alma Dordas Manalansan. Good afternoon, nagatutok, no? Na naman sa aton dira sa Mandaluyong City. Kinatamyo mo naton Ma'am Rena Wakas. Ma'am Dolores Abilarde, present na daw siya. Kinatamyo naton Arlene Fokbit. Maing hapon, watching and listening sa Kamburanan Elementary School samtang nagahulat sa akong tatlo ka estudyante. Thank you, Ma'am Arlene. Diin-ining Kamburanan nga banwa, ma'am. Sorry, hindi ko abi familiar sa mga pila ka mga kabaranggayan, ha? Tapaz. Oy, maayo nga po. Pinalangga naton ng mga tapaz noon. Ma'am Jana Anvil Siloso, napamati ko di sa shop. Thank you, Ma'am Jana. Ma'am Edgeline Amangka, maayo nga po. Nagpa-shoutout siya sa aton kahapon pero wala naton madiparahan ulihin na. Thank you, Ma'am Edgeline Amangka, sa imo sining love and support sa K5 News FM. Doy Arthur, dira sa West Villa Flores, maayo. Ma'am Vina Villaruel, Ma'am Chris Steve Villar, Ma'am Alnora Avellino, and Angelito Guevara, Miss A, guapa, shoutout po from Boracay. Hello po, magandang hapon, Boracay Island, dira sa Aklan. Sa tapas, gimanggalihambal ni Ma'am Arlene Fokbit, no? Thank you, oh, sa inyo sila nga pagtutok. Ang drama subong sa aton mga pinanid sang gugma or the pages of love. Istorya ini ni Mylin, isa ka asawa nga handom gid niya makaobra. Di karon mga ka K5 nahatagan siya sang opportunity nga maka-work. Kag sa ang nahatag pa sa iya nga oportunidad is ang handom niya gid nga work sa isa ka government office. Di okay na tani, no? Eh, syempre, kung duha ang nagatrabaho, buot silingon, duha man, magapanimakas, kag duha ang may isulod nga income sa panimalay. Ang problema, ugaling, kay daw wala na sang oras si Mylin sa iya sininga kabataan, hindi na niya halos maatipan, kag si darling niya, baw na lamang. Kagabugit-bugit na ang bana kay si Mylin permi lang kapoy sa obra, permi lang wala oras maglaving-laving sa iya sininga bana. Di syempre, ang resulta, away. Away sila permi. Tungod lang sa sining obligasyon, marital obligation, na hindi ho nagagampanan ng asawa na si Mylin. Kamudira ha mga darling, siguraduhan nyo gid nga ba? Inang hindi nyo gid mapabayaan ang inyo sining obligasyon kay darling ninyo. At syempre, sa mga kabataan ninyo. Gaabot ang tion nga luyag ni Mister nga maumpawan sa iya sini nga kapoy stress abi pa sugti man hindi man pagirason nga kapoy ka sa obra kay basi awayan nyo nang aduha do akong gisa kapoy kay man sa obra ay kwa nilang sa pagpiliton kay law ay mana nga piliton mo gid no kun kapoy-kapoy ka sa obra pangako ilang si darling o kun ang gaalang nga ga matulog-tulog ko anay mapulo pa huway ko anay ako na galing mapukaw sa imo o makuhit sa imo kun maka makarelax ako o di ba lang at least ba lang nagdog ginaitik-itik mo man sa darling mo hindi nga pag ano sa imo ma orsa kadayo kapoy ka o di ba lang damo siya sang ginapanumdum. Damo da yun siya sa ano ni ginasungguran sa imo. Anyways, ka K5 pag-istoryahan naton ina sa aton pagpanumbali kay diri sa aton sininga palatuntunan room 1009 ang inyo sininga hulot palautwasan.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
11: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kabulan. pababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatindo sa imo atay.
14: Mas tagtindo ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: DTX 500.
16: Q7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko.
17: Ano sa una ang imo?
18: Blood pressure.
16: 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
16: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500.
19: Panahon na naman ang ubo.
14: Si Punch at Trangkaso.
19: Pero huwag mag-alala
14: dahil andito na ang Mighty
19: Malaban mo,
14: Mighty C!
19: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw.
14: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya.
19: Mighty C!
14: The Mighty Power of C!
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Mighty C!
19: The Mighty Power of C!
20: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mamakang sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mamakang mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
25: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
26: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
28: Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana.
29: Extend
28: Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend, isang kapsula ka lang.
28: DTX 500.
31: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nanula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
28: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
32: Healthy nga uto.
33: Hi, Dennis Juanes.
32: Matalong kag alerto nga paminsaron.
33: Hi, Mr. Easton.
32: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
33: Hi, Mr. Easton.
32: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
34: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
35: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
36: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
37: Kay may barato balaya nga butika.
36: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
37: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
38: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
35: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
37: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
38: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3, nga may Visio.
5: Ang Visio,
4: nga may D3.
2: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio.
4: Ang D3,
2: nga may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
1: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagitukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Chulietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
8: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
14: TDX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
15: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
15: Kag,
14: naghamis ka, nagbuti, gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
39: DTX Coffee Mix.
40: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
41: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
35: Ay, ga, gabasa na naman.
41: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
42: Always nagabasa.
41: Kag nagabaho ang kilikili.
42: Mag-Clinica Deo Fresh.
41: Para sa maputi at mabangong kilikili.
42: Clinica Deo Fresh.
35: Nagabasa na naman balaga.
41: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
42: Clinica Deo Fresh.
41: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend the food superman for men.
5: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food superman for men. DTX 500.
10: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
19: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
10: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
20: Bakal sa mga butika. D3
21: Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagro niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
20: Ang Visio
0: nga may D3.
20: Bakal sa mga butika.
0: D3 Bio. With Visio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio.
20: Ang Visio
0: yung may D3.
20: D3 Bio.
1: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
23: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
24: Magalingin bala ang imo nga ulo.
23: Masami nagkapangihi.
24: Masami ginauhaw.
23: Masi may diabetes ka na.
24: DTX 500 na.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
23: Nga nagapanubo
24: sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Garantisado.
23: DTX 500.
24: DTX 500.
25: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DTX 500. Mighty C.
20: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C.
27: Mabakal ang butika.
28: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
28: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
20: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
20: DTX Beauty Soap.
31: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
31: Pumasang ang butika.
20: DTX Coffee Mix.
33: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
20: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka sa mga butika.
34: Nestor! Ang sinaing!
36: Luto na!
34: Ang labahan!
36: Nakasampay na!
34: Ang uniform ko!
36: Naplansa na!
37: Ganito ako!
38: Tigasi!
37: Tigalapa!
38: Tigasay!
37: Tigaplansa!
38: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
37: Sa gabi,
38: ako ang bossing!
37: Dahil kasangga ko!
38: Ang Extend!
37: Supplement for men!
38: Lourdes!
37: Tapos ka ng maligo!
39: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men.
22: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
43: Ga? Ipautwas na ga?
44: Padayon ka K-Fine sa aton sila nga pautwasanay sa Room 1009. Ang inyo sila nga hulot para utuwasan. Kaupod ang inyo sila nga abiyan na dali sa aton na programa. My name is Miss A. Up din niyo ako ha. 1-3 p.m. Duha ka oras. Istorya ta diyan.
45: Istorya. Hey!
44: Ang mga real talk ng buhay. Mga kasaysayan sa patag sang paghigugma. Mga ginpautwas ng mga hugot, gutgot, mga hibubunod sa patag sang paghigugma o sa inyo sininga love life, mga ka-K-5. Sininga ti-on, ano? ni nga hapon aton pag kun ato diga pabati sa inyo ang istorya sang isa ka asawa mga ka K5 nga problemado subong kung paano niya ma-manage sa iya sining time sa iya sining work kag sa iya family
43: ga ipautwas na ga.
44: Dear Miss A.
1: Istorya, hey!
44: Miss A, maayong hapon sa iyo. Kag sa imo mga tagpalamati. Tawaga ako Miss A sa pangalan nga Maylin. Miss A, may-ara ako sang bana kag mga kabataan. Mahambal ko nga bilang isa ka Iloy. Naatipan ko gid sang husto ang akon mga anak. Kag bilang asawa, masiling ko man nga nahatagan ko man sang maayo nga serbisyo ang akon palalam.
43: Kana return gid talaga.
44: Pero abi mo Miss A, apisar nga may ara na ako sang pamilya, wala gihapon ako naguntat sa paghandom nga makaobra ako Miss A. Ang akon gdi abi nga dream job amo nga maka-work sa gobyerno. Ate karon Miss A, may ara sang oportunidad nga nag-abot sa akon. Nag-obra ako Miss A sa City Health. Nag-abi ko amo na ni ang sugod or panugod nga mangin malipayon ako kaupod ang akon pamilya. Apang dirigali magasugod ang akon problema. Hindi ko na halos maatipan ang akon nga kabataan. Hindi ko naman halos maserbisyuhan ang akon bana sumugod sang nakaobra ako Miss A. Kagamoy ni ang permi ginahalinan sang amon awan. Hindi ko man luya nga maghalin sa akon trabaho. Ang problema bala Miss A, among demanding lang gid sila sang oras ko o kun hindi lang ako kabalo mag-manage sang oras para sa obra kag para sa pamilya. Palihog hatag sa akon sang advice sa liwat Maylin.
43: Ipautwas na ka.
44: Nabataan ka K5 ang istorya o konsulat ni Maylin. Kagkaroon aton ina, no? Paghahatagan kabuhi. Pinaagi sa drama. Sang aton sining mga katapos ang K5 Ilonggo Drama Production Center sa Bacolod. Lagi nahatagan kabuhi ang kasaysayan nga ini ni Maylin nga ginpadala sa K5 News FM Philippines. Yari ka K5 ang mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Day, Aryo, tulahan ng gagmay nga isda. Grabe na gidabi kamahal sa mga balaklon subong eh.
1: Ay, amo man gani ka eh. Bisan ako rin, hindi ako kahibalo mag-budget sang kinitaan mo.
0: Ay.
1: Balon pa sang duwa ka bata nga daan.
0: Sige lang bala, Day. Dublihon ko pag idang kapisan ko ah.
1: Din bi mahi ko makuha ko civil service. Dasun bulan na.
0: Pwede gid ga. Pangitaan ta lang sang paagi ang inubayad mo sa exam.
1: Oo nga. Barato man lang na. Kag kun makapasa na ko, kaluyan makaobra na ako sina sa gobyerno. Kag makabulig na ako sa pangabuhi taga.
0: Basta pangabuyo lang kita ga. Makatibawas gid kita.
1: Gan man.
0: Sige na. Lutuan na natong sudanta kay basi gutom na itong mga kabataan.
1: Ate, oo ga.

0: Okay. Nalipatan ko pang payong ko. Gabi nga lang kainit to. Kalapit na gid lang sa nalakton ko. Ay, lumalipong sang init. Parating dyan kainit niya. Malapit na lang ako sa Changi. Tapos ko bakal sang habon. Manghulom na lang ako. Gusto maluto panyaga. Puli subong si Jester eh. Anika. Kasi Miga Cheding manaw. Miga! Mayong odto!
1: Uy! Mayong odto, Miga Maylin!
0: Baudo sa ako. Gita subong ah.
1: Oo, Miga. Naghapit ko di gali sa Changi. Mabakal ko sang face mask eh.
0: Amo bala. Eh, din ka subong ko, braw.
1: Ay, kwan. Ara, nagakasual ko sa City Health.
0: Ay, gali ka, Miga.
1: Kay dasun bulan, makuha ko sang civil service eh.
0: Ito, on!
1: Kagbasi makapasar, kag kun mag-apply ko sa gobyerno, basi dasig man lang iyak, titi. Nag-volunteer na kong adaan eh.
0: Latuod ka, Miga?
1: Oo, bala. Ay, ikaw, haw. Anong plano mo?
0: Kun, Miga, ang tuod, gaplano man ko nga mag-take sang exam.
1: Ay, tiupod na lang, tae.
0: Ay, sige.
1: Ay, oo, gali. Gusto mo mag-volunteer? Pati gayon, tae. Huh? O di gani, ba si gusto nila nga magdugang casual employee sa City Health? Hambalong taka!
0: Ay, sige!
1: O di gani, ba si gusto nila magdugang sang employee sa City Health? Hambalong taka, dayon
0: ah! Ay, Miga!
1: Ako ang bahala, Miga! Miga, ay, taba!
0: Ay, Miga!

0: Good news? Ano ka? Nagdao ka sa SBL?
1: Wala ah.
0: O di ano man gali?
1: Kagapon bala, nagkita ay kami ni Miga Chiting. Nag-obre siya sa City Health bilang casual employee. Kaginambalan niya ako nga basi ko nung may bakante. Pati gayunan niya ko. Uy, ari-ari o. Oh. Uy, nag-chat sa gali o. Oh. Halaga! Makaduko ko nun sa City Hall. Basi ko nung kung interviewon ko. O, oh, ari-ari o. Oh. Hala!
0: Buot mo silingon. Maobra ka sa City Health or sa City Hall?
1: Sa City Health ka. Pakaduon lang ko niya sa City Hall. Basi, ikay basi, mapermagur ko to kontrata or ano to. Gari na ka! Panunggod na ni ga. Ga, kung makakuha ko civil service kag makapasar ko, basi kaluyan, mangin regular employee ako sa gobyerno.
0: Maayo man tani ga. Ugaling, ang mga bata tayo paano?
1: Grade 2 pa lang man, ka-grade 3 mga anak ta. Pwede talang na sila i-duludulong sa eskwelahan. Oh. Gani, sige nang ga.

0: mali ko na.
1: Mama, ang bayo ko na plancha mo naman.
0: Ha? Ay, aguy! Ay, alanak, sorry, gid na. Wala ko na plancha. Ay, naburawan ko kay kapoy, gid mi eh. Kasako, big kagapon sa City Health.
2: Ga, pila pa lang kasi mana na nga obra. Daw hindi mo na matipanan ang mga kabataan tao. Abi, untat na lang daga. Kaluluoy sa mga bata tao.
0: Ay, Jester, hindi pwede. Kinahanglan kong obra nga ini. Tungkol para man ini sa aton ka. Abi, palihog na lang bala. Ikaw dani atipan sa mga bata.

0: Ipautwas na ka.
1: Nabatian ka K5 ba ang unang bahin sa kasaysayan ni Mylene? Sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Tinano na Mylene ya. Ano'y na nga... Though, hindi ko magpating kunara ka sa government, mapabayaan mo gada yun ang imo sining iyang pamilya. No? Gamo mo nag-work sa government nga kaya Manila actually ibalanse no? Ang work and ang ila sining pag-spend sang oras no? Sa ila sining family or ang pag-perform nila sang ila sining obligasyon sa ila sa iya pamilya. Ina ka K5 ga istorya pagabalikan naton sa aton pagpanumbalik ano sa room 1009 ang inyo sitting hudot pala utuwasan kaupo de si Ms. A diri sa aton kampiyon nga estasyon K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka na ginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segments sang DNA sa punta sang aton chromosomes.
5: Daw sa ha?
4: Do binder ni sa Doc? Ang yan ni gina-example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta.
5: So, amo ng telomeres.
4: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no? Sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
5: So, sa kadation, gali, Sir GP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
4: telomeres.
5: Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine bala, Sir GP, kung 75 years nga constant nga cell division.
4: Sige-sige nga cell division, ano?
5: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
4: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
6: June 7, Lord. 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
2: DTX 500!
5: Ang problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatian nun nga cells. Kag ini ang padayon nga nag-divide kag nag-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
4: Amo na.
5: Dira agad importanteng
4: autophagy.
5: Kaysa autophagy, pag

0: old cells ka, balati anon ka, kaonon ka sa healthy cells.
1: Correct. I-recycle ka.
0: Di ang problema, kung hindi siya makaon, makopya siya sa balati anon.
2: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
0: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
2: Of course. Another thing, Doc, ang oxidative stress, ang causative factor, kung nga, nagapigaw ang telomeres, kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
0: Grabe, no?
2: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
0: Mm-hmm.
2: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
3: Why na
1: sang pamapilas, Sir JP. Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
2: To be honest, mag-ulo ko gani ka encounter sa ning telomeres mo. No, may amo galing na. Siya galing ka ga-alaga sa imong selula nga hindi siya maguba.
1: Though safety cap.
2: Safety cap siya, no?
0: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imong selula. Na, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protect sa selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
2: Pasimple lang magaling, no?
0: Kapila man na nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: Oras ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangabi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Superman. Superman.
11: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
9: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
14: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo nang akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluyaan na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
17: D3 Bio with VCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar.
17: Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
19: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
20: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics,
19: ang best friend sa mga kababaihan.
20: Spore Biotics,
19: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
20: Spore Biotics,
19: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
21: My family history ba na kamuos ng diabetes?
22: Mag-DDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-DDX 500 ka na!
21: Ang DDX 500
22: ang may powerful compound
21: ganagapanubos ang imo blood sugar.
22: DDX 500
21: garantisado,
22: epektibo,
21: aramis
22: mo. DDX 500
21: DDX 500
23: Catalina Habagat,
24: anong ginabatsyag mo?
23: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita di nagbakal ko dayan sa DTX
24: sa isa ka adlaw
23: two times ko tagdawa-dawa ka kapsol inang pagkaubos ko sir may alibyo
24: kay namit nagit sa akong nga mata.
18: DDX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, one capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
18: Mighty C,
26: mabaka sa mga butika.
27: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
18: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Mabaka
18: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka.
32: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
34: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
33: Kaya subukan ninyo.
34: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh.
34: Available now.
18: Excel Food Supplement for Men.
35: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
36: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto
18: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
37: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
18: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
38: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
39: Ipautuas na ka.
40: Padayon kita ka K5 sa aton sininga pautuas sanay sa room 1009. Ang inyo sininga hulot, palautuasan. Kaupod, Miss A! Si Miss A, sige hapon ang boses ng inyong ginapamatian, ano? Magandang hapon sa aton sininga mga ka K5. Nga sige hapon, ano? Nag-tutok diri sa aton sininga programa sa radyo kag sa Facebook sa aton sininga Facebook page. Ma'am Rosalia Berry, Charot Family, Dapulasi, Dira sa Pinia, maayo. Natamayo mo naton, Geraldine Bakay. Ayun, maayong hapon, Miss Epa, shoutout sa Bakay Family sa Barangay Banica, Rojas City. Thank you, Miss A. God bless you. More power. Maraming salamat po. Ma'am Early Bernas Durana, maayong hapon, watching live sa Cali 13, Pilar. Shoutout kay Boy Balot. Magandang hapon. And syempre kay Ma'am Marisol Kiatson Kadigal, kay Sir Jun Kadigal, dira sa may sapian nga nagatutok man sa K5 News FM. Ang drama nga aton mabatian sa pinanid sang gugma or the pages of love ginadulong sa aton sang DTX 500 mga ka K5. Himo sa kombinasyon sang Ampalaya leaves at sugar cane extract, isa ka superfood supplement no nga nag-aacto bilang superior antioxidant iyasin nga benepisyo sa aton silingalawas, nagabulig maintain sang healthy blood sugar levels, nagasupport sang function sang aton silingatay ukon liver, kag mga ka K5 mabulig prevent sang hyperacidity, heartburn and bloating, pinaagi sa pag-improve sang aton silinga digestion. Nagabulig man panubo sang bad cholesterol levels. Kaya nagaboost sang immune system sang aton silingalawas. Sa DTX 500, batuan nato ng diabetes, heart diseases, cancer, cyst, kag tumor. Kag mga balatian sa kidney kagatay. Adlaw-adlaw magtumara. DTX 514 pesos per capsule. Yari ang kasugpon sa aton silinga drama, The Mylene Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Ah, ga. Si Inday nagaubo, kaina pa na pag-abot ya.
1: Ay, ikaw lang man, biati panbiga. Galain mo, daan pa matyag ko sa sobrang kakakapoy.
0: Ah, ano?
1: Kada mo gidabis ang ginasist ko kaina eh.
0: Ay.
1: Lain matyag ko ga.
0: Ati sige, pahuway lang da.
1: Salamat gid ga ah. Mauna lang ko tulog.

0: Ma'am, pwede mo kami mauna, ma'am. Grabe na gidabi ang barukoy sa bata ko, ma'am.
1: Sige, sir. Dali lang, sir. Hadi ng bata mo, sir.
0: Ay, aato sa kay mama niya, ma'am.
1: Ate, sige, tawagat to si mama ya, sir.
0: Ay, ara, nagalis lang, ma'am. Arang bata ko, ma'am, nga babae, ma'am.
1: Ate, sige.
0: Day?
2: Ma'am, mayong aga.
1: Day, galain matyag mo. Ate, sige. Bungkola na, anay. Okay, si doktora ga preparar pa, ha? Kapamahaw ka na. Bibi, dali, bibi. Kay kung gusto nta ka.

0: Tá daí?
1: Pwede sana.
0: Day.
1: Kapoy ko.
0: Di na bing mayo kung pauntat ka nilang da sobra mo. Ang mga bata o nagabalatian. Wala gin sa may matipan. Nag-leave na ako sa trabaho ko para nga magbantay na lang.
1: Kunapi. Maguba na yung record ko kung mauntat kung kag mag-ahala ko ka-absent. Mas mayo gid na yung makita nila nga active ko. Kay kung makapasar ako sa exam sa ano na gani?
0: Civil service?
1: Ti, automatic na yadayon.
0: Ti, paano kung hindi kaabi kapasar?
1: Chester, bala mo. Abi, hindi man bala maghambal sa amo sina. Dapat positive ka.
0: Ano abi kay nagkakapiktuhan ng kabataan tay? Bangod lang sa ngando mo.
1: Sige lang bala ka. Kay kung ma-regular na ako, mabahawi gid ako sa inyo, labi na gid sa imo. Promise na!

0: 妈妈，妹妹点干咪个卵？爹阿妈 parents 不敢多给多呀吗？
1: 干咪们吗？
2: mga anak alang alang gid si mama supong mabisita nga da nang province karon eh hindi pwede nga mag-absent ako
0: te ma ikaw gid na yam attend ma
2: ay te si nok si papa niya na lang ay madali lang kay nagapaligo pa siya hambalon ko siya nga siyang ma-attend
1: may workman si papa ma
2: ah. Pwede lang na siya yaka emergency leave, ya?
1: Ay, oh.
3: Ah, Mylene? Ga?
2: Ga, ga. Dali pala, ga.
3: Ga.
2: May mga meeting ang mga anak taho. Ikaw lang biyan ay attend kay mabisita nga daan karon eh. Ang province mabisita to sa amon.
4: Ano kid balang importante para sa imo?
2: Ay,
4: Ang mga anak mo? Ko ng obra mo nga wala sang kasiguruhan.
2: Yes, sir. Ano ang ginapangwakal mo, man?
4: Ini nga ato eh, eleksyon na eh. Kagun mapirdi ang mayor nga ginobrahan mo. Pahalinon ka mo. Kagisa pagid, wala sang assurance nga kung makapasar ka ginman sa civil service exam, mabaton ka na yun. O nag-ausik ka lang sang tiyempo mo sa trabaho mo,
2: yes, na? Yes, sir. Hindi na ako magpaatag pa sa imo. Kaya ikaw mismo kahibalo sina. Kag-isa pa, dako ang bulig ko nga kung makaobra na ako.
4: Kaya mga bata mo, kaluluoy! Wala ka na sang panahon sa mga anak mo! Sakon! Pati ang pagkailoy mo, nalipatan mo na eh.
2: Yes, sir! Ano ka ba? Dapat intindihon mo ako kay para ini sa aton, para sa palaabutan.
4: Tama na! Tama na ina. Mylene, tasong bulan ha. Untat ka na da ha. Hindi na pagulat na nga maglain pang buot ko sa imo kag maglain ang buot sa mga anak mo sa imo.
2: Yes, sir!

0: Amo ina ang problema ko. Oo, ako unko, hindi ko na maatipanan ang mga bata tungod sa kakapoy ko man. Pero ang ginaobra ko subong para man sa ila, kag hindi gid ako maintindihan sang bana ko. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Mylene.
1: Dapat ang K5 ang kabugusan nga istorya ni Mylene no, sa aton drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. Tikun ka movie pa man kuton no. Need bala ni Mylene nga maguntad sa iya sining world? Ti ano karon bi kun indi magpatihon ang hambal sang iya sining bana? Ano ayhan matabo no? Ano bi niyo suggestion para masulbar ining ila sining ginaawayan mga ka K5? Sa mga naka-relate dira sa aton sini nga istorya, anong inyo ginhimo no para magkalasugot no, maghisugot kamo nga mag-asawa pag-abot sa paghatag oras sa kabataan, syempre pag sa paghatag sa pag perform sa inyo sini nga obligasyon bilang asawa. Ma'am Bernadette Umiten Calizado, hello ma'am. Ma'am Liza Barrientos dira sa Tambaculasi. Ma'am Early Bernas Durana, Miss A, nagatika-tika lang, pero galanog man radyo, di si Balay. Thank you, Gidya, Ma'am Early. Balang ko, masako, gid ang aton sa ring mga abiyan. Pero nagabakas ni kung makatika-tika, mandi kay Miss A, para hindi magsunggod si Miss A. Napangusi, nga daan niya si Miss A. No? Ma'am Geraldine Bakay, hello ma'am, dira sa Barangay Banica, Rojas City. Again to Ma'am Marisol Kiachon Kadigal, Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Arlene Fokbit, and ginatamiyaw mo naton Ma'am Dolores Abilarde and Ma'am Rena Wagas, Ma'am Elma Dornas Manalansan. To 23 ang ating drama, no? Ang istorya nga inyo nabatian mga ka K5 gindulong sa aton sang Mighty C, the alkaline vitamin C, isa ka brand sang sodium ascorbate kun alkaline vitamin C nga kilala para sa iya sining or kilala bangod sa iya sining non acidic formula making it gentle sa aton sining chan. Hindi magsulab aton nga chan, gentle lang sa aton sining stomach. Naga-provide ini sang standard vitamin C, no? Benefits sa kaparoon sa pag-boost sa aton sining immune system. Naga-support sa collagen production para healthy ang aton sining panit, kagang aton sining mga kasukasuan o conjoints. Naga-acto man bilang antioxidant. Mighty C, mga ka-K5, hindi pwede ha. Ubuhon kita, sipunon, trakasuhon, kaya uso na naman ina, basta tingulan, sisa. Mighty C, 8 pesos per capsule, mapakal sa mga butika. Always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Magabalik kita para sa last wave sa ngaton sa nga palatuntunan. This is Room 1009.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
6: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
7: TTX 500.
8: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: TTX 500.
9: Kailan nalang subong imo?
10: Sugar.
8: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
7: TTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika, nagyan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dalmi kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa kabula, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
22: isang bala ka lang.
21: Ako,
22: ang linya ko,
21: isang kapsula ka lang.
22: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
21: ikapsula mo.
22: Extend.
21: Extend. Superman for Men.
22: Gawa sa maca.
21: Isang herb
22: na nagpapataas ng ating energy
21: at stamina.
22: Like flavawaska.
21: Epektibong sexual potency herb.
22: Stimulates libido
21: and treats sexual dysfunction.
23: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
21: Extend Superman for Men.
23: Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
24: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
7: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinaka

0: Mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold, kag patulo ang mataas ang eye care drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
0: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, for Biotics.
2: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 mo na.
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag-DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Yung mga blood sugar test.
9: Kailan itong score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Kailan na lang yung mga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
11: DTX 500.
17: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumi lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
11: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may
9: may Vizio.
19: Vizio.
9: Nga may D3.
19: D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
19: D3 Bio.
9: Ang D3.
19: Nga may Vizio.
9: Ang Vizio.
19: Nga may D3.
9: Mamakal sa mga butik.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
21: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Klinikas for Biotics.
23: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
24: Gina Cano, ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
25: Sa kadlo ka pila ka maginom
24: sa
25: DGX 500.
24: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
25: Subong kamusta?
24: Oy na, halin sa nagtay kami sa DGX 500. Ay nigo ginabatsyag.
23: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
23: Mighty C,
9: babaka sa mga butika.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
23: Mighty C,
9: babaka sa mga butika.
23: DDX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
23: DDX Beauty Soap.
9: Babaka sa mga butika.
23: DDX Coffee Mix.
29: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
23: DDX Coffee Mix.
9: Babaka sa mga butika.
23: DDX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
23: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
9: Babaka sa mga butika.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
34: Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko?
33: Di nakabalo manusik?
35: Performance mo bala? Maluya na?
36: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
35: May baka kag babuwas ka.
36: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
33: Di pre, musta po lang kagabi pre?
34: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
36: Extend Food Supplement for Men.
37: Tikasin!
38: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
39: Hey, Dolan, 2:39 and last wave na ho ng ating programa, Room 1009. Ang inyo sining ahulot pa na utwasan, kaupod si Miss A. Ka K5 ang programa nga inigidulong sa aton sa kaalawan sa kanamiturn nga kape. DTX Coffee Mix, mga ka K5, may ara sang Ampalaya Extract, the sugar cane extract, kag may ara pagid iya sa chia seeds. Nakagape ka na, naka-detox sa kapa mga ka-K5. Mayog ni nga kape. Kay tungod sa mga ingredientes nga aton ginsambit mga ka-K5. So may ara kita sa ang kape nga nag-aid sa blood sugar control. nagapromote mga ka K5 sang or nagasupport sang healthy digestion kag mga ka K5 ng kape nga siksik liglig sa antioxidants no intended to protect our cells aton mga selula nagikan sa free radicals DTX coffee mix mabakal sa mga butika. Ano nang matugda ta kay Maylin? Kay siguro nang pantaman si Maylin no? Na palangga niya iyang award. Happy siya sa iyang award. Actually ako no may mga tion nga gusto mo nga daw halos diri ka na lang nagatener sa emosyoni nga ginaobrahan no pero si ako yang naulinggan ko mo lang ya ido si Maylin niya may mga kabataan niya nga nag hulat sa iya kag may bana nga nahidlaw sa angga niya.
1: Istorya ni!
39: Ina-suggest din mga ka-K-pop para bala ma-manage ang time sa pamilya, kag sa work, no? Ari ang mga practical ways para mabalansi mo ang oras sa work and sa imo siling family. Number one, kinang na maset ikaw isang clear priority. Adlaw-adlaw, kabalo ka dapat. Ano ang importante siling adlaw? May mga adlaw nga hindi ka gid makabaliban sa imong obra. Adlaw nga hindi mo man mabalibaran ang pagkinahanglan sa imo sang pamilya. Dari sa amon niya, mga emergency leave man kami, vacation leave, birthday leave, sick leave. Pero no sa iban nga gina sa mga ulubrahan, may ara man sina. No, kung nakinahanglan ka sang imo sining family or may need kagid kaduan. Nga bagay nga okasyon or aktibidad sa ibo sining family member pwede ka man makalisensya no nga ginaallow man ina sang isa ka kompanya government I think pwede man ina may ara man na sila sa mga leave credits ikaduha no? Sa pagbalanse kita sang oras ha. Create boundaries. Kunara ka sa imo sining work, focus sa imo sining work. Kunara ka sa inyo sining panimalay, if you are with your family, hindi magamit cellphone and be fully present whenever possible. Hindi ubra ang istoryahan. Hindi, no, mga plano sa pamilya, mga hitabo sa pamilya, mga handum ni ninyo bilang pamilya. Sa pihak sang kasakuon sa trabaho, kinahanglan. Ginapabati mo gin sa imo sining pamilya. Ginapabutsyag mo sa ila. Sa ila tanan. No? Nga gusto mo sang family time, quality time, dapat gina-schedule mo na. Tratuhon mo no ang mga family activities kapareho sang important nga appointments sa obra. Importante gid nga hindi bala mapaiwan. And you have to protect that time nga wala sang makaupa o makaistorbo sa imo if possible. So, himuon mo is plan your week ahead. Ilatag mo na nga daan ang imo sining mga to-do list. Nga hilimuon mo, hilikuton mo, aktibidades mo para sa bilog nga semana sa work and sa imo, sa inyong pamilya para mabaki-baki ninyo. Ano ang mas importante sa tanan-tanan analista ni mo. Like kung may ara sang kung need ikaw sa eskwelahan, eh, hindi bang siya masyado importante nga sa amo sin ang adlaw bakante si mo, si Mr. Mo, at least maistoryahan niyo ni Mr. Mo. Aga, pwede ikaw lang anay attend sa meeting dito sa school. Ako na lang ga ma-attend sa pagkasunod nga adlaw kay may ara man sila sang amuni, o di ba na? Okay, ang problema abi wala. Nasubsob na gid sa obra si Miley. And di wala namang batian sa iya nga gakalangkag siya nga makaspend sa oras sa isang oras sa iya sini nga pamilya. So I hope na sa sini nga drama may na-learn kita mga ka-K5 nga hindi tagi pag pabayan nga mag-ilinawang ang or magsunggod sa imo ang imo sining pamilya because lang ang imo sining priority puro lang obra. I mentioned actually sa amo sining chief executive officer si Doc Romil Uy. Dapat sa 24 hours sa aton sining pagpangabuhi sa kalibutan maon mo na sa tatlo, no? So may oras para sa trabaho, no? 8 hours sabi na. May 8 hours ka para sa pagpahuway, no? So tulog mo na. Kaya mo ginang standard, no? Dapat maka 8 ka oras kita, no? Nga pagpahuway, tulog bala sa gabi. So kung pang gabi imo nga trabaho ti sa adlaw i maka 8 hours ikaw nga pagtulog o kung pahuway. Ang 8 hours spend mo naman, no, sa imo sila nga mga hobbies like sa kun ara ikaw sa engage ikaw sa sports or gabasa ikaw libro if nahilig ikaw maglantaw movies or nahilig ikaw mag pangapi, no? Mag shopping, no? Di na muna kuwaon. So 8 hours para sa imo sininga obra, 8 hours para sa imo pahuway. Ang 8 hours ina like kay Maylin, kay pamilyado siya, then bonding with family. Kung nahilig siya maglibro, ti ang mga ginabasa niya sa libro, i-share niya eh, sa iya sining kabataan. Nahilig siya maglanta movie, ti movie time with family. Nahilig siya magluto, ti, di ba lang, cooking session with family. So, dira ng bonding. Na-perform mo ng imo sining obligasyon, bonding mo pa. And, kina-enjoy mo pa ang hobby mo. Di ba lang? So it's a matter of time management, kumbaga. Sa 24 hours sa aton kabuhi kada adlaw, 24 hours para gid sa obra, hindi, di ba? Na ano lang guro ah, masyado lang siguro nga na-excite, na-attach si Maylin kay dream job niya na or handom niya gid makatrabaho or naaliw lang siya nga nakatrabaho siya liwat after sa Malawi gatinuhig na nagtinira siya sa balay kag nagganap sang role bilang isang ulirang nanay. Actually nami managani kon passionate ikaw sa imo sining work, may malabot kag idea kon may dedikasyon ikaw sa imo sining trabaho kay inaya ang mga effort nga ina madiparahan gid na iya. And may reward gid ina iya, di ba? Ako nagapati gid ko sina. Pero syempre hindi isang puro tanan obra. Kinahanglan taman i-enjoy, no, ang pagkabuhi naton, no? Kinahanglan taman nga mag-spend sang oras sa iban nga bagay para mas mag-grow pagid kita. Kag kung anong ma-learn naton dira sa iban nga mga bagay nga ina, no, ma-apply ta sa trabaho ta. Kabay pa nga, no? nga hindi lang ni mag lalaang away na ni Mylene kagsang iya sininga bana. Abi bakal to Mylene sang extend food supplement for men. Ang aton sininga suplemento nga himo sa Maca and Clavawaska. Tagapa nami sang performance sa imo sininga bana, no? Bakli si darling mo, or pwede man ikaw mag-take. Actually, extend food supplement for men lang nakabutang sa packaging. But according to Dr. Miluy, pwede siya para man sa babae. So, pwede, ang lalaki na lang, para makita mo na kung ano nagidira ang pabamwersa niya. Kaya makita mo dahil niyang ebidensya, di ba la? So, bakla mo si darling mo, extend food supplement for men. Abi, kagbag ba, ano? Mag-ano ka mo, bawi ka mo sa isa kag isa. Abi pa ayaw-ayawi gina sa darling mo para hindi na siya magbugit-bugit, no? Kag-happy lang ang inyo sininga married life, ang inyo sininga bugos nga family. I'll see you again tomorrow, same time, 1-3 p.m. Sa liwat, my name is Miss A, sa ngalan sang bugos nga hugon, sang K5 at News FM Rojas, sa aton sininga partner sa technical side, ka K5 at Michael John Ditoga. Sa ngalan, sa aton sininga Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Capiz, K5 News FM.

0: trend sa mga kababaihan.
1: Spore Biotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Spore Biotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500.
5: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi nga magkabalaka.
4: Mag DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
4: Bastante sang antioxidants.
5: Pangontra sa mga halit ng free radicals.
4: Likawan ang baratian.
5: Mag DTX 500 ka.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Juice 7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko.
7: Ano sa una ang
8: blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Panahon na naman ang ubo.
4: Si Bunch
5: at trangkaso.
4: Pero huwag mag-alala
5: dahil andito na ang Mighty.
4: Panlaban mo
5: Mighty C!
4: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
5: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
4: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
5: Mighty C!
4: The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C!
5: The Mighty Power of C!
9: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabakan mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
14: Gaan. Mag-joy ride man tabi ga.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
4: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tiga, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sakay ka kidiya!
15: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver, extend, love.
5: Extend Supplement for Men!
4: Yahoo! DJ!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nag-a-buro ng akong mga mata. Nag-a-pula kag nag-a-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and KTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: out of Mongtrip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga, liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5.

Alas 3, 41 ng hapon at ang oras na yan ay hatid daw sa inyo ng ating Super Trio. Lagi ko tayo nga mag-take ng ating DTX 500, ang ating alkaline based vitamin C minus C at ang ating D3 Bio. Basta tubos po na natrangkaso mag D3 Bio ho tayo araw-araw sa mga sukyo ng ating butika, mabibili ho yan nationwide. The Big Mix, kasama pa rin na Asian Jack. At kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong favorite FM radio, number 1 FM radio, 101.5 K5 News FM.

0: Adaptan sang prebiote. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sfor Biote. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sfor Biote, you're always in good health.
1: GTX 500. Masami ka bala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat. Kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. GTX 500. GTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
9: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
11: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana.
12: Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga-Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahango.

0: Bayo.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bayo. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bayo with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio GTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500. Aga unto kagabi GTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo GTX 500. GTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyag ang
0: GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo, kag-sip on. Tapos yun, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, kag-sip on.
5: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namun ng mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipan-sipan ang mataho mga sumpun sa katong drama sa kanginan. Ngayogit makuhaan sang leksyon. Yaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Papa, ang lolo kid.

0: Ay, kanami isang pamatsyag ko kay nakapaligo na ko. Ay, iputos ko sa ulo kung tuwalya kag dito na ako mag suksok sa bayo sa kwarto. Ara na. Magwa na ako dali sa banyo.
1: Palanggata ka na, ma. Gata ka, pasok din ako. Ay, ma. Ay, ma, pasok din ako. Bala, ari-ari. Balos. Balos. Hindi ko mag-inulsol kung mangin kita nga doon. Hindi ka agad mag-inulsol. Balos, Rima. Ah.

0: Rima, sino ang lalaki na upon mo?
1: Kwan, ma. Si Barkley Gli, ma. Bana ko.
2: Mayong adlaw, ma.
0: Basi ko na kung palpak naman ina. Basi ko na palagihan ka naman sina kung kung matakhan sa imo.
1: Ma, malain niya si, si Barkley, ma. Palangga niya kami ni Kiki, ma.
2: Inamatood, ma. Palangga ko gidang bata mo. Kagangapo mo.
0: Kabay pa. Kabay pa. Hindi ka maglipat. Ginasaligan ko ina Barkley.
2: Ginapromesa ko gina sa imo, ma. Tindugan ko kung ano man ang ginbuyan ko, mga tinaga sa imo. Pangako ko ina, ma.

0: Kiki.
1: Iya. Bayo.
2: Nagano na sila ba?
1: Iya.
2: Nagahiya-hiya kabayo si Kiki? Kagang langka-langka man iya nga Kiki. Ginanamitan man? Bao. Kanugon nga wala ko na lang gindiritso ang abno. Siyang ginbilin siya din ni Riba sa abot. Bao nagpugong-pugong pabi ako eh. Ay, sa dughan pa lang ni Kiki nga dito ko ginpaupok ang kaunol ko sa iya. Ay, baka tiyansalag ako. Torsihun ko ginagkaragalan siyang abno kay na. Duslakan ko na gina siya siyang tudo, bro. Ay, kaputi pagadaan nga klase bata. Naglinong na? Tapos guro siyang pagsakay ni Kiki sa kabayo. Ay, apuga ka mo. Dasun. Ha? Ah, dasun ako naman, Kiki, ha? Ako naman. Ako naman ang kabayo ng sakyan mo. Ako naman. Ako. Ako. Naano ka man imo yung atigulang ka man? Ang ilampusan mo, kuya, sang labador sa ulo?
3: Ay, nag-concentrate ka, gina? Grabe, ginang paningad-ningad mo sa kay Kiki kag Bartley nga naghampang sa piyakbalay. Kag ginahimil-himil mo pangkuan mo, ayawa ka! Demonyo ka, gindya! Diyos ko, nalagad kinatan ka tani ka tigulang ka, kinatan ka tani! Manyakis ka, manyakis!
2: Manyakis ka to? Hoy, malam, imo inisala. Kay wala mo na ako ginapagamit sa imo. Lalaki, kuya? Nag-aandar pa yung makina ko?
3: Andar? Oo, nag-aandar pa. Pero burot-burot na lang. Hay! Kag paano mo ako magamit, ha? Kay husto man ang ina magdonglay-donglay. Bastos ka lang, gidyawan! Bastos ka lang, gidyan!

0: Ga, day off mo subong, hindi bala?
1: Oo, ga. Nga man, haw.
0: Kwan, ikaw lang anay, tulutan ako kay Kikibi, ga.
1: Ah, bawang palang ga ko lang hini. Oo. Ginapamangkot pa bala ina sa isa ka, amay? Natural ho, eh. Ako ang mabantay sa anak ta. O, sige na, imos na. Kay maliit ka karon.
0: Salamat, kid ka, ha? Salamat, kid nga. Nangin mayo ka nga, amay, sa kay Kiki. Salamat, kid ka.

0: Four Biotics. Ang Fortified Probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Four Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Four Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Four Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Four Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: K5.
6: K5
1: News FM.

0: Uy, may nagdulog. Sino nang lalaki nga nagabotor nga nagpundo sa tubang sa balay ni Rimba, ho?
1: Meg! Arit ako! May dala ko susuma na!
0: Uy, mainom-inom gid sila, di ba?
2: Di! Mamakata na ilim na, no? Dali ka sa tiyanggi, ha?
1: Ati, oo!
0: Ara nang duha ka mga tangbaro-ro, ho? Mga tangkuloy. Gapakanto di sila sa tiyanggi ko.
3: Meg!
1: May katultol ko, di ba? Marka demonyo, ah! Tatlo lang!
0: Ano siling mo? Marka demonyo?
1: Otoy!
0: Ati, libre ko di, ah! Daw nami nang ginabit-bit mo nga sumsuman, ho? Inasal nga manok ang tosino na ay. Ako nang ilimno na kag ice. Maintra ko sa inyo, pwede?
3: Okay. Tuwad ka, Choy? Mainom ka?
0: Oo, eh. Eh, pala inom ko, ya. Subong ko na lang gani yung naglaylo ko mo. Kahit may edad na. Una lang ka mo dito, kay masunod lang ko.
3: Ate, sige, Choy, iwan ah. Hulaton ka na mo dito, ha?
0: Okay,
3: Salamat ka na.
0: Sige. Okay.
1: Choy, hindi ka mapadugay, Choy, ha? Eh, para makadamot, ha?
0: Okay, ha?
1: Ayos.
0: Masunod ko na yun, ha? Ayos, gidne. Ayos, kid. Madala ako sang lollipop nga tsokolate. Nga paborito sang abno nga si Kiki. Pasup-supon ko siya sang lollipop. Kagsa si Sina nga hugada. Tursihon ko na gina siya. Patay na kun patay. Basta malipay.

0: Mix, sarili na itong manak mo nga, abnak, ha?
1: Ito sa kwarto, ha? Gatanaw, karton sa TV, ha?
0: Tataw, tao ka, bla? Pero may linawan tadi, ha?
1: Gato, sa mga trabisiya at na kay Rimay, ha?
0: Ano nga kita siya, ha? Lingaw-lingaw lang ginagmay, ha?
2: Human, hugid. Sadya-sadya lang pala.
1: Kike! Day! Day, dalini blan. Nay kay Papa Bark, day! Kike!
3: Papa Bark? Tawag mo, Kike?
0: Ma? Migs? Wapagilig ni siyang manak mo, Migs. No? Pero tika puti, oh. Day? Kapalo ka magsaot?
3: Ha? Saot, Kiki? Na?
1: Sagan gili magsaot si Kiki. Mayo-mayo, Kiki.
0: Ay, day, Kiki? Sa saot, day. Libot-libot sa amon nga tatlo. Kaya gaan ka namon korta.
4: Yeah, oo.
0: Ha? Sabak sa kada isa sa amon, ha? Day, sa akong una, day, ha? Dari, ho?
3: Ay, sabak!
2: Day. Sa ako naman, day. May lulipap ko diya, ho?
3: Alolo naman ko,
2: ayun no, sabak niyo.
1: Day, day, Papa Bark naman sabak. Day. Papa Bark naman. Papa naman, day, dali ni sabak.
3: Sabak,
1: Papa Bark. Oo, day, sabak.
3: Kabayo, kabayo, kabayo.

Nagabihan gid ako puli kay kaiwat sa salakyan. Nagdugangan pagkikigin pa overtime baka may ni madam. Ay, lapit na ako sa balaya. Kalinong haw. Kag nga wala nagpasiga si Barkis ang suga diri sa gwa. Dugol pilang nagkubakubang dugahan ko. Masulod ako. Barkley? Ga? Kiki? Wala sa nagasabat, ha? Kiki? Ga? Barkley? Kiki? Inaano man? Abdihan ko big mayor ng pertahan, be. Barkley? Kiki?

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
0: Ganito ako!
4: Tigasi!
0: Tigalapa!
4: Tigasay!
0: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
0: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
0: Dahil kasangga ko
4: ang extend!
0: Supplement for men!
4: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo?
5: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
0: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
4: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.

0: Ado ang nakita ni Rima nga amo na lang santo ang iya nangin reaksyon. Mga byan, sunod gininyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang pagturunan nga ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan si Papa Kaglulugid. Ginsulat kas direksyon sang inyong alagad Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapamati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.
2: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisi sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. May Visio. Visio. Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatia tuga sa mga Kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
3: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gid ya sa butika.
26: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
25: Kay may barato balaya nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
27: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
25: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
26: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio
1: K-5 Muse FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Karen Salomeo Hanson. El Castigador! El Castigador!

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Subo nga adlaw sang Webes, mga kaki-5, petsa 9 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaupo nyo naman ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Magadulong naman kita sa mga balita nga nagkainabo diri sa aton siningapungsod Pilipinas. Kagilabi na diri sa probinsya sang Capiz. Subong man, mga reports sang aton sininga patrol, mga kaki-5, sa pagmonitor man sa kalinong kagkatawhay diri sa aton sininga probinsya, tutukan lang diri sa aton sininga pagpangalagad. Ang aton ginya paghatag sang katahuran, paggabi-abi sa mga nagapamati na sa ila sininga mga tag sa karadyo sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas, sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar, sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan, kag subong man sa mga nagatutok sa aton sininga Facebook Live, sa aton sining official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Sa kutob malabutan sang aton sining pagwaragwag sa subong nga hapon, maayad-ayad gid nga pagpamati sa inyo mga kaki-5. Mayong hapon man sa dira sa may TATC, sa mga vendors naton dira kag mga bumalakal, kag subong man sa mga vendors dira nga nakapwesto man, pila ka mga vendors dira sa may Burgos, no? Pila ka mga establishmento dira sa may Burgos, mga kaki-5. Mayong hapon man dira sa inyo, sa mga tricycle drivers naton nga nagabiyahe, mga kaki-5, jeepney drivers, van and bus drivers, mangin mga pampribado naton nga mga salakyan nga nagatutok sila sininga mga tagsa ka mga speaker sa ila sininga salakyan, maayad-ayad gid nga pagpamati, mga kaki-5. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Sa aton sini nga headlines, pagsulod sang ginapatihan illegal nga droga, mga kaki-5, sa may Capiz Rehabilitation Center, padayon pa nga ginaimbestigaran. Jail warden aminado nga vulnerable ang pasilidad kag kulang ang gwardiya. Masobra 100,000 pesos ginbilin nga halit sang sunog sa milibili. Mga tikang agud indi mabiktima sang kawatan, ginhinalaan sang barangay opisyal sa barangay Adlawan. Ang aton sininga Rojas Component City Police Station, ginapaligmat ang publiko agod indi mabiktima kun mabiktima sang kawatan. Nagiban pa naton diri nga mga talalupang don nga mga balita kag impormasyon inyo nga tutukan, mga kaki-5, diri sa aton sininga pagpangalagad. Mayong hapon man dira, no, sa may RV Mini Mart sa Chodoro Arsenas Trade Center, nag-monitor man dira, no, si Madam Rogelyn Gatchombo while nagapanindahan. Thank you gid sa aton dira nga mga listeners sa may Chodoro Arsenas Trade Center, ilabi na sa may RV Mini Mart kag kay Madam Rogelyn Gatchombo. El Castigador. Oras sa aton sininga pagpangalagad, mga kaki-5, 18 minuto sa nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. E-check taanay ang aton sininga lakat sang panahon. Kagdiin na ni si Inday, si Bagyo Inday, mga kaki-5, o kung super typhoon nga may international name nga si Bavi. Aton man nga hibaloon, ano, based sa diri sa datos sang aton sininga pag-asa. Based sa Tropical Cyclone Bulletin number 7, mga kaki-5, kainasang udto. Kagbantayan man, ha, mga alas 5, mag-release naman ni sila sang latest update, mga kaki-5. Pero based din rin, no, sa kagina lang gin-publish, no, sang aton sininga pag-asa, alas 2 ang hapon ang Bagyo Inday nga may international name nga si Bavi. Padayon nga ginamonitor sa sulod sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility mga kaki-5. Ang iya sini nga lokasyon na 780 kilometros na sidlangan sang Apari, Cagayan. Ang kabasugon sini nga dalang hangin ara sa 165 kilometros kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 200 kilometros kada oras. Nagahulag pa nakatungdan na aminha nakatungdan sa 20 kilometros kada oras mga kaki-5. Akabay pa nga mag likaw inidri sa aton mga kaki-5. Kay mabudlay naman no kon iguon naman kita sang bagyo kay iban gani amo pa lang man nagabangon sa pilaman ka mga kalamidad asod-asod nga kalamidad nga naglabay diri sa aton sini nga pungsod mga kaki-5. Oh iban wala pa gani matuigan nga way makarecover sa bagyo kag linog mga kaki-5. Ay ko magagi naman diri sa aton problema naman sang aton sini nga mga kauturan. Day sa aton sini nga pag-asa nagaluya ni gamay ang bagyo nga si Inday. Mga kaki-5. Kag nagapabilin sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 2 ang Batanes. Signal number 1 naman ang Cagayan. Lakip ang Babuyan Islands, mga kaki-5, Isabela, kag pinakabahin sang Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Aurora, kag Catanduanes, mga kaki-5, no? Based sa ton, sininga DOST Pag-asa. Hali, dali lang kay i-check pag ina to, no? Ang pila ka mga information no nga aton man diri nga ginagather gikan sa pag-asa mga kaki-5. O kag may mga rainfall warning no sa pila ka lugar mga kaki-5 bangod man sa sining habagat southwest monsoon nga ginapa-enhance ni Bagyo Inday. Heavy rains was observed mga kaki-5 sa Cotabato City, sa Lanao del Sur, sa Zamboanga del Sur, sa Maguindanao, na pila ka lugar sa may Mindanao, mga kaki-5. Grisaton gani na mabulubat sa aganta ang may pagmadlos no sang hangin, ilabi na sa mga coastal areas, mga kaki-5. Nagpaandaman ang aton sininga pag-asa, posibleng makusog nga ulan, mabaskog nga hangin kag pila pa ka mga di mayo nga kondisyon ilabi na sa mga kadalawran bangod sa sining bag epekto no sang gina-monitor nga si Inday kung Bagyo Inday kag ginpa baskog pagining southwest monsoon ukon habagat mga kaki-5. Sa pag-asa kung suno pa sa pag-asa posible nga magpalapit paginang bagyo sa Northern Luzon Biyernes sang gabi tob-tob sa aga mga kaki-5 posible nga maglabay mga kaki-5 kag magapadayon niya sini nga direksyon sa Taiwan sa nakatungdan sang Japan kag mainland China mga kaki-5 ginapaabot nga magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado. So malabay lang ni siya diri sa Biyernes gabi. No mga kaki-5. Oh dira dito sa may Northern Luzon. Kag standby no sa latest man sa hindi madugay nga update no 5 PM nga update sa aton sini pag-asa para sa dugang pagid nga mga information angot sa sining bagyo nga si Inday mga kaki-5. Castigador. 13 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang ininga bahin ang aton sini nga ulat panahon kag mga balantayan nga mga balita ginadulong sa inyo sang kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Ang aton nga ginapangape adlaw-adlaw, ilabi na kon morning mga Haki 5 para mangin aktibo kita, no? Aga pa lang bala may mabatsagan na kita nga maayo mga Haki 5 sa aton siningalawas. Nagabulig ini mga Haki 5 ang DTX Coffee Mix paglimpyo sa aton siningalawas. Pinaagi sa pagsuplemento adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify sini o kung ginapagwa ang mga toxins. Mga Haki 5, kaining mga toxins hindi ni dapat magpabilin sa aton siningalawas kaya muning gadala sa mga balatian. Ang DTX Coffee Mix, may ara inisang ampalaya o kon amarguso nga masustansyagid mga Haki 5, kag madamo kita sa mga benepisyo nga bakuha. Chia seeds and desugared sugarcane extract powder. Amo ning mga kampiyon nga mga ingrediente sang DTX Coffee Mix nga makahatagid sang benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang DTX Coffee Mix friendly sa aton sini nga tiyan kay ini non-acidic. Kag friendly man sa aton sini nga heart, di kaniya makabatsag sang palpitation unlike sa iban nga kape kon na pirmi ka magpangape mga Haki 5. Iban gina nervyos, no, gapalpitate ang ila sini nga heart. Ariya, wala ka dapat kabalakan. Very friendly and healthy mga Haki 5. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar mga Haki 5. Kag subong man, no, mga Haki 5 ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center available man online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Oras aton sini pagpangalagad 10 minuto sang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. At aganta na iligwang inyo sinimagin padala nga mga mensahe diri sa aton sininga pagpangalagad. Present na si Ma'am Gianna Amvils Siloso dira sa may Luktugan. Mayong hapon sa imo ma'am. Dira sa may Amvils Choice sa Barangay Luktugan, Roja City. Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon Sir Darren, nagapamati na kami diri sa may Sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Rodel Bogarso Posadas, mayong hapon Sir Darren, pa shout out sa family Posadas sa Barangay Tiko sa Banwasang Panay. Thank you. Ma'am Verna Binlero, nagamonitor naman diri sa aton sini nga pagpangalagad. Iban pa rin niyo diri nga mga mensahe kay Patrick Matias Robles. Mayong hapon Haki 5 Darren, masa Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Ma'am Dolores Abilarde, good afternoon Sir Darren. Good afternoon man, no, kay Ma'am Dolores Abilarde dira sa may kilometer 2 sa Barangay Lawaan mga Haki 5. Sir Reynante Cam, good afternoon Sir Darren kay wifey Baby Cam kag samon anak B-boy Cam. Sa kon Eloy Helen Cam nagapamati gid kami diri sa Barangay Dayaw sa Sitio Pagutok. Thanks gid Sir Darren. Kay Derek Makimot, mayong hapon Haki 5 Darren, greet ko lang to all firefighters, ang Kakag family and the Crime Crew Dance Group. Greetings coming from Derek Makimot. Salamat gid. Thank you man kay Derek Makimot kag dira sa mga volunteers o kag tanan nga mga firefighters dira sa may Kakag mga Haki 5. Victor Bustilio Hulasca, na ayong hapon Sir Darren, nakatutok na kami diri sa Almalbis Village sa Barangay Kulasi. Madamo gid nga salamat. Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbona, good afternoon Haki 5 Darren, nagapamati na kami diri sa Barangay Kulasi sa Sitio Almalbis Village. Thank you gid. Kagdira man sa may Raj Kainan sa Punta Tabo kay Taros Marie Antojo Joa Perez mayong hapon kay Tayro Di Cata sa Barangay Nagba sa Cata family sa Herosa Antebor family sa may sitio proper dira sa may Barangay Nagba man sa Mayon Paligumba family sa Barangay Bunod, especially kay Sir Moises Paligumba Jr. Kaya Bianaton B-Boy Paligumba III, kag kay SB member Stephen Paligumba, kag kay Taipisto Hilikan, dira sa may Barangay Balingasag mayong hapon man. Sa tanan nga mga taga-kwartero mayong hapon sa inyo mga kakifayma. 7 minutos ang nabilin antisita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon diri mga kaki 5 sa aton sinipagpangalagad sa programa nga El Castigador. Ang aton sini mga nakalinyada nga mga balita aton ay napagastoryahan at tutok lang mga kaki 5 kay magabalik kita pagkatapos sa mga importante nga pang mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
4: May ilonggo sa strand?
3: Dumulayan ko, no?
5: Malayan.
3: Physically, daw muna daw isa kahigot, no?
4: Isa kahigot, ha?
3: Isa ka banting. Kung DNA, duha. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
4: Amo nang matigulang Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad shape Sir JP. But silingon may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction Sir JP nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
3: Husto.
1: DTX 500.
6: Ginaka no nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang pagka batinamon nga may DTX 500.
2: Sa kadlaw kapila ka mag-inom?
6: Sa

0: mapatay nga mapatay na lang.
1: Gusto. So maayo na lang dok nga may isa ka specialized DNA caps, no, kag ginatawag telomeres. In real sense dok, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats.
0: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
1: Gusto. So amo na dok Ramil, in real sense, ang telomeres ilingko repetition lang ni siyang pareho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kun indi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parehos nga information nga naka-reserba.
0: Ang mangin problema, Sir JP, amuni, ti normal may oxidative stress.
1: Husto.
0: Target niya ang telomeres.
1: Ay!
0: Meaning, kung wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, ita maranta, kisa mahal guro.
1: Oh.
0: Kaglabi na, wala ka gainom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
1: Husto, Dr. Ramil.
0: Dari na ito mention din, Sir JP, nga ang cellular probes ang aton, permigan na sulit-sulit. Nga mag-inom giga DTX 500 kun hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
9: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
2: DTX 500.
10: Katalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong dinamik na gitsa akong nga mata?
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. mo man bala, testingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
9: Extend Pod Supplement for Men. DTX 500.
11: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruascapis. May ara ako balatian sa mata.

0: Ermela nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidan DTX 500.
1: DTX 500!
2: Abakal sa mga butika.
1: DTX 500!
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: El Castigador.
5: El Castigador.
4: Darren Salomeo Hanson.

0: Oras na ito, mga kaki-5, 4 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa pagpangalagad sang El Castigador. El Castigador! Kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, mga kaki-5, kahapon nga adlaw, may ara sang isa ka person deprived of liberty o kon PDL dira sa sulod mismo sang Capiz Rehabilitation Center ang nakuhaan mga hakifive o kon na-recover siya ang ginapatihan shabu o kon illegal drugs. Mga kakifive, ginkilala ining PDL nga si Alidar De La Peña, 19 anyos, residente in isang banwa sang Pilar. May kaso, may kangtanan sa paglapas sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mga kaki-5. No, may kangtanan man sa illegal nga droga kag na priso ini sang tuig 2025, no, nagligad nga tuig. Suno man sa aton sini nga pagpakigangot sa jail warden sang nasambit nga pasilidad, mga kaki-5. Ang pamangkot, paano ini nga nakasulod, mga kaki-5, dira sa may CRC, no? Hindi lang ina nga best mga kaki-5, kundi makapila na kabeses nga may mga na-recover dira sa sulod mismo sang CRC nga may mga ginapatihan illegal nga droga, mga kaki-5, abot silingon. Hupos lang ang pagpasulod dira, mga kaki-5. Oh, dali lang ang magpasulod sang kasubong sininga illegal nga droga. Kumusta bala ang seguridad sa nasambit nga pasilidad? Ari pamatian nato ng pahayag sang jail warden sang Capiz Rehabilitation Center, mga hakifive, si Mr. Arjuna Ingkong sang aton sininga ma-interview.
1: Well, ang kunin mo tanaw no ang CRC vulnerable it's because nga inapalibutan sa ang kasada. May mga pumuluyo kita ang nagasugid sa aton nga may harapong kisa nga nagamutok kung gabi kalpon mag-aaga nga may ginaboy din sa sulod sa CRC. Which is yung mabalaan na lang nato na after 3 days kay wala man sila gasugid sa sigida, wala sila ga-report. Mabalaan na lang na after 3 days na may ginaboy ulit. No? Ikadwa, naton ng mga gwardya, kulang. So hindi naton 100% mabantaya ng ang aton pasilidad. So that's why siguro muna may mga nakalusot na droga.
2: Oh. So na-mention mo sir, kulang ang pila di subong ang gwardiya sa CRC sir?
1: Pila mong gwardiya 13 divided by 3 pa ina 3 groups.
2: Ah, okay.
1: So taga-adlaw duty na 4. Masunod ang man dahil ganit ko may mga hearing hindi kulang ang man.
2: So pila subong sir ang population sang PDL diri sa CRC?
1: 371.
2: So amo na gali kadamo, no? Anong may mga tikang bala kita sir nga mga ayok bibulig sa aton nga gobyerno para well, mapasangkad ang seguridad?
1: Isa ina no nagpangayo man ako to sa aton na gobernador Castro sang dugang gwardiya no siyang auxiliary guards na lang ng pamilya ko. So hopefully na maximum.
2: Okay. Ay, so nung may mga CCTV man sir, sa mga pagdarga sir?
1: Yes, may CCTV pero limited lang nga itong CCTV. Daw kilala ni daw anong lang ni ka CCTV. Isa sa dito sa likod, isa diri duwada. Kag isa dito sa may nanginipan. Dalawan.
2: Oh, sige sir, amin mo na lang mabilin nga mensahe sa
1: mga. Well, mensahe ko lang no, sa ating mga PDLs man. nga leso na ini so nadakpan sila nga nagadrug. Actually permi ko ni sila gina-remind nga kung may manakpan hindi naman niya pag itolerar kahit hindi naman niya kaso no? Para madugla hindi ang rehabilitation center hindi sila din para rehabilitate sila hindi nga mag sobra sila sa illegal man daw mga droga napatan ni buligan man ilang ilang ako galingong no may para lang sa ilang pamilya ang aging bayaan nila kay tungod na preso sila diri.
2: Okay, thank you Richard.
3: El Castigador, El Castigador.
0: Na batian no mga kaki-five ang kabahin sa aton sining interview kay Mr. Arjuna Ingkong ha mga kaki-five kagabi no during sang padulong man aton dito matapos nga nabaton man aton ang information mga kaki-five nga kun sa din ginrespondihan sang aton sining kapulisan dito sa mismo sa sulod sang CRC mga hakipay matapos nga nagpangayo man sang assistance no para magimbestigar nagpangayo ang sang assistance sang CRC sa aton sining Aros Component City Police Station mga kakipay kagamo na gani ang natabo mga kakipay sa sining pag kadakop sa sining PDL nga ini kaya nagpadulong ini siya sa CR mga hakipay sa takna alas 5:30 sang hapon apang namutikan ini sang iya sini nga upod man nga PDL nga may makaduluda nga hulag mga kaki-five rason nga gin-report ini sa duty jail guard kag gin-rikisa ini siya mga kaki-five nakuha ni saya sini nga posisyon ang tatlo ka mga magagmay nga sa Shay nga may unod sang ginapatihan illegal nga droga. Isa diri ang sasye nga nagaunod sang residue ha mga kaki-five. So muna gani inang nagakatabo dira sa may CRC ha mga kaki-five. Ado katatlo na ni suno kay Jail Warden Ingkong ha mga kaki-five. Kami ara man da nagligad nga PDL nakuhaan sang illegal nga droga. Kag may mga nare-recover sila dira nga mga drug paraphernalias. Kung may mga ginapatigayon sila nga uplan galugad. Ining pagka-recover sang ginapatihan illegal nga droga, mga kaki-five, no, hindi ni dapat ya pagbaliwalaon sang aton sininga mga natungdan mga kaki-five. No, hindi lang ni isyo, no, mga kaki-five. Angot sa sining mga nagkaladakpan nga ni kundi isyo ini sang siguridad no sa sulod sang pasilidad nga aton tani ginalauman no nga hugot tani bala ang pagbantay mga kaki-five. Imagine 13 lang diraya ang gwardiya sa pihak no sang sining kadamuon nga mga priso dira dati hindi pa naton ini ma kabigid nga mga guilty na gid sila sini ginapangatubang nga kaso mga kaki-five no kay mga inosente pa ina sila ha tubtob nga ti ang korte na ang makapamatbat mga kaki-five hamak mo sa mo sina ka kadamuon asang mga PDLs dira may posibilidad nga hindi niya mamonitor no mga kaki-five sa mga gwardiya man dira mismo ang jail warden nag-ako nga vulnerable no o confront ang facilities nga iitsa lang dira no mga kaki-five kay lapit lang ni siya sa karsada o kun alagyan lang gid mga kaki-five kag may mga report nga pila ka mga residente lapit man dira sa nasambit nga facility may mga nakitaan sila kun na mga nagob na sa gabi o kun kaagahon mga motorsiklo nga nagaagi nga nagahaboy sa sulod sang pasilidad kun ano man dirang ginahaboy nila posible basi mga hakipay May kuano man dira nga butang kag dira nakabutang ang illegal nga droga kay ti pagkadakop ni sa sining ano nga ni no sining PDL nga ni ka hapon. May ara ni saya sang balunan ang ano na bala partner masamigi na sulod sa rep labi mo isda ang sulod. Abi mo ice cream ang sulod gali kay isda no mang sulodlan sang ice cream nga nagaduag pula. Ang mga unod niya mga Haki 5 is mga aluminum foil, may ara sang lighter, no, mga Haki 5. Abot silingon, no, ready na mga kinahanglanon sa pagro-ro mga Haki 5. No, ti makaano niya, makaalarma gid sa part sang aton sininga dira no sa pamunuan man sang CRC mga Haki 5. Nga muning gakatabo, hindi lang isa ka bes. Mga Haki 5, apisar nga ti ginaimbestigaran pa ini. Mga Haki 5, pero isa lang diri ka seryoso nga aton sini nga nakitaan nga ang seguridad gidira ang hindi siling ma 100% gid no nga matutukan no kay kadamuon sa mga preso. Mga Haki 5. Ang malain pa dira no magluwas sa sining mga concern sa mga ginapasulod dira nga mga illegal drugs o kung na nagasulod nga mga illegal drugs sa kadamuon nila guro dira no iban kay may mga area dito nga ginpang separate na kay mga nagamasakit mga Haki 5 siguro hatagan ni sang pagtamod sang aton sining nga gobyerno nga masuportahan man nung panawagan sang pamunuan sang CRC nga kontani no dugangan ng gwardiya kag mga Haki 5 isa sa mga ginalantaw naton kay kag ginutok ha mga Haki 5 kung may mga gamasakit dira madasig nga malapnan ang iban nga mga preso. That's why may mga gina-isolate yung mga preso nga may mga TV ha mga Haki 5. So nagaantos ang aton dira nga pila ka mga PDLs mga Haki 5 kagining gakatabo no nga nagakalusot dira ang illegal nga droga mga Haki 5 sa muning nga sitwasyon ni kadamuon sang ano sang PDLs mabudlay gi man ni ano mabantayan no ang ila sini nga hulag sa sulod sang pasilidad mga Haki 5 no not all the time nga ti mamonitor mo gid sila dira no in kaso nga ti may mga haboy gi man da. Tapos limitado pa ang CCTV so no, kay Jill Warden Inkong na dapat no mapasangkad sang aton sini mga natungdan man sa bahin sang aton sini nga gobyerno nga mapunduhan no mga Haki 5 para no hindi na ni matabo ang mga kasubong sining insidente hindi na malutsan dira mga Haki 5. Okay, sa pangalan pa lang nga daan, no? Rehabilitation Center. Ang mga Haki 5, dapat gina-rehabilitate sila. Pero kung makasubong, sini nga sitwasyon nga nag-ginutok, naluwas pa sa isyo sa mga nakasulod, dira nga illegal nga droga, na dapat gitagahan sa pagtamod sang aton sini nga gobyerno. No? Para tiban, siyempre, gina-rehabilitate sila para may chance nga magbago mga Haki 5. No, ang aton sinipila dira ka mga PDL. Pero kung amo ni kabudlay, no, sang ila sini nga sitwasyon mga Haki 5. So dapat gid nga tagaan na sang solusyon sang aton sini nga mga natungdan sa aton sini nga gobyerno mga Haki 5 para maayo man ba lang ila sini nga paghulag. No, mga Haki 5 kag dapat ma-monitor gid ni sang aton sini man nga otoridad. No masolusyonan no kon ano nga mga tika nga dapat ihimuon dira para mapasangkad ang seguridad nga hindi na dira makalusot ha mga Haki 5 ang illegal nga droga no pa mo nang mga nakita naton nga mga problema dira subong magluwas sa sining mga nakakalusot dira ang mga illegal drugs ang kakulangan sang mga jail guards. Ang mga Haki 5 kag ang pasilidad mismo nga nagadamo na no mga Haki 5 no kadamo sa mga PDLs mga Haki 5. At agantay na ligwan o dugangan na tunin na mga K5 diri sa ton sininga pagpangalagad. Oras na ton, 20 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mga ka-K5. Ang Mighty C alkaline vitamin C nagapapag-on sa aton sininga resistensya kag immune system. Amoning pinaka numero uno nga vitamin C mga ka-K5. Kita makapamatuod gid nga iniya very friendly kag healthy mga ka-K5. Hindi acidic. No, bisan way ka na ya kinaon niya, hindi ka makabatsyag sang acid no sa imo sininga tiyan. Kung ikaw magsuplemento sini mga ka-K5 adlaw-adlaw, mangkon mo gid o kon makuha ang mga benepisyo nga imo sininga ginapangita para sa aton sininga ikaayong lawas. Nga abala nga ti Mighty C alkaline vitamin C ang aton sininga isuplemento. Mga ka-K5, no, ang Mighty C alkaline vitamin C ha nagabulig ini sa pagprotekta sa aton sininga lawas batok sa mga balatian kag mga impeksyon. Magluwas dira no mga ka-K5 sa mga health conscious dira no kag mga conscious sa ila sininga beauty. Ha, mga ka-K5 makapabulig pag ini makapalimpyo, makapahamis, makapaputi no kag makapa mapaangkon no ang ikayong lawas sang aton sininga skin no kon panit. Pinaagi sang pagpromote sang collagen production mga ka-K5. Kay ini anti-aging, antioxidant power pagin nagabulig sa pag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo mga ka-K5 malakip sa aton sininga cells. Tandaan, ha, mga ka-K5, ang vitamin C makuha naton sa mga prutas kangay sa mga orange, strawberries, bayabas o ano pa dira. Pero ang the best, kung hindi ka mahilig prutas, ari no, mag-suplemento sang Mighty C alkaline vitamin C. Ganin ang ano pang ginahulat nyo sa aton sininga mga ka-K5, mag Mighty C alkaline vitamin C na everyday. Mabakal ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sining nga lugar. Sa liwat ang clinic sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, damtang lang diri sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Good PM, Sir Darren. Pag-greet man ko, sinalin Finiquito Tabige. Thank you and more power to your program. God bless. Thank you, Gida. Kay Ma'am Sinalin, dira sa may Vizcaya sa President Rojas, sa Finiquito and Fibrada family. Dugang pa ninyo din ang mga mensahe kay Doy Arthur, mayong hapon. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon, ka-K5 Sir Darren. Nag-monitor na kami sa mga balita mo. Ma'am Elsie Aconia, mayong hapon man. Thank you and God bless man sa imo. Kay Crystal May Alabe, pa-shoutout idol, o kon idol sa Barangay Milibili sa Pamungbungan, diri sa siyudad sang Rojas. Shoutout sa family Alabe. Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona, mayong hapon man. Dira sa may sitio Almalbis Village sa Barangay Kulasi, Rojas City. Bienti, 4 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Ang dugang panaton diri nga mga balita kag mga impormasyon subong man mga mensahe ninyo aton ina nga pagbasahon pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News
4: FM. News FM. D3Bio.
5: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio.
7: Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500!
8: Ano tumasol sa barangay
9: po? Ano kinabatsag mo sa ko?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DTX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C, mababaka sa mga butika.
3: Nagadamo na nagadamo, panagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay, nagtambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarguso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
13: Yung may D3.
7: D3 Bio.
13: D3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
13: Ang Visio.
7: Yung may D3.
3: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
1: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan naginom ka?
5: DTX 500?
2: Di na nalang subong imo sugar.
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
25: Kadragsa nga punggot,
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit,
26: DTX Beauty Soap.
25: Galao magputi,
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol,
26: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
29: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
29: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
30: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
29: I Care Gold.
31: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa kabulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: El Castigador!
8: El Castigador!
6: Darren Salomeo Hanson!
9: Oras mga kakipay, 25 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 ng gabi. Pabalik kita sa pagpalayag sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Hanson. Sa dugang panaton diri nga mga balita, mga Kakifive, update sa sining nagluntad nga sunog kahapon nga adlaw dira sa may Milibili, no, mga Kakifive. Pila bala ang ginhilit o kung ginbilin nga halit sa sining sunog? Kag natumod na bala kung anong rason sang sininga sunog, mga Kakifive. Ari aton ipabati ang kabahin sang interview sang aton sininga patrol kay SFU2 Junmar Galbe, mga Kakifive. Angot sa sining nagluntad nga sunog.
10: Sa aton nga investigator, no, kahapon kayo na niluntad kita nga fire incident, no, dira sa may sitio ng Paumbungan, Barangay Milibili, no, Roa City. Around 109, may nanawag sa amon sa station, nga nagaluntad dira nga sunog, no, sa malapit dira sa Padoy store, no, plasticware, no, sa sitio ng Paumbungan, Barangay Milibili. Upon confirming, no, sa aton mga precious thunder, amon siya ang aton nga lawaan for substitution, no, kay malapit na sila. So ang aton nga mga bumbiro, so 80% na yan nung struck nga nagluntad ng sunog. So marilang kay ang material is made of concrete, no, concrete na material. So hindi lang kita dito ang nag-respondi. May mga makita, may mga kopod makita dito ang aton fire volunteers ng aton kakagag recipe. Nung kaga iba man to ang pumuluyo nang nagbulig dito sa pagpalong sa sunog. So aton dire assessment, no, under investigation pa na siya. Kaya as of now, no, binaimbestigaran pa sa aton mga fire investigators kung ano gibala, no, ang ginaginan sa sunog.
11: May initial na kamo, sir, kung pila ang mga halitan?
10: Oo, so based aton nga operational manual, no, naglabot siya sa 117,000 more or less pa na siya, because wala pa na-include nung mga kagamitan sa aton par victim. So possible magkasaka pa na siya. So pero we are lang kita estimated damage around 117,000.
11: So initial man ninyo, sir, kapag investiga sa area, mga ano oras gito nakita nila nga nagkakasunog ang balay, sir?
10: Actually, sa muntong report, mga around 105, may ara dito nga taga DP, no, nga nag-obra dito. Amog ito yung una nga naka discover ang sunog. So, kaupod niya dito, maupod man niya. Actually, try din nila nga makalong ang palayo man dito galing kay because sa natawag naton nga tawag naton 80% bala ang ilamon sang palayo so hindi na to nila nakayanan so that's why na nanawag sila no sa aton sa station kagamoto no, na respond nila na aton nga katapos ang Bureau of Protection
11: Initial information sir kung sa diin ginagikan una ang palayo sir.
10: Oo, so apan pag-abot sa aton dito or pag actually gani pagkakita sa mga pumuluyo dito dito nag-umpisa sa mismo sa second floor ya no second floor ng Panimalay so pag dito no binlamon siyang kalayo para panaog no sa first floor so as of now no hindi pa natin na matumod kung ano din bala ang ginalinan dito sa kalayo
11: Ang panugyan siguro, sir, sa Bureau of Fire Protection, ang good nga malikawan ang kasubong sining mga insidente, labi na nga may mga presa sa insidente, sir, wala sang tao ang mga balay, sir.
10: Yes, madamo nga salamat, ma'am, no, kay because ina nga mga panindindom na ako sa mga pumuluyo na kung may mga laktan kita no, sa itong mga especially kung maglakat kita sa Panimalay, make sure nato no aton mga Panimalay dila da siguraduhon naton no nga ipangsikyaron bala naton ang mga makakosang sunog ano mga makakosang sunog example no i-check nyo dira kung mayara ka mo mga appliances no kung gamit ka mo sa kuryente mas maayo na lang i-unplug ang main switch dito mismo sa aton Panimalay no aga make sure man naton ang aton ginaluto no aton mga gatong dira no LPG kung anong ginaluto ginagamit aton sa pagluto mga kahoy make sure naton nga i-check naton ina bago kita maglakat no kag kung make sure naton nga wala na wala asang tao dira no siguraduhon man naton nga muna nga fire safe ang aton Panimalay So, in kaso magkaroon sa sunog, no, mas maayo gid may ara kita contact number sa Bureau of Fire Protection no sa pinakamalapit na station, especially diri sa Roa City. Tawag gid kamo sa amon nga hotline number ang 0950-6085228. Sa liwat 0950-6085228.
1: Castigator, Karen Salomeo Hanson.
9: Nabatian mga kaki-5 si SFO1 John Margalbe ang spokesperson sa Bureau of Fire Protection Roja City. Naangot ini sa nagluntad nga sunog sa two-story nga balay. Alauna ni kahapon sa sitio Pamumbungan sa Barangay Milibili mga kaki-5. Ang masubo-subo diri kay ang tag-iya nga ining 67 anyos nga senior citizen isa ka retired police na kahaya pa ni mga haki-5 sa isa ka punerarya sang nasunog sini ang iya sini nga puluy-an kag ongoing sa gihapon ang investigation no para matumod kun ano gid bala ang gintunaan sang kalayo mga kaki-5 ha kay partially burned gini no 80% na nga nagakasunog sang pag-abot sang aton sini nga bombero mga kaki-5 apisar human ini sa concrete nga materyales mga kaki-5 pero nagkalasunog ni ban nga mga pagkabutang sa sulod partially burned ang ining nasambit nga puluyan. Padayon ang panugyan sa aton sining nga bombero nga hindi gin magkumpiyansa no pisar nga ti maulano nang aton sining nga tiempo hindi mapulong mga haki-5 may magluntad nga sunog kon no hindi kita kabaluman nga magsecure sa aton sining nga tagsa ka mga Panimalay. Oras sa aton sining pagpangalaga 17 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alasay sang gabi mga kaki-5. May ara na sang latest nga update ang aton sining State Weather Bureau nga pag-asa mga haki-5. Pabati na to no ang pahayag no sang aton sining pag-asa update sa sining typhoon, no? Bagyo nga si Inday. Mga Hakifay, bari si Kakifay Loridin de la Cruz Galicia, ang aton sining weather specialist ng DOST Pagasa.
7: Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Narito ang latest sa bagyo na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita po si Bagyong Inday sa layong 780 kilometers silangan huyan ng Apari, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin umabot po sa 165 kilometers per hour near the center at gustiness na 205 kilometers per hour. At kumikilos po yan sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran na 20 kilometers per hour. And as we can see po, based on our latest satellite, yung kanyang mata at yung compact ng kaulapan at halos kabuuan ng bagyo ay nasa karagatan pa ho. Bagamat yung kanyang outer periphery ay kumbaga nahahagip na itong eastern section ng Northern Luzon at yung Catanduanes. Pero sa kasalukuyan, yung kabuuan ng kanyang bagyo ay halos nasa karagatan pa. At sa kasalukuyan, meron na po tayong mga nakataas na signals o may mga probinsya kung saan nakataas na po yung ating signals at mamaya lamang po ay ipipresent po natin yan isa-isa. Maliban po dito sa bagyo, meron pa po tayong binabantayan na habagat o yung enhanced habagat na siya pong inaasahan nating magdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa mga oras na ito ay nagpapaulan na yan sa eastern section o sa western section ng Visayas at Mindanao at inaasahang magpapaulan pa sa mga susunod na oras at araw until weekend ho yan and even until Monday. At dahil west-northwestward po ang kaang movement nitong bagyo, nananatiling mababa po ang tsansa ng landfall scenario. Pero kahit pa hindi ito mag-landfall, kahit mababa ang tsansa ng kanyang landfall scenario dahil sa lawak ng kanyang sirkulasyon, ibig sabihin maahagip pa rin talaga itong Northern Luzon ng diametro nitong bagyo. Kung kaya't necessary pa rin na mag-taas tayo ng warning signals or wind signals sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Kaugnay dyan, signal number 2 ngayon ang nakataas sa Batanes at eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. So ibig sabihin, they are expecting 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin at meron tayong pwedeng ma-experience na minor to moderate threat to life and property. So pinaghahanda natin ang ating mga kababayan dyan. Pinag-iingat po natin dahil hindi po pwedeng maging kampante dahil yung ganitong klaseng hangin maaari pa rin pong makapaminsala ng mga property. And even mag-post ng threat, minor to moderate threat to life and property. Samantala, signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Signal number 1 sa Isabela, northeastern portion ng Quirino, sa Apayao, northern portion of Abra, sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at sa northern and central portions ng Catanduanes. Ibig sabihin, may 39 to 69 kilometers per hour na lakas ng hangin po silang pwede pong maranasan or may experience in the next 24 to 36 hours. So meron pa pong time para makapaghanda pero we're hoping that by this time ay nakapag-ready at nakapag-prepare na po ang ating mga kababayan sa mga nabanggit nating lugar. Samantala, based po sa ating latest track na ipinalabas ngayong 5 p.m. in the next 24 hours, inaasahan natin dahil sa kanyang movement, pwede na ang kanyang mata, ang sentro ng kanyang mata ay nasa layo na po ng 455 kilometers silangan, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. So bukas ng hapon, nasa loob pa rin huyan ng ating area of responsibility. But by Saturday afternoon, mataas ang tsansa na ito ay nakalabas na ng ating area of responsibility. Pero kahit na ito po ay nasa labas na ng ating PAR, patuloy pa rin natin itong babantayan at hindi pa rin ho pwedeng maging kampante. Mainam pa rin hong maghanda at maging prepared at vigilant pa rin ho dahil mahahatak pa rin ito ang southwest monsoon o yung habagat. At yung southwest monsoon naman ang patuloy na magdudulot ng significant at malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Especially, kahit ngayon sa mga oras na ito ay nagdudulot na siya ng mga pag-ulan. As I mentioned po dito sa western section ng Visayas at sa Mindanao, and then sa mga susunod na oras at araw ay dito din po sa natitirang bahagi pa ng Luzon at sa halos buong bansa. By third day ho, inaasahan natin na ang sentro nitong bagyo ay nasa layo na po ng 815 kilometers north-northwest ng extreme northern Luzon or nasa vicinity na po siya ng China. Kasalukuyan, in effect pa rin po yung ating weather advisory. Ito naman ay dahil sa bagyo, dahil po sa southwest monsoon. So inaasahan po natin yung 50 to 100 millimeters of rainfall ngayong araw. Huyan, hanggang bukas ng hapon, pwede pong ma-experience ang malalakas na pag-ulan, particular 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Occidental Mindoro, sa Antique, sa Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, at maging sa Zamboanga del Sur. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat, especially po sa mga banta ng pagbaha, doon po sa, at sa mga vulnerable areas. Meron pa rin humbantaan ng mga flash flood dahil sa mga pag-ulan na ito. Samantala, bukas ng hapon until Saturday afternoon, ina-expect natin dadami pa yung lugar na makakaranas po ng malalakas na pag-ulan at mag-i-intensify pa nga. In fact, yung mga pag-ulan dito sa ilang lugar sa western section ho ng Southern Luzon at ng Visayas. Katulad na lamang dito sa Occidental Mindoro at sa Antique, kung saan ay inaasahan natin, pwede pong umabot o pwedeng mag-range ang rainfall ng 100 to 200 mm of rainfall in just 24 hours. So, pwede po yung magdulot ng malawakang pagbaha. So, dito naman sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, sa Palawan, Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Sur, maaari pa rin maka-experience ng 50 to 100 millimeters of rainfall by tomorrow afternoon until Saturday afternoon. Kaya patuloy po natin silang pinaghahanda at pinag-iingat, especially po sa mga low-lying areas, sa mga areas o sa mga lugar na malalapit po sa ilog at vulnerable areas po sa mga pagbaha. And by third day, kung mapapansin nyo po, dumami pa yung mga inaasahang nating lugar na makakaranas ng mga malawakan at malalakas na mga pag-ulan. At yung mga areas kung saan ay pwede makaranas po ng 100 to 200 millimeters of rainfall ay dito pa rin po sa Occidental Mindoro, sa Zambales at maging sa Bataan. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique at maging dito po sa Palawan. Dahil sa southwest monsoon or enhanced southwest monsoon, inaasahan natin ang occasional gusty winds o medyo mahangin na kondisyon ng panahon sa malaking bahagi ho ng bansa, most of the country, dahil po yan sa habagat. Kaugnay dyan, meron din po tayong gale warning na nakataas ngayon sa malaking bahagi o sa eastern section ng ating bansa, particular ho dito sa Batanes, northern and eastern coast of Cagayan, including Babuyan Islands, sa Isabela, Aurora, northern and eastern coast of Catanduanes, Polillo Islands, eastern coast of Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, northern eastern coast of Northern Samar. Ibig sabihin, hindi po muna inaalaw or hindi nare-recommend na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dyan dahil napakadelikado po ng kondisyon ng karagatan dahil po sa presence ng bagyong Si Inday dito sa eastern section ng bansa. Yan mo ng latest mula dito sa PAGASA. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 PM. Mamaya lamang ho yan. Stay tuned po at patuloy po tayo mag-monitor sa updates dito po sa bagyo. Maraming salamat.
8: El Castigador.
12: El Castigador.
9: Madamo gin nga salamat sa aton sininga State Weather Bureau nga PAGASA sa ginatag sininga update, no, latest update sa lakat sa aton sininga panahon kagang ginabantayan nga si bagyo o kanara na ni sa typhoon category nga si Inday, no, mga Haki 5 nga may international name nga si Bobby, no. Thank you again sa aton sininga PAGASA si Haki 5 Loridin de la Cruz Galicia, mga Haki 5. So nagapabilin, no, mga Haki 5 ang paghulagman, no, ni Bagyo Inday, panakatungdan na aminha nakatungdan sa sidlangan sa Northern Luzon. Ara gyapon ni ang sentro sini, no, mga Haki 5 na si Platan sa 780 kilometros na sidlangan sa Apari, Cagayan, mga Haki 5. So signal number 2, Batanes, eastern portion sang Babuyan Islands, northeastern portion sang mainland Cagayan. Kag signal number 1 naman sa Dares, no, sang Cagayan, mga Haki 5. Isabela, northeastern portion sang Quirino. Apayao, northern portion sang Abra. Kalinga, eastern portion sang Mountain Province. Eastern portion sang Ifugao, Ilocos Norte. Northern portion sang Aurora. Northern and central portion sang Catanduanes, mga Haki 5. Kaga posible nga magwa ni Saturn sini nga para sa Sabado mga Hockey 5 Julio 11. Pero magapabilin ni gihapon ang category sini sa Typhoon until nga makagwa ini Saturn sini nga Philippine Area of Responsibility mga Hockey 5. Padayon lang sa pag-monitor no sa mga updates gikan sa Saturn sini nga pag-asa kag diri man sa K5 News FM Rojas mga Hockey 5. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio antiviral and antibacterial specialist sa mga katigulangan dira no sa mga may edad-edad na nagabatyag bala sa ila sini nga prostate ari the best ini nga solusyon no ang D3 Bio di antiviral and antibacterial specialist no sa mga tatay, lolo, angkol no mga Hockey 5 nabudlayan nga magpangihi nagapangidaron 50 pataas sa kalabanan amuning nagabatyag mga Hockey 5, may ba nagabangon na lang sa kaihion kong gabi? Ha, mga Hockey 5, utod-utod nga pag-ihi. Mga Hockey 5, no, makaalarma diri ko may kaupod pagid nga dugo ang ihi. Mga Hockey 5, may ba nabudlayan sa pagpugong? No, mga Hockey 5, nga ila pa matyagan, daway balaga kaupo, kaubos no, ang unod sang sang aton sini nga pantog kag masami nagaihi kung amo nang nabatsyagan mga Hockey 5 indi na ina pag i-ignore sinyales na ina sang nagadako nga prostate pero don't worry may ara sang natural solution ang Clinica D3 Bio the superfood supplement mga Hockey 5 available ini sa tanan nga branches sang Clinica the Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Cinco minuto sa nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi ginakolabos ng kita sa aton sini nga champo mga Hockey 5. Duga nga mga balita kag impormasyon padayon na sa pagtutok sa K5 News FM Rojas. Ang hilita kam good afternoon Sir Darren no gina-greet namon ang family kam dira sa Barangay Dayaw gapi na mati gid kami diri sa imo program Sir Darren. Thank you gid Ma'am Roda Donato Amago. Siling nga gatutok sa imo program Sir bisan galain pa matyag. Ahay, get well soon Ma'am Roda. Madamo gin nga salamat mga Hockey 5 sa inyo pagupod sa Webes nga edisyon sang pagpangalagad sang El Castigador. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas kaupod naton sa technical side si ka K5 Michael Jan Detoga. Samon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orlene sa Berondo. Sa amon maalwan, mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Oya. Thank you gidok ha. Ini naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
12: K5 News FM. News FM.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
15: Ang Physio

0: Pag-Klinika Sport Biotics.
1: Mahigo ba ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka ba lang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Gasa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Kinatong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
6: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap
9: sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik.
6: Performance mo bala? Maluya na?
7: Mang-extend ka!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: May baka kag babuwas ka.
6: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang agabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
7: DTX 500.
15: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfang nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6:02 sa gabi.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: K5 Newscast.
5: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio

0: Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Ka-K5 sa mga headlines.
2: Headlines.
0: Maria Rochelle Abroad. Headlines.
1: Sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Headlines.
1: Masobra 100,000 kapesos, ginbilin nga halit sang sunog sa mili-bili. Motorista pilason matapos bumunggo sa ginasundan nga salakyan. Mangungumang most wanted sa kasong rape, voluntaryo nga nagsungka. Mga mangunguma sa Roja City, ginpaidalom sa 16 kasimanag farm business school training. Publiko ginapaligmat agud hindi mabiktima sang kawatan. Kang NHA, naghiwat sang 2026 sa People's Caravan sa Roja City. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa High Sukun Western Visayas, mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Masobra 900 ka mga barangay sa Western Visayas na tumod bilang high-risk areas sa pagbaha kag landslide. Sino sa RDR-RMC-6. Kag na-record nga kaso sang African swine fever sa Western Visayas, contained na sino sa DA o kung Department of Agriculture. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Oral aga kung arguments sa backs nga nagaunod sang Duterte tax records gin set sa Hulyo 15. Attorney Zulaika Lopez ginpasabina sang Senate Impeachment Court. Amazon Web Services nakipagsabol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kag jobless ka mga Pinoy, labi pa nga nagadamo. Balita ka K5 sa lawas ang pungsod, balitang international. Iran nagpakigangot na kay President Donald Trump matapos ang pagpang-atake sa US. Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
0: Balita sports.
1: Thunder Bells kag Cool Smashers nagdaog sa PVL on tour opening match.
0: Balita sports.
1: Kag para sa aton balitang entertainment.
0: Balitang entertainment.
1: Nadine Lustre duha ka beses nga igakasal kay Christoph Barrio sa Siargao kag France.
0: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Maayong gabi, Syred sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan, sa atong siringapag pangalagan, subong adlaw sang Webes. Julio 9, tuig 2026. Sa kong inyong magintag, balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwas ang Pilar. Kagsamon si ring Facebook page sa K5 News FM Rojas. Ka K5 ni Andy 3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day. Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas mga ka K5, alas 6:07 sa gabi. Ka K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3 Bio. Ikaw ang masamig nga stress, buringot kag masamig nga nagakalipat. Klinika D3 Bio ka K5 ang sabat. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa kaungdan sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Ginpaidalom sa Farmer Level Farm. O kung naglabot sa 117,000 pesos ang ginbilin nga halit sang nasunog nga 2-story sa two-story nga pulian pasado launa kahapon, Hulyo 8, sa sitio Pamumbungan, Barangay Milibili, Rojas City. Sa interview sang K5 News FM Rojas, kay Senior Fire Officer 1, John Mar Galve, ang tagpamaba sang Bureau of Fire Protection, BFP. Nakabaton sila sang tawag alauna 5 sang hapon. Kung sa din pagkabutila sa lugar, 80% na ang nagkakasunog ang pulian ni Crispin Azarcon, 67 anyos, senior citizen kag-retired police nga sa Kron, padayon pa nga nakahaya sa isa ka punerarya. Base sa ila investigasyon, una nga nakita ang kalayo sa kaduha nga panalgansang balay, kag nagaguha nga partially damaged bangod human ini sa concrete material. Nahibuluan nga pinaagi sa isa sa mga nag-obra malapit sa lugar ang una nga nakakita sang sunog. Kung sa ring gintingwaan nga palungon ang kalayo, kaupod ang mga pumulungo. Apang kag K5, bangod duman kadako na ang kalayo, wala na nila ini na sarangan. Nahibuluan hindi magdubo sa 5 ka mga fire truck ang nagresponde sa lugar. Agod mate gayon nga mapalong ang kalayo. Dugang pa ni Galve, nagapadayon ang ila investigasyon kung sa diin nagikan kag ano ang gintunaan sang sunog. Sa mga police report, pila sa magkatuhay nga parte sang lawas na angkon sang isa ka motorista matapos ginapahayag aksidente nga bumunggo sa ginasundan nga sanakyan. Alas 4:50 kahapon, Hulyo 8 sa Barangay Sibaguan, Rojas City. Ginkilala ang driver sa motorsiklo kay alias Dan, 22 anyos, kagresidente sa Barangay Baliwagan, Siring Siyudad. Samtang ang driver isang salakyan ang ginkilala kay alias Gly, 43 anyos, kagresidente naman sa Halbuena Subdivision, Haro, Iloilo City. Sa investigasyon sa Rojas City PNP, ginapahayag ka K5 na samtang ginasubay sang driver sang salakyan ang dalan, nagikan sa Rojas City proper, kagpaliko kontani pawala padulong sa isa ka subdivision, aksidente nga bumunggo sa likod sini ang nagasunod nga motorsiklo. Nag-angkon sang pila sa magkatuhay nga parte sang lawas ang motorista nga gilingon. Ginatagan sang pauna nga pagbulong sang katapos sang Rojas City Emergency Response Team antis gindala sa ospital. Padayo naman ang investigasyon sang otoridad angot sa insidente. Sa piyak nga bahin mga ka K5, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ng isa ka mangunguma nga most wanted sa kaso nga rape matapos ginserbihan sa warrant of arrest alas 8:52 subong aga, Hulyo 9 sa poblasyon Hamindan, Capiz. Ginkilalang akusado kay alias Renato, 49 anyos, kagresidente sa Dasambit nga lugar. Si alias Renato ka K5 ang nagapangatubang sa kaso nga rape by sexual assault. Ginrekomendar sang korte ang 60,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sila nga kahiluwayan kung sa diin ang warrant of arrest ang gin-issue sang 6th Judicial Region Branch 20 mambusaw kapis nga napetsahan sang Hulyo 7 sila nga tuig. Sa karoon, nakahulong na ini sa karsel sang Hamindan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ginpaidalom sa Farmer Level Farm Business School program sang Department of Agriculture ang mga representante sa nagkalainlaing Farmers Association sa Roja City pinaagi sa City Agriculture's Office. Kabahin ini sang tikang sang Department of Agriculture kag sang lokal nga panguluhan. Agud mapalig-on ka K5 ang ihibalo kag kapasidad sa mga mangunguma sa pagdumala sang ila pa lang abuyanan kag pagpadabong sang ilang negosyo sa agrikultura. Sa sulod sang 16 ka semana, pagatunan sa mga partisipante ang nagkalainlaing nga topiko lakip ang mga moderno nga estratehiya sa pagpanguma, paggamit sang bag-o nga teknolohiya, paghimo sang business plan, financial management, pag-epektibo nga marketing. Suno kay City Agriculture's Office pinaagi sang summit ka training. Ginapaabot nga maging mas produktibo, mangisko kun mas maging competitive, kag maging mapabakod ang pangabuhi sa mga mangunguma sa Roja City, pinaagi sa pagdumala sang ila uma bilang isang kanegosyo.
0: Balitang lokal.
1: Mga balita naman kay K-Fan nga nakahinabot sa palibot sang Region Side sa Western Visayas, mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Oras sa Pilipinas, mga ka-K5, alas 6 at 13 sa gabi. Ka-K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa kaalawan. Sang Mighty C ang alkaline-based ng vitamin C. Obosip on hilana trangkaso, i-Mighty C ka-K5 the immunity booster. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang regional.
0: Balitang regional. Balitang regional.
1: Nakatumod sang 919 ka mga barangay sa Western Visayas nga prone sa pagbaha kag landslide kun maka-experyensya sang moderate to heavy rainfall. Suro kay Director Raul Fernandez, chairperson sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6. Ini ang base sa ginpresentar sang Mines and Geosciences Bocon Bureau sa ginpatigayon nga pre-disaster risk assessment aging tambungan sa nagkarilaing ahensya sang gobyerno. Ginbatak man sa blue alert status ang RDRRMC6 bilang kabahin sa pagpanganda sa posible epekto sang ginpakusong habag at dulot sang bagyo Inday. Ginanauman ka bakusog ng mga pag-ulan humaling subong adlaw tuptubwas ilabi na sa Antique, Southern Iloilo, kag Aklan. Sa dugang balitang regional, ginakabig na nga contain ang mga nabalaga kaso sang African Swine Fever sa isa ka barangay sa Capiz, kag Iloilo. Sa interview sang K5 News FM kay Dr. Larissa Balio-Pianos, Chief and Integrated Laboratories Division, Department of Agriculture, Region 6. Iyagin pahayag nga gileon sila nga naghimo sa mga tikang, rason man nga wala ini naglapta. Ginatanaw man ang posibleng nga lapses sa biosecurity measures sa mga apektado nga backyard farms, rason nga na-infect sang ASF ang ilang ginasagod nga mga baboy. Lakip sa mga ini ka K5 na mo ang posibleng nga pagwa sulod sang nagasagod nga baboy sa farm. Pagbakal sang karne sa ibang lugar, hindi stricto ang mga outsider nga traders nga kun sa ibang pa nga lugar naghalin. Sa karon mayara na sa mga border control ang pila ka mga local government units sa rehiyon sa
0: East.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:16 sa gabi. Kakay 5 ring oras ang nadulong sa inyo sa kalhuan sa Klinika DTX of 500. DTX 500, mayara sa inyong paligilis kag di sugar at sugar cane extra. Ikaw mayara sa hypertension, diabetes, mapanabuang imo sa inyong blood pressure kakay 5 Klinika DTX 500, di superior antioxidant.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Nagset sa oral arguments si Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero may angot sa motion sa prosecution nga ipasabina ang selyado nga box nga nagaunod sa mga tax records kag bank documents ni Vice President Sara Duterte kag iabana nga si Attorney Mance Carpio sa mamot nga Miyerkules. Pahayag ni Escudero gin-file ang prosecution ang motion matapos nga ginbalik sa Bureau of Internal Revenue o kan BIR ang box. Iyamang ginmanduan na magtimbang nga bahin nga magsumiter sang memoranda sa maabot nga Lunes. Sa pihak nga bahin, ginpagawa na sa Senate Impeachment Court ang sabina at testificandum bato kay Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sang Office of the Vice President tagod magtambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nabaton sang OVP Central Records Unit ang sabina subong nga Webes, Hulyo 9. Nahibaloan ka K5 ginmanduan si Lopez nga magatubang sa impeachment court sa Hulyo 13 at Tubdob 14, last 2 ng hapon agad maghatag sang iya testimonya. Samtang napadala man ang kopya sang sabina sa House of Prosecution kag Defense Counsel nga Fortuno Narvasa and Salazar. Sa piyakabahin mga ka-K5 sa duga nga balitang national, nakipagsapol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal sang Amazon Web Services agud istorihan ang plano nga kapital sang kumpanya sa Pilipinas nga mahimo maglabot sa USD 5 billion o kon mas o kon menos 280 billion pesos sa sulod sa masulod nga 15 katuig. Sa courtesy call sa Malacanang sa itong Miyerkules, ginistoryahan ni Marcos kag sang AWS executives ang posibilidad sa pagpatukod sa isa ka AWS region sa Pungsod. Nahibuluan ini ang ginabug-usan sa mga data center nga magahatag sang cloud computing services gikan mismo sa Pilipinas. Ginapahayag ang katuyuan sa mga proyekto nga pabakuro ng digital infrastructure sang Pungsod bilang kabahin sang pagbadasig sang digital transformation kag himuon nga regional hub sang digital infrastructure ang Pilipinas. Sunod naman sa Presidential Communications Office.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Balita naman ka K5 sa luwas ng Pungsod, Pilipinas. Balitang International.
0: Balita International.
2: International.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Ka K5 ng oras ang nadulong sa inyo sa kalhuan. Sang manamit kag healthy ka kape, DTX Coffee Mix. Mayara sang chia seeds, di sugar, sugarcane extra, ang palaya. Mapadasig ang ato sa ring detoxification process. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Balita International.
2: International.
1: Ginkompirmar ni US President Donald Trump ka magkunag pakigangot ang Iran sa iya matapos ang serye sang mas mabugat nga airstrike nga ginlunsyar sang Estados Unidos sa mga target nga nabagatnon nga baybayon sang Iran ka mga isla sa Gulf. Sunod sa US Central Command, ang mga pag-atake ang sabat sa ginapahayag hindi makatarungan nga agresyon batok sa mga komersyal nga barko kag sibilyan nga tripulante sa Strait of Hormuz. Ang nasambit katikang ang kasunod sa naunang pag-atake sang US atong Martes nga ginsunda naman sang retaliatory strike sang Iran sa mga pasilidad sa military sang Amerika sa Bahrain kag Kuwait. Sa iya naging pahayag ginsiling ni Trump nga natapos na ang ceasefire agreement kag ginpermahan sang tinalikdan nga bulan kag gintawag ang mga leader sang Iran nga scum kag sick people.
0: Balita International.
2: International.
1: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
0: Balita Sports.
3: Balitang Sports.
1: Nakuha sa Zeus Coffee Thunderbells as kag-Creamline Cool Summers ang kadalagan sa Premier Volleyball League on tour opening matches sa Ligan City Isabela, Miyerkules, Hulyo 8. Una nga ginatubang sa Thunderbells ang Akawi Chargers kag nagdaog sa scores nga 25-11, 25-23, 26-28, kag 25-17. Ginkilala si Zam Nolasco bilang player of the game nga may 15 points. Sa pagkabahin, nagdaog naman ang Cool Smashers batok sa next Shamilon sa score nga 25-18, 25-23, 16-25, kag 25-19. Nakuha naman ni Michelle Gumabaw ang player of the game nga may 18 points.
3: Balitang Sports.
1: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Ginapahayag nga duha ang mangin seremonya sa kasal sang magkaguma nga sa Dainadine Lustre ka Christoph Barrio ang naging kumpirmar sang actress sa maistoryahan ng angot sa ila pagpakasal ni Christoph sa gipatigayon nga Showbiz Press para sa latest series nga Love Siargao kaupod si Alden Richards. Sunod kay Nadine sa Siargao niya luyag ihuwato ng ila kasal kung magpropose o kung magpropose na sa iya ang bataon nga negosyante. Dugang pa sini mahimo man nga maghiwat ang second wedding sa France bangod taga dito si Christoph kagang iya pamilya.
3: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita sa wong adlaw sa Huwebes, Hulyo 9, tuig 2020 sa isa. Ako ang inyong tag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami kanabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 83.7 K5 Radyo, tagboanay sa Banwas ang Pilar. Kagsaamon sa nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 student supporters, mga Facebook viewers, mga radio listeners. Nga nagupod na kay ka K5 Rochelle, diri lamang sa D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalan ng lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Ditoga, and ka K5 Alvin Bagunsan. At ka K5 Eric Monvilla. Sa ngalan sa mga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa probinsya, sang Capiz, K5 News FM.
2: K5 News FM. Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Mataas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa katlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Maayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan, sining at iyon. Kaya kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at gabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa nga kamu sa gihapon, yara sa man sa maayong kemtangan sinong alawas, kag hindi tagid pagkalipatan na ito na ginaliwat diri pirmi sa atong natatuntunan na hindi ito pagkalipatan na dayawan ang Diyos kag pasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, manggaranon ka man o bigado, kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga gi Diyos, huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iya gin pagkamaayo, matarong man o malaot sa sini ng mga tiyon. Muna nga dalayaw na siya at ang paslamatan. Kasi gihapon, kamusta kamutanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatutunan dari sa K5 News FM Philippines. Kabay pa, may sige hapon. Padayon kamu kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, pulong sa Ginoo. Kung ano man nabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon nga guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagid naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inabanal na luklukan at pinasaslamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gamay sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kaganahang loob. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa limanal ng mga salita. Pagpalain mo mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Rokamilo Oy at pamilya, napatuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani sa impilan kong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagbalain mo man yung manalang mga salita na nawa sa pangitan ng tulong ni Malalang Espiritu, ito ay makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong na anak. Itong lahat ang samot na langin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Nawa katuran makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay isan nga pirmi nato ni nabatian pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na sa tanan ang aton makitaan sa Mateo, kapitulo 7, bersikulo 13 kag 14. Kay diri gintuloy-tuyan kita, gintuloan kita, ginmanduan kita sa Ginoo ni Kristo mismo, na siling niya, sulod kamo sa gawang nga makitin. Kay masangkad ang gawang, kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi kag pila lamang ang nakatultog sa sini. Dire makitanta nga klaro na nga diyotay lang gid gali. Diyotay lang ang makatultol sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga ang gin siling sini ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya sa iya nga paanggid. Sa piyak naman nga parte magutoran, kung imo basahon, matingala kita nga, padayon kita sa Kapitulo 7, gyapon, 13 man to siya ka-14, kung dali na kita sa amuya po ng Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, kag-hatas 23, nagasiling naman siya rin, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ging harian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa? Kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo ng mga buhat? Nga gamahanan? Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So, matingala kita diri ha? Nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagasubol sila sa mga yawa gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon ingamit ang pangalan sa Ginoo, naghimo sa madamo ng mga gamhanan ng mga buhat.
Pero nga ang agin si Kuway sa Ginoo, amo ni ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinago. Simple lang. Kung ba noon ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable sa mga kriptologiya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya ang ato mabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod sang iabalay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyok ang kanginan, kag nagsampi sa tumbalay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggit ni Kristo diri. Pero una sa tanan, hambal na nito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sing harian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito, sa 13-14, kay hambal nito, may duha galik kadalan, makitid kag malapad. Nga man nga, kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kaubuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, diri sa aton ginbasa na res 24 hatas 26 hatas 27 pa, ginpanggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga patindog sang balay, ang isa katao nga maalam nang patindog siya siya balay, pero dito na sa isa ka sansaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo. Bangon sa iya nga alam, pero kay nga nangin alam siya. Kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo. Pero nagatuman. Dumdumunta na magkotoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang. Pero ay ka nagtuman. Laway dari ang pulong ginagamit ang aton Ginoo naghambal. Ginpaangay sang tao nga buang-buang. Nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas ang wala na sansara, umbut lang. Alam mo na nga, paglabot sa pagsulay, pagtilaw, paglabot sa makalisdanan, kabunlayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Alam mo na nga, may duha lamang kita kakatuan. Kabalo na kita. Biskan mga uturan tang katoliko, nagpati nga may ara impyerno. May iban lang mga grupo sa reliyon, wala daw impyerno. Ila man na. Ano, bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpati nga may ara impyerno. Kaya si Kristo mismo nanghambal. Kung ako nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luya sang Dios nga ang tanan niya nga mga katawhan mangin kaupod niya sa walay katugtuman. Ginplano na niya ina ahalin sa ginsuguran kag naghanda pa gani isang mas madamo pa nga mga lugar ang ambal ng mansyon. Matahong sang sabisan ano nga mahinabo matabo ang pag-ipit nga mahimo naton. Gintawag namon ina nga duog nga langit. Inang duog itawag tang langit kag pahiran sang Dios ang tagsakaluha sa ila mga mata. Wala na sing kamatayon ukon kasubo ukon nagahibi. Wala na sing kasakit. Kay ang mga butang una nagtaliwa na. Suno sa Bugna 21 versikulo 4. Mangini sa ini ka mahimayaon nga duog para sa Dios kag si Jesus. Pareho ha na dito. Kung nagapati ka sa langit, niyan, ikaw dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan, naghambal, mahanungod sa duha kadoog, dapat mo man kilalahon, ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gaya na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno ginlaragway subong isa kadoog nga nagadabdab ang sangkalayo kagasupri. Bugna 21 bersikulo 8 na kag isa ka lugar nga wala ang Dios kag si Jesus.
Sa impyerno, mga kautoran, wala ang Diyos kay Jesus. Sino nga dito? Si Satanas, kagaya nga mga anghel nga nag-apin siya. Amo na, kinalain. Kagkun, nagapati ka sa ngaluyag sang Diyos nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan, dapat mo may baluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat, ang iban hindi mangin sa langit kundi magkadto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sininga duta, niyan, dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangun sang kasulatan, naghahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga pilion para sa imong kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno din naman kinahanglan pilion pa. Kaya kung hindi kita magkatos langit, 100% impyerno eh. Huwag naman lain na katuan. Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pa gid sa langit. Nga sige pa nga moyo. Hindi bala? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuod nga pagkakonverter. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginambal ta. Kung anong ginambal ta dari, tuod na, ginambal na sa Biblia eh. Diyo tayo lamang nagbatyag siyang matuod nga kasubo sa sala, nga may madalong, matalong nga mga konviksyon sa pagpakamalaot sang wala, mabag-o nga kinaugali. Kaya damo naghambal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga bato, hindi mabailuan sang tagipusoon nga unod. Diyo tayo lamang ang naghanda nga mahulog sa bato kag mabali or madugmok. Mutamalong diri, nga ang bato amo si Kristo, kung mahambal, halimbawa nga kita, mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton lawaay nga mga pamatasan, ang aton lawaay nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa anon nang inatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton ang kabuhi in general. Bisan sino ka or kung ano man ang imo kabuhi, ano man ang imo tinapos, ano man imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, milyonaryo ka man, maluwas ka lamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginulsol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabag-o ang kabuhi. Dapat mo mabatigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa paghinulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton Ginoong Jesucristo. So nga aton pinulsol nga aton kilalahon aton kulingon nga kita makasala dayon magkadto sa Ginoo, magkadto kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa amay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nang siling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magsala sa paghinulsol. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ila kaugalingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ano ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinanglanon sang gahom sininga pagtinlo. Dawano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pagangkon sa Dios noon nga kaluoy si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Apang ang aton dako nga manugbulong nagkinahanglan sa tagsa kakalag sing walay duha-duha sa nga pagpasakop. Hindi gid kita dapat magresita para sa aton kaulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bugos nga pagdumala sa ang kabuton kag aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong, diringin gamit naman si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So, hindi kita magpresita ni bisan sino, kay bisan sino. Kaya nga aman, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba?
Oh, dayon may mga ahente man sa tanas. Damo ang aris kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tang Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kahimtangan, kag sang ila katalagman. Kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawahanon nga tagipusoon. Jesus, nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, singbugos sa iya mga kamot, kag magsalig sa igbugma kag kaalam. Amo ta malon, sa tanang kinahanglan ta, isalig tang lahang naton ang tanan sa iya. Ini sa aton kagulingon, kaya nga man, labi na kung magtuhaw na ang bugal. Mahimo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagulingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagulingon sa tubang sang Dios, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Apang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi, sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga makasasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong, kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig sing bugos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingguwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tagipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kalibgon sang nakonberter nga tao ginapaydalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya, amo na nga ako nung batyagan kung gisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kaligon, kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabayaan nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Ginisiling ko sa inyo, mga kuturan, nga ang isa ka dako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magkita sala, pero lain ang mga ginhungod gid bala nga paglapas kaysa mga biktima. Kung gisa kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagkasala. Pero kung ginhungod mo na himuon ang sala, labi na kung maghambal nga wala na ay kasuguan, sige, padayon, pagkasala. Amo ni ang punto dali sa aton nga pagtuon. Ang malain nga mga kailibgon, nagadagta sa unahuna kag nagaguba sa galag. Ang iban nga yara sa pagpakamalaot nga kalautan, naghulam sing libre sang langit. Agod na sila makaalagad kas tanas sing mas epektibo. O di bala? Daw na pa kuno-kuno pero di gani. Grabe man. Ang bisan sino nga anak sang Dios wala naghimo sing sala. Inabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa paghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa kagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano hindi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagad kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sang Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pag
sa kasalibil sang ila kaimpitan. Ang amo nga inagihan dapat naton kung kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagtilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kalooy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadurulban nagatabon sa duta kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga lumala sang talaksan sang Dios, dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadurluman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit sa grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga nagahulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo ni ang pamangkot mga otoran. May panapton ka bala sa kasal? Inang panapton indi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kon pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka manughantop sang mga pangunahuna kag ang tinutuyo sang tagipusoon. May mo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sang mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya bisan indi kita takos mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalapit bala kita sa iya agud makaangkon kita sang kabuhi. Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayo sang Dios kag ang iagugma? Ang salimista na kasugid sa aton, hindi magpamati kag makahibalo, magbasa kag makahibalo, o kon magpati kag makahibalo, apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo. Sa baylo, nga magsalig sa pulong sang iban, tilawi ang imo kagulingon. Ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento. Ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong. Tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban huo, isa kadagko nga kadamuon mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios nun nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon or panaksihon sang pandam. Pagsabdong kag instruksyon nga gidatudlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaaking sang Dios apang wala sila nagahimo sing hanuot nga ma panikasom sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing daya dayon apang ginapabayan nila ang labing hamili nga mga kaygayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba ukon ang mga saad sini nagadaog sa ila. Ginakamutan nila ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo apang duggangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isa ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao na namian nga mangin amo sini.
apang ano ang himuon sang katapusan sini? Ano ang mga desisyon kon ang ila buluhaton unod? Upod ang tanan nga mga resulta sini pag-usisahon sa tubang sang Dios. Ang kabuhi nga Kristiyano isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa ka mo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagig-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalong nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nagautod sa kalag. Nagbag-o, nabala ang relihiyon. Nabuhi na nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon. Kag nga amos

mga kasangkapan. Ating islahat, masyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa. Kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon. Itong lahat ng isamot na langin, kasama ang pagpatawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng patnamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O, si Rosita, Kapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
4: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Stop tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo
10: blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
6: Si punch at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
6: dahil ang Didra ang mighty.
11: Laban mo,
6: Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
6: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
11: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
6: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mamakang sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mamakang mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
19: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
6: Muling buhayin mo.
4: Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag Labawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
6: Extend
4: Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
16: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga utok.
9: I think it's one.
10: Madalong kag

0: alerto nga paminsaron.
1: Hi, Chemistry Student.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan nag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhuhut obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa Eye Care Drops at doon na ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: pre. Sa katog lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige, sige, sige. Ari, hey. Ari na, ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
0: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
2: Hey! Hi! Kalingawang ta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nagkining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea.
8: Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naginupdan sa prebiotics. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
10: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So na,
16: good day, magid ako sa akong body odor.
15: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
16: Kag naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mabakas sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani? Kabaho-baho pa!
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh!
19: Para sa maputi at mabangong kilikili!
21: Clinica Deo Fresh!
20: Nagabasa na naman bala ka!
19: Ah, lain naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
21: Clinica Deo Fresh!
19: Para sa maputi at mabangong kilikili!
10: Extend Food Superman for Men!
22: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi mana siya musina kay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba nami gidang extend.
10: Extend food supplement for men. DTX 500.
23: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
24: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
23: Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500.
13: Bakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
8: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: naparot ha? Tawga pa ko bala nga lao ay kay litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, ano mo na lang?
3: Hey! Bay! Kalingawang time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio Health News.
7: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
8: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? Number 1, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
9: Dalok.
8: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amo na siya.
9: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste, dere mas start ang gitawag Alzheimer's disease.
10: Correct. Brown out sa utak.
8: Brown out nga ah.
9: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
8: Hoy! Karoon na ba na? Ang D3
9: Bio. Gusto niya mag-brown out niyo utok para lipatan utang. Ti, hindi mo mag-inom D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pa gid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized.

0: yang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study. Siling lang nami ko nung mga chocolates, mga tamis. While nag-study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
3: Correct.
2: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe ka lala, matumba ang mga postida.
3: Correct.
2: Sa kalawig.
4: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
2: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang posti. Sa pero okay. Tingala ka sa lihi. Siling sa kaalam na ako sang bata pa ko, subong niya, nagindada ko 47. Ito, kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
3: Correct.
2: In short, Sir Boy, kung halimbawa, abi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon.
3: Studying.
2: Abogado kabi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Lahatag energy, pero wala latak.
4: Wala latak.
2: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, Sir Boy. In short, Sir Boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, seizures, epilepsy.
3: Epilepsy, kayang-kaya.
2: Kayang-kaya na. Alam niyo na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, Sir Boy. Ang epilepsy, makorek pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako git niya mabuligan.
3: Even migraine to ka?
2: Yes, migraine. Even migraine. Oh. Tapos, isa pa sa makorek, Sir Boy, it's the anxiety and depression.
4: Anxiety.
3: Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni D3 Bio produces majority of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
2: Ina kung gainom ka D3 Bio.
3: Ina kung ginom ka D3 Bio.
2: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga produce sang
4: serotonin.
3: Kita mong advantage.
2: Ang ordinary nga D3,
3: wala na.
2: It's not prebiotic, Sir Boy.
1: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio. With Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher, kay kaisaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuy.
10: DTX 500 Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabas ko sa lawas.
1: Mighty C.
13: Mabaka nga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulab City. Termila ko ginaubo. Pag-sip on. Dasi mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty Second na dula ako niya ubo pag zip ko.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
13: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi bangod abiktad.

0: gidayon ang akong tulog habang ang DDX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix.
2: Pumasaga butika.
1: DDX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DDX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds pampasexy gid man nga kapi.
1: DDX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi.
7: Ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Gordes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
9: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
12: Memory Advance Syrup.
11: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
14: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
13: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
14: Eye Care Gold Capsule,
13: may aras ang lutein,
14: vitamin A,
13: vitamin E,
14: vitamin C,
13: zinc,
14: kag bilberry extract.
13: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
14: mag-inom sang Eye Care Gold.
13: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
18: D3 Bio.

0: FM.
1: News FM.
2: Hey, five galing-awantay. Tawo na, tawo.
3: Hindi.
2: Lugar na sa lugar.
3: Hindi, hindi.
2: Bagay na sa bagay.
3: Oo.
2: Gagamit sa silog balay.
3: Oo.
2: Gamit sa kusina. Kusina.
3: Oo.
2: Matalong, matalong.
3: Oo.
2: Ginagamit pang iwas ang sibuyas. Kaglihan.
3: Oo. Dali, dali, dali. Dali, kasi ka, dali.
2: Pass.
4: Hey, five galing-awan time.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: K5 News FM. News FM.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
7: Matatas mga butika!
6: D3Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio!
7: Visio!
6: Yung may D3!
9: Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotics!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
9: Max 4 Biotics!
10: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
9: Para healthy ang tiyan!
10: Mag-Clinica!
9: Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
9: Clinicas for Biotics.
11: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
13: Sugar.
12: DTX 500.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, kung nangagamit ng isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
15: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
15: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
24: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
24: Clinica Diofresh.
25: Available now.
0: X10 Food Superman for men.
1: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko X10 Food Supplement for men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa X10 Food Supplement for men. Pursado kagin.
0: X10 Food Supplement for men. DTX 500.
2: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
0: D3 Bio.

0: get it now.
1: Hey, five galingawanta.
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: Hey, five galingawanta.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
12: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
12: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: My family history ba na kamuusang diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
13: DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
13: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Aramis wow. DTX 500!
14: DTX 500!
15: Katalina Habagat,
16: anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Na namin nagit sa akong nga mata.
7: TDX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
17: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
19: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
7: Excel Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera, sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo. Yogi ng TDX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radyo ko.
1: Kampyon ng radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gari-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Isa lang nga, mabalaan mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa inyo tanan, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Tani, nainom nyo na ang inyo daily supplementation sang DTX 500, Mighty Sea or Pure Sea, and D3 Bio. This power trio combination would really help you. DTX 500, nagabulig, hindi ka dali magtigulang, hindi ka magbalati anon. Ang imo mga cellular, down to your cellular levels, ang bulig sang DTX 500 as your cell guardian kay super antioxidant ini. D3 Bio naman, nagabulig sa imong immune system by attacking the viruses, first hand, no? Bacteria, fungus, candida, yeast infection, tanan kayang-kaya sang D3 Bio. Plus may Mighty C or Pure C ka na nagabulig sa imong immune system sa pag-boost sini, para kasang immune system mediation, hindi mag-overreact sa immune system kag hindi magmango. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon na, ano blang papel sang antioxidant sa viral infection? Let's talk about it later on. Kaupod ta sinang atiskasyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Sammy Pedrosa, Answer Boy Sulwetag. Dr. Ramil,
8: sa tanan aton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
7: Sa aton DTX 500 Health Alert, istoryahan ta ano bala ining glandular fever or mononucleosis. Nakaagi ka na bala nga daw nagluya ang lawas mo sa pagkalawig? Nakaagi ka na bala nga ginsore throat ka sa pagkalawig? Kaagi ka na bala nga nagsakit ang imong tonsils sa pagkalawig? Nga minano mo ka antibacteria antibiotic, hindi maayo, no? Balo ka mo, may aras ang cause ng sore throat, tonsillitis, fever, nga hindi saya bacteria, no? Virus saya, no? Ginatawag naton nga kissing disease, no? Kay balo ka, ang paglaton sini, number one, sa paghalok gidya doksam, lips to lips gidya, hindi kasi sila nga droplet, direct lips to lips. Ang nami sini sa iya doksam, Dr. Ramil, Sir Boy, hindi saya dasig makalaton ining klase nga virus. Ini siyang ginakos ang Epstein-Barr virus o kon EBV. Ang mononucleosis, ang iya sining viral agent is Epstein-Barr virus. Ang nami siya, hindi siya dali yung maglaton. Mga siling nga may storyhan. No need mag-social distancing.

0: Hindi siya maglaton. Halok gidya doksam. Halok amo niyang iyaya nga kwan, amo niyang iyaya nga mode of transmission. Exposure sa nagaubo.
1: Nami na no.
0: Ha?
1: Nami kay.
2: Nami, nami pala
1: kung may amo na kwan, mode of transmission.
0: Hindi na ta magalokan na ino. Kag kun may kontra ka, lokan mo na lang.
1: Oo, dam na. Halok so, ni Hodas.
0: So ginatawag ini mononucleosis o kon mono no. Ini siya ang nagalawig sang duwa tubtub tatlo kasi mana kapin pa hindi ka protected. That's why diri nagasulod si DTS500. No, lawig siya. Symptoma again high grade fever, severe nga sore throat, hubag ang glands, ini blang liog mo, ang mga bagay-bagay sa liog mo di naghihinubag. Ga pala nga apoy ka, ang tonsils mo kasakit, ang liver mo doksam ginatake niya kag imo nga spleen. Now, paano tani? Long staying ang virus nga EBV. Kung pigaw sa immune system, kung pigaw ang liver, kung pigaw ang bantay sang imo nga selula, ini siya ang nagalawig, no? Even tinuig, Sir Boy, ang ining Epstein-Barr virus, tinuig. Lawig siya kayo. So paano makabulig ang DTX 500, no? Target sang EBV or Epstein virus ang cells sang mga gland sa liog, sa tonsils, liver, kag spleen. Amog niye target. Now, ano bala ko maghubag imo liver? Parang dalag ka eh. Una lang sulo sortrot, papabayaan mo. Pati liver mo kag spleen, tirahon niya. Kaya mo niyang paborito yung side of infection. Unlike coronavirus, no?
3: DTX 500!
4: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Tila ang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
0: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
0: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
0: Anong resulta? Tila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
1: Pero kung imo liver healthy,
0: oo,
1: puno sang antioxidant.
0: Justo.
1: Di na niya kaya kanya. Kay once nga ang antioxidant ganari sa imo liver, daw isa na kabalay nga konkrito kaysa balay lang nga kuan lang.
0: Huyang. Tagpi-tagpi.
1: Ano? Oo. Pag concrete or healthy katama imong spleen, imong liver, tungod kay puno sang antioxidant, pala inom giga DTX 500, pala kaong ka prutas, pala kaong ka gulay, kay inom ka sa imong maitisi, mas resistensyado siya, kag-protektado siya agin sa nga klase nga mga virus.
0: So, kung wala ka nagabisyo, wala ka pula, wala ka inom, wala ka hindi ka plakaon tamis, hindi mo na kinanglan ang DTX, ah. Pero kung amoning imo nga mga lifestyle, gapulaw, plakaon tamis, plakaon kanon, inom soft drinks.
1: Tima kasi na nga kagaw.
0: Baldagid.
2: Kinanglan mo ang DTX.
0: Liver ka na nga daan, birahon ka pasang sinang nga kagaw.
1: Oh.
0: So kinanglan, mag-DTX 500. Kay suno sa study, may ara sila ginimo nga study, Sir Boy. Ang mga ilaga, gimbutangan nila sang influenza virus. Nakita nila ang atong mga ilaga nga kulang sa innate antioxidant. Nga ining ginatawag na ito nga glutathione. Ini siya ang mga pigaw, ang ilanga, bato sa influenza. After ilaga, nagsailo sila sa tao, Dok. Sang gitistingan nila mga tao, yadtong kulang sa supplementation sang tawag na ton nga
1: mga antioxidant.
0: Antioxidant, including ascorbate. Sodium ascorbate.
1: May tisig at
0: purusin. Ascorbate kitang nabutang, ha? Idalauntan lang ang alpha-tocopirol o nang itawag nga vitamin E. No? Ba't di kita focus sa ascorbate kag
1: antioxidant?
0: Sus, Diyos me, ang ilang infection, Dok. Daw wala lang, dugin pahid lang, asymptomatic, wala gid maanong isayang ila liver, wala ang spleen, wala ang tonsils, igo lang naghubag kagamay, and nadula. Because ang ascorbate or sodium ascorbate, ining alkaline nga vitamin C, which is mighty C and pure C, nga ilang
1: ulahin na ganyan nga research.
0: Oo.
1: Antioxidant. Tapos ascorbate.
0: Oo.
1: Dami pa gibutangan nimo di tribayo eh.
0: Oo.
1: Galing kay daw naulihin lang na nila guro research. Pero ang antioxidant, grabe magprotekta sa imo selula, sa imo organ. Kay masiling ka antioxidant, kung sa salsalon bla, do pinta. Kung sige mo pintahan ang salsalon, dugay tuktok
2: mo matutukan.
1: Kung sige ka inom antioxidant, suplemento, sige ka inom DTX, sige ka inom Mighty C, sige ka inom Pure C, dugay tuktokon imo lawas. Meaning pa, di ka dali iya magbalatian.
0: Ang gwasin ni Dokto sa lakyan, bla? Ang sa lakyan mo, gimbutangan mo wax, gitabunan mo nga minano nga ulan,
1: kagyabok,
0: init, yabok, hindi iya maano?
1: Pahidan lang, kagiwax naman liwat, meaning pa, pag inom mo antioxidant subong, mainom pag ka antioxidant buhas, mainom pag...
0: Simple. Alangan man ka isa ka tuig, isa ka lang mangwak sa lakyan. Sige, sige. Mm. Proteksyonan ang silyo lang, hindi madaot sa kagaw, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, which is sodium ascorbate, amuning target sa research, and of course, mag D3 bio.
1: Kaya ka malo ka, Sir JP, kagaw, bakterya, fungi, parasites, isang na sa rason nga dali tagatigulang.
0: Usto.
1: Kung hindi, kung kulang ang imulawas ang antioxidant.
0: Ina kung tigulangon
1: niya lang. Kung kulang protection. Ina kung tigulangon ka lang.
0: Iban pa siyon kagid.
1: Di bisan rin lang ta sa kwanbla ng hinahinay matigulang. Di okay, ang sabat sina iya. Dira na ta. Sino mang gusto man makwanman, mapatay dali
0: man. Gusto na nga, nakita mo, Dok, ngayong mga kaedad naton. O saan nga pamati? Ilan taon yung mga kaedad nyo? Nga, kisang, ikaw, mas tigulang ka pa sa imong. Itubo mo lang kami.
1: I-review ang lifestyle, i-review ang ginakaon.
0: Kay wala sala antioxidant.
1: Correct.
0: Palabisyo. Oo.
1: Try nyo. Hindi ka mo perdi. Kung gaino mo DTX 500, gaino mo Mighty C or Pure C, try nyo. Gamay nga bagay, pero dako nga investment sa imong health. DTX 500 kag Mighty C.
0: Sinjin ito si Irap lang na edad.
1: Pero, pero nakapila na.
0: Si Irap.
1: Nakapila na.
2: Tiyubin pa si Engineer.
0: Tiyubin pa sa Japan na taon. Si Ding taladiko lang saya. Sige. Alright, so again ha, amulay na nga aton pamato sa mga infection, labi na kung kagaw. Mighty Sure Pure C, DTX 500, D3 Bio. Kung ngaan, explain na namon sa inyo. Now, ang baho sang ilo, tibulubudlayan ginagurong Mighty C. Dapat, ano gani Sir Boy?
5: Ang baho ilok, gatag na stress, oxidative stress.
0: Hindi lang na ikaw.
5: So, tupad balay, so tupad mo sa jeep, no? So, dapat with klinika, diyo fresh kagid permit, no?
0: Usar
5: ka,
0: Ang sikrito, kung nakontra si ka-driver, kagdamo ka pa sa hero, hindi ka baho ilok. Kaya, ikaw nagit sa una, mampan pa sa hero, hindi lang ko da, sa dason lang ko, niya una ko, niya ikaw lang da.
5: Hulaton na matapos ang hangin maglabay ang magpagsakay, no? And then, anyway, Clinica D-Fresh will give you 48 hours of protection sa underarm mo, no? So, kung mag-opisina ka, magkanto ka sa obra.
1: Pero hindi pwede, Sir Boy, magbutang Clinica D-Fresh kung wala ka kapaligo.
5: Oh, ligo.
1: Ligo ka na, ikagamit ka Santon Plus.
5: Herbal soap. Mabula, mahamot, kakaswang punggod kag mga acne da sa imo ay guya with Santon Plus Herbal Soap with VCO man.
2: Yes, ginapalumok ang kutis, ha? Ginakakas ang punggod, bawas ang TL, pwede, mabuligan.
1: Pero nami, early in the morning, Sir Boy, ang suggest ko, especially kung wala ka blaga pamahaw, inom gig ka, ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium kung medyo sosyalan ka.
5: Pero
1: may another tip, may tip ko, Sir Boy. Kung kainom ka sa mga DTX Coffee Mix, bubo isang ano, sang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang mga tawag, bulletproof coffee, no?
1: No?
0: 45
1: gi-combine na nimong DTX kag D3 Bio.
5: Ay kampiyon, no?
1: Bubuan mo sa Sir Boy.
2: Ihalo, i-mix mo lang.
1: Mix mo lang pag inom mo sa DTX coffee mix mo or imo nga with D3 Bio or imo nga premium, Sir Boy. Wala na. Gainit na ang lawas, gainit ang tiyan. Pag init sa tiyan, mainit ang lawas. So warm up na ang lawas. Nami ang circulation. Ready ka na sa imo nga obra.
0: Tandaan mo manido ka. Nami ni siya kay ang imong ang premise ni Doc Ina kun nagway kaga pamahaw. Kay nga ang D3 Bio gimbutang mo, we already be your source of energy.
1: Yes. Oh, kung wala kaga pamahaw, wala na problem. Siling nila nga breakfast is the best meal of the day. Yes, kung grabe ka pa sana pa trabahoon, kinanglan na siya. Pero ang brain gid ya, kung gusto ka kong brain worker ka, no? Ang pinaka the best mo is the ketones from D3 Bio.
5: Correct.
1: And DTX Coffee Mix.
0: Maestra ka, ga-review ka, teacher ka, kinanglan mo na.
1: Ang imo nga DTX Coffee Mix, buis ang duha ka soft gel.
5: Duha ka soft gel, ha? So, amo na ang formula sa bulletproof, super bulletproof coffee, no? DTX Coffee Mix, premium.
1: Or DTX Premium, or Rayo Coffee Mix.
5: Rayo Coffee Mix.
1: Pwede na.
5: Guntingan mo sa duha ka soft gel nga D3 Bio, complete na ang imo power, no?
1: May ipapagin nga sikrito, Sir Boy. Di ba ang DTX 500 plus Mighty C or Pure C, gaantay aging? May dugang pa nang mas gaantay aging ka sir. Kamo kano? Magpa-massage once a week lang.
5: Ay, once a week lang.
1: Gamit sa
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus
5: sa balay pamasahe. Pamatik mo sa balay, ang balay doc, ma-massage ko once a week.
1: Sino masad si Chap?
5: Chap.
1: Di pa masad ka nas iban, pakapoy-kapoy yon mo gidi mo ano. Imo nga Mrs. Herboy.
0: Ano, ni kay once kin massage sa doc ang oil. Ang mga ingredients ang Santon Plus Herbal Oil nga antioxidant manusot sa panit mo po sa mga skin pores mo no
2: ang yanga busy ogid
0: oh dito
1: tapos after mo pa massage may inong pagiga extend
0: circulation
1: pero kay engineer amo ni before na siya sang iyang activity
0: extend sanay
1: gainom na siya kwan Rayo coffee mix or DTX coffee. Iba, hindi ni Tribayo ang ginabutan niya.
0: Extend ya.
1: Extend.
2: Grabe, sikreto ni Jin. Amo na galing.
0: Iba ka, engineer, ha? Iba ka, ha?
5: Sikreto sa mga barako.
1: Kaya nga, once nga, di ba init ang Litex Coffee Mix, kagbutan mo extend, mas dasig pa. Kung gainom ka bi, Litex, ng extend, sir boy, kung ang lagans dugo mo is 200 km per hour. Pero kung ihalo mo sa DTX Coffee Mix,
0: champion.
1: 500 km per hour mo.
5: Gasumpit!
0: Kaya namin, ginambala ko na agadok ng inon mo init. Basta, ay man ang atubi.
1: Dapat ya, warm gid ang una introduce mo sa imot yan. Amo nang hambal sa kwanay, my expert, should be warm ang una introduce mo sa imot yan. In the ice cream, hindi bugnaw. Kay gadugang pa na.
0: Hindi alo-alo.
1: Try bala nang kwan ka, tugnaw nga pa na, ga chill ka. Imnisang bugnaw, kay dugang pagit ang kwan. Pero kung imnan mo init,
2: kakasang tugnaw?
1: Kakasugnaw.
0: Kanami.
1: Dumduman ko, isa ka radio station sa Mindanao, Sir JP. Invite program. Nano, grabing kudog ko.
0: Tugnaw ka dyan?
1: Pero di aircon lang aircon. Tatlo ka aircon ang ilang studio. Kung ano nila man. Ubra din man daw. Ipang praise man nila ila anchor man. Pero dugay-dugay, gintunulan ko isang init na tubig. Pag inong ko init tubig, dula.
2: Kakasantog
1: na. Namigaman. Amo ng sikrito engineer. Ga 500 km per hour ang circulation sa dugo. Kaya gainom DTX coffee mix, buuan pa niya extend.
0: Kung sa mga diesel pa preheating.
1: Sir boy.
5: Aha.
3: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
7: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imong blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
6: 120 over 90.
3: DTX 500! TTX 500.
8: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: So good lang nag-inom ka
8: DTX 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
0: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: TTX 500. TTX 500. POC, ang alkaline ng vitamin C.
9: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka POC. Nakairan ng galingin ang ulo.
3: POC Vitamin C. POC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
10: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang POC, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
3: POC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Alright, sige. Istoryanta subong ang ano bala ang mabulig sang D3 bio nga hindi kaya sang ordinary D3 para sa may mga diabetic neuropathy. Let's talk about it with Sir Boy Sulweta sa talk nito.
5: Ano ba lang neuropathy? Amon neuropathy ni, amon ni siyang ginamaksakta. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may katuslok-tuslok. Ang akong puntas, ang kamot ko, doon may dagagom. No?
0: May kakama nga subay.
5: May kakama nga subay. May
1: kagigil. Ang lahat na matabo, Sir Boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
5: Amo na ang lain sa
1: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
0: Natunok na ko.
1: Natunok na. Tungod kang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
5: Correct. Number one, gid.
1: Isa malang gid kapaguba, Sir Boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
5: Hmm.
1: Kaya dapat ya, hindi na yan magstay sa kanya, sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa silula na gahi mo na nagatong.
2: Correct.
5: Waay ginimbinto.
2: Taas ang blood sugar to, Sir Boy, galapot siya. So, galapot. Hindi masyado ka-circular ang mga dulungan niya sa pagkaon, din na.
5: Quite
2: so,
5: correct.
2: Mapatay na lang ng mga pagkaon, silula nga wise ang pagkaon.
5: Hindi, ma-deliver ang pagkaon. Correct si Doc Sam, mapatay ang silula. Siyempre, our cells is the primary unit sang aton lawas. It needs energy to function, to support our body, no? So, ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Ramil, is diabetes, no? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, yung isa ka virus nga ginmentionar ni Sir JP.
1: Dapang atake na sa kwan, sa imong nga nerves.
5: The nerves, mga Epstein virus, ang virus na taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gainom.
1: Isa paano makabulig ang D3bio, Sir Boy?
5: Paano kabulig ang D3bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy. Asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
1: Kontrolon niya
5: imo blood sugar. Paano?
1: Grabe, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
5: Paano makontrol ni D3bio? Through its medium chain triglycerides, ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
1: I-correct niya ang insulin resistance.
5: Correct.
1: Kung nakainom ka D3bio.
5: I-correct. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang insulin, dulong dayon.
2: Namin pag Sir Boy, kung naka-D3bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dubusog ka bla. Kung bisan huwag unod ang chan mo.
5: Exactly, Doc Sam. Because your D3bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
1: Kabalo ka, Sir Boy, ano pagin namin sa D3bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, Sir Boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
5: Hindi mo na makontrol,
2: hindi
5: no?
2: Makontrol
1: pag why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imong brain kag sa imong urinary.
5: Why na wiring?
1: Take note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, Sir Boy, it's fatty materials. It's
5: correct, no?
1: That D3bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
5: Correct.
1: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwani mo ang nerves, daw kurente, bla?
5: Kurente. Patanta wiring mo,
1: may
5: covering, D3bio ang gacover.
1: Tapos sa sulod, ana, may dendrites, and ang isa, axon.
5: Axon.
1: Dendrites. That axon, ang axon, amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3bio, sumanaris ang imo nga nerves, Sir Boy.
5: Correct.
1: Once nga manaris ang D3bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
5: Correct. That's the main.
1: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka gadi D3bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3bio ka.
5: D3bio ka.
1: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gwan.
5: Amo na yang D3bio. D3bio.
1: Antibacterial, antiviral, antifungal.
5: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
1: Ang mga bintaha kung nakainom ka sa ang D3bio, yung mga ginang pinaka-importante.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: D3bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3bio. Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Malakas, mangabuti ka.
1: PRC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Sino yung mga pasyente?
3: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang PRC. Nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
1: PRC Vitamin C. PRC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Vermati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Sila nakatinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumula. Tapos sa rin, pagamit ko na si PRC na dula ang hapon na migraine.
1: PRC Vitamin C.
5: Checklist na kami.
6: Now, okay.
5: Nga nga D3 Bio gid, hindi kaya mag-plain nga D3.
6: Ang D3 Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant effect. Say mo sini nga brain that these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study of the effect of medium chain fatty acids. May nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag. Makuha ko man na sa init, pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahikog.
5: Kung ga D3 bio ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
7: Hindi ka mang malipat.
5: Kung D3 bio ka, hindi mo dali ihatag yung manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
7: Correct.
5: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3 Bio.
7: D3 Bio.
5: The MCT is the ketones of D3 Bio. Nga wala sa D3. Next.
6: Ako. Okay. Nga ama D3 Bio ko over ordinary vitamin D3. There are a 1,000 reasons nga mambal ko regarding that.
5: But pero isa lang ko pa ngayon.
6: Pero isa lang pa ngayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of D3 Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3 Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas, kung mga gusto ko fast healing.
5: Mga ringworms, pwede na.
6: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical.
5: Topical cream. Topical oil.
6: Topical oil.
8: Internal kag internal.
6: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na, kung may D3 Bio ka sa imo kabi, sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong. Pilasman sa sulod, pilasman sa gwa, sa imo skin. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
5: Ang alpha lipoic acid, Oksam, siya na ang gano? Ga-recycle sa imo mga antioxidant.
7: Ara sa aton yung lawas, kag
6: washer.
7: Inigaling ginatawag caprylic acid nga sa D3 Bio. Hindi nga magpadamo sa ginatawag alpha lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. Malikawan naton ang...
5: I-increase niya ang alpha lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin... All your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3
7: yes,
5: Bio.
7: D3
5: That's
7: bio.
5: The question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
7: Wala.
5: Ara sa lang D3 bio sa D3 lang. Bio.
6: Sadly, wala.
5: Next, samtang ginabuligan sa vitamin D3, ma-process ang antibodies against sa mga balatian, Sir Boy. Di mahimo ginaisakuan mo? Antibodies for your immunity.
6: Correct.
5: No? Amo na ang obra ni D3. At least matagan kita sa long-lasting immunity. Pero si MCT, nga ara sa D3 Bio, ga-serve na siya sa immediate response.
6: Immediate response. Ara na yun.
5: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
6: Patay na yun.
5: Hindi na kinanglan pa manawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Bio, Sir Boy? Puro sila kinanglano naton. Ang pulis, kag ang gwardya sa imong balay.
6: Correct.
5: Pero mas need ni mo una ang gwardya sa balay. Ang D3 Bio may ara Both. Active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
6: Double barrel shotgun ang D3 Bio.
5: Meaning pa, kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
6: Dimulat ka pa sa
5: pero kung gainom ka D3 Bio, pa, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
8: Correct. No? Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. TGX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
10: So wow!
9: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
8: TGX 500 KK5 News FM. News FM D3 Bio.
11: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
14: Kumusta sa barangay
15: po? Ano ginabatsag mo sa akin?
14: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumar ko DTX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayaw ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
19: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
26: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalambot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon. Kag nagapagumon sa inyong mga paminsaros. Subong agabi, i-text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa ating Globe number 0927-448-940. July 9, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayong ang eshi mo, K5 Jirili.
0: Kumusta ang imong adlaw, Lo?
1: Do, wala ko kita, Lo. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tundanan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Pati good ah. Very good. Mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, padayon kita nga wala untat sa pag-remind sa tundanan. Nga tagaan tagit sa mas mataas nga importansya, prioridad ang aton ni kayong lawas. Hilway sa masakit kag balatian, ang aton handom nga magalawig ang aton kabuhi si sining kalibutan. Galing mga ka-K5, hindi ginaton may bitar tungod ang mga toxins kag mga free radicals. Padayon nga nag-aatake sa aton sistema. Padayon nga nagasulod sa aton lawas. So kinanglan ginaton limpyuhan ang aton sistema. Piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang lawas ta. Mahatagita sang chimpo sa pagpabalhas. Pisanan talang kag buligan tagid ang aton kaugalingon nga pagpabalhas is isa ka natural nga proseso sa aton sistema nga para maeliminar ang mga toxins agud malimpyuhan ang aton lawas nga hindi makaangkon sang kalitan o kun paguba kag magaresulta sa tawag naton nga sakit o kun balatian. Subong man hindi magkalipat mga ka-K5 nga maglimpyo makita sa aton palibot, especially sa sulod naton panimalay. Kay isa sa mga ginatudlo ging rason kung nga nagamasakit kay nagabalatian man kita tungod sa mga kagaw, tungod sa mga mikrobyo, especially sa timpo siyang kagamihon, kagkagahon mga ka-K5, kung sa diin mahamuok ang mga tulog naton. Ang aton sulod balay, may nagahari, Girili. Sinong nagahari ni? Naunagin ang mga tanga. Ang mga tanga nagaguluwa, Girili. Ang mga ilaga, ang mga damang, mga tiki, kag tuko, kag iban pa nga nagakamang-kamang. Sang tagakatulong kita, sila sige libot sa aton malay. Nga nagapangita sila sang ilang nga makaon, mga ka-K5. Din sila gin makantong nga damo pagkaon sa aton gin mga kusina. Sa mga basurahan aton, sa aton nga mga cooking kag eating utensils. Ang aton mga pinggan, baso, luwag na aton lagi nakamangan sang tanga. Ang aton platito, yahong, subong man, tinidor, kag ining yahong laton ginakamangan sa mga tiki kag ilaga. Ang ilag ng mga tiil, shadow gig ka dirty. Shadow kahigko. Kung diin sila gakalabot, kag nagakamang ng mga lugar, mga gakipayb, nagalagaw sila sa basurahan, nagalagaw sila sa lugar nga hindi matinlo. Ang ila tiil, dala ang kagaw, kag nagaupod man sa ilalawas. Karon, mangita sila pagkaon samtang nakatulog kita sa kagabihon. Malakamang sila sa kutsara mo. Pagkabos aga, gamiton mong kutsara mo. Nagrisling ang duwa katanga sa imo platito. Naghukbo ang duwa katiki sa imo baso. Nagdumugay ang duwa kilaga sa imo pinggan. Pagkabos aga, gamiton mo. Ibutang mo sa baba mo. Masulod ang kagaw. Ang epekto, dako nga tsansa nga makaangkon ka sang masakit o balatian. So gani aton nga request mga gakifive, subong nga gabi, antes na magtulog o kon na subong palangadaan, siguraduhon tang may tabon ang mga ginagamit sa pagkaon. Ang aton malangya reminder, no? Kay parang nga malikaw nga magsakit ang chance ang bata mo, magsakit ang ulo sang imuyang nga apo, o kon mahilanat kag o kon matrangkaso ang bana mo nga gwapo. Subong man mga ka-K5 ha, likawan taman ang stress. Dogi na bali, wala talang ang stress eh. Pero according sa mga pagtuon sumong mga ka-K5, ang isang nga ginatudlo man nga nagahatag sa aton sakit kag malatian kag kalabanan, seryoso kag delikado kag makamamatay, bugas ang stress. Tungod sa stress mga ka-K5, no? Di ko ma-stress ka, siyempre sa utak gina naton mo. Nagka-stress ka sa mga problema. Nagka-stress ka sa sitwasyon. Nagka-stress ka tungod ara naman si Judith. Sino si Judith? Judith sa balayran sa kuryente. Judith sa balayran sa turko. Judith sa balayran sa rintas ang balay. Judith ka balayran sa tubig. Judith sa balayran sa eskwilahan. Kang iban pa nga mga Judith. Si Judith gid ang may sala kung nga gaka-stress kang kalamanan. Mga problema nga gakatabo sa aton matag-adlaw, gaka-stress ka. So kung grabing trabaho sang utak ni mo, ang utak naton kung aktibo katama kag sako siya mga gaka-vibe, no? Nagakonsumo siya sang damo nga oxygen. Kamalukad na 2 minutos, 5 minutos nga hindi masuplayan oxygen ang utak sang tao. Mapatay ang tao, mga gagipan. O kung nakasalbar ginman, ma-vegetable. Dira ka na lang si isa ka lugar nga wala nagagiho, pero buhi ka, pero way ka nagagiho. Vegetable. Sa aton pa, utin. Ah, utin. Utan ka na. Tungod ang oxygen nga kinaglan sang utak every time nga ka-stress kita, gakarga sina o kung ginakarga sa aton dugo. Kag ang dugo, nagabiyahe, nagailig sa aton nga mga ugat. Konsigi kag sako kag grabing aktibidad sang utok ni mo mga kakipa kay ginadpadalman mo gid ang mga sitwasyon. ang aton nga kurasyon mabumba na sa tono para magahatag siyang dugang nga supply nga oxygen paagi sa dugo. So ang aton nga dugo magabiyahe sa ugat pagkadto sa utak naton. Kay madulong siya siyang damo nga oxygen. Kay gaka-stress ka na siyang panisige paminsan na. Karon maagi ang ugat naton o kung ang dugo naton sa ugat, komo dako ang volume sa dugo kagkusog. May high blood pressure ikaw habi. Ang tiyansa ang ini mga magagmay ng mga ugat nga nagakonekta sa aton utok mga ka-K5. Tungod sa volume kagkusog ng pressure sa dugo naton, may dako nga tiyansa nga magkalatastas ini. Magkalabugto mga ka-K5. So rason nga hindi makalamot ang oxygen sa aton utak. Kag sa nahambal na naton, 2 minutos o 5 minutos nga hindi masuplayan oxygen ng aton nga utak, pwede ka ma-stroke o kon maging gulay ikaw. So kadelikado mga ka-K5 kung ma-stress ka. Tungod sa stress, pwede ka man ma-heart attack. Tungod sa stress, pwede ka magtubo ang mga seryoso nga mga problema. So gani bantayan, tagid ang aton kagalingon. Kung may mga problema, hindi lang anay pagbabayi ang kagalingon mo. Relax lang kung wala solusyon, hindi pagpilita. Basi magkalatastas. Basi magkalautot, ugat mo siyang sige, da siya stress panumdom da. So gani likawan, tagid ang mga bagay. Uko ng mga butang. Nga makahatag sa itong stress mga ka-K5, ha? Kag ang inig pagiging importante nga reminder sa itong tanan, nga hindi gin makalipat sa pag-inom adlaw-adlaw siyang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, mapisan maglimpyo sang aton sistema. Amo nang iyay ang direksyon. Amo inay ang mission sang DTX 500. Nga usoyon niya ang mga nagapalanago ng mga toxin sa aton sistema. Nga daw may dala siya nga sako. May dala siya nga piko kag pala dirili. Ang mga matig-ang mga toxins nga gigko nga dugay na sa aton sistema pangpikuhon sang DTX 500 nga para magkalapudpod kag palahon isulod sa sako kag ipagwa sa lawas naton amo nang imuon sang DTX 500 limpyuhan niya kay amo ina ang isagid ka mayor nga ginatudlo kung nga nagamalasakit kay nagabalatian ang tawo tungod sang toxins. Ang toxins, isa kahilo, mga kakipan, nga matamat ginaguba ang aton sistema kag magaresulta sa masakit kag balatian. Toxins nga makuha naton sa aton adlaw-adlaw nga ginakaon. Makaon ka siyang maasin, mamantikaon, mataas ang sugar o kung kalamay. May mga preservatives, kami mga chemicals, kami mga klase siyang ilimnon kag pagkaon. Mainom ka siyang soft drinks. Namit kaon mo kay may mga panamit ng mga misklada da nga made of powder ng mga chemicals nga para i-enhance ang sabor sang pagkaon. So may mga preservatives ng mga dilatas. May mga processed meat, mga processed food, mga ka-K5, no? Hindi magit adlaw-adlaw, pero sa dalayon, sa malawig nga panahon, sa pag-abot sa tiyempo, sukton ka gina, makaangkod ka sa sakit kang malatian kung mag-abot na ang edad mo, nga dapat ka na sukton sa mga toxins, nga hindi nakabato ang imo sistema. Di subong pa lang, limpyuhan ta na. Pagi sa pag-inom sang DTX 500. Dugang pa mga ka-K5. Wala lamod nga nagalimpyo ang DTX 500. gina-riperya, gina-komponiya ang mga masakiton ng mga selula. Ang mga guba ng selula, ginaayo niya. Subong man ang mga tissues ng mga damage, gina-riperya man. Kag ginatagaan niya sa kabakod, sustansya kag depensa. DTX 500, himo ini sa Ampalaya Extract. Kag ang ini nagahatag man sang pagbantay sang aton nga blood sugar ang Ampalaya Extract. Sa may mga taas da nga blood sugar, sa may mga diabetes, kilala nyo na gid siguro ang Ampalaya. Kay amo ini ang may sikreto sa pagtapna sa pagsaka sa aton blood sugar. Ginabantayan nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw gimang sa level, ginapapanaog niya. Kag ang DTX 500 ang Ampalaya Extract ng main ingredient, may aral sang epekto sa aton sistema nga parihas gid sa insulin. Kampiyon nga suplemento mga kakifive. Kag wala labot sa Ampalaya Extract, isa pagid ka duga nga panakon ining super antioxidant nga halin sa tubo. Gamo naman ining nag-atubang sa tanay nga problema naton sa free radicals. Ang free radicals katulad sa toxins, ang tuyo sinisalawas naton gub-on ang selulata. Ang selula naton amo ini ang pinaka basic unit sang aton kabuhi. Ang selula is pinakagamay nga bahin sang aton kabuhi. Amo ginaginaot-ot sang free radicals. Ang aton nga tawag sini, ang aton atay is a tissue or organ. Ang organ is made up of tissues. Ang tissues is made up of

sarang makatap na sina is antioxidant. Ang pahayag kag reminder akon pahanumdom sa nga mga eksperto sa kalibutan. Sa subong nga panahon, kinahanglan naton maghalong pandamuon dagid pundo sa aton lawas sang antioxidant nga makuha paagi sa pagkaon sang utan, paagi sa pagkaon sang prutas o kon sa mga tanom. Mga ka-K5, buenas kita. Nga buenas kita. Tungod ang aton DTH 500, ang aton source of antioxidant niya, hindi iya halin sa utan o kon sa prutas man, kundi halin sa tanom, halin sa tubo, nga halin sa tubo. Tungod ang tubo, base sa research mga ka-K5 sa ORAG Value Scale, isa ini ka pamaagi nga para may baluan o kung talaksan ini para mabaluan kung ano gid kadamo ang antioxidant sang tanom, sang utan o kung prutas. ORAC Value Scale. May mga utan aras sa 500,000 ang iya antioxidant abi nga value, ang iya nga value. Ang mataas ang mga prutas kay aras sa 900,000 abi. Di taas na. Pero ang sa tubo, mga ka-K5, no? Kibot yun ang tanan. Ang tubo nga makuha iya, base sa ORAC Value Scale, ang antioxidant nga makuha sa tubo, naglamot sa 1.3 million niya iya. Siyang pinakamataas sa mga sources of antioxidant. That's why amo ina gindugang sa ampalaya extract sa kada kapsula sang DTX 500. May ara ka ampalaya extract kag may ara ka sang super antioxidant. Tanan ini para nga maglimpyong lawas naton para mapalayo kita sa masakit kag balatian. Every day inom kita adlaw-adlaw DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Grabe na may kombinar ang Mighty Shea kag DTH 500, no? Mga ka-K5, may isa ko ka-amigo nga sobra na pulo katuig nga may diabetes, yabla. Kag sobra naman pulo katuig ang inumya ang ining mga maintenance diabetes, ining formin ini. Now karon, nagsaysay siya sa aton. Nanugid siya sa aton, niya pare, na-curious ba lang ako, kay do halos kada adlaw, mabatian ko sa Sunday radio station. Kang ining DTX 500 kag inuman mo dungan siyang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Nagahatag siyang madasig pagpanubo siyang imo blood sugar. Sa dalayan ko kung pamati sa mga pasayod sa radyo, matisting ko. O kung nagtisting ko, gintagal ko tiyansa ko galingon ko, duwa ka simana, nga mainom ako. Sang DTX 500 kag Mighty C. So may random ako nga gina-check ko nga ako nga blood sugar. After one week ko nga pag-inom, sige ko check ang ako nga blood sugar hambas ang ako nga kilala. Nyo wala gigaminyar, wala gataas ang ako nga blood sugar. Random ah. Nga pagtanaw ya, pag-check ya siyang blood sugar ya, wala siyang pagtaas. So naglambot pagin another week, kintagaan niya pagin siyang duga nga pag-tilaw sa iya kagalingon. Di siya mangyapon ang iya nga nakitaan niya resulta. Sige siya inom DTX 500 kang Mighty C, din pa dayo na nalang mga ka-K5, no? Nga that's why ko no, gin-minimize siya na, kagamat-amat siya na, ginabayaan ang iya sobra pulo katuwing ang maintenance, kag ginapiridad ang pag-inom sang Mighty C kag DTX 500. Sa aga, sa ugto, kag siya gamit, gina-3 times.

a day, ah. No, karon magaga K5. Naga kita na kami sa Ishaka Beach Resort. Nagpalapit siya sa akon, niya pare wala nagin. Kung anong wala nagin? Niya wala nagin, nagataas ang akon blood sugar since nga sigi-sigi ko inom DTX 500. Dugay-dugay, may nagpalapit nga babae, ginatawag siya. Kining ako na biyan, ah, ara na siya senior citizen. Ah. Ang babae, guro, ara siya 36 anyos, nagpalapit siya. May ko na yung bata, yan yung rili. Gintawag siya niya, Daddy! Sining ko pa yung bata mo niya. Hindi! Hindi ko na bata. Kung ano mo na, niya nubya ko na. Sining ko nga, Daddy, tawag si mo. Tige mo nang tawag na yung Simo. Mami, ari ko ni. Sus Mario, Simo. Sining niya dumdum kasi una. Sa may taas pang blood sugar ko. May diabetes ko. Do, may gusto ko pa. Diway na ko tiyansa. Hindi balo ka naman. Balo na ko. Gusto ko man magnubya. Puti, wala gi tiyansa. Po six na sugod ko inom ni TX500 kang may tise. Ay no naganahan niya si Da Junior. No naganahan siya si Gaya lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa iyo. Bang! Dayon kalupok. After siyang lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa iyo. Bang! Bang! Bang! Niya grabe pa rin, no? Sining niya may labot niya na ganubo akong blood sugar. Nagadula ang akong high blood pressure. Nagasinigabong pa siya diyan yun. Yan o ni man. Siko mo ng epekto siyang DTX 500 kung ikumbinar mo sa mighty shake. Kumayo lang, ibang ikilala ko ka kawasak si Pernilay. Diyan din ilagin pa rin ha, kay kadoon ko na anay si Mami. Mami, aran ako, malapit na ko na. Mga kakifem, grabe no. Kombinaron mo gin ang Mighty Sheik ang DTX 500, sinigabong gin guaya. Mabalik gin ang pagkapagros ang pagkalalaki mo. Pero importante, Mighty Sheik, nagahatag siyang dugang proteksyon sa aton sistema. Nagapataas depensa kag resistensya. Kag importante pagin, ang Mighty Sheik nagahatag siyang dugang elasticity sa aton ugat. Kung nagainom kita dadlo sa Mighty Sheik ang alkaline ng vitamin C, ang aton ugat daw lastiko lang, layo sa tastas, layo sa tumba, nga wala ka siyang pilas. Mighty Sheik, taas imo depensa kag resistensya, ilikaw ka sa mga hilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, hapo, or asma, kag iban pa. Ang nagatubo nga mga cancer, tapnaon siyang Mighty Sheik, patinawon ang imo pananawan. Mighty Sheik, ang alkaline ng vitamin C, para sa mga kabataan naman, tagaan sila sang Mighty Sheik 0 for Kids, mga kakay 5.

0: Subong daw mga kaka-K5 daw halos tanan nga mga banwa kag kasyudaran diri sa Negros Occidental bago halos tanagi nga mga banwa kag mamudamo gid. Tanawan nyo lang sa aton nga K5 o Bacolod K5 Station Facebook page ha. Halos tanan wala gid siyang klase. Kalabanan parihas gid ang rason nila. Suspendido ang face-to-face classes sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga mga bulotuan sa syudad sang Sipalay, Negros Occidental, bus nga adlaw Biyernes. Hulyo 10 bangod sa maulanon nga panahon. Dalasang habagat nga ginpabaskog sang super typhoon Inday. Di pala rihas ni tanan nga mga rason diri ho. Suspendido mga klase o kung ang klase face to face klase sa tanan nga level publiko kag pribado nga mga bulutuan sa Silay. Ara na bus man na no Silay subong man sa Himamaylan din pagini Himamaylan Sipalay. Okay, sige. Banwasang Valladolid. Subong man sa Banwasang Murcia. Binalbagan. Victorias. Don Salvador Benedicto, wala man klase, suspendidong klase boss. Subong man wala klase sa tanang level sang eskwilahan. Public and private man sa Talisay City. Aha. Wala klase sa tanang level sang Bago City man. Bago City. Di amoy na mga kaka-K5, no? Halos tanan, chikiray lang ng inyong mga local nga mga updates sa inyong mga kabanuhanan. Pati gani ni ano ni alay naman niya. Ang sa Toledo, Cebu naman niya, suspendidong ila klase tungod sa asphalt. Tuga sa paglupok sang bulkan kanlaon subong nga Huwebes. Naglupok kagina siyang aga ba ho, sinigabong naman. Mga kaka-K5, taga Iloilo, kitaon to sa Iloilo. Aga daw, ining daw mushroom nga mga itong nga daw mga panganod ngalin sa ba sa bulkan. Kitaon si Iloilo, sa Gimaras kitaon man. Isang aga mga kaka-K5 sa Chimpogay siyang programa sang Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castanyo and kaka-K5 Eric Tenerife ay laging ginsaysay kaginatagan sang panahon sa pag-report kagina sang aga during sa ilang program 7 to 9 a.m. ang timing man naglupok ang bulkan kalaon kag apat gig kabeses. So medyo damo ining abo kag ang aton sitwasyon subong nga tungod nga nasuspindigan ng klase tungod sang habagat kag may super typhoon kita nga si Inday o kung may bagyo kitang ngalan Inday nga hindi man abiya magdirekta ginya igo sa aton yung pungsod Pilipinas kay nagapasaka ang iya direksyon sa bahin sang norte sa nga ito na pungsod, abe. Pero ginahigop ya ang mga galom naman halin sa West Philippine Sea. Nga mo ining habagat, mga kaka-K5. So, ginpabaskog yung habagat, mamixkla ang mga galom sa habagat, kag mamixkla upot ang mga galom halin sa super typhoon o kung sa kay bagyong Inday. So, amo ini ang ginexpektar naton nga maging maulanon kag posible madamol ang pagbubo sang ulan sa sini nga mga inadlaw mga kaka-K5. So, ginaproject nila posible buwas, Biyernes o Sabado Kung hindi magkambyo ang ilang forecast mga ka-K5, ang ining tudong bukbo sa tubig ulan, posibleng gin nga ma-experiensyahan naton mga ka-K5. Okay, weather update, anay Jirilene, ano nang lakad na ni siyang bagyo na ton? Klimat, ha? Yes, no. Mga ka-K5, weather update kita, anay, no? Naghinay na sa typhoon category ang bagyong Inday. Kaga padayon ini nga nagahulag padulong sa may area sa Taiwan kaga southern China. Ulihin nakita ang sentro sa typhoon Inday, 780 kilometers silangan sa Apari, Cagayan. Maximum sustained winds ang nagdangat sa 165 kilometers per hour. Samtang gustiness o kon ang pagmadlos ang yara sa 205 kilometers per hour. Nagapadulong ang bagyo sa west-northwestward sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Wala sang posibilidad nga mag ukon nga iguon ang sang bagyo ang anuman nga landmass sang Pilipinas. Apang maka-experyensa sa gihapon sang mabaskog nga hangin sa may area sang Cagayan, Bacoyan Islands kag sa mga isla sang Batanes. Kung wala sang pagbag-o, inalauman nga magagawa ang bagyo sa Philippine Philippine Area of Responsibility or PAR aga o kon hapon sang Sabadong adlaw. Ginapabaskog naman sang bagyo ang southwest monsoon o kon habagat kag amo ini ang nagadala sang magalumon kag maulanon nga panahon sa western section sang pungsod kag sa may area sang Visayas. Diri sa Negros Occidental, ginapaandam o kung ginapaandaman sa gihapon ang ginapaandam sa gihapon ang mga magalumon kag maulanon nga panahon buhas nga adlaw bangod sa epekto naman sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugto mga ka-K5. Sa problema ni mga ka-K5 kay tungod na mong amo kung mag-bubo-bubas ang ulan kay kumuno dako ning eksplosyon sa nga vulkan kanlaon no apat kisya kamisis maglupok according sa initial naton nga report mga ka-K5 ang nabatian naton sa agas ang interview sa mga pumuluyo dito. Apat yung kabisis kung na nilang batian nga nagsinigabong. So, apat magkabisis, nagbuga siyang abo eh. So, magamo siya medyo madamo-damo ang abo mga ka-K5 nga nagwa sa bumababa sa kanlaon. Kagkonsigi inulan mga ka-K5, di lahar naman eh. Lahar? Lahar naman ang problema nga posible na ito ma-experiensyahan ilabi na gindira sa bahin siyang La Castellana o konsentri sa bahin sang palibot sang kanlaon o kundiin ang direksyon sang hangin dito na iya matupagin kalabanan ng mga abo. So halong kita mga ka-K5 bakang saliwan was mga bata wala klase lipay sila ba mga nanay tatay wala klase ate okay ah. Pay mga dana kaya sila man sa maramon nga ano ni inog pabalon. Okay sige, let's go to work mga ka-K5. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Di ka man magkanto ano man nga oras dapat may D3 Bayo ka. Ang imo balay dapat may D3 Bayo gin. Kay mapuslanon yun siya mga ka-K5 sa mga emergencies, no? Kag everyday inom kita siyang D3 Bayo. Kay inita na nagahatag sa aton proteksyon nga hilway kita sa sakit kag balatian. Himo inig sa extra virgin coconut oil with vitamin D3 nga nagahatag proteksyon batok sa mga fungus, bakterya, ilamin na gid virus, mga kakifay. So every day, inom kita D3 Bio, DTX500, kag Mighty Shea, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Next Store, The Generics Pharmacy, sa inyo na mga suki, nga mga butika, kag farmasya sa inyo lugar, magkutalang palihog, ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok! Kag kung gusto nyo marato, nga DTX 500, may tisin, D3 Bio, kag iban pag mga produkto ni Dr. Miloy, kanto lang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, ha? Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Nyalo mapa-check up ko, wala mako masakit. Di ano hulat ton mo pa mo masakit ka mapa-check up? Amo nang aton nga orientation mga kakipipe, ang kondisyon sa pinsan ta bla kun sa no ta masakit. Amo lang pa check up ta. Di way ta ka balo ko no gakatabo to sulod mo, no? Nga dok way mako problema, may mako na matya galing dog do. Pirmi ga sul ab sulok sulok wow. Do pirmi ko yan dog ginaasin, nga wala mako ilanat. Galing nga mati amo lang na dog, gakautod ang akon panguy abla. Natilawan nyo na, na-experiensyahan nyo na, nga mautod ang imo pangatsi, mautod ang imo panguyab, klay, no? Pero ina, mga kakifay, hindi na to na maitsindihan. Pero may mga sarang ina nga mga rason, mga kakifay, kung ipakonsulta, ta? Base, may ara ka na nga sakit nga nag-develop sa sulod sang lawas mo, kakibuton ka lang. Kaya man ang lawas naton, wala man niya naghambal kundi nagpabatyag sa aton pagi sa simptoma. Pinapabatyag niya sa aton pagi sa mga bagay-bagay nga doka unusual. Parihasin na nga ha? Manguyab ka nga kautod panguyab mo. Parihasin na nga magmalikid ka nga do matumba ka kitong nagpalandulong pananawan mo. Mga sinyalis na naga may diferensya. Di, wala ka man malatian, wala ka man masakit, pero may mga sinyalis na blan. So, kinanglan din na ton, mga kakifive, no, kumulibri abe, wala man bayan, no? Why not abe nga kanto-kanto sa klinik ni Dr. Ramil? Nyaloy ako, wala ging kuya problema, wala man kuya kakauton ang akong panguya, wala man kasulap sulok-sulok ko. Wala man galingin ulo ko. Ang problema, Kuya Lo, kaya ang bata, Kuya Yang, no? Dotiga ulo, bla? Natural, eh. Tanang ulo, tiga. Yan amin ko, Kuya Lo, na blang, no, mudlay siya tunduan, bla? Mudlay siya blang pamati sa leksyon, bla? No, hindi magsulod ang mga leksyon sa maestra siya, bla, lo, how? Ito ka plano ko na kung ganing alagaon ko na lang yung mga libro, ka notebook, yung ipainom siya. Hindi. Laway na. Dala sa klinik ni Dr. Ramil, ako medyo nung bata nyo, medyo less ang iyang absorption. O kundo hindi siya na ang iyang atensyon kapag absorb niyo sang leksyon, abis sa pagtuon sa klase nila, pigaw. Dala mo sa klinik ni Dr. Ramil, kay tanan mga bata niya mag-alalalam na na. May sikrito na naihiya sa klinik ni Dr. Ramil kaya para bata ninyo mag-alam. Ganto lang mula na, nalalang mula bata nyo mula, konsulta lang sa klinik ni Dr. Ramil mula. Ngayelo yan ang ano, mata yan ang bigaw ulo kung bigaw sa leksyon. Yang bata ko, yelo ya, ako may magkoproblema, bata ko lang. Anong bata mo? Kabalo ka kami ni Mrs. Lo. Ining bata ko nga babae, dako ginahandom na bon mo. Ano handom nyo? Yung magdako ni siya, pa'y tawag siya na bon sa panaan sa Negros, bla? Dia tidur gaya pemantau. Dia muda ganik lo yang sibuk pelanggan dengan tubuh ang ia anu deh. Ang ia lawas, ang ia tulan. Memangkut na kong yang keadaan si mulu kun may arak mendak siya klinik ni Dr. Hamil nga pampataas. Kamulo kalau masih melakon maghinulso kami ni misi sa pagabot sa cimpo belanga ang handom na mo nga may interest sa panaad sa Negros ti misi sudan putot hipos lang lo putot misi sumo di ako lo putot mangko mo. Dinadlo kami lang ang nung amon nga handom sa bata na mo nga makintra sa panaad sa Negros masimulan di madayon kayo ti putot siya. Di siya mong palang lo, may arat na yung ginainom lang abi nga magtaas ang bata na. Kasi mo nagatubo pang unto ang unto. Nagatubo pa yung uyang nga ano ni, nga tulad. Ah, kanto lang mula sa klinik ni Dr. Ramil mula. Kaputot siyang problema mo. Okay. Grabe, mga kaki. Kanto lang mula sa klinik niyo mula. Ang klinik ni Dr. Mil Black, kaya kung ano gusto mo dahil hindi ka katulog kong gabi, may ara problema niya, pare, sugiday sila mo. Medyo may mga edad na Black. Problema, kumuli kong gabi, pre, nga daw magtulog kuya Black. Kung makabugtaw ko itong gabi, Black, pre, doon niya ko balik tulog, mabudlayan ko mo. Sumabat man ang isa niya, tekuman. Dugay-dugay, gani, sige ko lang piyong matago galiyan mo, puro nga ako, pinsar blando. Ginawa ko na katulog, hindi ko tulog niya. Niya ako niya priya, makatulog ko yung mayo. Galing problema ko naman niya, dugay-dugay ko yung pangihi. That's why nga daw, kakamurawan ko, magtaw blang kong isa, blang kay na blang. Mabugtaw ka tungkol doon mangihi ka blang. Tapos, singagaw ka man makantos banyo. Duwa na lang katikang, ay sus, nabuyan. Nagsagawak, basa pajama mo, mailis ka naman. Tapos, mahigda ka naman, wala pa gani 5 minutos, dumangihi ka naman. Naghinaganda yung tatlo niya, B, kanto to sa klinik ni Dr. Milby. Magkuto na to si Dr. Sam Bidrusa. Magkuto na to ang mga alternative doctors siya, big ang mga medical doctors ni Dr. Mil sa clinical de alternativo. Na ano ning ato na batyagan man? Siya mag-asaysay sa inyo mga doktor na. Kamalo ka ang mga kakifal kung kaysindi kita. Kang nabalaan naton ang kung nga amoy ning nagkatabo sa aton sistema. Sa aton lawas abi. Mas dali mo mabuligan ang imo kagulingon nga para mag-ayo ka. Amo mo lang na yan mo, hindi takay chindi na, hindi niya doktor bla. Hindi ko maganto naman sa doktor, labi mo ti, kung nagpanukot ang doktor na si Hebrew muslot mulsa mo eh. Pero kay Dr. Mila ya, bilong na tuig magkakakipay. Basta kanto kris klinik ya, no? Kag-arat ng doktor abe, no? Sa inyo na lugar outside Bacolod City. Kag sa schedule abe, no? Wagi ka mong malayran sa mga doktor na. Ya plano ko gani, pwede ako kung gabibla. Pwede mo na plano ko masya pajama kung mula permibla. Plano gani, pwede ulam mo ko lang duster ni misis. Ngayon, madaster ka na magtulog. Uy! Ngayon, madaster ka magtulog. Ngayon, parapos. Eh, pasakaon mo lang, tiara na dayo ng kanyon. Eh, kabasa-bansama yun. Kanto sa klinik ni Dr. Mel, ha? Konsulta na to, ha? Tawag na ka mo sa aton hotline mga ka-K5. Good evening kids sa aton tanay ng mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM La Carlota City. Sumuma sa mga suki na aton nga naka-tune in gid dira subong sa kundiin naglupok ang bulkan K5 News FM, Canlaon City. Kamusta ka muda? Iban ko nung nag-evacuate na ko nung. Ati para panigurado ah. Especially si mga daan nga gamina dulumba. Kamudlay mag-salig sa sitwasyon. Mayo na nga temprano, baka muna kapwesto sa mga evacuation center nyo na kung, kung kinanglanging para sigurado. Siyempre kayo ba nagkabalo, basi maglupok niya sa kagahon o kung ano man nga oras, di siyempre siyang aga nga daan kagina. Naglupok na siya, basi mla kung may mga lokmat niya mla. Di kung dulo magkalimutan na may mga kakifab kag mit-mit mong tanan. Dala mong pamilya mo, matalis-taris ka mo, nga sige na nga naganilupok ang vulkan na na. Nagaulan sa mga abo, o kumayo lang abo, basi mag-inulan pa ba to? Mayo na lang na iyang arakas sa safety ha. Kunara kasi inyo panimalay namin sa Canlaon dati, siyempre lulingmat lang ha. Kinalan may plan A ka, may plan B ka, may plano ka na gandahan kung anong mga himuon mo nga mga remedyo in kaso. Ginman may mga sitwasyon nga kinanglan nga ibutang mo sa safety, ang imo kagalingon, upod ang imo nga bilog nga pamilya. Okay, may caller kita sa linya na itanawon tabi. Hello, hello, good evening, mayong gabi.
1: Mayong gabi, si mo, si Lolo.
0: Ari na si Jirili, si, mapadlagan ni Guru Senator, Guru, eh? Rex, mayong gabi na. Mayong gabi na si mo, Rex, ah. Why pa gani, mapadlagan? Why pa napadlagan? Ganina, impeach na, eh, no?
1: Mayong gabi, si mo, si Lolo.
0: Mayong gabi na, okay. Nainom mo na, Rex?
1: Yes.
0: Ano na
1: na? Itri bayo ka, may si.
0: Ati, good, ah. Tinanong na lang mo na nga pasabog, Abi?
1: Hindi, manifestation na si Lolo.
0: Ah, okay, granted, Your Honor. Abi ko na'y manifest nga station ini, Your Honor.
1: Hindi, Maritis station. Maritis man lang niya mo.
0: Dali lang ganyan, Your Honor. Ha? Ang shipon mo pahiri, Your Honor, kag laway mo.
1: Ginolo.
0: Yes.
1: Amo to siya ubo. Sige, ubo. Amo to niya tunulo, shipon niya.
0: Si Sino, kumbugan, no?
1: Litugan.
0: Litugan, ano to, no?
1: Nalipat sa pinido. May kumatong niya sa ulo. Ito, tabaran ko sa iya.
0: Ibutan na lang ito siya, Tornay Simonona. Yes, go ahead.
1: Ako din, no?
0: Ah.
1: Nakakadlaw ko gano'n. Ito si Dinima, san si Atty. Kapunan.
0: Oo.
1: Ganakat sila nga duwa. Nina-close up sila nakanta si Jose Marichan, beautiful girl. Abot na to, dami nakakita ko na sa wala nga sa mismo.
0: Beautiful
1: girl.
0: Pero galing doon dito, doon hindi man to para silang kanta to, para to kay Claire Castro. Oh, kaya inikini Claire Castro gising kita siya sa Canada, lauay mo. Ha? Suya gijaya, hindi doon yung ginawato niya gising kita sa Canada. Okay, ang iyat niya nga singgit siya, mga magnanakaw, mga muni mo na, huwag ito siya masyado yan sa pangit po, pag singgit siya, pangit!
1: Ginolo,
0: yes.
1: Kaya ano pala, si Delima kan si
0: Kapunan
1: si Luis Tro nagambal sila na transparency definitely in clothing.
0: Ano ko no?
1: Transparency definitely in clothing.
0: In clothing? Manuel Islamayo?
1: Gusto nila mag-appear sila sa impeachment trial transparent na iladayo.
0: Dumaryo siya po. O man yung guro, paglampos sa silpon, guro.
1: Sige, transparency, definitely, in clothing.
0: Grabe, in clothing niya. Nano sila mas pagitin, ano?
1: Hindi, mga marites na lang sa gato, mga sa Facebook.
0: Oo, ganti. Di sige, ano ba daming mga balita? Madati, ano ni kay, ano ni man? Kay Marcolita, dito, hindi nga daw, ining hambal siyang kumilig nga daw, hindi man ni criminal case, kag hindi man ni,
1: wala sinasang, hindi na naman siguro nga, ano na siya, ng, ano nga tawagan na nila, ng,
0: against,
1: wala bill nga kaso.
0: Ano ba, hindi violation sa laye, especially sa rules ang election, nga magbaton ka siyang donation, te mismo ng ang kumilik na gambal siya. Ano ni man, mamati tabi, o kung manilag ta, ano ni buy, ani nila si Marcolita, ne?
1: Ambot lang, wala kong kapalo
0: kay ti... Kung buy, ani nila si Marcolita, ni sinigabong ni sinado, ne? Ha? Kasi ang ilang malang reklamo yung kaso ni Marcolita is plunder. Tungod nga may nag-amot siya iya, may nag-donate siya iya sa kwarta si Mike Defensor during siyang campaign, no? Tekaroon, amo namin plunder ko noon, amo ng rason nga ginakop siya, ginpresyo siya.
1: 90 days before campaign, pagani, dayo pa yan, katama.
0: That's why, di daw amo ni Simong nakita naton nga mga balita sa Facebook, especially, hindi si subject to confirm kung toon ni nga mismo ang election officer, no, ang secretary abi, no, sa election abi si Sinuna Gatimparana, siya mismo nagambal nga sa pahayag niyang hindi violation sa laye ang ginimo ni Marcolita. Di ang question na na kung i-release si Marcolita sa presyo, no? Di siya makanto, kung di mabalik siya sa Senado, ma-join forces na sa kay Sara,
1: kung
0: mag-himo ni siya, mahimo ni siya nga senator judge, eh, no? Di ba?
1: Oo.
0: Ay, sad.
1: Di siya si Sherman sa Pumilik Garcia.
0: Amo na, siya na gani. Si Garcia. Oo.
1: Wala siya sa kaso nga mo na.
0: Tingnan mo na ganing question ko na kung wala siya kaso, kung mabuyan ni siya, mamagawa niya siya presyohan. Amo na.
1: Hindi naman kasi ang chairman na mismo siyang kumilik na gambal, wala, hindi siya pwede kasuhan na kamus na kay Claire siya. Kaya wala siya nag, ang ginbato niya nga donation before pa sa, ano, sa eleksyon.
0: Kaya may kaso ng sandigang bayan, di ba?
1: Oo, nakapreparar na.
0: Ting sandigang bayan, maging questionably ang ilayang kaso ang ginsampa kay Marcolita, eh, kung magamu sina, kaya di mismo ang eleksyon abi kon kumilek, pabalo nga wala problema ang pagbato ni Marcolita sa donation.
1: Kay pagpriso mismo ni Kar Marcolita, sila mismo ang sandigang bayan, nag-speaker man, nagpa-press conference man silang hindi sila kasigurado na pwede maduntan sa plunder kaya hindi makulaw plunder case ang iyang kaso.
0: Tingag hindi man lang sisigurado nga ginpresyo nila, o?
1: Kaging timing ng nila sa first day nga kaya na wala siya sa first day at takap pwede sa 90 days, eh.
0: Agle.
1: So, para wala siyang
0: manilag
1: rebatang.
0: Manilag takay kumaloka. Damo gachiring kay Marcolita mo. Damo nagapamati ko si Marcolita once mag-abi ng baya mo. Kay nga man, wala ka siyang masyado na chindihan sila ye. Pero kung si Marcolita mag-ambal, doon nag-aalam ka man. Doon maundan ang ulo tamo at sila ye. Lati mo na hindi nila gusto nga kung pwede pala nga si Marcolita ni arala si Senado. Pag pagkauno nila, wala untat siyang pulmuron, wala para ni magambal. Anyway, sige Rex, ano ba gindang imo pasyambo kami, Matita?
1: Hindi, kay ini pa lang si Luistro, gusto niya ipatubang din si
0: Sara?
1: Kay Sara sa ila, impeachment na trial.
0: Karon,
1: doon yung napakauyaan, di ba na pormi nga, sinya kuway ka sa sala, atubang ka. Ang tao nga kapanago, sinya sala, kaya mo nang sigurado nga may nahimo nga sala. Nasun, sinya gusto yan kung si Inday Sara, i-aren. Tingin na kadawa, sa iba na abogado, kaya na pagkabag kaya arraignment, that is a crime mga kaso. Mm. Kaso mo krimen, i-arraign ka. Mm. Kag, po nagsindihan sa nilong isto, kaya piskal man siya, misan sa krimen, galing ang makapatay katawo, tatlo lang kabisis, mag-appear niya ang nakasala. Mm. Ang una yung appear, i-arraign siya, mag-arraignment, pwede siya kabal, guilty or not guilty. Ang okay. Una yung appearan. Mm. Okay. May kadawa yung appearan, identification. Mm. Okay. I-identify siya sa
0: korte.
1: Sa witness. Siya din na, sir, nagpatay, siya rin nagbuno. Lawa na bala. Mm. Ang katatlo yung na pakita at pagbasa na sa iya sa kung ano siya kumapriso sa kung hindi.
0: Mm.
1: So, bisang ikaw gali kriminal, pwede ka tagagto sa imong kaso, 3 times lang sa sulod. Diba ka naman kung mga ano, lawig, tinuig na mo. Mm. Pero pwede ka gali kapir 3 times lang.
0: Mm.
1: So, sa identification, sa pag-arin sa imong pre-guilty, at ang pag- ano si mo
0: pamati ka siyang pagbasa na siyang ano ni siyang judge kung ano ka nang asuwang ka kung manananggal ka.
1: So napakita nga si Piskal Lestro na wala sa minintindihan. Ano pag si ano?
0: Sino pag ina? Sige, sino pag ina? Hello?
1: Si Kapunan bala? Si Kapunan?
0: Ang babagi.
1: Si beautiful girl man ah.
0: Hey.
1: Nakita niya si ano ko na sa may di sa East Building, ito ari man kagina si Pipi Sara.
0: Mm.
1: Yati ko na rin siya kani ipatawag ka na lang. Wala niya wala mo gado. Ipatawag ka na lang. Si ari man di siya. Si nabalan siya sang isang abogado, doon siya, attorney Puwa pala.
0: Mm.
1: Kaya hindi man siya pwede ipatawag, kaya ara sa akong konstitusyon.
0: Okay, sige. Tawag balik rin, sinautod ka. Nautod ka, nautod ka sa Senado. Ang impeachment, no, may aras sila ng mga rules, no? Mga senator judge kag ining impeachment proceeding may mga role sila, no? Nga pwede ya si Sara makarepresenta lang iya abogado, no? Okay? Hello Rex, hello.
1: Si nagambal lang si Attorney Puwa. Sa konstitusyon ka nga pwede ang isa ka impeachable officer hindi siya mag-attend. Kaya ang ipadala ng abogado, amo na yung masabak. Sa ara, ginaya, pwede ginya. Pinag-ipos. Tingin sa wife, gani ni ano, ni...
0: Jesus Escudero?
1: Ni Escudero. Kaya nagsindihan mo naman na siya, hindi niya pwede. Ang masabak sila, mga abogado na. Ito nagsabak man sila, nga magkanto. Ang magkanto, abogado, pag-aral sa konstitusyon ka, pwede ginya. So, hila mga ano ha, para makita na sa kamera ba lang?
0: Hindi, kung ara si Sara, marikta ng sugilanon si iya. Persubong, it's all about technicalities. It's all about ginapamangkot ang mga kredibilidad sa mga witness kay mga papilis. Hindi na sila gusto magkanto na kay why man sila masyado ipakita? ang gusto nila ya, nga si Sara, arat na, kay gusto nila ya, atakihon na ka ma-focus na to sa kunano. Pero ti abogado na ya, korte na ya, kaso na ya, magubayang siya katao na, kay siyempre ilan ni obra, nga ho si Saon anay, antes nila ipatubang, ang ila kliyente, di ba?
1: Ari pinakasadya, Jilulo.
0: Sige.
1: Every time, no, adlaw na ginayamatian ko, kung may mga problema sa bias impeachment, ina-interview ang isang abogado dali sa Bakulod. Dali din ko lang ang paglawagong ngalan niya.
0: Okay.
1: Karon, kada interview siya, pag-interview siya sa itong first day sa impeachment, no? Nga nag-appear na ang NBI, itong forensic expert kuno. Naghambal ang abogado sa isang station, sa radio din rin, nabantong mga station.
0: Okay.
1: Sinin niya, attorney, ano blagtaw mo sa sa aton nga witness nga atong NBI, sige, maski hindi na magano ang impeachment 1, 2, 3, ina na lang ang 4, tapos na ang usapan. Tiribay ka namin sang witness. Kaya, di tangyado, hindi tama. Bisan din ako pa yun, amun na lang na pamatyan. Si Sara sila niya. Perde na sila niya. Nagtingala, kung tutulong ba, magpunit niya mong gano'n
0: siya. Masi siya lalang imo matian, masi abukado, groto yun namin niya.
1: Wala na, bantog na din. Ha? Karon, bantog na lang mong gano'n.
0: O, ti, hindi doon siya gano'n bantog na abukado. Uni bla, masi niya, niya no ka, niya engineer, niya ikaw niya doktor, niya ikaw yan niya ator. Niya torne.
1: Kasi nga rin ni Lolo, ang pag-usisa, lagi daw gin-review-review kami, pag-usisa, kaga mati-mati man ko sa mga, sa ibang ng bugado, wala nga, eksperto man. Bugos na ito kayo, hindi, ay forensic expert.
0: Luwa kay, nag-seminar to, luwa kay si Mana, expert ka na yun?
1: Ako na ginawag sa si Mana. Yan nga, may mga, doon na si Mana ng training, Marijay expert. Nasa may liba na sa kadlaw na training sa France to. Hamburg, Franceburg, France.
0: Siya, hamburger, France. Itong iya to, di siya itong nag-certify, no? Siyang iya. Ginaw si Isaya Konomo ang video ng paghambal ni Sarah nga kung mapatay si Sarah, patyon si Anne, presidente, Isa, kasi si Martin. Tapos nag-contact na siya kung tao nga para may mapatay na, no? Ang gusto siyang depensa, kwaon ang bilog nga raw nga nga original gid bala nga kopya sina. Ang original niya sinuna na din mo na gi-record. Nya gi-record ko lang na sa computer.
1: Amo
0: ni na
1: hindi lolo.
0: Hindi mo ni lang, dali lang.
1: Sige.
0: Kasi mo gi-record niya sa Facebook account ni Harry Roque. Ya sino nag-certify siyang imong record niya ko kay forensic ko mo. Hindi ang dapat mo ma-certify sina iya ang tag-iya siyang Facebook account kay iya na yang ginpagwa niya siya na nag-post mo. Dati si Harry Roque na dapat ang mag-certify sina.
1: Correct.
0: Nagla-info.
1: Ako na, gin-record ako nung pagi sa OBS. Ako, hindi ba kuya forensic expert, maritest na kuya. May nagambag, sinigatanin ko no, sa URL niya gin-record. Biwan mo ko na kikindi sa URL, kaya hindi man ka mga forensic expert. Kaya mo, amo na ginambali lang, kung sa URL niya kung kopya, original yun na siya. Kung mo sa OBS nila kung naging kopya, amo to kanina si Rox Cafe lang nakuha niya. Puro gali, puro lang gali piki. Kag atong paghambal na sa pagpriso na sa kamara sa asistanto ni
0: Sara?
1: Duty Sara na babae.
0: Si Lopez.
1: Oo, si Lopez. Gin-erase nila ang ngalan na I am a detainee here. Ang detainee, gin-erase nila na paghambal na detainee na gin-edit. Sila mo ulit nag-nambal to gali ni Harry Roque na gina-splice nila kasi may Maharlika. Si Maharlika at tugid to gali iya pag-record. Bakit siya yasang nag-nambal si Sarah. Tinga-request gali sila na sila kuno ang tawgon dapat. Si Harry Roque at si Maharlika.
0: Si Harry Roque pala nagpanago man si Kuiba?
1: Naging kasuhan man siya mo.
0: Oh, hindi mo siya kapayag. Kaya pusasan man siya.
1: Pero ang kinamo sa iyang palpak din nga naghambal si ya nagreklamo dapat sini ang private person naging hatahog pa si Marcos kay Lisa Martin ya kapati ka may nagtaso ng pasaka why ya wala Yan, kapatid, siya sa nag-reclam mo si Marcos, di wala. Yatip, gin-report mo ba natin din niya sa, anong pinakabilog ng ano, si NBI, yung grupo kami, di ba kambalya? Yatip, why mo gin, ano, sa SPG? Kaya isa sa mga pinakamasugid, makasugid tani sa presidente, kaya sa asawa niya, abe, si Lisa Araneta, is na SPG. Kay amunin mga gwardiya nila na nag-malapit din sa ila. Sino niya kabalo at siya, why? Yan yung sugiran mo mga SPG, why? Iyawa ay, abaw, pagkatapos, sinamudamo sa palpak niya karon, naghambal siya attorney Narbasa sa gin-interview siya. Siya kaya ano, attorney ang imulantaw to sa ilang witness. Siya nakuha ni Damon ang amon na gusto. Si sa mga nag-interview, anong vote mo sa ligaw na torne? Ya kung sa ratio 1 to 10, 10 gid ang nakuha namon.
0: Eh, grabe.
1: Oo, grabe. Kaya mo ito nga nagkatnaw ko sa abogado ng interview di sa Bakuno. Siya, amon na nagtukuno, okay na. Perfect na. Kasi siya basa yung gambal. Nakuha din namon ang amon gusto. 1 to 10 na ratio, 10 gid ang amon.
0: Si Narbasa, abogado ni Pinsan ni Sanisara?
1: Oo.
0: So in other words, ang toyo nila is to hindi man crucify, kundi i-examine nila ang kredibilidad sang witness, kung credible, kung hindi, kung mapatihan, kung hindi, no? Oo. Oh. Di na pamatunan ang grupo ni Sara nga ining klaseng witness ang ipresentar sang prosecution daw mali-malion. Sa Tagalog, mali-mali mo, nablasala-salat, si Saturn, mali-mali o.
1: Sabi mo, gumawati ko ba si Dilolo, bala, ginliwat ko lang, ano, naluoy ko siya mo, siguro na ko na binabayad sa iya, yung pilit, yung tulon niya na lang, ito ko sa kwarta, guro bala.
0: Daw, ano na siya gani daw, mahibi na siya gani, no?
1: Oo, kundi, oo, sino siya mahibi.
0: Kundi una to si Listo, naglalaway, no?
1: Oo.
0: Siya ang abogado, isip on. Siguro daw maigit na tuguro niya.
1: Sabi mo, Dinolo, pari, o.
0: Sinigit na. Masi naigit na siya, o, yung takabalo.
1: Sinigit si Punon to.
0: Oo.
1: Kunaho nila, kunoning iningat ang number 4 abing impeachment nga kaso. Kaya amo nang pinakabakod.
0: Ano ganito?
1: Amo nang pinakabakod. Si Hawban sa Gibar gani. Kung amo nang pinakabakod, ano na naya, nagtatlo.
0: Okay, ang una nila nga gintalaka, ika number 4 ining ano ni?
1: Pinakabakod, kuna na.
0: Oh, ining detret mo na?
1: Oo, detret. Ang detret na yun, yung speaker ni Atty. Roque, kasi sa kabugado, is not impeachable ang detret.
0: Kagtapos, conditional man to, kuno,
1: conditional pa, kay, kaya kung mapatay siya, amo mapagpatay sa, ano ginya eh, so hindi ginya yung ma-impeach, amo na, pukag-puro, pabinuting, wala, ginya, wala, din, matanagawan, kanuoy sa, sa NBI, hindi gubaya, yung,
0: Okay. Te, sige. Tinga mo ga, doktor, matian mo gito, kay do, mayutong iya yung pag-itsindi.
1: Pero alam siya tani, galing, abo na siya kuno ka bugado, nga wala pa kuno ka tilaw, kliyente mo.
0: Hagalit? Ay, kuloon.
1: Nawal mo na siya kuno ka tilaw, kliyente, at tamang harara, sa kay, no, first client, kayad din ako ng
0: Ang ding ka mga duman?
1: At ang sipunod, ang matutuo, nagmasikot sa kutso.
0: Damo, magkot sa kutso, ganyan pa rin. Ngayon may taga Cebu. Ngayon hindi na siya taga Cebu, ya, taga Leyte na siya, pa rin. Na siya, hindi niya, dala ni Romaldez. Damo, mga sugilanon mga muna, no?
1: Laban-laban, no. Matyag ko man.
0: Sige, watch and learn na ta, Rex. Watch and learn na ta. Thank you again, ha?
1: Thank you, man, Dino, no? Mayong gabi sa nan.
0: Kamu mo na magkaka-K5 ba, no? Atun mo lang ni Dostoria, mo lang ni. kag maayo man ko makatawag ka mo din, kag makapahayag, makabuya sa inyo yung mga obserbasyon o kung komentaryo ninyo. Ito istorya ta, ha? Alas 10:54 na mga kakay-5. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape. Di wala na siyang iban. DTX Coffee Mix Gate. Kanami siyang sabor. Kapagtulon mong mga kakay-5, arat na matuntun ng binipisyo na kaginalimpiyuhan tayang silula. Ginapabakod niya ang aton nga sistema. Ginapangaka siya mga toxin deposits na aton. That's why mayong ariya sa banyo. Kasuwabigit. Mayong pangihi ya. Tanan nga unod siya nga marokanta do. Urot gimla kanami matyagot. Kag subong man mga kakay-5 ha. Dube kagutumol. Kag full of energy kita. Tungod siyang chia seeds ha. Subong man layo kita sa sakit kag balatian because may depensa kita nga super antioxidant nga halin sa tubo. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Magkaka K5, standby lang ha. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: lagi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
6: Ako galing si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sa Muterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Clinicals for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic

0: Pili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: Ikaw ba ay nasaktan?
5: Nahintuan din ako sa nobya ko.
4: At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
4: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-iwalay.
0: Did it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Kukulita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras na ito. We got 11 minutes after 11 o'clock in the evening. Pantayin ka po nagpamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin man gahabon yung DTX Beauty Soap, siya wala pa nakasugod gamit. Sugod na ka mo gamit, ha? Kiman masi mag-abot ang pilakad lang magdinakpanay lauay, bla? Amo niya ang habon nga nagapagwapo sa aton kag nagapagwapa. Hindi ko nagagamit kasi ni pag-abot ni Masi Chimpo, hindi kaya madakop. May guwapo ka na kagwapa mo. But seriously, mga kakipab, nagapanami siya panit na to. Unagin, ginakakasya ang mga kagaw nga nagatinder sa panit na to. Kakabukal siya nga klase siya nga bon. Ginakakasya ang mga yabok ang mga oil. Hapos lang siya bunlawan sa aton lawas, no? Kagdula tanay nga baho sa lawas ta, kagpriskong pamatsyagan ta, mga kakipay. Sa nagahandom gay nga magputi ang ila-ilog, ti amo na ni. Sa nagahandom gay nga magkinis ang ilaguya, madula ang mga lapab ka mga pikas-pikas, ti amo ni gamiton ta, DTX Beauty Shop. Ang mga wrinkles, hindi nahilmo noon. Dulaon ang mga mantikaon, dira nga guya na to, nakaksyon ng mga oily face na to, na. Ang mga blackheads kag whiteheads, dulaon. Ang punggod, pakuyumon niya mga kakifay, pagpali, wala inagyan itom-itom. In kaso ginman, may mga buhok-buhok guya nyo, tugas ang mga punggod, abe. Hipidon siyang DTX Beauty Shop amat-amat. Kagkandasing magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi, ha? Paragay sa bilong nga pamilya. DTX Beauty Shop, mga kakipay, masaranggin mamakal sa halos tanan nga mga butika kag pharmacia sa inyong lugar. Available man sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kung gusto nyo marato nga DTX Beauty Shop kag mga ibang pagit nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, no? Libre, wala siyang bayad, ha? Okay. Hindi nga ba ay manlo doon naman sa aton no sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil, aprobado siyang bifad, it's all natural, wala overdose, wala siyang side effects, ha? Kanami kihapo siya tunawon sa aton sistema kag nagaupod siya dayon sa dugo, mga kakifay. Ginalimpyuhan niya dayon ang tanan nga higko sa aton dugo kag ginasuplayan niya oxygen ang aton nga ugat kag aton nga utak, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifay, it's may mensahe sa aton about brain health, no? About brain health, ang aton utak. Ikaw bala may bata nga ga-eskwela? Kag gusto mo nga mangin aktibo siya, kag maalam sa pagbalik siya nga sa ilang nga pagtuon sa klase. Mga nanay kag tatay, yari na ang makabulig si imo anak, ho? Isa ka suplemento nga makapaalam, makapaabtik sa iyang memorya. kag nagapabasko pa sa iyang resistensya. Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule may ara siyang omega fatty o kung may omega 3 fatty acids nga building blocks para nga makahimo ang utok sang bag-o nga brain cells kag brain chemicals nga proteksyon sang imo anak batok sa mental burnout kag stress tungod kinanglan nga magpulaw sa mga assignments nagakadulaan na sila gana magkaon permi ginakapoy irritable kag kung kaisa nagalingit pang ila ulo so hindi gid magbabay-an ha subong pa lamang painuman na sila sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule para likaw sa sakit ulo sa ila pinsar aktibo ang ila pinsar aktibo mapagsik kag masinadyahon bisa sila o bisan sila may madamo nga ulubrahon sa eskwilahan. Ha? So Dr. Pinoy's Quelling Capsule nagaserbi mga gasolina sang utok para ang imo o kung ang inyo kabataan may mental energy kag aktibo sa klase. Para ang kabataan mangin alam maalam, Dr. Pinoy's Quelling Capsule ang kinanglan nila, no? So nami gigali, no? Kung nagatoon ang bata mo, gina-enhance ang memorya ya. Kag maganahan siya mla. At the same time, ang Dr. Pinoy, paragin sa tanan, sa may mga problema naman sa mga menopausal nila, sa may mga hormonal imbalance, sa may mga problema sa mayuma, irregular menstruation, dysmenorrhea, kag mayuma. Dr. Pinoy's Quelling Capsule makatabang gid sa to, no? Sa may mga problema sa mga baradong ugat, may mga heart ailments, mga kaki-5, ha? Aring eksperto, natural, wala siyang overdose kag side effects, Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Nagabato ba ng Dr. Pinoy sa mga early stage ng cancer? Nagabulig pa damo sa aton nga blood platelets kung na isa ka ding, isa-isa ka pasyente may dengue. Sa may mga psoriasis, autoimmune disease, ginatap na yaman. Sa may mga leukemia, Dr. Pinoy's Quelling Capsule, sa may mga problema sa depresyon, Dr. Pinoy nagabulig activate sa aton nga happy hormones nga para maumpawan ang imo depresyon, ha? Kag siya nagakiang-kiang, kag nagakuriit nga may mga gout arthritis, oh. Dr. Pinoy, ginausoy ang mga uric acid na ito na matamat na ginatunaw. Ginapakupos ang mga banog, kag ang ngot-ngot dulaon niya. Dr. Pinoy's Quelling Capsule para gate sa tanan, ha? Sarang mamakal ang Dr. Pinoy sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa tanan nga bahin sa nga Negros Occidental. Grasa Kabankalan, Valladolid, Pontevedra, San Enrique, Morsia, La Carlota, Dreaman sa Victoria, sa Ibi Magalona, Silay, kag Talisay, kag iban pagin nga mga lugar, kag mga kabanuanan diri sa Negros, oh. Magkunta lang inyo mga syuki nga mga butika kag farmasya, ha? Dr. Pinoy's Quelling Capsule, also available sa Bilong nga Panay, ha? Liwat kag liwat, Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Alright, kaysa may mga problema naman nga gusto gini palabot kay J. Lolo kung may ara ka manda sang dugang komentaryo kung opinion ninyo sa mga balita kang issues. Tawag ka mo sa ating hotline 0928-611-2263 sa ating Globe number 0927-748-940. James Bornales, may gabi na si mo, James. Salamat gi sa pagpamati, ha. Subong man, mayroon kami man kay Jocelyn, kagay Rebecca, sang Talisay. Alas 11:19 na, and this time, we have another caller on the line, lo?
2: Okay, caller, tanaya. Hello, hello, mayroon kami. Hello? Dali lang, ha? Daway siya kasabat. Ano ni siya ang katawag ni apa ni? Eh? 0485 mayong gabi na. Sino ni? Okay, sige, sige. Never mind. Okay. Siya piyak ka linya. Ah. Hello? Hello? Mayong gabi. Oh. Apa?
6: Hello?
2: Mayong gabi rin. Ah, mayong gabi ma. Sino ni?
6: Hindi personilo.
2: O, di persona, o, nanon, tamo, si mo, di persona, mi kunin na, ano ka? O, di ka subog, di person?
6: Ari ko subog sa balay.
2: O, gili ka? O, palayo sa parador, ha? Yes, nainom mo na, di person?
6: O, hello, may PC lang nga rin,
2: no? I think very good, ha? Okay. Ano nga ito malagad, si mo man?
6: Ang akong topik ko sumunlo
2: ng ang akong pagtuo. Di, ano wala mo, aw? Nga tuo lang?
6: Hindi, ang pagtuo lang yung tawag.
2: Ah, pagtuo, ha?
6: Oo. Eh, ang iba, di, kung ari ka sa Pilipinas, kung imo pagtuo, isa lang, magatalang hagin.
2: Di, dapat damoon, gen?
6: Oo, ang ako na daan na search ko, mga lima, gen.
2: Ba? Damo ba?
6: Oo, lima lang. Kaya, ari na, iambal ko na lang si Moji Lolo. Mapati kasi hindi.
2: Hindi ko raw, ah.
6: Lima ni sa ka-Lord.
2: Lima ka-Lord?
6: Basi, pero lain man ang mga God.
2: Oh, basi mga gambling Lord na, mga praise the Lord, kag drug Lord, eh.
6: Insakto ka ginlo.
2: Ha?
6: Insakto ka kay tatlong ginakwa mo.
2: Aha, tingnan mo yan, lima na yan, ano na imo ya?
6: Ano na, praise the Lord. Kapag pala mo ulit, sa mga makako, ay kaduwa, gambling Lord. Ay katatlo, drag Lord. Sakto na iwan ba, no? Pero may apat pa, kag lima. Hmm. Ang
2: hindi, ang bako na lang si Mungay Kapa, kalita lima lang. Hindi na, ano lang, sinyas lang, kitaon ka din.
6: Ang mga God naman niya, ang muna nga dito nag-agi sa ining nga bait, kay Grab A, doon hindi humayang masindihan mo. Ang mga God, ang muna nga tawag nga, the second God is money. Nang dahil sa pera, ang tao ay pumapatay at nagpapakamatay. Sakto man lang?
2: Buti mo?
6: Ang gagawin niya topic to, kay Garibyo ko sa muna, sa mga nagkatabo sa Manila, sa yun yung bahay nga Manila, kay lapad mo Manila mo.
2: Oo. Oh.
6: Ang...
2: May arap pagani, lapad ng Manila, may show pagani mo, may lang kayo, may kanto-kanto.
6: ang history, balik ko lang itong history to. Ang mga salakyan na, gamito na nila pagi sa mga... Huwag ko kabalo kung nga, nga mo na. Kaya tungod na guro sa dahon sa kwarta, no? Kaya tungod nga, nagalain na bala sa buong ang ato niya sistema, na damdamo ng mga krimen nga doon hindi na may chilihan, doon manugpatalang balaga, o brasa sa manugpatalang, na para mga tao magtalang na langgit.
2: Pero okay na lang may GPS ka kayo, parang hindi magtalan ni kanyang Google.
6: Ang una, saan akong nilalantaw? Kay una bes, mga salakyan na, mga party sa issue salakyan, pangbungguan mga tao, tapos sa mga binulan, dahil naman nila ang netawag lang food poisoning sa mga paghilo sa mga bata. Ang una, saan balantayan din natin, kay doon nagpanubok-lok si sa akong pamisarong, na
2: di person, abi pagpagamuyo, binanonin mo man.
6: Hindi man daw, ang ako yung paandam lang ko sa mga iba ng mga ato ng mga kauturan na magawuris lang kay Pasitla, kuya na tungin na pa ngayon, no? Eh, tungod lang na ako, bisan na kuway ko di paon, pero tungod isang
2: Depression, depression. Ano gisudan mo sumong gabi, man?
6: Na lang, no? Nang laki may lang, no?
2: Sa nasyon, hindi ka na magkaon, ha? do a don di ngro laking gabi mo si bunga. Ah, oh, sige. Sige, mula na dalang tastada ya, ha? Ah, sige, sige, sige, okay. Oh. Makarambal di person ya. Okay na siya. Oh. Malayo-layo siya, parador, ha? Ihigod para hindi matumba, kag... ilan sangga po, sangga parador, guys. May arag ginahambal sa English yung mga ka-K5. They will never know how high you can fly. Not even you will not know until you spread your wings. Noni mo chilingon. They will never know how high you can fly. Not even you will not know until you spread your wings. Sa aton nga paghimakas kag pagpaninguha kag padayon sa pagpursigi sa aton nga mga tinutuyo kag handom sa kabuhi mga ka-K5. May ma-encounter kita nga mga negatibo, mga discouragement, mga dream stealers nga gusto nga magguba sang imo yang nga focus. Kag sang imo yang nga desire sa paglabot sang imo nga handom sa kabuhi nga makaangkon sang matawhay kag maunlad nga pagpagabuhi abi pagi sa paglabot sa mga handom nimo. So hindi mo na siya may bitaw because ini ang mga tawo nga naga-negative sa imo, naga-discourage sa imo are instruments nga sila mag-purify sang imo reasons, sang imo attitude towards your goals in life. Magahatag ini sang dugang validation sang imo nga mga handom. Now, they will never know how high you can fly. Wala sila kabalo kung ano ikaw kasagad. Kung ano ang pwede mo mahimo, mga kakipay, wala kabalong iban. That's why gin-discourage sila si mo. Bisan ikaw gani, yeah, hindi mo mabalaan mo. Huh? Bisan ikaw gani, hindi man kabalo kung hindi mo pagtistingan. Kay man ang iban gaka-discourage dayon, kag nagauntat sila dayon mga ka-K5, no? Ang ilang mga handom, hindi na nila ma-materialize, kaya hindi na nila ma-labot kay tungod. May mahambal si mo na iya karoon nga syagi kay paninguha na nga hindi ka man daangayan. Nya ma-apply ka, nya ko gani, ya, taas pa ko sa una si mo sa mat, huwag ko gani mabaton, ikaw pa. May mga amo sila ng mga klase sa sugilan noon, kakalabanan. Daw mapati ka kay kung sino ba tong lapit kag kilala mo, daw mo sila pa na kalabanan ang madiscourage mo, no? Pero, they will never know how high you can fly, not even you will not know until you spread your wings. Hindi mo mabalaan kung ano ikaw kasagad, bisan sila ni kabalo kung ano ikaw kasagad, kung hindi mo pagtistingan, di ba? Tistingi, bla. Pero antes mo tistingan, mga ka-K5, kinanglan, mangita ka ganya sa mga dugang kalaman, kagdugang nga mga ideya kung paano himuon kaglabuton ang mga hando mo sa mga tao nga may mga eksperyensya sa kabuhi. May mga istorya sa kabuhi kag may mga resultable kay makakuha ka na siyang wisdom, makakuha ikaw siyang kaalam, hindi ka mamati gid siyang mga tawo nga naga-discourage imo kag wala nagapati siyang imo yang mga handom sa kabuhi. Mangita kaya sa mga tawo yang may mga parihas sa imo siyang panguna-huna, direksyon kag intensyon sa kabuhi. Kaya kung mababad ka lang dugay sa mga taong negative, sa mga taong nga nag-discourage sa imo, definitely ma malatnan kagid o kon ma untat kagid. So kinaglan sa imo nga pagpatigayon sa handom nimo may ara kagid sang madalom nga rason. Ang madalom nga rason isa ka gahatag sa imo sang determinasyon. Pagporsige. Pag-example sang discouragement mga ka-K5, no? Ining tawag naton nga manugbalot, mula? Ang mga manugbalot sa una sa mga subdivision ko sa mga lugar, nagasinggit sila balot mo, di ba? Nagabaligya sila balot. Pero notice ninyo, sa pagsinggit sa balot, halos tanan sa palibot na kabati. Pero hindi tanan magbakal. Pero malang manugbalot, no? Nga nag-untat siya. Nag-untat siya mala siyang panayon maligya balot kapag singgit nga balot. Balot ka mo do. Wala, padayon siya, no? At the end of the night, naurot ang balot niya. Nga wala siya nag-untat abi. Despite nga instead ma-discourage siya, niya gina bako di ka singgit, no? Kamati man ni sila tanan. Nga wala sila kamalakalaw. Because may aras sa determinasyon. May aras sa pagporsige. Kag may madalom sa nga rason, nga himuon niya na kag padayonon niya, nga aman. Ang iya kamataan, nagahulat si Amlay para maibalon buwas. May tigangon sila, may nagbakal bugas. May galas tuhon. Amo inang madalom nga rason nila. Nga hindi siya dapat ma-discourage, hindi siya dapat magpundo. Kag padayon lang siya sa ginaubraya. Kay because may aras ang madalom nga rason, mga pinalangga iya sa kabuhi, kamataan, nagasalig siya, nagahulat siya, kag nagadepende siya. So that's why nga bisan dako ang discouragement mga ka-K5, ang iniyangan experience every night maglibod sa balot, wala siya nagakamatsyag siyang kakapoy o kung sa paguntat because mas importante nga matagaan niya siyang kinanglanon kagsuporta ang mga pinalangga niya nga nagahulat siya puloyan nga pagkabwas may balunon, may kaunon sila. See? So, mo na sa ato na kinalan i-define na ito ang madalom tanga rason. May ara kita sang determinasyon kag hindi magkalipad, no? Ang aton gin nga pagpangamuyo sa mahal nga makaako. Mga ka-K5 sa gusto gin magbakal sang second hand, slightly used, good as brand new nga mga salakyan. Hindi gin magkalipad na amuning dapat naton kantuan ang Bacolod Car Seller. Bacolod Car Seller, mga ka-K5, nagabaligya sila sang segunda mano ng mga salakyan nga kampiyon ang kondisyon nila. May mga 2025 model sila, no? May ara sila 2024. Magusto ka, may 2012, no? Nga mga Toyota Hilux. May ara man sila 2019 nga mga Montero Sport. Damo ka pilihan eh. Si second hand mga ka-K5, pero nubo milyahe, kampiyon ang mga pinta, kondisyon ang motor, kag-kompleto, kag-updated ang mga papiles. Bacolod Car Seller, sabo magkanto ka sa ilang asuro mga ka-K5. So, pili ka na mo, damo, silakyan mo. May Montero Sport, may Fortuner, may Nissan Navara, may mga pick-up, may mga SUV, may mga sedan, Vios, may ara man siyang gusto mo nga ng mga sports type nga mga pick-up, mga kakipay, mga nagkuruydan niyo. Tanawahan niyo mo lang sa ilang Facebook page, abe, bisitahin ilang Facebook page, no? Bacolod Car Seller, amo nang itype mo sa Facebook na, ha? Bacolod Car Seller. Karon kung ikaw naman yung aming pananglitan nga may kilala kag gusto magbakal, pwede ka ka-refer sila. Kag kung matigayon ang transaksyon, may ara ka siyang referral fee. Di extra income ini kag opportunidad nga makaganap. Kung ikaw naman, Abi, for example, may ara siyang salakyan nga daan, i-trade-in mo sila. May ara ka siyang 2012 nga Montero Sport, ibaylo mo sa 2020 nga modelo nga Fortuner nga Toyota. Sumahay na ka mo kung pilang diferensya kag ayuay na ka mo, kag mag-itsindihan na ka mo, let's go na yun. Kanami malang na siyang manager, kabuot malang, kag kadako magpaayo mla. Kag kadako magpaayo siya, no? Kung ang imo gusto yung cash, pwede. Pwede mo man i-financing sila mabulig siya mo. Libre ng transfer sa salakyan, ha? Sa dokumento para sa ngalan mo. Now, ang ilang manager nga mabuod na sa Bacolod Car Seller, si Richie Pudena. Si Richie Pudena, may telepono nga sarang magin matawagan. 0920-973-1403. Sa gusto gin mag-refer, ikaw yan, hindi ka magbakal, kiti, huwag ka man magbakal, pero kada isa sa aton may kilala mo, may K-system, kapitbahay, kaklase, kamadyong, katong edge. No? May kakap, may kabit. Kada isa sa aton may K-sistema. May kakilala, di ba? Di karon ang tupad malay mo da sa kapihan, nakitanay ka mo, pring libog ulo ko nga man. Yang bata ko mula siya, ato sa brodo, gusto gin nga mapabakal sa akon kay mapuli di siya. Second hand mo lang tuyo yan. Gusto niya pick up taning Hilux. Yan ang kulor haw. Yan puti. Ati damo to sa Bacolod Car Seller. Pwede ka mo kakanto nito kag test drive ninyo dahil anyong mekaniko ninyo. Pwede gin ha. Bacolod Car Seller, Richie pwede ng manager. Cellphone number 0920-973-1403. Liwata 0920-973-1403, ha? Alas 11:37, we're going to take another short break, mga kakipaib. Sa pagbalik natin, basahon ng isa ka problema, ha? Don't go away, we'll be right back.
3: KK5 News FM. News FM.
7: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may busy. Ang VCO, yung may D3. Makakats mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
7: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
13: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C, mababaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o og puti?
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol?
15: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Masakit mangihi?
19: Mag-Spore Biotics ka!
18: Base UTI na ina!
19: Mag-Spore Biotics na!
18: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
20: Ang fortified nga probiotics!
21: Clinica Spore Biotics!
22: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics!
23: Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer!
22: Mag-Clinica Spore Biotics ka!
24: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
25: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
24: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Squalene Capsule.
24: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
27: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
26: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na na yan.
28: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: This is K5 News FM, your official news and music station.
32: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
32: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko, lo. Balo, nakamina. Balo na kami, ah. May sultiro ka, kuno. Ang wala mo lang yung nabalaan kung ano ka namit. Siyang sisling manumbok na sa Gina Seaport Restaurant, kaway ka pakatilaw. Ang wala mo lang mabalaan kung ano ka namit, siyang sinigang kag tinula nga lapu-lapo dira sa Gina Seaport Restaurant. Kag wala mo lang mabalaan nga damo niya kasag na iya, kag kung mabaye, damo iya aligi. Mga kakifive, it's about time nga mabalaan ta na. Kanto na ka mo sa Gina Seaport Restaurant, ha? Sa inyo simple nga pagtipon-tipon, kaon ka mo na panyaga, panyapon. Ano man nga oras, sugod alas 10 ang aga. Pwede ka lang kapasugba sa ikog sang gingaw, ho? Pwede ka man kapasugba na siyang nubot kong kanlangko ng mga lukos, mga kakifive. Ang kanamigin kay Fresh Gintanaan, dirili. Fresh ka gintanaan yung mga seafoods, ho? Adlaw-adlaw na mo nga kanto, eh. May arap man sila siyang kinilaw nga tangigi, dudugay na kuhay kaon tangigi. Ang pirmi lang kinidirili, sinugba nga tangigi. Makilaw naman tabi buwas na tangigi sa Ginas, be. Hilawan nyo man mga kakifive. Ang ilang mga shell, dami mga diwal sila. O doon di ko matakaan kaon diwal, ha? Takaan ko lang nga, sige pa diwal, kiti, ha? Gutom ka na mo, gadiwal ka na lang. Pero kung matilawan yung ilang diwal shell na sa Gina sa pagluto nila, namit mo. Tapahanan nila jirilimutangan siyang barnis nila ng kampiyon. Butangan butter kag buribudan siyang fried garlic, bala. Mariyo. Siyang pagkanamit. Di, ang style ko siya nagligad, nagpasugba ko siyang isa ka slice, no? Ginulot nga tangigi. Tulon ko na ilaway, kino ka namin. Sinog ba nga tangigi? Tapos, nagkuha ko gamay nga parte, bino, slice, bino. Kaginbutangan ko siyang diwal nga shell. Ginsampaw ko sa tangigi, kaginbutangan kanon. Kagindungan ko sila tatlo kaon, na kanon. Nga may tangigi nga sinugba. Kagdiwal nga shell. Mga kakifay, magkombiner ang tatlo na kaklase kanon, diwal nga shell, kagtangigi nga sinugba. Usapon mo sa baba mo sa pagkanamit na amit. Laway ko ako. Tapos tilawan yung manang ilagambas nga pasayan ni Blani. May sarsa siya nga pula, pero may ara siyang yutay nga sipa nga kahang mula. Kanamit man dirili, ambot. Ilang nga kalamares nga ining lokos, Blani. Ang ako ginatirada ang mga kamoy siyang lokos, Blani. Kalamaris nga pagluto, mo ka namit namit. Kagtapos ipagyon mo si ilang nga sarsa wala na. Nga daw orange nga sarsa na wala. Ilam hit mo dang imo yung kalamaris kag usapon mo sa mugragumo. Nga daw may nagaunat gamay nga gasabor ang lokos nga nagaagaw ang sarsa. Sa pagkanamit na amit, gidbala. Hey, dugulaway ko na mangrungkab ko, kaldiro. Di ari yung tanawan nyo na lang, Amilihog, sa ilang mga Facebook page na bla. Aran ng ilayang address, aran ng telephone number, aran ng mga pagkaon nga sarang yung ginmatkatanaw. Tanaw lang, ha? Kag siyempre, para at least may advance kita nga idea in kaso makakantol ta sa Ginas, balatan ako nung orderon ta, ha? Okay, kag siyempre may function room sila, may araman aircon, kag lapat ang non-aircon dining area nila, no? Dasig lang no to ay, 10 minutos lang, oh. At least 10 minutes lang no to yung imo-order, kag kadasig sa mga waiter nila, komportable ka, no? Limpyong lugar, limpyo. Kag may parkingan sila, ha? Gina Seafood Restaurant open sila Mondays to Sundays. Alas 10 sa ngaga, tob-tob alas 10 man sa gabi, ha? Kung may mga okasyon ka mo na birthday anniversary, kung simply meeting na gusto nyo private ng area sa Gina's, may function room sila. Tawagi lang si Ma'am Gina, ha? Kikabuot mo lang na mula siya. Tawagi nyo siya sa iya cellphone number. Ara mo lang sila ng Facebook page. Ang ilang Facebook page, i-type lang Gina's Seafoods Restaurant, ha? Okay? All right. Okay, ari nang problema nga gusto naton nga pagkabasahon. Mayong gabi, Jirili, kag J. Lolo, kag sa tanan nga mga listeners ang K5 News FM. J. Lolo, magayo magkutani problema. Magayo magkutani advice. Tatlo na kami katuig siyang miga ko, J. Lolo. Pero ginabayaan niya ko. Ay. Masihinay ka maglakat? Ano pa ginbayaan niya ka? Ginbayaan niya ko, J. Lolo, tungod nagbalik siya sa iyang ex-boyfriend. Oy, nagbalik sa ex-boyfriend. Pero sige sa tawag sa akon, J. Lolo Subong. Nga daw kami lang sa Gihapon, ah. Tungod nga palangga niya ko, tungod palangga niya pa ko, kuno J. Lolo. Okay. Huwag na sila, ang nubya yan, nagbalik sa ex-boyfriend. Murong nobya daw nagkatawa gyapon siya, gado may relasyon gyapon sila. Gado siya wala lang abe. Puti dito na nagalumlom. Dito na yan nagatinir ang nobya ya sa ex-boyfriend. Guru, eh, no? Nubla. Gado siya wala lang kuno kay palangga pa sa kuno gyapon sa nobya ya. Tinonto ito. Tungod nga palangga niya pagkukuno, J. Lolo. Ha, pate. Kung palangga niya ka, mayahan niya ka. Palangga niya ka, may isla niya ka. Ay, binuti nga dako. Ari ho. Palangga niya pa ko, J. Lolo, kuno, kag hindi siya gusto nga madula ko sa iya. Ay, but. Anong imuon ko luman? Tungod palangga ko man siya? Ay, amad! Palangga ko man siya gyapon, bisan nga wala na kami, no? Wala kami formal nga break up, J. Lolo. Anong imuon ko? Imuon ko, please advice. Ang imuon mo na pa imuyong ka na lang na. Mag-aamo ni klase nobya, hindi niya masaligan. Sa atong nga letter sender, no? Kay man, importante nga, may salig kasi yan. Di palangga kanya sa sugilan nun. Kung sa buhat daw, wala, gro. Ang muna nagaduda ka. Kay wala nagaugyon ang iyang panghamala nun sa iyang ginapang buhat. Palangga niya ka, pero may palangga siyang iban. So, that's why nag-mataas ang aton nga pagduda kag nawala kita sa pagpati, sina? See? Di, tungkol sa pagpalangga mo, ginagapabulag-bulag ka lang sa kamaturan nga tinunto ito. Nga ginatunto, yalang ka, nga ginainto, yalang ka. Kag, sa paghambal si mo nga palangga kanya, yamit tayo magtawag si mo, gakaumpawan ka man. Pero, sa likod sa pinsar mo, aragin niya ang kamaturan na. Nga, palangga niya ko, nga totoo siya sa ibang lalaki. Na, katag. Atag pa sa silak sa adlaw. Nga, ginatunto, yalang ka ginainto. So, anong imuon mo? I-let go mo na lang ng klaseng relasyon. Ha? So, I think, gro, hubin ka pa man. Ang imo yung pinsaroon niya, ang imo kagalingon, anay. Nga, maplastar mo ang imo kagalingon sa masunod nga 5 tumtum ka pulo ka tuig, no, nga maabot. Anong life nga may ara ka? See? Dapat may ara kita sa ginatawag nga forecasting, la. Gina-forecast na to ng aton nga future. Gusto ko nga pag-abot sa chimpo, may auto ko, may savings ko, mayong ganar ko, may negosyo ko. Gusto ko may abroad ko, gusto ko may balay ko. Di ba? May mga gusto kita o kung may mga handom kita, mga kakipay. Ti ina sa tanan sa future, pero saan o tanay mo on? Sugudan tanan, yasubong. Kay because kita tanan, dito may start sa future, hindi kay pag-abot sa after 5 years, matuhaw, no. Ginatrabaho na siya yan. So ako niya suggestion si Monitor Sender, i-prioritize mo yan ay ang imo yung mga kinanglanon sa, para sa palamuton, si imo ko galingon. Okay man na may nubya ka, pero amo ginamalang imo nga prioridad sa kabuhi mo para sa future mo? Or ang imo yung financial kag siguridad sang imo yung kaugalingon, sang imo yung kabuhi, sa maabot ng mga tinuig. So kinanglan may arakitize na wag natin kung kaisa ang list, no, listahan. Ha? Mutang ka dami nga my list of priorities in my life. Kwa ka bulpeng kag papel, kag lista ka, mutangan mo. List of my priorities in my life. Number one. Anong prioridad mo kayo number uno? Ang basihan mo, 5 years from now. Ikaw mo nagyapon after 5 years mo. So ano, after 5 years, masiway ka pa kwarta? Masiway ka pa income? Kasilig ka pa gyapon sa iban o sa imo pamilya? So kinanglan ko financial stability. Anong kinanglan mo stability sa imo nga financial? Matrabaho ka. kita ka trabaho, kung ano pa ba aging ka trabaho, ay hindi pa ko ka trabaho, kaya eskwela pa ko. Tuon ka mayo, my first priority in my life is my study. Focus ka sa tuon mo. O kung tapos ka na eskwela, o kung gusto mo na manyara yung magtrabaho ka, ngita ka sa aking pamagi, gusto ko magtrabaho. Trabaho, ano mayong income? Matuon ko, guro, ano ay? Ha? Pang-repair cellphone? Pang-repair computer? Maskwila ko? Kaya dito sa abroad, lako ni suldo? Matuon ko, guro, vulcanizing ay? Madahan mo yung silakyan nga ba, vulcan mo ba yung manigro? Dito, tunaan mo na, ha? Ang vulcanizing. So, dahan mo siya pa maagi nga may ganar ka, no? So, number one, to priority mo is trabaho o kung ang financial stability or security mo. Number two is your savings. Dapat may savings ka, no? Kaya kung kinanglan nun nga may mga emerhensya, kung may mga proyekto ka, dra mo na kwaon. Number three, extra income. May mga transaksyon na nga legal, kang maayo man lang, patulan mo. Kaya para makadugang sa savings mo, para ipiparal mo kagalingan mo si mga top most priority, which is your financial stability o kontrabaho. Number five, buligan mong family. Number three is your, number four is your family. Number one is trabaho. Number two, savings. Number three, extra income. Number four, your family. Paano mong buligan ang mga utod mo, kinikanan mo? Number five is love life. Oh. Kung may ara ka sa ambon ng listahan, ay amugaling ning dapat kuunahon. Kung may list of priority ka, ang pinaka-top most priority mo, you have to give more of your time. Tagaan mo sa mas nakong at simpong. Kaya mo ina ang importante nga mas tabilar muna ang imong first three priorities, no? Tin ko may listahan kay sample nga number five, gali love life. How it come nga most of your time nga nagakadto sa number five, which is your priority number five is your love life. So dapat ang imo yung nako nga chimpong ito ya sa number one, sa number two, kag sa number three nga priority. Amo ginayang da mo ginaibad ibabad ang imo oras. So kung anong himuon mo, rearrange your priorities, kinanglan maghandom ka nga mas stabilar ka sa imo kabuhi. Ang love life ya maabot lang na, ha? Good luck si mo.
0: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sumong gabi. Kita lang na magkita sa Domingo sa gabi. Ah. Kay was sa Friday, the next day Saturday. Day off na naman na mo ni J. Lolo. So magkabalik kami naman sa Domingo sa gabi. Ha? Salamat ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
2: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: sa'yo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, at ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nulos.
1: Wala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sa lingaw, babalaan ni mga flowers, nga damong probiotic.
2: Basta,
1: ano na yung engineer?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinner, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sweta.
5: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
5: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
2: Hosto Dok Ramil, ano ang matabo sa lawas by the way Dok sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
5: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Mm. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental

0: kag learning. Iniman ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
1: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
0: Patay ka, guro. Hindi ah, kaya. No? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas, ang yara sa deep state, sa ang gitong ketosis, iwala na glucose or GT.
1: Oo.
0: Ang matabo is, gamito na niya ang imong stored fats.
1: Mm.
0: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sa GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sa ang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala na kakaon.
1: Mm.
0: Mas magataas pagid ang pagklaro sa ang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo.
1: Mm-hmm.
0: Sa magkaon, ga-fasting sila.
1: Mm.
0: Mm. So, sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging, kag madamo pang mga benepisyo. Daw, DTX 500 kag maitisiman lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga-fasting ka, tapos gainong pagiga DTX 500 kag maitisim, at ikampiyon nga kuan, epekto.
1: Mm.
0: Nanotice niyo nga kung ginahilanat ka, wala ka gana magkaon. Tag-tatlo kaadlaw nga hindi niya nami magkaon, Sir GP mo.
1: Mm.
0: No, bangod nga ang lawas mo, ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
1: Mm-hmm.
0: So, apang, wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
1: Oo, oh, ganagan, matamat. Oh,
0: hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. gabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
2: I want si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
3: Anong sekreto niya?
1: Milig sa tagoay?
0: Once ka panago si Ginarabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
1: DC, ano? 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plug to mo. Huwag 19 na.
3: Nakakampiyon ni
0: Magpid. Kabalo ko ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid.
1: Mm.
0: Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera, gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
2: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imupanit, hindi pa kunting to si Ducramil, ginputangan sa vitamin C.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500.
6: Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level?
5: Ang DTX 500 na ay ang palaya extract. Nabugala sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Di na nalang subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin sa DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500 PureC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PureC,

0: O wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
1: Pure C Vitamin C. Xanthon Plus.
2: Garantisado.
1: Pure C Vitamin C.
3: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginabangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City,

0: Ay, Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga walauntat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
3: Dahil yun man, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir G. Hindi gid maayo, Sir JP, ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imulawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellular sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinaay, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanon,
3: like,
4: Sir JP.
3: Like okra, be?
4: Oo.
3: Tugabang?
4: Balungka.
3: Takway?
5: Kari, takway.
3: Damo hindi namin na.
4: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
3: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong abokado.
4: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty C good ka dadlaw.
6: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung gadi TX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
3: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba niya term sa doon na? Man?
5: Masami.
3: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulso. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag Mighty C. Gusto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir JP. Same with your health, no? Kapilan na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gahabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid niya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
5: Gusto,
3: ibang concept sa kwan mo, Pinoy. makadto sa clinic kay magpabulong na. Oh. Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang concept mo.
2: Makadto
3: ka kay mabakal ka detox 500, mabakal ka mitis, mabakal ka mga super antioxidant nga mga suplemento, no? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MyTC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
5: DTX 500! Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masami na kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
7: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
2: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
8: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
3: Hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
9: Ang klinika DU Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga ah. Kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Deo Fresh. Kung namin kinyang magpangapi, aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape po sa slipalot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok. Kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilulak ipuno sang antioxidant.
3: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
3: So, kung may kwarta sila, sir.
9: May budget?
3: May budget.
9: Kung may budget,
3: na, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir, Boy, Ganoderma mushroom.
9: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo doon ka dito'y bayo, ay kampiyon na
3: bulletproof coffee.
9: Bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
3: Yes, so, pinaka the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
9: Ang extend. Yan nga pa nami si mo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
9: Thank you, Sir JP. No, ang Balila Health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to gi-invest sang bata ka will haunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo silula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
3: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas, may ara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi mo pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa silula.
9: Patay ka.
3: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa silula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
6: Bigaw na absorption sa lawas.
3: So di na magamit ni silulad, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka dito bayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni dito bayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce sa ang gitawag free radical servoy.
6: Correct?
3: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
6: Correct.
3: Meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi ditribayo, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imong selula. Kag ang nakanami sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imong DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imong selula.
6: Kampiyon, ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, kinapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, ada na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
3: gadamo maitan. Sila, ya?
6: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
3: Di, amo na nga, lain gidya nga pala inom ka ditribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula, ang nami pagi diyan sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang ga-atake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
6: Free radicals.
3: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
6: Wala kabuhi ya.
3: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
6: Correct.
3: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tugas sa mga kagaw sir boy.
6: So simple yun tanin, no? Kung ginamligan ka sa ditribayo kontra tangkaso obosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag-D3Bio o daan sang DTX 500.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Mag-D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag-D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with
12: Physio.
13: Ako si Anay. For problema, kung gida nga po, irregular nga regla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
12: Yung may D3.
14: Matakas mga
12: UC. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Joanne Martin. Pero bilang laga-bloated nga ako. Siya nila tapos magkako. Gali sa mga utang. Dahil yun ko nag-alabot. Okay, amoto ginisnan ko lang ang UC. Namiigid siya akong kumatsyag. Yan, salamat din sa UC. Tuto.
12: UC. Kag Santhum Plus. Epektibo. UC.
16: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
3: Si Permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagtun mo halin pas baba.
2: Mm-hmm.
3: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
2: Mm-hmm.
3: Tingala kag humok yung mga kolmi.
6: Imong pupo.
3: Imong pupo, mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs na makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement.
2: Mm-hmm.
3: Eh, lain gidyo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
6: Hmm. Champion. Hmm.
2: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo.
3: Hmm.
2: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
3: Hmm.
2: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm. ginaprotektahan niya
6: ginacloak.
2: Ang imo nga mga selula.
3: Mm-hmm.
2: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
3: Mm-hmm.
2: Ang MCTs found in D3 Bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
3: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
2: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
3: Oh.
2: Hmm. May bakterya hindi makatake.
3: Hmm.
2: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sa not the ordinary D3.
6: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
3: ako
6: you...
3: Ako, sir boy, lima kagina.
6: Wow! It will give you instant energy and again, naman ni Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
3: Mm.
6: Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginguto. Ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
20: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
5: Sa katlo ka pila ka maginom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: DGX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Ano, nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sa DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DGX 500.
18: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangako ni problema sang akugin tubuan sang acne gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500 ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne
3: DTX 500 mabakal sa mga butika ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!

0: ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Kampyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines. It's already 35 minutes after the hour of 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga!
6: Balitang K-5 sa Umaga!
5: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K-5 sa Umaga!
6: Balitang K-5 sa Umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-Vibe! Welcome sa pagpalit ng palatuntunan balita ng K-Vibe sa umaga. Subong ang lao sa atong sining ang pagpalit. Today is Friday. Today is July 10, 2026, mga ka-K-Vibe. Ikaduhang Biyernes sa bulan sang Hulyo, mga pinalangga ko ng mga kasimano. Walang labis, walang kulang ang mga balita ng atong gintipon para sa inyo karon, mga ka-K-5, sa atong sining pagpalayag, sa atong sining palatuntunan. Ang atong sining pag-abi-abi, sa atong sining mga pinalangga ng mga tagpalamating na nag-aupo din sa atong sining palatuntunan. Sumungad lao, Luzon, Visayas, Mindanao, kalakip man ang atong sining mga tagpalamati abroad. Inagi sa atong sining pagpangalagad, mga ka-K-5, sa atong sining palatuntunan, sa atong sining online broadcast, mga ka-K-5, sa mga naga-follow sa atong sining Facebook Live, mga pinalangga natin nga tagpalamati. Ang atong pag-welcome, mga ka-K-5, sa atong sining mga listeners, suki nga mga tagpalamati sa bilog ng Was, Visayas, probinsya sang Capiz, ginabugusan sang 16 ka magkabanuhanan, kagang syudad sang Rojas nga mayara 47 talan ka makabaranggayan. Welcome and good morning, mga ka-K-5. Nagapalayag kita, mga pinalangga natin ng mga tagpalamati. Pinaagi sa atong sining waragwaga ng K-Fab News FM, 89.7 FM, Radyo Tagbu, Anay, Pilar. Dari kita, mga ka-K-Fab sa Pilar, mga kauturan. Nagapanglakak ang atong sining signal sa premier distrito sa probinsya sang Capiz, at sa northern part sa probinsya sang Iloilo, mga ka-K-Fab. Good morning. Mga pakiupod man kita, mga ka-K-5, nakatutok, nakagrakatabid na sa atong sining ang pagpagyanda ng kaagahon. Ang atong sining ang mga sister stations, mga ka-K-5, ang 100.9 K-Fab News FM Rojas. Ara na si Chip Nelson Pontillas, mga ka-K-5. Upod sa atong sining ang mga patrol reporters, ng mga dulong sa balita kag impormasyon, iyanda nga kaagahon. Nakatabid man kag nakatutok man ang aton sining sister station ang K5 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio dira sa may Camp Macario Peralta sa Banua sang Hamindan. Nakasintrong aton pagwaragwag dira mga K5 sa Segundo Distrito sa probinsya sang Iloilo. Nagsabahin man sa probinsya sang Capiz kag Northern Central part sang Iloilo kag porsyon kang Aklan, mga ka-K5. Ay, din ka pa. Maliso ka pa. Ang kontra pag butang sang pag-igo sang dahon sang balunggay, wala na signal. Dahon pa lang balunggay naglipod. Di na batiyon. Kita saturated na ton ang bilog nga probinsya sang Capiz, mga K-5. Diba? Oh. Daw, kwanaw daw, gasagarak tingog na subungaw. gabatsag na. Mayad lang kay may mighty sipa. Oh, amo lang yan, importante. Wala makakuan, hindi mabangbang, mga K-5. Amo na sa akuan, grabe nga mga pinulawanay. Kag mga activities, mga K-5, kukere gyapon. Oh, share lang, mga K-5. Makita nyo kami sa amon Facebook page. Ang K5 89.7 FM Radyo Tagbuan ay Pilar. Kag K5 89.7 FM Radyo Tagbuan ay Digital, mga ka-K5. Ara kami, bukad-bukara ang imo sininga Facebook. Kag i-share ang aton sininga live, mga ka-K5. I-follow kag mag-comment, mga ka-K5. Ibasahon tali ah, ha? Mo lang ng pinaka-importante, gina-share nyo ang aton sining program. Pinagi sa pag-share sa aton sining page. Ang wala pa maka-follow, dire follow nyo aton sining page, Facebook page, mga K-5. Para dire-diretso, tuloy-tuloy kita, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa, mga kabyanan. Diba? Biyernes na! Tagpalahuway na, mga ka-K-5. Oh, makaligid-digid naman kita sinisang malawig-lawig, mga kautura. Gablo, batsang rin atong sining tingogo. So, kinanglan nga magplupa tawhay. natin pagkatapos na subungan mga pilang tanay sang DTX Coffee Mix mga K5. Higop ta sang mainit-init nga kafe sang DTX Coffee Mix mga K5. Ang DTX Coffee Mix mga K5 may ara ini nga ang palayasia seeds and desiccated sugarcane extract powder mga kauturan. Ahalin sa ampalaya kag sa tubo mga ka K5. Hindi na kamo kinahanglan magpang-usang tubo. Mga ka K5 ara na sa DTX Coffee Mix na kagabi ka na, naka-detox ka pa mga ka K5. Mga produkto sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Mga ka-K5, sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kagang aton sa ning sintro sang servisyo sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ara sa Bainsang McKinley Street sa siyudad sang Rojas sa atubangan gidlamang sang PLDT. Ang mga produkto sang Klinika di Alternatibo Medicine kun ari ka sa pilar mga ka-K5, sarang mabakal sa mga barangay president sang persons with disability sa 24 tanan kakabarangayan sa siyudad o sa Banwasang Pilar. Kinpalapit ni Dr. Ramil Uy ang serbisyo para sa inyo kag sa kapariho nga presyo mga ka-K5. Hindi kailangan magplete, magpamasahe, mag-six ang oras para nga magbakal sa mga produkto sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Kapariyo sang D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, ang ato sa ning Klinika Oil, kagkalakip man ang Klinika Beauty Soap mga ka-K5. Ara lang sa mga presidente sang persons with disability sa mga kabarangayan mga ka-K5. Kung ginakulang pagigamo, diretso lang kamo dali sa studio sa K5 News FM Pilar para nga magbakal kay mi-ari kita dali nga mga stock mga ka-K5. Yan. Mula na yung kasimple ang K5 News FM kag ang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy mga ka-K5. Mga kauturan, mga kasimanwa sa bilog nga probinsya sang Capiz, pilar lang ang may radio, ang munisipyo nga may radio para sa tawo ang radio tagbuanay mga ka-K5.
1: Ganon. Ganon si Dr. Ramil Uy magpalangga sa mga pilarinyo.
0: Diba? Muna nga nalipay gid kami sa local government unit sa idalom sa administrasyon ni Mayor Arnold Perez at sa ninyo mga municipal officials, Vice Mayor Bargo, at sa mga SB members natin mga K5. May ara kita sang sintro sang komunikasyon diri sa aton sining banwa mga ka-K5. Sa kinandan banwa paki-share sa aton sining live mga ka-K5. Bukod ko sa technical side ka-K5 Moon Alvin Pagunsan nga wala pabuin ang iyagin paluad sa ETM.
1: Hoy pagidan bilog-bilog pa.
0: Oh, grabe. Amo ni mama nami. Oh, dibla. Oy. Gabi, enjoy. May buhin. Nagayo mi yung mga empleyado sa K5 subong. Masanag ang pangabuhin. Grabe nga pagplangga. Oh, anyway, 46 minutes after 4 o'clock. Kamusta na, kamusta na, kamusta mga mangunguma naton, mga mangingisda naton sa kadagatan, mga negosyante naton sa mga tindahan. Good morning. Pakishare, pakishare sang live naton. Naga-intro pa lang ko, gapang lalapaw na ang viewers ko. Thank you mga palangga. Amo na ya. Good morning, Kichi Bantay. Inday Mary Jane Masisar, good morning. Ma'am Rita Matol, thank you so much. Aga pa sila nakatutok diri sa aton sa ning pagpalayag mga KK5. Samtang aga pa sila. Oy, share itong live palihog. Ma'am Leia Baez de Sati sa Inocencio sa karon nga adlaw aga pa nakabugtahong. Salamat sa aton makaako nga nagkililita naman kita sa kahanginan. Good morning lang ah. Good morning Inay Arlene Pukbit de sa Tapas. Madam Aisa Patricio Butin sa Santa Fe Pilar. Oy, ara ko na karon sa Santa Fe ha. Ara kita da bag-ong training center sang persons with disability sa bahin sang Pilar. Kita lang may amusin na sa Capiz. May livelihood programs, kanamuon livelihood programs sa mga persons with disability. May mga nagkalain ng mga buildings nga na-acquire ng aton sining local government. Pinagi sa aton sining mga abyan. Outsourcing malang kita kay Pinipigadugid. Meron kita na training center sa persons with disability inog turnover ina hilimuson ina karon sa aton saning mga presidente mga KK5. Meron kita na building may masunod pagin no mga KK5 para sa mga persons with disability naton. Good morning. Morning Sir Jubert, PDTX Coffee Mix Hanan. Importante ang kape mo nga nag-indakal ang ininit. Butangan mo din ETX Coffee Mix. Parisan mo sang tinapa. Isus ka na miton sa imo pamatsyag kag imo aga. Doy Arthur, good morning. Doy Arthur, good morning. Pakishare sang live na ton. As Doy Arthur. Dira ka lang ha, hindi ka magsailo ha. Inday El Siaconia, good morning. God bless. Atong sining abyan kagamigo sang tanan. Former SB member now, Capelco District Director, Sir Moises Mayo Baligumba Jr. sa may bahin sang Cuartero area, mga ka-K5. Good morning man. Kay Pariritchie Pinalba, dira sa bahin sang Ivisa, nagapan, nagakapina, DTX Coffee Mix. Inatamyaw yagid si Nanay Mina ni Pinalba, dira sa may banwasang Sapian. I'll be going to Sapian on the 17th. Ara ko na sa C-17 ah. May event sila da sa persons with disabilities sa Sapian. And then sa Panay, that will be on July 16. Ayan, ganoon. Panamo, kwa na, bulan na subong sang persons with disability activities, mga ka-K5. Jim Claudine Bagaraw-araw. Grabe, oh, sa mga taga-Rojas. Good morning, Sir Jubert. Suspended na po ba ang class sa all level dito sa Rojas City? Daw wala pa man sang statement kay K5 Alvin no. Paki-check no. Ginelle Yamo, good morning sa Barangay Pinamalatikan Sigma, Meren ng Kagahon, Nanay Roberta Parak Patricio Agapan nakapamati na, naka-share pa. Good morning, good morning. Good morning man sa kay Sir Michael Hagisan. Doc, good morning lang da. Good morning lang da sa mga taga Dumaraw. Kaya sa mga taga Panitan sa Intampila ni si Doc Catinere. Good morning lang. And likewise, Giselle Marco. Good morning sa mga taga Barangay Lunoy sa Pian. Sige mga K5. Yawan si ka-K5 Jubert sang basa sang inyo sining mga greetings subong kagahon. Oh, si Ma'am Eva Almakir Araw, good morning mga ka-K5. Oras na itong 51 minutos na kaligad sa tak ng alas 4 nami magpang namyaw pero kinanglan na ito nga maghatag sa mga balita at impormasyon mga ka-K5. Headlines na ito sa inyong pagpalayag subong adlaw sang Biyernes mangunguma nga most wanted person sa kasong rape voluntaryo nga nagsungka. 2026 people's caravan ginpatigayon sa sudan sang Rojas. Masobra 100,000 na ginbinin nga halit na sunog sa balay sang isa kapulis nga napatahay sa barangay Minibini. Opisyal sa mga barangay sa opisyal sang barangay sa adlawan nagpatawag sang paghinun-anon sa mga tag-iya sang tindahan. Mga mangunguma sa Rojas City ginpaidalom sa 16 kasimana nga Farm Business School training. Publiko ginpaaligmat agud indi mabiktima sang kawatan. Motorista pilason matapos bumunggo sa ginasundan nga salakyan. Headline sa mga balita nasyonal mga ka-K5, ex-DPWH Chief Bunuan, balik sa PNP General Hospital para sa padayon nga pagpabulong. Attorney Solica Lopez ginsubpoena sang Senate Impeachment Court. Amo na mga headlines mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga palatuntunan mga ka-K5 subong adlaw sang Biyernes para sa aton mga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton sini nga palatuntunan mga ka-K5. Sa aton sini nga mga suki nga mga kauturan kag mga pinalangga nga mga kasimanwa mga nagapanguna nga update sa aton sini nga pagpalayag sa aton sini nga lakad sang panahon subong nga kaagahon. As of 2 o'clock in the morning, today, July 10, 2026, nga alas 5, nga ginpagwa, mga K5, nga weather forecast, ang Typhoon Inday, with the international name nga Bobby, is ang record gina-monitor sa sulod sang area of responsibility sang aton sini nga pungsod mga ka-K5. Ang ining nasambit nga bagyo mga ka-K5 mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ang naghinay matapos ini sang nagligad nga adlaw ang nangin isa ka super typhoon mga ka-K5. Ang location sa karon 655 kilometers east sang Basco, Batanes. Kag ang iasining nga kabasugong mga ka-K5 naglabot sa 150 kilometers per hour to 185 kilometers per hour mga ka-K5 ang huyop sang hangin. Apang malayo ini nga makapatigayon mga ka-K5 nga maglandfall sa mga kaprobinsyanan sa probinsya sa pungsod sang Pilipinas mga ka-K5. Ang movement sa karon amo ang northwestward sang aton sini nga direksyon sang hangin nga may kadasigon nga 20 kilometers per hour mga ka-K5. No, sa mga pinalangga naton nga matagpalamati diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasimanwa. Ang suspension sang klase sa mga nagapamangkot mga ka-K5 ara ina karon sa bahin sang banwa sang Panay o levels mga ka-K5. Ini matapos sa ginmando ni Mayor Jonathan Besa ang suspension sang face-to-face classes sa mga eskwelahan sa tanan nga level sa banwa sang Panay adlaw sang Biyernes, July 10, 2026 mga ka-K5. Ini ang kabahin sa pagpangilaman sang local government sa Banwa sang Panay para sa kaluwasan sa mga estudyante kag mga manunudlo kalakip man mga empleyado sa mga eskwelahan bangon sa pamahog dala sang Bagyo Inday. Dugang pa nga ginmando sa karon ang pagpatuman sa alternative learning modalities o kon modalities ka nga isang modular online o kon blended learning mga ka-K5. Ginpagabay sa karon sang mga local officials sa Banwa sang Panay tanan nga ginikanan estudyante kay pumuluyo nga magpadayon sa pagmonitor sang lakad sang panahon kalakip man ang pag pamati sa radio agud nga mangin ma-updated sa posible dala sang bagyo mga ka-K5. Amo na ang ginpagwa karon nga suspension kag announcement sa aton sini nga munisipyo sa Banwa sang Panay. Ang sulat sang Rosa Giman pang makabanuanan wala man sang suspension kay wala man sang pagtupas ang ulan diri sa aton sini nga probinsya mga ka-K5. 56 minutos nakaligad sa tak ng alas 4 mga kauturan. Rodia Tomco Balgos, ma'am, good morning. Gamay Claudio, may ayad nga kaagahon. Salamat gid sa pag-upod sa aton sini nga palatuntunan. Kay Sir Riman Villa, oh, ang aton sini nga in charge karon ang tipe na tundra sa Bureau of Fire Protection sa aton pinalangga man nga banwa sa Banwa sang Tapas. Good morning. Mayo lang nga pagpamati mga ka-K5. Ni Matiliano, good morning. Dala sa mga taga Banwasang Panay mga ka-K5. Giselle Marco, kay Giselle Marco dala sa Barangay Lunoy sa Pian Capiz. Mga ka-K5, nagaupod na sa aton sa nga palatuntunan. Pakishare palihog sa aton sa nga live mga ka-K5. Sadyahon na to ng timon sa pagdulong sa mga balita subong nga kaagahon mga kauturan. Madamo kita sa ginpreparar mga nagapangunang impormasyon para sa ihibalo sang aton sini nga mga utod kag mga kauturan mga ka-K5. Sir Jubert, good morning. Shout out lang sa mga pamilya ko, sa pamilya Gerarde, sa barangay Bang Ugay, or sitio na Bang Ugay, barangay Natividad, mga ka-K5. Halin ini sa kay John Bindisho sa Saudi Arabia, mga ka-K5. Ari ng detalye, ari ng patrol, nagalibot na sa Sudan, San Rojas. Basta gumawa ganing patrol nga pula, mga ka-K5. Dalas dason ina mga balita kag impormasyon sa aton sining nga syudad kag palibot sa aton sining nga probinsya, mga ka-K5. Check nato na patrol with ka-K5 Rodney Dabandalano.
2: K5 Balantay Mercado.
0: K5 Rodney Dabandalano, good morning.
3: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa atong mga tagpalamatik kag tumalandaw. Kamusta akong sulod, ka-K5 Jubert?
0: Masanag pangi mo sining nga signal sa imo na baton nga bonus kahapon. Go ahead, please.
3: Ayun na, no? So, kakitab dyan ba sa atin?
0: Dalam nung gani, may hangover ka pa eh.
3: Nge. wala kakitab dyan.
0: Very good, very good. Why buhin, why buhin, why buhin?
3: wala pa magtupa, kakitab dyan.
0: Why magtupang imo ang akong kilala, ubos na.
3: Ayan.
0: Good.
3: Nagkakitab dyan ba, atin ang sitwasyon subong sa may syudad sang Rojasa. Wala kami deriga, ulan, no? Pero kaya nga, mundari nga kalangitan, medyo madulom. So base iyan da ni nga aga magtupa ang ulan na, pero kay subong mga tinakna wala. So manaya-naya diri ang panahon, ka K5 Jubert, subong man ang temperatura may pagkapaang, no, aga pa mapaang na. Tapos kadungan sang sini nga panahon man na ang pila di okon ang mayor nga kaysa daw diri sa syudad sa Rojasa, medyo sako na, no, damo sa may nagabalaray-baray ng mga behikulo, ka K5 Jubert, subong nga mga tinakna. So ari pagid ang mga garbage collector man kag ang mga street sweepers ako sa pagpanglimpyo sa ang palibot. Ang pila man nato diri ka mga kuturan subong nagalakat-lakat na gijogging gabaro bisikleta kag ati nagakwanda libot-libot sa aton siman nga syudad. Kag
0: plastado na ha, plastado na sila tanan-tanan.
3: Yes, kakitab Gilbert. Pero ang pila diri ka mga establishment to subong niya sa may mayor nga kalsada sa syudad sang Rojas, sirado pa, no? Alas 5, ti wala pa nakapang-display ang iban, pero ang iban niya plastado na gid. K5 Jubert, so nakapang-display na, manami ng palibot diri subong nga sa may syudad, lively na ka K5 Jubert.
0: Very good, no? At least nakaplastar na ang basura na tipo na wala baho ang kalye. Kay nagahulat na mga viewers na to, no? Kung mag-alabay ang mga garbage truck sa ilatag sa tag sa ka mga barangay, kay may mga schedule nga adlaw kung saan upuluton kag-pick up po ng basura sa aton mga areas dira sa syudad sang Rojas, ka K5 Rodney.
3: Correct, Secretary Gilbert, no, naka-schedule ina. So, ang ibandera ang sa subong, no, adari sa may palibot gidya kada aga, adari sa may tubang bala sang plaza, kolekta gina adari kada aga ang among mga basura ka K5 ba.
0: Kaya nga kunto nga ogsaran kada wibis ang pick up ka K5 Rodney.
3: Yes, ka K5 Gilbert. Sa among gani man to sa Punta Tubok, no, kada Sabado ang pick up sang kwansang basura, ka-K5 Jubert.
0: Good.
3: Kaya muna, subong malimpyo na ang palibot sang syudad. Manami na gid, lively na ka-set up na. So, diri sa may Cheddar Alcenas Trade Center, as usual, ang sitwasyon diri sa guwa, ka-K5 Jubert. Diba lang, diba? Dahil mga behikulo, mga motor, dati, pihak-pihak lang, nakapang-park. No? Masako ang hulag diri subong sa may Cheddar Alcenas Trade Center, ka-K5 Jubert. Kagkadamo sa mga tinda naman diri ng mga managmi, ho? Mga priska gid sa paglibot na di kagaina. Kadamo-damo, ka-K5 Jubert, kadamo sa mga nakapang-display ng mga utanon, mga karne, mga isda, seafoods. No? So, depende na kung anong baklo ni mo. Damo, hindi yas may mapili. Mga priska, so mga aga ha, priska. Pero kung karon ni ang iban, sinaya, for sure nakailada na na ang iban na. So, dari subong niya, mga fresh gid, kagaman na ganit madamo.
0: Anong so, sabor sang ilada, sang sa priska?
3: Ang sa fresh abi ka K5 Jubert, dumasabor, no, kung depende, depende kung utan or isda, dumasaburan mo gudi ang baltabala ang sea vibes o kung ang bukid vibes ba. Pero kung nakailada na, ti sabor mo gudi ay ang ice ka K5 Jubert.
0: Manulas ay last ay na gidman.
3: Yes, ka K5 Jubert, sakto. Malast ay kung nakailada. No, kaga, aman aga ni, kadamo diri sa mga balaklon, no, kaga ang pilaman diri ka mga kwan ang mga kauturan ta sako sa pagpili sinsang ilang mga ginapamakal kag ang mga nagabaligya sako man sa pag pangladlad sang ilasing mga paninda pang display bala. Ay, bandi, taga-tagtad pa yan. Kapag Jobert, tasang ila, diri ka mga isda, karne, ho? Kagapila pa, diri ka mga utan, man, gina pang himaya. So, sa sabong, ari ko, or, ari, sa may, vegetable section, na ari ako diri sa may utanan, na kakipag Jobert, so, nang huwa ako diri na sa nga presyo, kagaamon ni sa sabong ang presyo, diri sa mga, pila ka mga utan nga nakapang display ha, kaki February before that gali ang sitwasyon diri sa buong ang iban wala pa nakapang display, ang iban na ara na no, kung makita mo sa atin sa inyong footage, may pila pa ka mga stall ang nakatabon pabala ila sa inyong mga lamisa, wala pa ganyan display, wala pa diri nagalalabutan mana ang mga manok marikya no? Kagari na ang presyo sa pila diri ka mga utan ang talong 45 pesos to 60 pesos per kilo ang retail, tapos ang wholesale 55 pesos per kilo. Kung ipangga din sa presyo sa tinalikdan, sandig man sa atong monitoring, wala sang pagulag. Kag ang marguso naman, 75 pesos to 80 pesos per kilo, retail kag wholesale price, isa lang. No? Kung ipangga naman din siya sa tinalikdan nga semana, kakipag Jubert, nagnubo ini ang marguso. Kay nagligad nga semana, 90 pesos per kilo ini ang retail kag wholesale. So, buong 75 to 80 pesos na lang. Kag ang kalabasa naman, 35 pesos per kilo ang 37 pesos. So, nagnubo man ini siya yan. Da nga semana, unlike sang tinalikdan. Ang kalubay, ukon ining upo, 35 pesos per kilo ang retail. Uh-huh. 30 pesos per kilo naman ang wholesale. Uh-huh. So, pariho lang ini sila sang presyo man sang tinalikdan nga semana. Ang pakbit, wala sang paghulag. Amo man gyapon ang presyo, 70 pesos per kilo.

0: bugkos. And sa tong tinarikdal yung mga gabi, ang init, nga wala agad gaulan-ulan. Nga kagagmay-gagmay. Kag ang kwa naman, taga ang tangkong o kung tagabang, tulo ang iya nga bugkos, 50 pesos kada kilo. Okay. Wala sa pagulat ang presyo sini. Ang tambo, 30 pesos kada kilo. Ang may panit, ang nakahimay na, 20 pesos kada tumpok.
1: Okay.
0: Ang alugbati, 40 pesos per kilo. Kakikam jubar, pero pwede kakabakal, polo kapiso, 20, 15, na, na. Depende sa pagkatado na sang nagkabaligya. Ang pichay naman, 100 pesos per kilo ang retail. No? Kaya, pwede ka man gapon ka bakal asang 20 da, or 15, depende sa kalamuon nga gusto mo. Kaya ang rabano, 50 pesos per kilo retail price. Ang puso, 35 pesos per kilo. Ang gabi, 60 pesos kada bugkos. Sa amin din ang pila dito ka mga utanan nga nakapang display subong sa Maychador Arsenal Trade Center kakipag Jubert. Kaya ang mga utan na subong aga kanagmi, ganyan, mga gwapa. Ini ka kay Five Jubert, ang mga dahon-dahon, mga matutsog. Ang pakbit ni ho, bagong ganyang kihad, no? So, managmi. Makakuan ka ganyan, makabakal ka din sa managmi.
1: Nagatulo-tulo pa ang tagok.
0: May ara, pagin ka kay Five Jubert, no? Kay bagong tad-tad kid. So, kami ni, kung basianta ang presyo man lang ka kay Five Jubert, no? Ang iba nagnubo, may pinagnubo sang 5 tugtog 10 kapiso, no? Pero, daan mo lang gina siya, may pagnubo lang. Wala sang pagsaka ang presyo sa mga otanon na subong mga subong nga sinimana kaki Five Jubert.
1: Okay.
0: Kaya ang supply sini, bastante kaki Five Jubert. Wala sang dapat nga kabalakaan. Sunod sa mga managbaligya, kaya nagapabilin nga bastante ang supply sang otanon sa Chador Arsenal Trade Center.
1: Okay.
0: Kaya sa piyak naman nga bahin kaki Five Jubert, no, kahapon dito, ining si Mayor Ronnie Datibas, pagin pakibayan sa iya sini nga social media page. Nga kung sa diin, ginapayag din nga nakalinyada na ang construction sang drainage sa may Tiza Bridge, paka doon sa may Sityo Katmon. No, kay ini ang barangay Tiza, kaki Five Jubert, kung sa atong sini nga naibaluan,
1: okay.
0: The vulnerable ini siya pag-abot sang tag-ululan, kaya... ginabaha da son. Gamay pa lang pag ulan, may baha na. Particular dyan abala sa gilid sang stadium ho, kaki Five Jubert.
1: Halin sa LTO, halin dito sa ibabaw, pagpangihiyo namon sa home site area, abot sa may kwandao, may milipayon. Pakadto gito sa may likod sang stadium, gabaha gito kaki Five Jubert. Ano ko nung may mo sini?
0: Ang sakpagin kaki Five Jubert, no? Sa sang napakigangutan taman ina si punong barangay Dax dira, iya naging pahayag nga nag-start na bala ang pag-ubra sang ano ni isang inuglagbong bala sa kanal.
1: Box culvert.
0: Yeah, ang box culvert sakto kay Five Jubert. Kag ko makita ta may ara gid man nag-ubra na sang box culvert ka kay Five Jubert ara dira ta may Sityo Katmon lapit, no? So damo na nakagkadagko kay napakibahin man sini ni kapitan nga ang kataason sina 3 meters tapos ang kalaparon 2 meters. Kag so dire kay kapitan man sang napakigangutan tayo siya kaki Five Jubert, wala sang may matabo nga road widening kundi may gubon lang atong kanal, no? Daw amo to ang liwaton kag amo nang lagbungan sa isang box culvert para nga magalapad nga kon sa diin ang buslog sang tubig dito na sa may suba.
1: So, dire kita magi sa dalom sang LTO, may sapa na damo, dire-diretso, galing kay naggamay na ng sapa, kay nadamo ng mga balay, lusot ina dito sa may subdivision sa sulod ka K5 Rodney.
0: Yeah, sa ka K5 Jubert, so for sure, basic, kung ano naman inabalang padalma naman para nga magnamigid ang ilig na pa pananglitan nga makuha na ini siya malagbong na ang ini nga
1: mga baks. Pa matapos ang term ni Mayor Ronnie Dadibas sa masulusunan ining baha dira sa Tisa kaki Five Rodney.
0: Yes, sa kaki Five Jubert sakto gid. Kagasan di gani diri sa pahayag man ni Mayor Ronnie Dadibas, so ang pagpaobra sang dako nga drainage system amo ang proyekto nga maghahatag solusyon sa basa sa Tisa. So amoy na siya kaki Five Jubert nga ginlinya dan ini. So dugang diri sang alkalde antes ka ng implementasyon, nag-meeting ini sila ya ni MRWD General Manager Attorney Dante Arcangeles. Kopo din ang City Engineer's Office. Agad nga masigurado nga sa pagkutkot sang drainage, hindi mapiktuhan o kung nasabad ang mga water pipes sa nga MRWD o kung ining Metro Rojas Water District, no? Kay may nakapanglubong da eh. Base balakag ka kay Farjo Bert sa tion nga makot-kot.

0: ang tuod ka gati may malupok naman nga reklamo. Alin sa mga pumuloy ang ganahan, dulaan sila sang supply sang tubig.
1: Okay, pa bro, huwag pa makutkot, huwag pa maumpisa ni ng project subong, huwag na tubig sa tisa.
0: May nakalang kasi pa.
1: Matubod ang gripo, alas 5 sa hapon, matamat sa magabi. Pag adlaw, wala kaya buksan na.
0: Daw pala rin ho, kita nag-experience na kay 5 Jobert.
1: Hindi na mo sa itong Kapelco, ang water district, hindi na mo sa ito. Sobrang naglalaya, I don't know, kung doon permimans lang meeting, daw permimans lang sa ka-improve sa linya dira sa sudad, why get?
0: May arap man ka kay 5 Jobert, no, kayo nagligad to, kwan man sila nagpakigbahin, nga, kag nakita man to na to, na, sa paglibot-libot na diri, nga may ginapangkayo sila ng mga linya sa nga tubig. Pero kayang paatag sa MRWD, kaya bangod gani ka kay 5 Jobert, di ba, na mainit ang aton siniman nga panahon. So, kung kaysa ang supply sang tubig mismo bala sa ginapangkuaan, no, daw, hindi bastante, hindi makasarang ka kay 5 Jobert. Rason nga may naga-experience sang let's say, kung adlaw gid man, wala gatubod. So, na-experience siya.
1: Ang unang realization na ton, sang una mabaskog ang tubig, kay gamay ang area. Sa subong, bala na nila nga gamay ila supply sang tubig, nag-extend sila isang serbisyo, nakalabot sila sa Sigma, kagsabi sa Pian, labot sila sa Pontevedra na dapit dito sang serbisyo, kakipay Brodney. Pero ang sudad, ang city proper, nga amon ng ila mandate, una-una, gid, wala pa yung supply, subong naghinay ang supply, mga kaki-5. Tama?
0: Yes, kasi Pab Joberta, okay. Ay, pero, bangod and demand ka kay 5 Jobert, no? So, yes. Amo na doon na nagpalapad sila kagati. Amo na. So, kung kisa, okay man ang dalagan. No?
1: Okay man taning plano. Kung saktong serbisyo. Diba?
0: Yes, ka kay 5 Jobert.
1: Sige. Pero, proceed.
0: Samay na ang ining drainage system. Ginalauman, ining nga makabulig sa pag... Paganaga na dala sa baha sa may barangay Tisa. So, aton galing ina nga pagabantayan ka kay 5 Jobert. Kung saan o gid mas start bala pang lagbong ang box culvert sa amuman nga mga kanal. Kaglantawon ta kung ano ang mga epekto sa tingid man tuod pag abot na sa nga panahon nga nagaulan na kag kung matapos na ini ka K5 Jobert. So alright. Far, amo ina ang pila diri ka mga balita nga nakuha taman sa may City Hall ka K5 Jobert. Direk na diri sa may Cheddar Arsenal Trade Center ini si ka K5 Rodney Daban Dalanot para sa pampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanot. It's 12 minutes after 5 o'clock in the morning. Good morning sa kay Alar Batin na nag-upod sa aton sa ninyo pagpangalagad subong nga gahon. Sir, pa-shout out lang sa kay tatay ko, si Tay Abit Arbatin. Good morning. Kagmayo lang ang pagpamati dira sa may bye-bye area. Good morning man sa kay Migo Kuro, Derek Ortiz. Shout out lang Sir Jubert sa mga taga Leon, Iloilo. Nag-upod sa aton sa ninyo pagpangalagad. Good morning man, Rodeline, Buenvenida, Patricio, Ma'am, salamat kin sa pagpamati. Paki-share sa aton live. Roger Bulay, nagpamati ito ko diri sa Pontevedra. Damo kita mga bag-uso mga viewers ha. Roger Bulay, good morning. Thank you sa pagpamati. Dira man sa kay Madame Rasol Kietson Kadingal, thank you so much. Dira sa kay June Kadingal Jr. sa sityo Postulhan Agsilab sa Pian. Bawara dang friend ko sa Agsilab, no, si Ma'am Annalyn. Kag likewise sa kay dira sa may Dayhagan Pilar Capiz, no, good morning lang alin sa Kailibon South Cotabato mga ka K5 nga nagaupod nga nagapamati diri sa ato sa inga palatuntunan. Archie Amador, good morning. Dayday Lisa, good morning sa mga tagapanitan. Bernard Villanueva, maayong aga. Kalakip man sa kay II Laguna Alba sa barangay Marita, President Rojas mga ka K5. Dali lang gid ha, ang detalye sa mga balita ng aton gid pang headlines mga ka K5. Paki-share sa aton sini nga live. Mahatag lang ko sang gamay lang gid nga commercial break. Mabaligya ko ni sang produkto sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Stand by.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mancalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag-DTX 500.
5: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcia, pasok nag-a-star sa Colab City. Termin ako ginaubo, pag-sip on, das noon nakainom ako Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gina.
8: DTX
11: Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drug. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
17: Pilar Capiz,
18: Padlitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
1: 17 minutos mga ka-K5 nakaligid sa tak ng alas 5. Balik sa ato sa ingang pagpangagal sa balitang K5 sa umaga. Good morning sa kaiman ng Margarita Buenvenida, si Chu Lopez Cayos. Good morning, Gid. Mayong pagpamati. Likewise, Mildred Mina Delphine. Ma Mildred, good morning dira sa may bahin sang Barangay Kulahaw, Aral City. Sa mga friends sa ton sa may bahin sang Milibili. Kalakip man dira sa may Kulasi area, Bara area, kag sa Banica area. Mga kakikap. Good morning sa mga listeners naton nga nagapagigupod na diri sa aton sa ringa pagpalayag. Mga K5 sa aton sa ringa palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Sa mga OFW naton nagatanaw subong, pakishare sa aton sa ringa live. Mga K5, kalakip pa ng aton sa ringa mga suki, mga tagpalamati, mga kasimano nga nagapagigupod na sa aton sa ringa palatuntunan sa northern part sa probinsya sang Iloilo sa Carles, Balasan, Batad, kag istansya kalakip na sa Igantis Island. Mga K5, hoy, good morning sa inyo, tanan-tanan, mga ka-K5. Dira sa may Kalinog area, kag sa Altabas area, mga ka-K5 sa Aklan. Mayad-ayad nga kaagahon sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Nagaupod man gani si kuano si Ma'am Rolinda Villa Villasis mga ka-K5, no? Salamat gid sa inyo sininga suporta diri sa aton sininga pagpalayag sa aton sininga palatuntunan mga ka-K5. 19 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sang aga mga ka-K5 diri sa aton sining nga pagpangalagad mga nagapanguna nga mga balita opisyales sa barangay adlawan nagpatawag mga ka-K5 sang mga hinun-anon sa mga tindahan mga ka-K5. Grabe ni kiti uso subong mga ka-K5 ang kinawatay mga pinalangga naton nga mga kauturan. Nagpatawag sang hinun-anon si punong barangay Roberto Roldan sang barangay Adlawan Roa City sa mga tag-iya sa mga tindahan mga ka-K5 agud istoryahan ang asod-asod ka-K5 Alvin nga insidente sang pagpangawat sa ila tagsa-tag sa mga stores dira sa bahin sang nasambit nga barangay. No? Dili gid talakay ang natabo nga pagpangransak sang mga kawatan sa mga establishmento kapareho sang bakery, motor accessory shop kag ang baligyaan sang feeds mga ka-K5. Kalakip man nga giniistoryahan ang mga tikang nga mahimo sang kada tag-iya sang negosyo agud mapabagod ang seguridad kag malikawan ang kapareho nga mga insidente sa nasambit nga area mga ka-K5. Ginpahayag diri mga kasimanwa nga naghatag man sang nagkalain-lain nga swestyon ang aton sini nga mga manog baligya kag mga pumulyo akip mang ila sini nga rekomendasyon ang mga nagsang mga nagtalambong sa nasabit nga hinun-anon nga nagresulta sa mga solusyon nga makabenepisyo para sa mga pumulyo kag sa mga negosyante mga ka-K5. No? Kaupod ni punong barangay Roldan sa paghinun-anon kahapon nga adlaw amo sa nagkagawad Randy Dalman kagagawad Utong Siluso ang chairperson sa Committee on Peace and Order at mga ka-K5 sa nasambit nga barangay mga kasimanwa. Tayo na kay masolusyonan tani ang ining problema kahit paano mahagan-hagan naton mga ka-K5 ang problema sang aton sining mga negosyante mga pinalangga ko nga mga tagpalamati mga ka-K5. Oh, sa mga nagalalapaw nga viewers naton, good morning lang da sa inyo tanan-tanan paki-share sang live naton sa sining mga tinion mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, Nunong Milan, good morning, Ma'am Ruda, Donato Amago, medad nga kagahon, salamat gid sa inyo suporta sa kay Alex Acosta, or Sir Alex, good morning, mayo gid nga pag-upod diri sa aton sininga pagpangalagad yan nga kagahon, o sa sininga palatuntunan mga ka-K5. Ang mga mangunguma, or isa ka mangunguma, I mean, mga ka-K5, nga most wanted sa kaso nga pag panghimulos, grabe ha, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. Yari ang report with ka-K5, Richelle Chichi Ebron, mga ka-K5.
10: K5 News FM Live Report.
1: K5 Chichi, go ahead please.
19: Voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ang isa ka mangunguma nga most wanted sa kaso nga rape matapos ginserbihan sang warrant of arrest Hulyo 9, 2026 sa Poblasyon Hamidan, Capiz. Ginkilalang aresado kay alias Renato, 49 anyos, kagresidente sa nasambit ka lugar. Si alias Renato ang nagapangatupang sa kaso ng rape by sexual assault. Ginrekomendara sang korte ang 60,000 pesos na piyansa para sa temporaryo silinga kahilwayan kung saliin ang warrant of arrest ang gin-issue sang 6th Judicial Region, Branch 20 Mambuso, Capiz, kadapetyan sang Hulyo 7, silinga tuig. Sa karon, nakahunong na ini sa karsel sa Hamindan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkaningawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Maria Rochelle Chichi Ebron sa balita mga ka-K5. No? Amo ning pinaka-importante, pagkabalo mo, nga may sala ka, pag-surrender ka, kay para nga hindi ka mag-lugawan, kag-madugay sa sulod, sa karsel, mga kakifa. No? Ining kaso nga sexual assault mga ka K5 no sa nasambit iya nga suspitsado mga ka K5 kay kun magpropanago ka pa madakpan ka man gihapon mga ka K5. By the way, good morning sa kay Ma'am Roslyn Hermo nga nagapamati sa Esperanza Hamindan maulanon kuno da sa Esperanza Mindanao. Kasi nga mga tinak na mga ka K5. So halong-halong lang no sa aton sa nga mga tagpalamati mga ka K5. Inday Hilda Agarado Rason, good morning. Dugang pa nga mga balita kay impormasyon mga K5. Kahapon ang National Housing Authority nagpatigayon sa 2026 People's Caravan sa siyudad sang Rojas. Yari ang kumpleto nga detalyes ang report ni ka K5 Myla Vasquez Puentes.
20: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla.
21: Nagiwat sa 2026 People's Caravan ang National Housing Authority sa Dinggoy Rojas Civic Center sa Rojas City agud makahatag sang nagkalainlain nga libre nga serbisyo sa mga benepisyaryo kag pumuluyo kabahin sa mga serbisyo nga ginhatag ang medical kag dental services, livelihood kag employment assistance, agriculture kag food services, government social services, national ID registration, civil registration services kag iban pa pinaagi sa pagbinuligay sang nagkalainlain nga national kag local partner agencies. Tinutuyo sa People's Caravan nga mapadasig ang paghatag sang mga madasig nga serbisyo sa komunidad kag mapalabot ang suporta sang gobyerno sa mga benepisyaryo.
22: Ini si K5 may labas nga suporta para sa kampiyon nga magbigay serbisyo publiko sa kaligawan sa kampus.
1: Kulbaan ko. Thank you so much sa K5 Myla Puentes. Magahod ang background, no? Sige lang, mo ginang pang-important natin na live mga ka-K5. 26 minutos na kaligad sa tat na alas 5. Good morning, Manang Marieta. Gabu kain kayo na doon sa tapas. Nakatutok na, dili sa tusing ang pagpangal sa balitang K5 sa umaga. Dayday Lisa sa may panitan. Good morning. Dira sa kay Kuya AG Kwanda Pharmacy no sa may kilid sang 7-Eleven sa bahin sang panitan, bago kahapon nagbukas sa Saligang Adlaw. Sagya sining mga produkto sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. So good luck sa imo sining bag-ong kwandira nga negosyo kag kalingawan matapos ang imo sining retirement. Kuya AJ, mga ka K5. Good morning, Madam Maribik Lalmasyo. Nga nagaupod ka nagapamati din sa aton sining pagpangalagad subong nga kaagahon. Dugang pa nga mga balita, mga ka K5. Ang mga mangunguma sa Rojas City nagpaidalom sa isa ka semana or 16 ka semana nga Farm Business School Training, mga ka K5. Ini nga programa ang ginatawag natin Farmers Liver Farm Business School o kung FBS, programa sa Department of Agriculture. Ang mga representante sang nagkalain-lain ng mga Farmers Association sa Rojas City, pinaagi sa City Agriculture's Office, mga ka-K5. Kabahin sa ining atikang sang Department of Agriculture, kag sang lokal nga panguluhan sang syudad, agud nga mapalig-on ang ihibalo, kag mapasangkad ang kapasidad sa mga mangunguma sa pagdumala sang ila sininga palangabuyanan, kag kalakipman ang pagpaayo sang ila sininga negosyo sa agrikultura, mga ka-K5. Sa sulod sang 16 ka semana, pagatun-an ang mga sa mga partisipante, mga ka-K5, ang nagkalain-lain nga topiko kalakipman ang moderno nga pagpatigayon sang strategiya sa pagpanguma, paggamit sang bag-o nga mga teknolohiya, paghimo sang business plan, financial management kag epektibo nga marketing strategy, mga ka-K5. Sunod sa kay City Agriculture's Office, sa City Agriculture's Office nga pinagi sini nga nasambit nga training mga ka-K5 ginapaabot nga mangin mas maayo, produktibo, mas maayo nga paghatag sang income, competitive, ka mangin mapabagod ang pangabuhi sang mga mangunguma sa siyudad sang Rojas, pinagi sa maayo nga pagdumala sa ila ulumhan bilang isa ka negosyo mga ka-K5. Mayo gid ni sa mga tagpalamati naton, mga farmers naton, kay iba na subong ang strategy sa pagpanguma mga ka-K5. Hindi na sang barabara kapariyo sang una, kay lain na sang mga makinaryang ginagamit do karon mga ka-K5, kalakip man ang mga bag-o nga mga binhi nga gina-provide sa gobyerno nasyonal, particularly sa Department of Agriculture mga ka-K5. 29 minutos na kaligid sa atak na nga alas 5. Good morning sa kay Rosco Oranel nga nagaupod diri sa aton sa ding pagpangalagad. Alex Acosta nga nagapamati sa Florida, USA. Wow, good morning sa mga taga Florida, USA sa kay Sir Alex Acosta. Ma'am Nelma Cuenca, good morning. Thank you so much sa pagpamati. Lilibeth Cardose, salamat sa pag-upod. Inday Ruda Amago, boss. Inday Ruda Amago, aga pa, nagkapanilhig na sa ila og sarana sa sining mga tinion mga kakipa. Dugang pa mga balita, mga pinalangga nato nga tagpalamati, masubra 100,000 pesos ang ginbilin nga halit mga ka-K5 sa nasambit nga sunog sa milibili. Una pa ang picture sang sa akon lawag ba? Yaring report with ka-K5 Mai La Puentes. K5 Mai, go ahead. Hi. Mai.
0: Naglabot sa 117,000 pesos ang ginbilin nga halit sang nasunog nga two-story house pasado alauna kahapon, Hulyo 8, sa sitio Pamumpungan, Barangay Milibili, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Senior Fire Officer 1, Jun Mar Galve, ang tagpamaba sa Bureau of Fire Protection Rojas, nakabaton sila sang tawag alauna 5 sa hapon. Konsilin, pagabot sa lugar 80% na nga nagkakasunog ang puloyan ni Crispin Azarcon, 67 anyos, senior citizen, kang retired police, nga sa karong padayon pa nga naghaya sa isa ka punerarya. Base sa ila sa ding investigasyon, una nga nakita ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sa puluyan, kung sa ding nagagawa nga partially damage ang among nga balay. Dugang pa ni Galve, nagapadayon ang ila investigasyon kung sa ding nagikan kagano ang gintunaan sa kalayo. Panugyan sa opisyal sa publiko nga pananglitan magbiya sa puluyan, ipabilin nga masami naka-switch off ang main switch. I-unplug ang mga saksakan sa kagamitan. Pag-i-checkyar ang mga ginagamit sa pagluto. Kagkatap pusan ng litan may sunog. Hilayon magtawag sa ilang numero sa pinakamalapit ng estasyon sa Bureau of Fire Protection.
3: Nisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
1: Thank you so much sa Kay Fambayla sa report na hanood sa sunog sa puluyan sang isa karitarado nga pulis nga that time ginahamyang kay Lunes lang nasa napatay mga ka-K5. Ay pagka way pa sa mahimos ang iyagid nga plastar mayo iabangkay mga K5, masamta masako ang iyang familia nga nagapatagayon sa paghimos sa iya sa ilang bulutangan sa nasambit nga namatay nga tag-iya sang balay. Sang Wibis, mga ka-K5, or sang Miyerkules, nagdaba-daba ang iasining puluyan, mga ka-K5. Masubo nga istorya, masubo nga kamatuuran, mga ka-K5. By the way, good morning, Vince Del Moro, Rosco Ronel, or Ranel, good morning. Inday Arlene Onia, daba sa mayong aga. Lisa Barrientos, madam, good morning lang sa mga taga-Tambak, Kulasi. Salamat gin sa pag-upod sa aton. Inday Nel Macuenca, Joe Banunoy, thank you so much. Share sang aton sining live, mga ka-K5. Samtang ginpangunahan kagin panugyan sa karon sang Rojas City PNP sa publiko nga mangin mag-aligmat sa tanan nga oras agud malikawan ang pag-atake sang mga kawatan. Ini ang ginpayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumugtang Jr. OIC sang Rojas City PNP kasunod sang asod-asod nga mga insidente sang pagpangawat sa nagkalain-lain nga lugar sa siyudad sang Rojas. Sunod sa kay Colonel Tumugtang, nga importante nga siguruhon sa mga pumuluyo nga nakasirado ang ila mga puluyan, portahan kag mga bintana antes magalin kag ibilin ini sa mga kag ini magbilin sang mga malahalon nga mga gamit sa mga lugar o kon establishmento nga mahimo makakuha sang atensyon sang kawatan mga ka-K5. Dugang pa niya nga kinahanglan man nga ang kooperasyon sa publiko pinaagi sa gilayon nga pag-report sa mga kapulisan sa mga makaduluda nga mga aktibidades o kon mga nakakatabo nga insidente sa pagpangawat sa lugar mga ka-K5. Payag pa sang opisyal nga madasing nga mag-report kag mangayo sang bulig sa mga pulisan sa tion a good man nga dali ang pagresponde kag magdakop sa mga responsable nga mga kawatan mga ka-K5, no? Samtang pala yun magkaroon ang police visibility, foot patrol, mobile patrol sa nagka-line-line ng mga barangay sa ato mga kapulisan, agad mapabakod ang siguridad kag mapunggan ang kaso nga pagpangawat kag kriminalidad mga ka-K5. Muna ang pinaka-importante ng mga balita, mga pinangatong ng mga kasimanwa, mga balita nasyonal, kag iban pa nga mga update diri sa aton sa nga pagpatigayon sa ang Tandem Broadcast. Ibaluon na itong dugay-dugay mga ka-K5 na anong kakatabo sa ibang probinsya din sa West Visayas kag sa Negros Island Region. Hindi ka magliso, ha? Hindi magliso. Ben sa Del Moro, dila sa Del Moro Frozen Foods. Good morning. Rica D. Guzman Himulaga. Good morning. Kag mayong pagpamati mga ka-K5. Dali lang gid, ha? Standby, standby mga ka-K5. Gamay lang gid ka mga segundos. Mahatag lang ko sa ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
23: Mga butika.
4: For biotics. Makabulig sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madaming ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala? Maluya na?
11: Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre?
9: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin.
13: Dry eye, pirmiga katul, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
11: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: This is your official news at music station K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
15: Pilar Kapis
16: Palitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
17: 38 minutos na kaligad sa takna ng alas 5 mga ka-K5. Pabalik sa ating pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Good morning kay Sir Benny Diseo Bula dala sa North Pacific Ocean. Nag-travel sa Silingan Matinion. Juanilio Calzamon, good morning. Sa Voice Bill Sigma, sa pamilya Luchi Cagarivalo, sa Matinabo Sigma, good morning. Good morning man sa tanan-tanan nga pamilya Alipante, Barde, sa Pilar, Barde kag Nabara family sa Mambusao. Palayon sila nga nagapamati sa K5 News FM, halin sa kainay Rose Barde, mga kauturan. Muna ya, share-share lang sang live natin mga K5 para masadyang aton sininga kagahon kag malapad kita sa malabutan sa aton sininga pagpalayag mga K5. Sa balita national, ginapagwa sang Senate Impeachment Court mga K5 kapunadlaw ang subpoena ad testificandum batok sa attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff of the Office of the Vice President kon OBP mga K5. Akod magtambong sa impeachment trial ni BP Sara mga ka-K5. Nabato na sang OBP Central Records Unit ang subpoena kahapon Hulyo 9 nga ibaluan nga gimanduan si Lopez nga ara na sila. Check na to na dali lang gid ha. Welcome and good morning K5 Buas ng Visayas.
18: Dugay ko lang
19: ah. Pro technical adjustment lang na dugay. Back to you, Sir Michael.
20: Amo salamat ta bakulod amo gid man akon may grasya kay nagaiko ang signal. Damo salamat bakulod, kampyon ang signal sang Bacolod. Diretso nato nang Iloilo. Sir Rick, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
19: Mayong aga Western Visayas sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Dali sa amon naguruntad ang pagtukpa sang ulan. Pero sa gyapon, mabaskog ang signal sang K5 News FM Kalibo. Baskog pa sa signal ni Typhoon Inday. Balik sa imo, Sir Michael.
20: Damo salamat Iloilo. Sir, good morning ah. Sa Ilohan si Sir Jobert, no. Sir Jobert, kumusta ang signal naton sa Roas?
17: Good morning K5 Western Visayas Negros Island Region. K5 Sir Michael. Daw naka-extend lang ang signal sang K5 News FM Kalibo. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Michael.
20: Damo salamat, Sir Jubert, no, sa kampiyon man nga signal. Ang antike, abe. Check na to ng antike. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
21: Thank you.
12: Thank you. Ang babait ninyo. Thank you.
20: Cancel ang bagyo kay Baskog amon nga inspirasyon ka diyan adlaw. Good morning kay Mike Western Visayas. Nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa and may D3 Bayo pa nga aman. Balikan nimo Sir Michael.
21: Damo salamat Antiki. Karon lang ko mapa-thank you ah. Kompleto na kita, alas 5.43 ang agang oras. Kuwanta ang kampiyon ng mga balita sa Negros Island Region na Daddy Babe, si Robert. Good morning.
22: Mayong aga sa liwat, Sir Michael Celorio, dira sa Kalibo, mga kaki-five, manayang-nayang panahon, subong akagahon po kayo na, bumubugid ang ulan, mga alas 3 ang kagahon, mga kaki-five, pero subong daw kinaway na problema. Problema lang ibang di lang ko, pero kawatan daw problema gini. Kay bisan diin, why gid pili mga kaki-five? Kumbinto, ang isa kasimbahan din sa alihis mga kaki-five, ang Jodta Dios Parish, gin sulod, gin kawatan mga kaki-five. Nakuhaan pa sa CCTV camera, ang isang pagsulod sa isa ka, sa kawatan sa kumbinto mga kaki-five. Kag sa post ang simbahan sa ilang official nga social media page, nagapangayon sila sa buleg, agon nga madama makilala ang inang persona kung sa din ini na nagatiner sa syudad sa Bacolod. Paig sa simbahan, naging kawat ang sang suspect, ang dako nga kantidad sa kwarta, kagpila ka mga kagamitan sa parokya mga kakivibe. Ang insidente, ang ginaimbestigahan naman sumunga sa mga kapulisan sa Station 7.
23: Sa pihakabahin, mga kaki-five, kahapon mamunog ang ulan diri sa amon sa Negros Island Region apang nagalupok naman niya si Vulcan Canlaon. Magluwas sa ashfall, mga kaki-five, may dala pa ini nga bato. Resulta gani nga nakalalusbot pa ang atop sa mga malapit nga pamalay sa Vulcan sang ini ang maglupok. Sa sumong nagkulo-kalma naman siya pero ginamando na ang evacuation kag hindi magpakampante ang mga pumuluyo bangod man nga daw wala gid diyan nagapahuway si Vulcan Canlaon. Nagaaso na ko siyang baba niya pero kung kaysa kung tamaan daw ibuga niya gid ang mga abo kag suman mga bato mga kaki-five.
22: Aha, amo na mga balita lamon diri sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Back to you Sir Michael.
21: Damo salamat, Daddy Babe, si Robert, sa kampiyon niya mga balita. Diri man sa amon, kagabi pag ulan. Kantoan nato ng Iloilo. Kumusta ang Iloilo, Sir Rick? Good morning!
19: Mayong aga sa liwat, madalag ko ng balita dahil sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang syudad sang Iloilo kagabi nagpagawa sang statement si Mayor Rice Atranias na wala sang klase o kung suspendido ang klase dahil sa mga syudad sang Iloilo. Umalin sa preschool, pakadto sa senior high school. Nag-iban sa kabanuanan, dahil sa may probinsya sang Iloilo, nag-suspender man sang ila sa ninyang klase. Ang isa na mo nagbalita, Rio, isa kadisay sa anyos, gapaligo sila sa nga banyo, ginlingling, ginvideohan pa. Ngala ang babae nga sila niya, doon may nag-video sa kunhaw. Kadwa ni kabeses nga ginimo sa babae, primero, ginapicturan siya, di malas man naman uglingling kay waya ginkwaan sang flash. Nga lang babae kapaligo may nag-flash, picturan. Pero waay pa ni ma-identify kung sino ring lalaki nang nagpanglingning sa 16 anyos pero ginpa-blatter na ini sa may bahin sang Molo Police Station. Sa tiyak nga bahin, waay pa tumasolbar ang kaso nga pagpatay sa mag-asawa nga mga senior citizen sa may syudad sang Pasi. Isa naman ka shooting incident na natabo dito sa lagigad sa inyong kagahon o kung kahapon nga kagahon kung sa din isan man ka 60 anyos gintiro samtang nagatulog sa balay sang iya sing utog. Waay pa subong na ibaluan kung sino nagtiro kag kung ano ang motibo. Amo na madalag kong balita din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo Kalibo.
21: Damo salamat si Rick, no? Basi gusto niya makakita to sa mga manaming talanawon. That's why ginpicturan niya. Damo salamat, Iloilo. Katuan na to ng kampiyon yung mga balita ni Sir Jobert Saroha. Sir Jobert, good morning.
17: Good morning once again, mga nagapangunang balita diri sa probinsya sang Capiz, kag syudad sang Rojas. Apisar nga hindi maulano, nangamon sa dinga sitwasyon diri sa probinsya. Ang Mayor sa Banwasang Panay, Mayor Sunny Bisa, nagdeklarar kapon nga wala sang klase ang bilog na level sa Banwasang Panay. Samtang nga aton sa ning Amindan PNP, ara sa karon may ginadakop matapos na nagpagwas ang isa ka Warato Bares, ang isa ka suspitsado nga wanted sa kaso nga rape mga kakayfay. Ini ang ginpapanawagan sang Warato Bares, ining suspitsado nga si alias Renato, 49 anyos ang edad mga kakayfay, sang Mambusaw Regional Trial Court mga kakayfay. Ining kaso sang ining suspitsado matapos nga may gin pahayag sexual assault sa isa ka biktima mga kakayfay. Samtang nag-uso naman diri sa probinsya sang Capiz magluwas sa Cebu mga kakayfay. Padayo naman ang sinakaay kag kinawatay diri sa amon nga syudad kag probinsya. Kahapon nagpagwas ang statement si Colonel Rogelio Tumagtang Jr. OIC sang Roa City PNP nga ginahinyo sa mga barangay officials kag sa mga pumuyo sang syudad nga mag-aligmat bangod man sang asod-asod karon nga kinawatay sa mga tiyangge, mga panimalay kag mga establishmento komersyal mga kakayfay. Wala iya pili ang kawatan bisa nagakuan ng adlaw masanag ang adlaw gitalikod lang ka sa imo baliligyaan ubos kuha sang mga suspitsado mga kakayfay. May ginhimo karon nga kuan nga tika nga aton sa matapos sa kapulisan ang ila sini nga paghimo sang visibility patrol kag mobile patrol foot patrol kag pagganyat sa mga pumuluyo nga mainalirto sa tion sang adlaw kag kagabihon mga kakayfay. Amo na managapanguna ang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Alibo.
21: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Kuha nato ng balita sa probinsya kang Antique kay Sir Nestor kag Sir Milmar. Sir Nestor, anong mga latest nga news?
0: Mga nagapanguna nga balita diyan sa probinsya kang Antique, may latest report kami diya kang kaso kang teenage pregnancy. Sa probinsya kang Antique, isot 960 ang na-record niya kaso kang tinalikdan nga tuig 2025 K5 Western Visayas. Ang may pinakaduro diya kara ang nagalin sa may banwa kang isla kang Kaluya nga nagdangat sa 146. Ginasundan kang si Balem nga may 92 kag pangatlo. Amo diya ang banwa kang San Jose kag San Remigio nga may lunsaytig 89. Ang nagbusong sa edad nga 10-14-24 kabilog nga mga kabataan.
1: Samtang sa dugang pagid nga mga balita long weekend kami regyas Antique kay kadyang adlaw wara kang klase sa bilog nga probinsya, wara kang opisina sa gobyerno sa bugos nga probinsya matapos nga kami regya naka-experyensya kang mabunak nga paguran halin kahapon. So kahapon nagpagwa kang mando si Governor Paulo Javier nga suspendido ang klase kag mga opisina sa gobyerno lokal kag national K5 Western Visayas. Samtang ginpayag man kang DSWD nga nagdangat ren sa 22,242 ka mga food packs ang nakahanda agad ibulig sa mangin biktima kang diyang paguran dara kang hanging habagat.
0: Amora so far mga balita namon sa probinsya, balik kanimo diyan Sir Michael.
21: Damo salamat Antiki sa kampiyon yung mga balita. Dere man mga balita sa Banwasang Kalibo kabilog ng probinsya ng Aklan, wala man subong sang klase, no? Sa Banwasang Kalibo, nagdeklara man si Mayor Juris Bautista Socro sang class suspension face-to-face classes o suspendido ini, no? Alin sa preschool top-top senior high school mga K5 bangod ganing sa pag para paghanda man sa bagyong Inday mga K5, no? Samtang ang amon na provincial disaster risk reduction management office kahapon pa naka blue alert status na. Sunod sa interview ko ini kay Mr. Hismundo, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer sa Banwasang sa probinsya sang Aklan, 24 oras silang nakahanda sa subong ang ilang puwersa kag ready silang magsabat sa anuman nga mga action o kon may mga rescue operation sa oras nga may nagaking nahanglanon diri sa probinsya sang Aklan mga ka-K5, no? Kag ginasaligan subong posible magbaskog ang ulan mga ka-K5 kahapon o kagabi diri sa Banwasang Kalibo. Baskog na ang ulan, mga ka-K5, subong daw nagkalma gamay, mga ka-K5. Samtang, doon natin yung mga balita, ang tatlo ka foreigner ang ginaaligar ng nagpakilala ng Iranian National Lakapiansa na. Amon sila yung mga suspek sa pagsalisi dito sa Banwasang Balete. Pero ang ilang salakyan niya Mitsubishi Expander, wala pa mabuksi kay ginahulat pa ang search warrant maka K5. Nakapiansa ang tatlo, ang mag-asawang ginasugid niya Iranian, nagpauli sa Manila. Kagang isa nila kaupod gindara sa Iloilo sa Bureau of Immigration kay overstaying na mga ka-K5. Wala na ta oras ah. Thank you, Gid.
17: Salamat sa grasya. Thank you so much. Thank you so much sa itong mga sister station, mga K5. Hi, amo na mga nagapanguna nga mga balita kag mga impormasyon sa itong mga sister station. Subog nga kagahon. Muna bala nila nga kanami ilang sang aga mo pagbugtaw mo matawhay ang sitwasyon. By the way, good morning sa kay kag happy birthday sa kay Doc Jennifer Perez Binlero, ang aton sininga Kapso school director sa Kapis sa State University Pilar Campus, mga ka K5. Nagahiwat sa sininga kaadlawan subong adlaw, mga ka K5, no? So once again sa kay Doc Jen Binlero, ang ato sa ninyo Kapso director sa bahin sa Pilar Campus. Iwan sa iya sininga kaadlawan na dito sa K-Fab News FM Philippines. Good morning kay Jester Colasino dito sa may Batangas. Lakas ulan dito sa Batangas, Sir Jubert. Naman ni Toto Jester Colasino. Good morning. Wani Lucas Abon, thank you so much for listening. And likewise, Benz Del Moro dito sa Montiplor, Pilar sa Del Moro family. Thank you so much. Pa-shoutout sa pamilya ko sa San Pedro Pilar, hambal ni Sir Alex Acosta, Wood Sticker, dira sa may probinsya kang Aklan. Woody, kapareho Woody, good morning lang da sa may Baliti Aklan. And lakip man sa kay Hernan Basia nga nagapamati sa Florida, USA sa sininga kagahon mga kakay. Wala na ta sa may nalipatan, oy patalapitan lipatan subungaga. Importante ara kamo nga nagapamati. Once again sa nasiling natong kaina sa mga balita nasyonal, ang impeachment court nagsupuan na kay Attorney Zuleika Lopez, mga K-5. Mag-ni si Attorney Zuleika Lopez, ang chief of staff ni President or VP Sara Duterte, mga K-5, nga nadumduman nyo to sa mga kaso, ito malanggin kasuhan siya. Yung paano nilagin pagwa ang kwarta nga confidential fund, mga K-5. Naibaluan, naging mando, ginmanduan si Lopez nga atubangon sa impeachment court ang nasambit nga kwan nga kaso sa investigation, mga ka-K5, sa ma-appear sa Lunes kadlaw, July 13 to 14, alas 2 ang hapon, agad mahatagad makahatag siya sa iya sininga testimonya, mga ka-K5. Di sunod diri ginkonfirma sa Office of the Vice President Central Records Unit nga ang supo na nakabato na sila sa ang tinalikdan nga Webes nga adlaw kahapon nga adlaw, mga ka-K5. Samtang nagpadala naman sang kopya sang supuina sa House Prosecution Panel kag sa Defense Council nga Fortun Narbasa Salazar Law Office, mga ka-K5. Magasadya ka, nagasadya subong ang investigasyon sa sining nasambit iya nga ginatawag naton mga problema kag ginatawag naton impeachment trial, ginaukay kag ginaukay gid ang mga kaso nga ginfile against kay Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Samtang nadumduman ninyo si Secretary Bunuan sa Department of Public Works and Highways sa gikasuhan ini siya, mga K5, no? Ining kwan bala, ining mga projects ang DPWH, mga K5. Kahapon kung tingin dakop na sa aran na sa custody sa aton mga kapulisan, kahapon ginbalik ini sa, no, sa Philippine National Police General Hospital si anay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan para sa padayunon ang iya sini nga pagpabulong nga ginasuper sa karon nga hypertension kag chronic kidney disease. Inisunod sa kay PNP General Hospital Internal Medicine Department's Chief Lieutenant Colonel Binali Bayani nga padayon sa karon ang maidid gag medical nga obserbasyon sa kondisyon sa anay sekretaryo, mga ka-K5. dugang padiri nga nagbaton sa karon si Binuan sa medical and management para sa iya sininga kidney disease kag wala pa nagapaidalom sa dialysis mga ka K5. Ginpahayag man nga ni Lieutenant Colonel Bayani nga istable kag hindi makabing nga critical ang kondisyon ni Binuan mga ka K5. Ini ang sitwasyon sa piyakman sang temporaryo nga pagpahanugot sa Sadigan Bayan sa hinyo ni Binuan para sa hospital arrest bagod sa iya nga ginabatyag nga balatian nga nagapabilin sa karon sa kustodiya sang aton sa ning mga tapos ang kapulisan mga ka K5 samtang ginapangatubang ang kaso nga plunder kagrap and corruption mga ka K5. Ining mga problema kag mga issue sa Department of Public Works and Highways mga ka K5 sa mga flood control project nga wala gid kahuman humanan mga ka K5. Ubos na ang kwarta, wala para sang proyekto nga natupa, wala pa sang may makit-an ang aton nga mga kauturan. Balta, mga ka K5. Ripa, Barua, Baltar, good morning sa Baltar family sa San Blas, Pilar. Good morning sa iyo tanan-tanan. Benz Del Moro, good morning. Myla Agnasin Rosales, dala sa may barangay Kulahaw, Roja City, good morning. Doren Diocina Artates, ma'am, good morning. Mayong yung pagpamati sa K5 News FM, mga ka K5. Dami pa sa mga istorya, damo pa sa mga balita kag impormasyon, pero wala na kita sang oras, mga ka K5. May oras man, pero hindi na aton mga ka-K5. Opo na ginlamang sa aton mga sister station ang K589 Sparehead Cup Talinong Radio sa Camp Macaro Peralta Haminan Capiz. Kagang 100.9 K5 News FM Rojas. Opo sa aton mga reporters sa field mga ka-K5 managdulong sa malita kang impormasyon with ka-K5 Chip Nilson Puntillas. Yan ang imaw sa aton subong kaagahon. Ang akong technical partner diri sa Banua sa ang pilar sa K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar sa K5 Albin Pagunsan mga ka-K5. In behalf sa amon pinalanggang Municipal Mayor, Mayor Arnold Perez, sa amon sining Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itangoy, mga ka-K5, ang inyong kubos nga byan, kagalagad sa kahanginan, ka-K5 Jubert Lago. Standby na sa newscast ang K5 News FM, mga ka-K5, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning.
2: K5 News FM. News FM.
3: Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio, D3 Bio.
24: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3.
25: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
26: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
27: Ew! Yucky!
26: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
28: DTX 500.
29: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
28: Mag DTX 500 ka na.
29: Ang DTX 500.
28: Bastante sang antioxidants.
29: Pangontra sa mga halit ng free radicals.
28: Likawan ang baratian.
29: Mag DTX 500 ka.
28: DTX 500.
29: DTX 500.
30: Juice 7 lot.
31: Ano ginabatsyag mo sa
30: high blood gid ko?
31: Ano sa una ang imo?
30: Blood pressure. 180 over 100.
31: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
30: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
29: DTX 500.
32: Panahon na naman ang ubo.
29: Si Punch at Trangkaso.
32: Pero huwag mag-alala
29: dahil andito na ang Mighty!
32: Palaban mo!
29: Mighty C!
32: Na may C superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
3: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
32: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
32: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
32: DTX Coffee Mix.
7: Gaw, matchoy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
32: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sakay ka kidya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend love.
32: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3, nga may Physio.
5: Ang Physio,
7: nga may D3.
5: D3 Bio, with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio.
7: Ang D3,
5: nga may Physio.
7: Ang Physio.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag

0: pagpako ako, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula.
3: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Problem. Magid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anap awang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
9: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
12: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
13: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
16: Morning Newscast.

0: K5 sa aton nga mga headlines. Muna kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Sentro sang Bagyo Inday na siplatan sa Basco Batanes. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: DSWD on red alert samtang nagaparapit si Bagyo Inday sa kadutaan sang Pilipinas. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Drainage sa Barangay Tiza, Obrahona. Water pipes sa MRWD nga malapit sa lagyan sang proyekto. Pagaplastaron.
2: Pagsulod sang gidapatihan illegal nga droga sa Capiz Rehabilitation Center, ginaimbestigaran na jail warden. Aminado nga vulnerable ang pasilidad, kagkulang ang gwardiya.
0: NHA nagiwa kasang 2026 People's Caravan sa Rojas City.
2: Masobra

0: Sos ginbilin nga halit sang sunog sa bilibili sunog kay Senior Fire Officer Juan Galvez.
1: Motorista pilason matapos bumunggo sa ginasundan nga sa lakyan.
0: Mangumang most wanted sa kasong rape, voluntaryo nga nagsungka.
1: Mga mangunguma sa Rojas City ginpaidalom sa 16 ka semana nga Farm Business School Training.
0: Publiko ginparigmat agud indi mabiktima sang kawatan.
1: Mga tikang agud indi mabiktima sang kawatan gininalaan sang barangay opisyal sa Adlawan. Direkta kita ka K-Pod sa mga balita sa Western Visayas. Bitang Regional. Jesse Ocho ka former anti-peace agent sa Aklan na kabaton sang bulig pinansyal halin sa gobyerno.
0: Kaso sang teenage pregnancy sa Antique nga may na-Jess kag-14 nagdangat sa 24 subong o konsadtong 2025.
1: Apat ka persona dakop sa nadiskobrihan nga illegal online sabong sa EB Magalona, Negros Occidental.
0: Masobra 900 ka barangay sa Western Visayas natumod bilang high-risk area sa pagbakag landslide suno sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council.
1: Mga balita ka K5, mga mainit nga balita sa pungsod Pilipinas. Balitang National. Active shooting drill sa mga bulutuan sa bugos nga pungsod Igadoso.
0: Ex-DPWH Chief Bunuan balik na sa PNP General Hospital para sa padayon nga pagbulong.
1: Kag Senador Padilla ginbisita si Marcoleta sa PNP General Hospital. Mga nagakahinabo ka K5 sa luwas ang pungsod Pilipinas. Balita International. Base militar sa US sa Kuwait kag Bahrain ginatake sa Iran.
0: Lima ka kron nagapabilin ng missing matapos ang nagtibusok ng eroplano sa Pakistan.
1: Balita ka K5 sa patang sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Mga wala obra nga mga Pilipino labi pa nga nagdamo.
0: Headline sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports. Headline.
0: Alex Yala, seeded player na sa National Bank Open.
1: Kagbalita ka K5 sa patang sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Singer Bonnie Tyler nagtaliwana. Kaga K5 ang mga panawagan kang pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Biyernes sa Petsa Jess kita sa bulan sang Hulyo 2026. Kag K5 sa countdown kaupod sa gihapon ang inyong nga mga tagbalita.
0: Kag K5, Rodney Daban Dalanon.
1: Kag K5, Myla Vasquez Fuentes. Kag K5, inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong nga mga radyo. Subong man mabatian kag malanta o pinagi sa amon nga mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas.
0: Kag K5, Rojas Digital.
1: Pinagi man ka K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5, Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
0: Kag 89.7, Spurhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
1: Direkta kita ka K5 sa ato naging panglinyada nga mga balita. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyempo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
1: Ulihin nga nasiplatan ang sentro sang Bagyong Inday sa kalayoan nga 640 kilometros na sidlangan nga bahin sang Basco, Batanes. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 150 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 185 kilometros. Nagahulag ini northwestward sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon kon hangin amihan ang nagaapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang adlaw nagbutlak alas 5:33 sa subo nga aga kag magatunod naman alas 6:30 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka K5, inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniampo. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of today.
2: K5 Top Story.
1: Naghanda na sang minilyon ka mga food packs ang Department of Social Welfare and Development upon DSWD Quick Response Team para sa mga maapektuhan sang bagyo nga si Inday sa mga nagkalain-lain nga probinsya sang Pilipinas. Kahapon, naglabot na sa malapit 5 ka milyon ka mga family food packs ang ginbutang sa mga bodega sang DSWD nationwide. Sunod kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mayara sa malapit 1,000 ka mga warehouses ang ahensya sa bilog nga pungsod. Ginpahibaluman sang ahensya nga wala na sang instant noodles sa mga food packs kundi 6 ka kilo nga bugas, 4 ka dilata nga tuna, 2 ka lata nga sardinas, 4 ka lata sang corn beef, 5 ka sachet sang kape, kag 5 ka sachet sang soap powder o kon choco malt.
2: K5 Top Story. K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka K5 inyo nabatihan ang aton yung top story of today. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman sa probinsya sang Capiz.
2: Balitang
1: nakalinyada na ang construction sang drainage sa may barangay Tiza o kon sa may Tiza Bridge padulong sa sitio Katmona. Sandig sa pahayag ni Mayor Ronnie Dadivan sa iyang social media account, ang pagpaobra sa dako nga drainage system amo ang proyekto nga maghatag solusyon sa baha sa nasambit nga barangay. Dugang pa sang alkalde antes ang implementasyon, nagmeeting sila ni MRWD General Manager Attorney Dante Arcangeles kaupad ang City Engineer's Office. Agud masigurado nga sa pagkutkot sang drainage hindi maapektuhan ukon masamad ang mga water pipes sang Metro Rojas Water District o kon MRWD.
0: Sang pamunuan sang Capiz Rehabilitation Center kasunod sang pagkadakop sa isa ka person deprived of liberty nga nakuhaan sang inapatian illegal nga droga. Sa interview sang K5 News sa Pembrojas kay Jail Warden Arjuna Ingkong, posible nga nakasulod ang ginailegal o kung ginaaligar illegal nga droga paagi sa paghaboy halin sa guwa sang pasilidad. Suno kay Ingkong, vulnerable ang Capiz Rehabilitation Center bangod nga napalibutan ini sa mga kalsada. May mga residente man nga nagasugid nga kun kaisa may nagamotor nga makita kun gabi o kun kaagahon nga may ginahaboy nga butang sa sulod sang rehabilitation center. Ginpabutyag man sang jail warden nga kulang ang personnel sang CRC kag hindi nila masiguro ang 100% nga pagbantay sa tanan nga PDL. Sa subong, 13 lamang ang jail guards nga nagabantay sa 371 ka PDL nga ginakabugusan sang 359 kalalaki kag 12 ka mga babayi. Sunod pa kay Ingkong, mayara man sang 6 ka CCTV camera sa sulod sang pasilidad. Apang limitado ini kag ginahanglan pa sang dugang nga surveillance equipment agud nga mapabakod ang seguridad. Nagapangayo na sang bulig ang pamunuan sang CRC kay Governor Fredinel Castro para sa dugang nga jail guards kag iban pa nga suporta agud nga mapalig-on ang seguridad sa pasilidad. Samtang nagapadayon ang investigasyon sang CRC kag sang kapulisan agud mahibaluan ang ginhalinan sang ginapatihan illegal nga droga kag konda may iban pa nga imbolbado sa amo nga insidente.
1: Sa pihak nga bahin mga ka K5, Naghiwans ang 2026 People's Caravan ang National Housing Authority sa Dingoy Rojas Civic Center sa Rojas City. Ugod makahatag sa nagkalain-lain nga libre nga serbisyo sa mga benepisyaryo kag pumuluyo. Kabahin sa mga serbisyo nga ginhatag amo ang medical kag dental services, livelihood kag employment assistance, agriculture kag food services, government social welfare services, national ID registration, civil registration services kag iban pa pinagi sa pagbinuligay sa nagkalain-lain nga national kag local partner agencies. Inutuyo sini nga mapadasig ang paghatag sa serbisyo sa komunidad kag mapalabot ang suporta sa gobyerno para sa mga benepisyaryo.
0: Sa iban pa nga balita lokal, naglabot sa 117 mil pesos ang ginbilin nga halis ang nasunog na two-story nga puluyan pasado la una ka okon pasado la una Hulyo 8 sa sityo pamumbungan Barangay Milibili, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 1 Junmar Galve ang tagpamaba sang Bureau of Fire Protection Rojas City. Nakabaton sila sang tawag na una 5 sang hapon kung sa din pag-abot nila sa lugar 80% na nga nagakasunog ang puluyan ni Crispin Azarcon, 63 anyos, senior citizen, kag-retired police nga sa karon padayon pa nga nakahaya sa isa ka punerarya. Base sa ilang investigasyon, una nga nakita ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sang balay kag nagagwa nga partially damaged bangod human ini sa concrete materials. Naibaluan nga pinaagi sa isa ka mga nag-obra malapit sa lugar ang una nga nakakita sang sunog kung sa din gintinguan nga palungon ang kalayo kaupod ang mga pumuluyo apang bangod tuman kadako na ang kalayo wala na nila ini nga nasarangan. Naibaluan nga hindi magnubo sa 5 ka mga fire trucks ang nagresponde sa lugar kagod matigayon nga mapalong ang kalayo. Dugang panigalwi nagapadayon ng ilang investigasyon kung sa diin nagikan kag ano ang gintunaan sang kalayo. Panugyan sang opisyal sa publiko nga pananglitan magbiya sa puluyan, ipabilin nga masami naka-switch off ang mga main switch, i-unplug ang mga saksakan sang kagamitan, kag i-checkyar ang mga ginagamit nga sa pagluto. Kagkatapusan, pananglitan nga may sunog, gilayon nga magtawag sa ilang numero sang pinakamalapit nga istasyon sang BFP o kung sa Rojas City magkontakt sa numero nga 09-50608-5228.
1: Sa dugang pa nga balitang lokal, pila sa magatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sang isa ka motorista matapos ginapahayag aksidente nga bumunggo sa ginasundan nga salakyan alas 4:50 sang hapon Hulyo 8 sa Barangay Sibagwan, Rojas City. Ginkilalang driver sa motorsiklo kay alias Dan, 22 anyos kag residente sa Barangay Baliwagan sining siyudad. Samtang ang driver naman sa salakyan ang ginkilala kay alias Glay, 43 anyos kag residente sa Halbuena Subdivision, Haro, Iloilo City. Base sa investigasyon sa Rojas City PNP, ginapayag nga samtang ginasubay sa driver sa salakyan ang dalan nagikan sa Rojas City proper kag padulong kontani. Sa sulod sa isa ka subdivision, aksidente nga bumunggo sa likod sini ang nagasunod nga motorsiklo. Nagangkon sang pila sa magkatuway nga parte sang lawas ang motorista nga gilayon ginatagan sang pauna nga pagbulong sang katapos sang Rojas City Emergency Response Team antes gindala sa ospital. Sa karong padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang mga insidente.
0: Samtang voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ang isa ka mangunguma nga most wanted sa kaso nga rape matapos nga serbihan sang warrant of arrest last 8:52 sang Hulyo 9 sa poblasyon Hamindan, Capiz. Ginkilala ang akusado kay alias Renato, 49 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Si alias Renato ang nagapangatubang sa kaso nga rape by sexual assault. Ginarekomendar naman sa korte ang 60 mil pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kailwayan kung sa din ang warrant of arrest ng gin-issue sang 6th Judicial Region Branch 20 Mambusaw, Capiz, kag-napitsahan Hulyo 7 sini nga tuig. Sa karon, nakahunong na ini sa carcel sa Hamindan Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
1: Sa pihak nga bahin ka K5, Hinpay dalom sa Farmer Level Farm Business Call Program at sa Department of Agriculture ang mga representante sa nagkalainlain ng Farmers Association sa Rojas City, pinaagi sa City Agriculture's Office. Kabahay ni Nisang Tikang sa Department of Agriculture kag sang lokal nga panguluhan, agud mapaligon ang ihibalo kag kapasidad sa mga mangunguma sa pagdumala sa ilang pangabuyanan kag pagpadabong pa sa ilang negosyo sa agrikultura. Sa sulod sang 16 ka semana, pagatunaan sa mga partisipante ang nagkalainlan nga topiko, kalakip na mga moderno nga estratehiya sa pagpanguma, paggamit sang bag-o nga teknolohiya, paghimo sang business plan, financial management kag epektibo nga marketing. Sunod sa City Agriculture's Office, pinaagi sini nga training ginapaabot nga mangin mas produktibo, mas competitive kag mangin mapabakod ang pangabuhi sa mga mangunguma sa Rojas City. Pinaagi sa pagdumala sa ila umabilang isa ka negosyo.
0: Sa piyakabahin, ginapanugyanan sa Rojas City PNP ang publiko nga mangin aligmat sa tanang nga oras agad nga malikawan nga mabiktima sa kawatan na. Iyang ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., Officer in Charge sa Rojas Component City Police Station, kasunod sa asod-asod ng mga insidente sa pagpangawat sa nagkalain-lain ng lugar sa syudad. Suno kay Tumagdang, importante nga siguruhon sa mga pumuluyo nga nakasirado ang ilang mga balay, pwertahan kag bintana antes nga maghalin, kag hindi magbilin sa mga malahalon nga gamit sa mga lugar o kon establishmento nga mahimo makakuha sa atensyon sa kawatan. Dugang pa niya, kinahanglan man ang kooperasyon sa publiko, pinaagi sa gilayon nga pag-report sa kapulisan sa mga makadaludang aktibidad o kon may matabo nga insidente sa pagpangawat. Pahayag pa sa opisyal nga ang madasig nga pag-report makabulig sa mga kapulisan sa madasig nga pag-responde kag pagdakop sa mga responsable. Samtang, nagapadayon ng ilang police visibility, foot patrol kag mobile patrol sa nagkalain-lain nga barangay, agad nga mapabakod ang seguridad kag mapunggan ang mga kaso sang kriminalidad.
1: Sa dugang ka K5, kag katapusan naton nga balitang lokal. Nagpatawag sang paghinun-anon si punong barangay Roberto Roldan sa barangay Adlawan sa mga tag-iasang tindahan agod istoryahan ang asod-asod ng insidente sang pagpangawat sa ilang barangay. Dirigin talakay ang natabo nga pagpangransak sang kawatan sa mga establishmento sang bakery, motor accessory shop at kag feed store. Lakipan sa ginainalaan ang mga tikanga mahimo sang kada tag-iya sang negosyo. Agud mapabakod ang seguridad kag malikawan ang pareho nga mga insidente. Naghatag man sang nagkalain-lain nga suhestyon kag rekomendasyon ang mga nagtambo nga nagresulta sa mga solusyon nga makabenepisyo sa tanan. Kaupot ni punong barangay Roldan sa paghinuan-anon Sanday Kagawad Rande Dalman kag Kagawad Dutong Siloso, chairperson sang Committee on Peace and Order.
2: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
1: Kakay-5 inyo nabatian na ang mga dalagwan nga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Direkta kita kakay-5 sa mga balita na sa Western Visayas.
2: Balitang Regional. Balitang
1: Regional. Jesse Ocho ka former anti-peace agents sa Aklan na kabaton sa buling pinansyal halin sa gobyerno. Ang kampiyon nga balita, igadulong sa ato ni K5 Leonard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nakabaton sa gambulig pinansyale nga nagalabot sa tig 5,000 pesos ang 18 tanan ka mga anay anti-peace agents sa probinsya sa Aklan. Ining inisyatibo ginpatigayon sa Aklan Provincial Social Welfare and Development Office o ang PSWDO sa pagpanguna ni Ma'am Evangeline Gallega kaga sa bulig sa Aklan Provincial Treasurer's Office ang nasambit nga programa ang kabahin sa padayon nga pagtinguha sa gobyerno sa pagsuporta sa reintegration sa mga individual nga na-engage sa nay sa mga aktibidad nga nagaguba sa nga mga inisyatibo sa nga gobyerno sa kalinong kagakauswagan. Ang mga benepisyaryo ang nalakip sa mga formal nga nagbawi na sang ila suporta sa ginpatigayon nga withdrawal of support ceremony sa tong Pebrero 2026. ang bulig pinansyale nagasirbing inisyal nga suporta sa pagabulig sa ila sa pagtukod liwat sa nga ilang nga kabuhi, pagtukod sa nga maayong nga palangamuhiane kaga madilinag-one nga makabalik sa ilang nga mga komunidade. Ginapakita man sini ang padayon nga pangako sa mga ahensya sang gobyerno sa pag-inganyo sa mga madamo nga mga individual nga magbalik loob na sa gobyerno. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Samtang sa pihak nga bahin kaso sang teenage pregnancy sa Antique, may edad 10-14 nagdangat sa 24 sa taong 2025. May detalye sa balita si K5 Iron Rose Magbanwas sa K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
4: Nagdangat sa 24 ang kaso kang teenage pregnancy o kung nagbusong sa edad nga 10-14 anyos ang narecord sa probinsya kang Antique katong 2025. Sa datos nga nabuel kang K5 News FM, ginalakipan dya kang Hamtik, Lawaan, kang Tubyas, Fournier nga may tig-apat. Ginasundan kang Kaluya, Kulasi, San Jose, kag Tibyao nga may tig-darwa, Libertad, Pandan, Patnongon, kag San Remeo nga may tig-isara. Ginapahayag pira sa mga rason ka dya, amo ang curiosity, pagpang-abuso, kulang nga pag-iya kang ginikanan, social media kag iban pa. Naangat ka dya padayon ng Office of the Provincial Population sa pagtugro kang nagakaigo nga intervensyon, parehas kang information dissemination kag symposium sa mga eskulahan, pag-seminar sa mga ginikanan kag iban pa. Namanaan nga sa bilog nga Antique, nagdangat man sa 960 ang kaso nga na-record katong 2025 nga nag-aedad 10-19 anyos. Balita Region Halin Ridja sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang Kampyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Samtang apat ka persona dakop sa nadiskobrihan nga illegal online sabong sa Ibe Magalona, Negros Occidental. May kaugdan sa detalya si K5 Lea Carla Longa sa K5 News FM Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
4: Nadiskobrihan ang isa ka illegal online sabong sa Banwa sang Ibe Magalona kahapon, Huwebes, Hulyo 8, 2026, kaginaligar nga ang lugar ginapanagiyahan sang isa ka provincial board member. Ginpahayag ni Police Brigadier General Romano Cardino, Regional Director sa PRO-NIR, nga mayara sila sang gipatigayon nga manhunt operation sa isa ka wanted person kaupod ang Negros Occidental Police Provincial Office. Nakabaton sang impormasyon ng otoridad nga ang wanted person ang ginaligar yara sa sulod sang isa ka farm. Dugang pa ni Cardino, samtang ginpatigayon ng operasyon, nadiskobrihan ang illegal online sabong sa lugar kung sa diin na aresto ang apat ka mga individual kagilayon nga ginaksyonan ang implementation sang appropriate law enforcement procedures sa mga imbolbado. Ginkilala ang mga naaresto kanday alias GJ 40 anyos, alias FD 38 anyos, alias RL 36 anyos, kag alias EC 29 anyos kaginaligar na dakpan ang mga ininga nagapatigayan sa illegal nga online sabong kag wala sang may napakita nga legal nga dokumento nga nagahatag sang authority nga maka-operate ang mga ini. Na-recover sa nasambit ng operasyon amo ang 142 live fighting cocks, 106 dead fighting cocks, 156 guffs, 2 camera stands, kag 2 ka television monitors nga ginapatihan gingamit sa illegal online sabong. Sa karon, magapangatubang ang suspect sa kaso nga R89287 o kung illegal gambling kag R810175 o kung Cyber Crime Prevention Act of 2012. Ang mga suspect yara na sa kustudiya sa Ibe Magalona Municipal Police Station kag padayon pa sa gihapon ang investigasyon kung mayara pa sa ibang involbado sa online sabong kag kung ginapanagiyahan ginman ini sa isa ka provincial board member ang lugar. Inigabalita nga lulong sa inyosang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Hindi si K5 Carla Defensor para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingaman sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang masobra 900 kabarangay sa Western Visayas natumod bilang high-risk areas sa pagbaha kag landslide suno sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. May detalye sa balita si K5 Kim Kaluyo sa K5 News FM Iloilo.
2: K5
5: 95 News FM Live Report.
6: Nakatumod sa 919 ka mga barangay sa Western Visayas nga prone sa pagbaha kag landslide kun maka-experyensya sang moderate to heavy rainfall. Suno pa kay Director Raul Fernandez, ang chairperson sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kun RDRRMC6. Iri ang base sa ginpresent sang Mines and Geosciences Bureau sa ginpatigayon nga pre-disaster risk assessment o kun PDRA nga gintambungan sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Batak man sa blue ang alert status ang RDRRMC6 bilang kabahin sang pagpanghanda sa posible epekto sang ginpabaskog nga habagat dulot sang bagyo Inday. Ginalauman ang mabaskog nga pag-ulan humalin Hulyo 9 tubtob Hulyo 10 ilabi na sa Antique, Southern Iloilo kag Northern Aklan. Yari ang kabahin sang payag ni Director Fernandez.
7: We're on na naman sa mga preparations natin, ito. Because we are all prepared naman, no? Lalo-lalo yung ating mga local DRRM councils and offices. Nasa blue alert naman tayo. And sa ngayon, ang nasa blue alert din na province, yung si Antique.
8: Naman si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Balitang Regional 6500 Morning Newscast.
1: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal pagbalitang regional. Ini nga mga balita ka-K5 builog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang Detex Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka-K5 bangon sa Detex Coffee Mix na kakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinlitabok sang PLDT subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
5: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta kita ka K5 sa mga mainit kagdalagkuan nga balita sa pungsod Pilipinas.
5: Balitang National.
9: Balitang National.
1: Ginapreperahan na sa Department of Education o DepEd ang pagpatuman sa active shooting drills sa mga bulutuan sa Bugos nga pungsod. Ini ang kabahin sa pagpabakod sa school safety measures kadungan sa natabo nga Tacloban shooting. Sunod kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, ginaduso sa talatapan nga himuon nga regular nga bahin sa school safety drills ang shooting o active shooting drills kag sa earthquake kag fire drills nga madugay na nga ginapatuman sa mga bulutuan.
0: Sa dugang pangabalita, National ginbalik sa Philippine National Police General Hospital si Anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan para sa pagpadayon sa giyang pagpablong para sa ginasupreher nga hypertension kag chronic kidney disease. Sunod kay PNP General Hospital Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani, padayon ang maidid nga medical nga obserbasyon sa kondisyon sang Anay Tiglicom. Dugang pa diri nga nabaton sa karon si Bunuan sang medical management para sa iyang kidney disease o disease kaya wala nagapaidalom sa dialysis. Ginapahayag naman ni Lieutenant Colonel Bayani nga stable kag hindi makabig nga critical ang kondisyon ni Bunuan. Sa piyak naman sang temporaryo nga paganugot sang Sandigan Bayan na sa hinyo ni Bunuan para sa hospital arrest bangod sa iyang mga ginabatsyag nga balatian, nagapabilin karon sa kustodiya sang pulis ang Anay Tiglicom samtang nagapangatubang sa mga kaso nga plunder kag graft.
1: Sa dugang kagkatapusan ka K5 nga balitang national, ginbisita ni Senador Robin Padilla si Senador Dante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital kapon sang Huwebes sa Hulyo 9. Nahibaluan nga nakita ng senador nga nagabot sa ospital pasado alas 2 sang hapon. Antes pa man sini ginkumpirmar ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Director Colonel John Kige nga naghinyo si Padilla nga makabisita kay Marcoleta nga sa karon naka-confine sa nasambit nga ospital. Nagapabilin karon si Marcoleta sa ospital matapos ginpahayag na kabatsyag sang pagpalanakit sang dughan kag pagsaka sang blood pressure samtang nagpaidalom sa booking procedures kadungan sang iya pagka-aresto sa Dungulyo 6 nga may kaangtanan sa kaso nga plunder.
2: Balitang National. Balitang National.
1: Ka K5 inyo nabatian ang Balitang National. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagkakahinabo sa luwasang pungsod Pilipinas.
2: Balita International.
1: Ginatake sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang Iran sa Okon sang Iran ang base militar sa Estados Unidos sa pungsod Kuwait kag Bahrain. Sabat ini sang Iran sa mga panibago nga series ang pag-atake sang Amerika sa southern coastal provinces kag sa duha ka tulay sa eastern Iran. Lunsay nga ginkumpirma sang Navy kag Air Force sang Islamic Revolutionary Guard nga naglunsyar sila sang joint drone kag missile attack sa mga infrastruktura kag pasilidad sang Amerika. Kalakip diri ang Camp Arif Gan and Ali al-Salim Air Base sa Kuwait kag Sheikh Isa Air Base and Jufar sa Bahrain. Iniamo ang puloy-an para sa naval support activity ang nagapangunang U.S. Navy base sa Persian Gulf nga nag-host sa U.S. 5th Fleet. Sa subong wala pa sang detalye kung mayaras ang napilasan o kung napatay sa mga pag-atake sa mga base militar sang Amerika.
0: Sa katapusan ng balita international, padayon ng search and rescue operation sa mga otoridad sa Pakistan sa lima ka cross ang K2 Airways cargo plane matapos ng magtibusok sa Arabian Sea. Sa Pakistan Airports Authority, na-recover na sa mga rescuers ang wreckage sa Boeing 737 cargo plane sa 53 nautical miles o 98 kilometers sa nabagatnan sa Umara Port matapos ng halos 12 ka oras ng deep sea search operation. Samtang nag-deploy naman ang Pakistan Navy kag Pakistan Maritime Agency sang duga nga air kag sea assets hagod nga mapadasig ang pagpangita sang duha ka piloto, duha ka engineer kag isa ka support staff nga sakay sang eroplano. Personal naman nga nagmando si Prime Minister Shehbaz Sharif sa mga otoridad nga padasigon ang search operations matapos nga mag-report ang eroplano sang problema sa iya navigational system antes ini nga nadula sa radar samtang nagalupad sa Arabian Sea. Sa karon, wala pa sa opisyal nga pahayag ang mga otoridad kung ano ang kondisyon sang lima ka missing crew samtang nagapadayon ang coordinated search and rescue operations sang nagkalain-lain nga rescue agencies.
2: Balita International. International. TX 500 Morning Newscast.
1: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita sa luwasang pungsod Pilipinas. Ini nga balita ka K5 Buhilog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sa MyTC ascorbic acid ka vitamin C. Ini ka K5 sarang batuan ang mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan o kung mapabakod pa ang aton yung immune system. Mabakal ini ka K5 sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar. Direkta na kita ka K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Naglabot na sa 2.50 million ang numero sa mga Pilipino nga wala sang trabaho sa tung Mayo subog nga tuig. Sandig ini sa pinakaulihing nga labor force survey sang Philippine Statistic Authority. Mas mataas ini kun ipaanggid sa 2.41 million sa tung Abril kag 2.3 million sa kapareho nga bulan sang tinalikdan nga tuig. Bangon sini nagsaka man sa 4.8% ang unemployment rate halin sa 4.7% sa tung Abril. Samtang nagnubo naman ang underemployment rate sa 12.2% nga nagapakita sang pag-ayos sa kalidad sa mga trabaho sa pihak sang pagtaas sang numero sa mga wala sang panga boy anan.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports. Sports.
0: Alex Ayala, seeded player na sa National Bank Open. May detalye sa balita si K5, Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
9: Natala na nga mga seeded player sa prestigyoso nga National Bank Open sa pungsod sang Canada si Alexandra Alexiala matapos sa maragtason nga kampanya sini sa 2026 Wimbledon Championships. Bangod sa pagsaka niya sa world rankings, makakuha siya lasang first round bye sa WTA 1000 tournament nga paghiwaton halin Agosto 2 top 13. Siya la nga una nga Pilipina nga nakadaog sang women's singles main draw match sa Wimbledon. Taguna nga Pilipino sa Open era nga naglabot sa ikaapat nga round. Ginlutos ang Mexican player nga si Renata Zarazua kagang defending champion nga si world number 3 Iga Swiatek antes siya ginlutos ni Jasmine Paolini sa round of 16. Naibaluan ang iyang Wimbledon run ang nagatag sang bago nga career high ranking nga number 28 sa World Tennis Association gikan sa anay number 32. Antes ang Toronto maghampang anay siyala sa Mubadala DC Open sa Washington halin sa Hulyo 27 tub-tub Agosto dos bilang kabayan sa iyang pagbalik sa hardcourt season matapos ang tatlo ka semana nga pahuway. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
10: Balita ng sports.
1: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang, direkta kita ka K5 at sa patag sang entertainment.
10: Balitang entertainment.
11: Balitang entertainment.
1: Singer Bonnie Tyler nagtaliwa na. May countdown sa detalye si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
10: K5 News FM Live Report.
12: Nagtiliwa na sa edad nga 75 anyos ang international singer nga si Bonnie Tyler nga kilala sa iya hit song nga Total Eclipse of the Heart. Sunod sa opisyal nga website ni Tyler, nagtaliwan siya sa isa ka ospital sa Portugal bagod sa iya balatian nga madugay na nga ginabulong. Nahibaloan sa tumayo, ginpahamtang sa medically induced coma ang singer matapos siniging paidalom sa emergency operation bagod sa intestinal surgery sa Portugal. Samtang nakagwa man siya sa koma sa nangligid nga bulan apang nagpabilin nga malala ang iya kintangan kag padayon nga ginatipan sa intensive care unit antes sang iya pagtaliwan. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
10: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
1: K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita sa mga panawagan kag pahibalo.
10: Pahibalo. Ora mismo.
11: Pahibalo. Ora mismo.
10: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
11: Pahibalo. Ora mismo.
1: Ginapahibalo kung sino man ang mayara sa maluluyon. Kaghanda man nga magbulig sang kung magkahatag sang bulig kay Ariel De Los Santos Jr. sa Barangay Sibagwan, Rojas City. Nga sa subong nagapangayo sa bulig pinansyal para sa iya amay nga si Ariel De Los Santos Sr. nga mayara sa balatian nga diabetes, high blood, heart failure, kag chronic kidney disease stage 5. Nga sa karon niyara sa Rojas Memorial Provincial Hospital kag nagakinhanglan sang padayon nga pagpulong, laboratory kag para sa fistula nga may dako nga kinahanglanon nga kwarta. Sa mayara sang mabinulawanon nga tagipusoon nga magkahatag sang bulig, mahimo lamang nga mag-contact sa numero ni Ariel De Los Santos nga 0930-74-28006. Sa liwat, 0930-74-28006.
0: Ang nagapanag-iya sang cellphone o kon iPhone. Ini ang gin-turnover sa K5 News FM Rojas ni Resti Pajares. Ini ang nabilin sa tricycle nga nagbiyahin nagikan sa railway padulong sa San Roque Street kag Arches Subdivision. Sa nagapanag-iya sini mahimo mo ini nga maklaim sa broadcast center sa K5 News FM Rojas nga nahamtang sa 3rd floor at City Building McKinley Street, Rojas City. Magdala lamang sa mga pagkabutang nga magapamatuod nga ikaw ang tag-iya.
1: Ginapahibaluman kung sinong nakakita ako nakapulot sang iPhone 16 Pro Max na gadwag ito nga nadula sa Dunghon Yovianti sa East. Ginabulubanta nadula ini sa may bahin sang Arnaldo Boulevard o kung sa sulod sang isang kamol sa amuman nga lugar takna alas 8 tobto balas 9 sang aga. Sa nakakita ako nakapulot, mahimo lamang ibalik diri sa estasyon sang K5 Joseph M. Rojas na hamtang sa Buckley Street, Rojas City. O kung di gani magkigangot sa tagiya nga si Julie Kayad, nagmag-contact sa numero nga 0970-965829. Sa liwat, 0970-965829.
0: Pahibalo sa mga konsumidor sang Kapelco. May natalan ang scheduled okon nga end power interruption na Hulyo 11 buwas nga adlaw, Sabado, las 8 sang aga tubtob, las 4 sang hapon, magapatigayon sang pag-relocate ang Kapelco sang linya kag clearing sang linya. Lugar nga apektado, Sitio Crossing Jail, PEO, CRC, kag Sitio Nursery, Lawaan, Roja City, MRWD Arcabalo Pumping Station, Arcabalo Milibili, Roja City, Santa Monica, Tanzazor, Panay, Pamumbungan, Milibili, Roja City, portion sang Rolling Hills, Lawaan, Roja City, Pangpang, Bulo, Roja City. Gilayon man nga ibalik ang kuryente sa Tion nga matapos ang Ulubrahon.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na sa aga.
13: DTX 500 Morning Newscast.
1: Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nagupod. Good morning, dira sa may TATC, labi na sa may Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, Sir Roy Abella, good morning. Sir Richie Pinalba, sir, good morning. Subong man, thank you man sa pagpamatikag, pagtutok. Sa amon nga mga Facebook Live viewers, Ma'am Bernadette Omitin Calzado, ma'am, good morning. Ma'am Nika Christine Desayo, good morning. Ma'am Sinalin Finiquito Tabique, good morning. Kagay Sir Toto Charlie Villaruel.
0: Good morning man kay Kapa Maauruldan, kay Doy Arthur, kay Lindon Jano, good morning. Subong man kay Okon, kay Ma'am Elsie Aconya.
1: Good morning man kay Ma'am Dolores Abelarde. Kay Fabinho kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo pinaagi man sa paglantaw kag pagpamati sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas
0: kag K5 Rojas Digital
1: pinaagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuwan sa Banwasang Pilar
0: kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Haminda
1: kag K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Biyernes. Petsa Jess kita sa bulan sang Hulyo 2026. Sa ngala naging lamang ka K5 sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas. Aton nga partner sa technical side with ka K5 John Michael Detog. Sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
0: Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Amy Orleans Berondo.
1: Ka K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos ka upod si K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag sa katapusan kami ang inyo. Kung kaupod man sa amon nga humble kag mabuot nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Kami ang inyong tagbalita.
0: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
1: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
0: Kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
15: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
16: Sige. Ang gynecology journal, nagambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gid sila, palakaon katamis, grabe ka carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imonga reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga capability wala niya sa plain D3.
17: Oh, ah. So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid niya mabuhi. So even body odor.
18: Kayang-kaya.
16: Oo.
18: Yes.
17: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
15: Vitamin D3.
17: Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanamit sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamol niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity ng ulcer. Kato galing mantika nga ano, nainit na.
18: Oxidized.
17: Galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
18: The best kind of extra virgin coconut.
17: Kung may H. pylori bacteria na ang imuano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niyang mga mucus, mga lamig-lamig sa imutyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dalima, no? Manipis ang imong akuan, lining sa imutyan.
16: May protection.
17: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
21: Mga butika. Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala. Kung magsulab ng akon siyan, ga-take ko 1-2 capsules nga D3 Bio. Gadula ang sulab sa ngakon siya.
18: Dasig lang.
21: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1-2 capsules, nadula naman ang ngakon nga gutom. Nasuppress ang ngakon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones nga mag-provide sa akon sang energy. Ngayon, masuppress na ang akon gutom sa akon nga mga sumula.
16: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
21: As food. Healthy food.
17: Amo na siya. Amo na ganit kong aga, before ko magkanto di, mainom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, siyempre malikture ka. Matalakay ta, gamiton ang utok, di wala ka kaon. So wala ka sa ibang nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
22: It will provide you energy.
17: Oo.
18: Wala na, provide you energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa katalo, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, uy, basi ano na ni, basi ano na ni. Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1-2 days lang cause protektado ang imosilula do may bodyguard ang imosilula.
17: Ako, Sir Boy, ang nakulbaan ko, hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko, kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
18: Amakuna, no? 14 days.
17: 14 days, bla, pirasuhon ka?
18: Pirasuhon ka.
17: No? Inano naman.
18: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may harak, gidya, no? Ang unang lain na tinalatnan ka na lang. So, mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
20: D3 Bio!
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3 Bio with VCO.
3: sa'yo. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio,
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
20: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong kolesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
20: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang na nagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya ubo pag sip on.
20: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
20: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. DTX Coffee Mix.
27: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
28: Nestor! Ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
20: Ganito ako! Tigasi! Tigalaba! Tigasay! Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing! Dahil kasangga ko! Ang Extend! Supplement for men! Lourdes! Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
31: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
20: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
32: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
33: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika! Spore Biotics!
20: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
0: TGX 500.
1: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. TGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrimi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
29: DTX Coffee Mix.
34: Mabaka sa mga butika.
35: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. XTEL DGX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
2: DGX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Inia isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isa. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 13 minutos sa nakiligid sa tak ng alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Ngayong aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad San Rojas, Probinsya San Capiz, Western Visayas. Petsa Jes kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton ng mga suki, ng mga ka-K5 daga-monitor na, nagatutok na, sinitag sa kamang radio, mabatian kita sa 100.9, 100.9, 100.9 MHz, sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita dira sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa Sang Pilar. Likewise, sa Facebook, kita malantaw man mga ka-K5. Pinagi sa K5 News FM Ross official Facebook page. Mabatian man sa K5 News FM Philippines mobile app. Ina ko naka-download na kamo sang mobile app mga ka-K5. Subong aga diri sa ton siniga pagpangalagad tutukan tapila diri ka mga dalagko nga mga balita mga issues kag impormasyon nga to natagan ligwa diri sa ton siniga pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes mga ka-K5. Pila ka mga local government units sa Capiz nagdeklarar sang suspension sang klase subong adlaw sang Biyernes bangod man sa ginalauman nga pagbuhos ang bunok nga ulan dala sang bagyo inday mga ka-K5. Istoryanta man karon latest update, latest track sa bagyo nga inday nga una gintawag Super Typhoon Bavi. Pero subong amuning si bagyo inday mga ka-K5. Samtang pagsulod sang droga sa Capiz Rehabilitation Center, ginaduso nga imbisigaran. Agud matul-id kung paano nakasulod ang droga sa jail facility sa rehabilitation center apisar nga may gwardiya man 24/7. Presensya sang buaya sa sapa sa Sigma, wala pa makumpirmar ang pamangkot paano nakalabot ang ginaligar buaya sa sapa. Mabuhi bala ini basta-basta sa sapa? Anong environment? Anong kalidad sang tubig? Pwede mabuhi ang buaya mga ka-K5? Buaya gid man na nakitaan sa mga taga-Mianay? O kung basi, dako ng langa halo mga ka-K5. Dako nga drainage ipatukod sa tisa. Agod masolusyonan ang madugay na nga problema sa pagbaha. Balanta naman, dekada na nga problema ang pagbaha sa barangay Tisa. Kaga mga pumuluyo, dado, normal na lang sa ilang pagbaha mga ka-K5. Proti subong, ginapangitan ang isang aksyon, kag solusyon, kag isa dre, ginalantaw ang pagpatukod sang dako nga drainage mga ka-K5. Klase sa okon impeachment trial ginapauntat sang kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio mga ka-K5. Nagdangop ang kampo ni Duterte Carpio sa Korte Suprema para ipauntat ang impeachment trial kag ginapamangkot man ang legalidad, ginakwestiyon ang legalidad o kon otoridad ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senador Cheese Escudero. Active shooting drills ginaduso ng iwaton sa mga eskulahan matapos man ining isa ka active shooting na natabo sa Tacloban, San Jose National High School sa Tacloban nga nagutasan tatlo ka mga kabuhi. Ang mga estudyante gusto sang DepEd nga manging preparado pananglitan nga may mga kapareho nga mga insidente ang matabo mga ka-K5. Amo ni mga balita nga aton pagatutukan subong adlaw sang Biyernes diri sa aton siniga pagpangalagad. Sa mga nagaulat sa deklarasyon sang suspension sang klase kahapon, una na iya mga ka-K5 gadagan. Declare sang suspension sang klase ang local government unit sang Panay. No, sa pagpanguna ni Panay Mayor Jonathan Sanibesa, kahapon pa lang niya sang hapon, nagpagwa na niya sang abiso si Panay Mayor Jonathan Sanibesa. Subong mga ka-K5, may lima na ka mga LGUs nag-declare sang class suspension. Kahapon sang hapon, nag-declare si Panay Mayor Jonathan Sanibesa nga wala klase sa tanan nga level sa mga eskwelahan sa Banwa sang Panay subong adlaw sa Biyernes, July 10, 2026. Panay, ang Pontevedra amman wala man klase mga ka-K5 sa tanan nga level sa Banwa sang Pontevedra mga ka-K5. May kapareman nga abiso nga ginpagwa ang Banwa sang Kwartero. Suspendido man ang klase sa Banwa sang Kwartero mga ka-K5. Likewise, ang Banwa sang Mambusaw suspendido man ang klase mga ka-K5. Kagkaina, si Dumaraw Mayor Matt Hatsuela, Attorney Matt Hatsuela, nag-declare man sang suspension sang klase sa Dumaraw mga ka-K5. Amo ni sila ang lima ka mga LGUs. Karon dugay-dugay kung may mga dugang inyo ina mabatian diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. For those asking how about sa Roa City, ang sabat wala pa or wala gid. Pagkabalo ko last week nag-suspend man klase partner last Friday. Friday sang udto hasta mahapon. Kay bangod malain man ang tsempo, pero ti pagkahapon yan, nag-ayo man ang tsempo mga ka-K5. Way managulan, way managbaha. Pero subong, may pagulan-ulan si iban nga mga areas, diri sa Roa City, Talisik lang gani, mga ka-K5. Pero may mga nagapamangkot, ikita diri sa Roas, may suspension sang klase. So far, wala pa mga ka-K5. Kay kung nalang taon ta, Talisik lang ang aton sini, may experience sa subong diri sa Roa City. So suliton ta mga LGUs, mga banwa. Mga banwa nga wala klase ang mga estudyante da sa mga ginikanan, ayaw nyo na pagpalakta kabataan nyo sa Panay, Pontevedra, Kwartero, Mambusaw, Kagdumaraw. Lima ka mga banwa, mga ka-K5. Now, kung may mga dugang ni karon dugay-dugay, ato na yung ato na karon nga dugangan mga ka-K5 diri sa aton siniga pagpangalagad. No, ato na nga tutukan, ato na nga dugangan kung may mga LGUs pa nga magpagwa sang anunsyo mga ka-K5 para mas malapad pagid ang malabutan ta. Kaya noon ang pulos nga nag-post-post kada sang announcement nga mga tao nga dapat makabalo, way makabalo, hindi makalabot sa ila. So dapat kung may mga class suspension, may mga informations, dapat ma-disseminate ini as widely as possible. Tanan nga platforms mag-abisuhan mga ka-K5 para mangin aware ang publiko, no, kindi man tanan nga ra sa uma naga Facebook. Pretty mayo ni mga LGUs nga timprano pa ya nagpagwa na sang class suspension, hindi malang alangan ng mga estudyante mga ka-K5, hindi malang alangan nga tiyato sa eskulaan mga estudyante, muli sila baha mga ka-K5. Kibalanta naman diri sa aton nga syudad kag probinsya, mag-ihi lang ang paka baha. Kung may mga dugang na karon, inyo na mabatian diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Now diri kita nay karon, di nagidman bala ining si Bagyo Inday mga ka-K5, or una nga gintawag typhoon, super typhoon Bavi. Di na ni sa subong kag bala may direkta pa ining epekto diri sa aton sini nga pungsod mga ka-K5. Anong ginalauman ta sini? May briefing again patawag ang PAGASA kag latest updates ini angot sa typhoon Bavi mga ka-K5 na malayo man sa kadutaan sa Pilipinas, pero ang habagat ginahunos niya mga ka-K5. In fact diri sa aton subong may thunderstorm advisory ang PAGASA nga gin pagwa. Balon tabing update nagikan sa aton connection sa PAGASA sa line number 3 naka-standby PAGASA weather specialist ka K5 Obet Badrina.
5: K5 News FM Live Report. Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na yung ating latest update sa binabantay ating bagyo na si Bagyong Inday na may international name na Bavi. So as of 5 a.m. po yan ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026. Makikita po natin sa ating latest satellite images ang huling lokasyon as of 4 a.m. ng Bagyong Inday ay nasa 620 kilometers silangan ng Basco sa Batanes. Mapapansin niyo po, no, bahagya pang humina yung Bagyong Inday. Sa ngayon po ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 185 kilometers per hour. At ito'y kumikilos pahilagang kanluran, medyo bumilis naman ito sa 20 kilometers per hour. Makikita po natin ito po yung bagyo at yung periphery nito o yung bahagi o bahagi, bandang labas sa bahagi ng bagyo ay nakaka-apekto particular na dito sa may bahagi ng northern silangang bahagi ng Northern Luzon, lalong-lalo na po dito sa may area ng Batanes at dito sa may area ng Cagayan. Samantala, maliban sa bagyo, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon. Makikita nyo po itong mga kaulapan na ito or tinatawag nating hanging habagat. At ito po yung magpapaulan, particular na sa malaking bahagi dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. So kahit po lumabas yung Bagyong Inday bukas, posible po bukas na umagay na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, mapapanatili naman itong habagat na i-enhance or palalakasin ng Bagyong Inday. Kaya po this weekend, asahan po natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na yung western section po ng Luzon at Visayas, dulot nga ng hanging habagat or southwest monsoon. Makikita rin natin as of now, maliban sa bagyong si Inday, wala na tayong minomonitor pa na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga sa Bagyong Inday, nakataas pa rin ang signal number 2 sa may area ng Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman, tropical second wind signal number 1 dito sa nalabing bahagi ng Cagayan kasama ang nalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, wala na po itong Quirino, yung Apayao. Gayon din po itong area ng northern portion ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Gayon din po itong eastern portion po ng Ifugao at gayon din sa may Ilocos Norte. So sa mga lugar po kung saan naka-issue itong tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1, inaasahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na dala ng Bagyong Inday. So mag-ingat po yung mga kababayan natin kung saan naka-issue, lalong-lalo na yung tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa may area ng Batanes kung saan papalapit po itong bagyong si Inday. Samantala, narito po yung latest track ng Bagyong Inday. Makikita po natin, patuloy po itong kikilos pahilagang kanluran at after 24 hours, ito pong bagyo ay nasa 445 km northeast na ng Itbayat sa Batanes. Samantala, after 48 hours, ito po ay nasa may bahagi na ng 785 km north-northwest ng Itbayat naman sa Batanes. So nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility bandang bukas po, araw ng Sabado, at posible itong mag-landfall dito na sa may area ng mainland China. So asahan po natin na tuloy-tuloy na po itong paglabas ng Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Inday by tomorrow, araw ng Sabado. At gayunman, kahit po lumabas yung Bagyong Inday, ina-expect pa rin po natin na palalakasin nito yung habagat at siyang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas. At makikita po natin ngayong araw, ay naka-issue po pa rin po itong ating weather advisory. Inaasahan po natin yung malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi na Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Inaasahan din natin na magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan ang ilang pang bahagi dito po sa May Luzon, yung Zambales, Bataan, maging sa Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, itong Oriental Mindoro, Romblon. Mananatili naman yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region, maging dito sa Palawan at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. At inaasahan din po natin sa mga kababayan natin sa Batanes na makararanas din ng mga, kung minsan po yung malalakas na mga pag-ulan, dulot naman ng Bagyong Inday. Bukas, araw ng Sabado, mapapanatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Asahan ng mga kababayan natin sa Zambales at Bataan, maging sa Occidental Mindoro, ang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin po yung hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan sa Western Visayas, dito po sa Negros Occidental, sa Palawan. mag-ilang bahagi ng Mimaropa, ang malaking bahagi din po ng Calabarzon, kabilang din yung kabilang din po yung area po ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Pangasinan, Benguet at La Union. So kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, inaasahan pa rin natin na palalakasin ito yung habagat. Kaya po hanggang Linggo, inaasahan pa rin natin na magiging maulan dito sa may area ng Zambales, Bataan at Orient at Occidental Mindoro. Gayun din po sa ilang bahagi pa ng Western Visayas, particular na sa Antique, Aklan, maging dito sa malalawigan ng Romblon, at gayun din po sa Metro Manila at makarating na lalawigan ng Calabarzon, at maging sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, itong Bulacan, Pampanga, Tarlac, ang area ng Benguet, La Union at Pangasinan ay makararanas din po ng hanggang malalakas na mga pag-ulan hanggang araw ng Linggo. So in general po, inaasahan natin itong mga bahaging ito ng ating bansa, western section po ng Luzon at Visayas ay mananatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Inaasahan po natin this coming weekend. Kung kaya naman, iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin sa mga potential na mga flash floods and landslides. So mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga lugar kung saan nga madalas bahain or kumisa po sa mga gilid ng bundok. Minsan po, nagtitrigger po yung malalakas na pag-ulan ng mga landslide o mga biglang pagguho ng lupa. Samantala naman, dulot pa rin po ng mga pagbugso ng hangin, inaasahan po natin ngayon hanggang bukas, malaking bahagi nating bansa sa pinagsamang epekto ng bagyong Inday at gayon din po hanging habagat magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi nating bansa. Pagdating po ng Linggo, malaking bahagi ng Luzon, most of Visayas din po, gayon din ilang bahagi ng Mindanao, kabilang ni Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental, maaaring po makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Sa lagi naman po ng ating karagatan, may naka-issue pa rin po tayo na gale warning, particular na nga po dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Inaasahan pa rin natin hanggang sa malalakas na mga pag-alo ng karagatan sa may Batanes, Northern Eastern Coast ng Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora. Gayun din yung northern eastern coast ng Catanduanes, Polillo Islands, gayun din sa silangang bahagi ng Camarines Norte, at itong hilagang bahagi po, o hilagang baybay ng Camarines Sur. Mga kababayan, dito po sa mga lugar kung saan po merong red po or kulay pula na bahagi, inaasahan po natin na malaki yung pag-alo ng karagatan. Kaya yung mga malilita sa sakayang pandagat at malilita mga bangka ay huwag muna pong pumalaot or hindi rin naman po sila pinapayagang pumalaot ng ating mga otoridad dahil napakadelikado po, maaari pong maging mapanganib yung pagpalaot sa bahaging ito ng ating bansa. At patuloy pa rin po namin kayo inaanyayahan na sundan ng PAGASA sa iba't ibang mga social media platforms kagaya ng X, Facebook at YouTube at sa dalawang websites, yung pagasa.toc.gov.ph at panahon.gov.ph kung saan po nag-update po tayo, nag-issue po tayo ng iba't iba pang mga warnings kagaya ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po iyan, so makikita niyo po sa iba't ibang mga social media platforms at websites ng PAGASA. So muli po, no, nagbababala po ang PAGASA, magiging maulan po ang weekend natin, kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan, yan po ay dulot ng habagat na palalakasin pa rin ng bagyong Inday. At live po na nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas, ang blessed.
2: Maraming salamat Obet Badrina sa gindulong weather update. Diri sa aton nga pagpangalagad ta. So lauman ta maulanon nga tiyempo mga ka K5 especially sining weekend sa kuno diri sa western section sa Pungsod Pilipinas. Of course, dala-dala ang western section sang Luzon kag Visayas mga ka K5. Malayo sa kadutaan ang bagyo Inday pero ginahunos diya sining habagat mga ka K5. Kagkita nyo naman no ang kalaparon sining bagyo nga nagadala karon sa pag-ulan sa pila ka parte sang Pungsod Pilipinas. By the way, sa mga nagabantay sa latest update sa suspension sang klase mga ka K5, may mga nadugang kita nga LZU sa pag-monitor naton sa diri sa K5 News FM News Center. Mga ang na-mention ta kaina amo ang Panay, Pontevedra, Kwartero, Mambusaw, Dumaraw nadugang ang Sapian kag Ivisan, no? Bago lang nakapagwa sang abiso, si Sapian Mayor Joe Villanueva, mga ka-K5, nagpagwa sa sang abiso. Likewise, si Ivisan Mayor Philippine Re Epe, yap, nagpagwa man sang abiso, ay gid lamang madugay, Prong problema, sinig kay mga estudyante at niya sa eskwilahan bago nag-declare sang suspension sang klase ang mga nagbululaw, ang mga mayor, mga ka-K5. Kung ano ya katimprano kahapon na nag-declare sang suspension sang klase ang Panay, kag Pontevedra, kag Kainaaga, pang iban nga mga LGUs, Kwartero, Mambusa, Dumaraw, ang sapian kag Ibisa, nagbulaw-bulaw. Ang mga iba nag-iman ko nag-edad-edad, gabulaw na. Oh, mga ka-K5 daw. So, ang mga ginilantaw tadi, may nadugang diri sa na-mention naton, amo sa liwata, Panay, Pontevedra, Kwartero, Mambusa, Dumaraw, Sapian, Kagibisan. Now, in the absence ang deklarasyon sang class suspension sa mga ginikanan, kung kita nyo yung adulain tsempo, ara ganyan sa inyong prerogative, ganyan yung pagpaiskwilaw ang bata nyo, kung lain tsempo, tipiliton ganyan mag-iskwilaw. Kung wala sang declaration sang class suspension, kaglain tsempo, hindi ka lang yung mag-iskwila, no? Mga ka-K5, kakisa may mga local chief executives na ginalantaw man ang sitwasyon sa panahon kaya hindi man pwede nga magpinabuang na lang suspend sang klase mga ka-K5. So ginalantaw man ang tanan ng mga butang. No? Pero of course, iba man, kung timprano pa lang, makadeclare na sang suspension sang klase ng ibang mga LGU para sa safety sang mga kabataan mga ka-K5. Galing sa amon simpo sa una, mga disaster preparedness ni kag kwanya, why pa ni mo? Gabagyo ya, tokotimo sa eskulahan, kami klase ka mo. O, may nga kasaliwata, suliton ko mga LGUs nga suspindidong klase subong, or mga banwa, I mean, nga suspindidong klase subong adlaw sa Biyernes, Hulyo 10, Panay, Pontevedra, Kwartero, Mambusaw, Dumaraw, Sapian, kag, Ibisan, mga ka-K5. Kag may bago lang nadugang, sige, iyo titor lang da partner, ikaw na da bahala, no? Nadugang bago lang, nagkabago lang tapos pangapi. Nangapi mga ka-K5, tapos pangapi. Napinsaran niya mag-suspend sa klase. O sa dao, suspendido naman ang klase da. Sa may banwa sang dao, mga ka-K5 base diri sa abiso nga ato na baton. No? Amo na iba sa mga class suspension, una nyo na diri mabatian kag mabasahan sa K5 News FM. Nga wala pa sa iban nga mga waragwagan kag bisan mismo sa PDRRMO mga ka-K5. Buhay, panadaulihi, nadaya. Kung ano sa una kadasig ang PDRRMO, amo, nasubong kakubol mga ka-K5. So sa liwata, dugang ta sa listahan ang dao. No? Sa liwat, Panay, Pontevedra, Kwartero, Mambusaw, Dumaraw, Sapian, Ibisan, kag pinakaulihi, banwasang dao mga ka-K5. Pagbalikta diri sa aton sini nga pagpangalaga, dugang ang mga updates sa istoryahan ta, mga pilang ta makadali sa DTX Coffee Mexo para dugang ang mga balita, tutukan ta mga ka-K5 pagkatapos sa mga pahanumdo.
6: K5 News FM. News FM.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
6: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
11: Ang best friend sa mga kababaihan!
10: Sporbiotics!
11: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
10: Sporbiotics!
11: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
12: DTX 500.
13: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
12: Mag DTX 500 da.
13: Masamihin ka palatian?
12: I-DTX 500 muna.
13: Kung kulang ka sa antioxidant,
12: nagatigulang ka?
13: Mag DTX 500.
12: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
13: DTX 500. DTX 500.
14: Catalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
15: Sa isa ka adlaw,
14: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
15: Inang pagkaubos ko, sir.
14: sir. May alibyo
15: kayo. Pinamit na gitsa akong nga mat.
16: TTX 500 Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
16: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Mabaka butika.
16: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Excel Food Supplement for Men.
27: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
28: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
16: DTX 500.
28: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
16: DTX 500.
29: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Foro de los Pueblos.
5: Hold on, Besana Villarreal.
4: Para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: 18 minutos na bilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los
6: Pueblos. Salamat mga ka-K5 kung may mga minsay kamoy padalay na rin sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasaan tayo inyong sinigang mga mensahe dari sa aton nga pagpangalaga. Salamat ako, may mga messages kamo ipadalay na dari sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kag of course, inipagkalipatan, ilike kag i-share aton sinigang programa para madama o pagigit sa malabutan sa aton nga pagpangalaga. I-recap talang ang listahan sa mga banwa nga suspendido ang klase subong adlaw sang Biyernes. Mga ka-K5, Hulyo 10, 2026, ang pinakauli, of course, ang Banwa Sandao, Ivisan, Sapian, Dumaraw, Mambusaw, Kwartero, Pontevedra, kag Panay. Walo ka mga banwa nang nag-declare sang suspension sang klase, mga ka-K5. The rest, wala pa sang announcement, no? Wala pa sang anunsyo, mga ka-K5, ang iban nga mga areas. Kay Nintsindian, taba, si Iway Pamanggalain ng Tsempo, amo na nga doon, hindi pa kumbinsido mga local officials nga as early as possible nga mag-declare sila sang suspension sang klase, mga ka-K5. Kiman once mag-declare ka man sang class suspension, may epektuhan ang working days, no, or school days, mga ka-K5. Amo na ngang iban, ginatunan man, ginapamatsagan man ang dalagan sang tiyempo before sila mag-declare sang suspension sang klase, mga ka-K5. Kadungan man sinikiti may ara subong sang bagyo, hindi man kita direktang apektado pero gin-enhance ni ang habagat kagay i-expecta ang pagbuhos ang ulan. Kagsubong is disaster preparedness month ang bulan sang Hulyo. Ginobserve ini mga ka-K5. Ang PDR Arimo Capiz nagapanumdom sa importansya sang disaster preparedness. Ang pamangkot, the PDR Arimo itself preparado gidman bala sa tiyon sang mga kalamidad. Anong ginbago sang PDR Arimo sadto ikomparar subong? Kaysa una, yung mga ka-K5, ang aton observation, kiti, for how many years gin-cover taman ng PDRRMO mga ka-K5, in fact, gaupod gid kita na sa una sila mga aktual nga responde, especially mga rescue operations sila sang una, no? Sang liderato na sa under before sa opisina ni, or ang opisina before under pa kay former PDRRM head na, subong SB member na, Isperidion Speed Pilaes mga ka-K5. Kita mo gid ang aktual nga aksyon, standby K5 Rodney. Kita mo gid sa unang aktual nga aksyon kung paano maghulag ang PDRRMO. Sang tiyempo to ni Kwan, former PDRRM Speed Pilaes. Mga ka-K5, aktual gid to yung aksyon. No? Kag ang relasyon sang media kag PDRRMO sa to is super nami. Kay nabalaan sang PDRRMO nga katuwang nilang media sa pag-disseminate sang information. Kaya anhon mo man adang pagtuad baliskad mo kung wala kabalo ang tao sa mga ginaobra sa inyo opisina kag sa mga bagay nga dapat niyo palabot sa pumuluyo. That is why namin itong partnership sang una, ang relasyon sang una sa media kag sa PDRMO sang time ni Mr. Now SB member Speed Pilaes mga ka-K5. Ginsundan ini ang nagbulos kiti nangin SB member na sa Sigma si Sir Speed Pilaes mga ka-K5, isa na subong ka-elected official, nagbulos man sa duty, of course, ang katuwang naman actually sa PDRR mo, si Mrs. Judy Grace Jing Pilaes. Sang time man ni Ma'am Jing, mga ka-K5, ini aton personal experience kag sa makopdanan ta sa media, nami man to, madasag ang information, bisan gapiyong to si Ma'am Jing, bisan piyungan niya to, ya, balaan niya to, ya, ang gakatabo sa probinsya, ma-describe niya, matuntulan niya, matumbok niya, ining area, ano ni ding problema da, no? Ano nga mga actions ang dapat i-take dira, no? She's always on top of this situation, mga ka-K5, basta gabagyo, bisan wala gani, bagyo or kalamidad, very active ang PDRRMO. Response, before bagyo, preparedness. Kunara na response, amo na sila. Kung wala man, training, mga ka-K5 sa mga komunidad, sa mga barangay, no? Amo man na sa una, aktibo kagkanami ang PDRRMO, mga ka-K5. Subong, hindi na ako makahala kay Wai ko isang actual experience. Kaysang una, being media, sa kwa na, sa monitoring center na, ginatagaan, ginada espasyo ang media. Nga, wala iya balagi na solo sang iban. Kahit yung purpose mo is to disseminate the information as widely as possible nga malabutan mo. No? Kay kun sa gobyerno, kamo na dapat ang purpose mo. Hindi nga ipasulo-solo mo lang da kung kay sino. Ang purpose mo na da, nga madiseminar mong information sa pinakamadasig kag pinakamatayog nga malabutan mga ka-K5. Kay kun ang publiko, well-informed, ti da mo nga kabuhi maluwas ta. Mga ka-K5, nasaksihan ta ni before Yolanda, after Yolanda, kag sa mga sunod-sunod nga bagyo, kung ano ka-epektibo, ano ka-effective, ano ka-efficient ang PDRRMO. Especially mga responders nila da, nga well-trained before. I don't know kung sino na lang da nagkalabilin. But to now, why not idea, mga ka-K5. Pero may-ari diri sa report ni K5 Rodney, kami kahapon, may gimpatawag man nga pulong balitaan, ginapanumdom sa PDRRMO ang pumuluyo sa importansya sa disaster preparedness. May detalye sa balita si K5 Rodney Dalanon.
1: K5 News FM Live Report.
7: Ginaganyap diri sa K5 Roldan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung ining PDRRMO kapis ang tansa ka mga pamilya nga himuon nga kabahin sa tansa kaadlaw man ang nga pampangabuhi ining kahandaan sa anuman nga kalamidad. Bangod gani nga sa subong ka K5 Roldan, subong nga Hulyo, National Disaster Resilient Month man, no, dilikag natuon nga may ara kita sa nga bagyo, ka K5 Roldan, which is amo si Inday, no, so liwat ining natalakay ang ini naman nga disaster preparedness. Kag sa ginpatigayon to kahapon nga pulong balitaan na kung sa din may tema ini siya nga ready, responsive, resilient for a safer Capiz on disaster preparedness as a way of life. Ginpahayag din ni Attorney Sheila Artillero, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga importante ang aktibo din nga participasyon sang tanan na ilabina sang mga pamilya agad nga manginhanda sang kalamidad. Kaya gasto na padiri kaya Artillero ka K5 Roldan na kinahanglan nga utisaon sa tagsa ka mga pamilya ang sitwasyon sang ila sining mga panimalay, kalakip ang pundasyon, kag iban pang bahin sang estruktura. Bangod ang kalamidad hindi lamang bagyo, hindi lamang baha o kung landslide, kundi may linog, kag iban pang sahi, pa rin sang paglupok sang bulkan na ka K5 Roldan. No? So, rason nga dapat na may ara sang malapad nga ihibaluman na ang tagsa kamiyembro sang pamilya sa estado sa ilan siniman nga ginaistaran agad nga mapabilin gid ang safety man sang tagsa-tagsa. Kagadugang pa diri ni Artillero, importante man diri ka K5 Roldan ang participasyon sang tanan sa, o kung sang mga pamilya diri sa Capiz may kaang tanan sa sining pagprepara sa kalamidad, no? Kay may mga training, pila ka mga aktibidad nga ginapatigayon ang ilang kalatapan. So ginaganyat diri nga kuntani ang mga pamilya maskin isa lang sa isa ka pamilya, no, isa ka miyembro maka undergo sa training agad nga ma-sure niya sa iya siniman nga bugos nga pamilya kung ano bala ang dapat nga himuon sa tion sang kalamidad. Kaya ginaganyat matagan man diri nga o kung gindugang pa diri man ni artilyero nga importante pagid ining emergency go bag ka K5 Roldan. And ang emergency go bag kinahanglan nga may unod ining bulong, tubig, pagkaon kag ang mga importante nga dokumento. Pananglitan nga maguba man niya ang isa ka balay, no? So importante nga ara na sa gubag ang mga importante man nga mga documents kag may pagkaon nga makasarang sa pila ka adlaw hasta langgit nga matapos ang kalamidad. Kaya ginatagan man sini pagtamod pag ni artilyero ka K5 Roldan sa ang importansya sa pagpakigbahin sa publiko sa mga inisiyatiba para sa pag-amlig sa nga doon ang manggad, no? So inibalang kuhan yung mga nagkalain-lain nga activities para nga ti isa ka pamaagi nga mapahaganagan ang pagbaha o kung ang epekto sa nga kalamidad sa aton diri sa probinsya sang Capiz. Pero abi sa mga tree planting activities nira paninlo sa palibot, hindi paghaboy sa basta lang sa mga kanal, no? Kaya isa pa ini sa ginalantaw nga kung may mga kalamidad hindi matasig makaguabi ang baha kay barado ang kanal, no? Kaya wala naga pang limpyo. Tapos kung may landslide, dako ang epekto bangod nga wala man nagatanom sang kahoy kay Cabrodan. Sa may ni ang ginatagan pagtamod ni Attorney Artilyero. Kagdugang pa niya, ang pagiging handa hindi lamang dapat nga ginahimo kada may pamahog sang kalamidad kundi dapat nga mangin isa ini ka pamaagi sang pagpangabuhi sang tagsaman ka mga pumuluyo agud nga masiguro ang isa ka safe kag mabakod nga kapisa. So yari bala ka capable dan ang dugang na detalye may kaangtanan sa siniman nga pag pahanugdom sang PDRRMO Capiz sa importansya sa disaster preparedness. Pamatian ta ang pahayag ni Attorney Sheila Artilyero.
8: One's involvement is very important. This is not a stand-alone activity for the government or kung sino lang. Everyone's involvement is very crucial, especially the families. Everyone should know what to do. Like right now, families natin should be preparing their homes. Lantawon sa ato mga kanimalayin, the structures, ang foundations nato, to maghinangin, anong himuon nato, anong dapat nato na papakudo sa ato mga panimalay, mga boombox na dapat i-prepare. And our government, our LGUs should strictly implement ang mga measures, ang mga panimalay na ara sa mga hazard prone area, kung pwede lang tayo nga hindi na nato sila pagpalik, kung pwede lang, no? Ang mga illegal settlers that are living near low-lying areas na prone sa baha, ang unang biggest problem sa ating LGUs. If we can relocate, Tani.
6: Okay, Fibro, Rodney?
7: Yes, sa kakipabrodan na pati ang taang nga kabahin sa naging pahayagman ni Attorney Sheila Artilyero.
6: Sige.
7: Report para sa pangalagad sa Foro de los Pueblo, tinitika kay Five Road News Bandalanon para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News.
4: Foro de los Pueblo.
6: Maraming salamat K5 Road News sa balita. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdong.
4: Foro de los Pueblos.
9: K5 News FM.
4: News FM.
9: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: So wow.
10: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
11: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
4: TTX 500.
6: Sa mga kautora namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amola na makabuli gid sa imong ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sa baw.
11: Tulo luha mo po kaon kagid.
6: Masuna nga ang mga bata pa sang una no. Biskan na no humbal nga kaon kautan, do hindi gid yan nami kaon utan.
11: Hindi gid nami gid no.
6: Now, anong behind nga ang masiling imong lulo lula, tatay
12: nanay ka ang kautan because of the antioxidants sa mga utan. Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Apple ang uso, kag saging.
13: Apple kag saging. Amo na sa una.
12: Amo na mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian. Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
14: Correct.
12: Nga ang nga may DTX 500, sir boy, kay mga bata di na magkaunutan.
14: Hindi na magkaunutan.
12: 5 na lang DTX 500.
14: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo-kilo, lodok nga utan.
12: Gani.
14: Kaso, kayo, may ara na kita sa DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
15: TTX 500!
16: Gina Canon. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
17: Kasi sa kapila ka maginan?
16: Sa primero, katatlo, sa subong kaduanan.
17: Subong kamusta?
16: O ay, niko ginibatsyan maskin gamay.
15: TTX 500!
12: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi. Nga nagakaong ka utan.
13: Ay, kampiyon.
12: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
13: Correct, no?
12: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon mo niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante. Nga, permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support. Mag-support sa imo.
13: Correct.
12: Kisa, hindi man tanan panahon, magkakaon, giga kompleto. Ang tunlo pala sa mga fans ng World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas. Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
13: boy.
12: Hindi, but if you have this food supplement nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa ako, ang makaya man lang ako, duha mo lang ka prutas, sir boy. Binya saga, nga may luya. Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya.
13: May luya.
12: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kompleto. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang yung kuya, DTX 500. Yes. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amargoso. Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
14: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang aparte ila makuha.
12: Oo, oh, hindi nila
14: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
12: Amarang bintaha kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pancreas. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy, sir boy. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
14: Hindi lang dali. Hindi timprano.
12: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
15: DTX 500.
18: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio.
18: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
19: 470.
18: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
18: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
19: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
15: akin. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
20: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
21: O, si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag maghinis ang akon putis.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan, isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
17: Ito masyong sa barangay
22: po. Anong kinabatsyag mo sa
17: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
22: Tumarkog. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
17: Three times.
22: Kamusta ang alay sa kamot?
17: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Mugali si Bibi.
24: Mas masami ko gina-allergy.
23: Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
25: mabaka sa mga butika.
26: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
27: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol, balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
25: Babakan sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.